0: ولكن ياسر اذا فشلنا قل علمنا دائما ان الفشل طريق الى النجاح. والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. wancan mako mun yi magana a kan ma'anar tafsiri, yau kuma za mu magana a kan ta'wil. Ta'wil shi ta'wil yana da ma'ana biyu, akwai as-salaf wanda bayanan musulunci can farko yadda suka ɗauki ma'anar ta'wil, sannan albuta a turona malamai na baya su kuma da suka ɗauki yadda suka ɗauki ma'anar wato ta'wili. Idan na ce muta a turon ana nufin malaman zamani irin wannan ba, hatta su yi bi baya cikin muta a turona malaman sai suka haura shi irin su ibn hisham al-ansari su ne muta a turon sama da shekara 700 wannan mutum a shi nuna ne. To saboda haka salaf su ne wanda suke cin sama, su salaf na al'ummar musulmi. Tawili a gurinsu yana da ma'ana biyu. Ma'ana ta ɗaya in suka ce tawili abinda suke nufi da shi shi ne tafsirul kalami, ka fassara zance ka bayanin ma'anarsa, shi ake kira tawili. Wanda ita shi ɗan kuri ya ɗauka a tafsirinsa wanda ya fi wannan zurfi, sai sa masa suna biyabu ta'wili fi ma'anin tanzili. Shi a gurinsa ya ɗauki ma'anar ta'wili da fassarar salafus salih min al-ummatil islamiyya, waɗansu a su sun ɗauke shi da wannan. Sannan ma'anarsa ta biyu shi ne nafsul murad bil kalam, abinda ake nufi da zancen, ma'anar da zancen ya kunsa su shi ne ta'wili kawai. kuma da wani ya cewa ya kallafi ma ya alamu tawi da hukin lalla ba za su guna da ɗin ya kuru na amanna. Amma almuta a turuna na baya yana almuta fakki haji, almuta kalli mati, almuta haɗe sati, almuta sauwaba. So in aka ce ta'wil shi ne sharhun lafazin anar ma'ana raji ila ma'anar marjuhi da dalilin ya aka rini bihi, juyar da lafazi daga ma'anarsa wacce ta ce raji har ma'ana a mai da shi zuwa ma'anar da take marjuhiya, kamar ka saka abu a sikeli wanda ibi nauyi da wanda ba shi da nauyi, to sai ka ɗau mara nauyi ka ce shi ake nufi, ka ɗauki ɗaukan wancan. Ma'anar da take zuwa a fili daga an faɗi lafazin ita za ta fara zuwa sai ka ce ba wannan ake nufi ba, wacce take ba kuwa ita ake nufi. Wannan a gurin malaman ƙarshe muta a turun shi ne ake kiransa tawili. Amma harsa wannan ma'anar da suka ce ka canja ma'anar lafazi daga raji har magana ko raji har ma'ana zuwa marzuɗiyar ma'ana, dole wanda zai yi wannan ana nemansa da abu biyu. Na ɗaya an yi wuri da ya ce malar lafazin da ma'anar da zai ambala ko alaihi wadda annabul murad ya bayanin yiwuwar wannan lafazin zai iya karɓar wannan ma'anar wadda ya ɗora masa, kuma yadda hauce wa shi ne nuna da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya yi bayanin da ya sa yi wa shi da an yi wuri da ya zai hauce wa samun lafazin a ma'anar murad ya bayanin da ya sa ya canza ma'anar lafazin daga ma'anar sa biyu ya ma'anar da wajo ya ma'anar da ke ta shagulu ya ce wa illa kana tawila ba shi da in bai yi da cin wani biyan ba tawila sa fasiki ne ko kuma da wani ne su ya fara sa da sokoli su mota ala wannan shine ma'ana tawili. To shi kuma tawila din nan yana zuwa a cikin Qur'ani, yana zuwa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan shi tawila yana zuwa a shi yana da ahkamul ruhiyya wa taqiyya din ka dauki sifa wanda take ka tawili ma'ana ta tafi shi da ma'ana take ba da shi kuma da shi ba da kani a cikin da tawila yake cewa ko nasin amma ba ta shi ha wuyewar wutar jiha ke kan dasan da ya wancan da wancanta Allah ya wani abu to a wuyewar ya masa ta'wili, kamar a ce wasa ba a wani na da aiki wannan kanar da aiki sai ka yi ta'wili ta afili hannu ake nufi, ita ce ma'ana rajiha marjuha sai ka ce abinda ake nufi kowa ƙarfi kuma wanda Qur'anin ya sauka a gurin su a lokacin haka suke fahimta. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, istawa in ka dauki ma'anarta ta biyu shine zama da jijituwa, amma a tawhidi sai a ce al-ghalabatu wal istila, shine ya mallaki komai duk abin da ka sani na halitta a ƙarƙashin ikonsa yake. Daman sai da ya gama halitta ya komai sannan ya ce Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, wannan shine sarku wato tawhid. A canza ta daga ma'anar da ita ce take fara zuwa lafazin ita yake nufi sai a ɗauko wata wanda shi ma lafazin yana ɗauke da ita daga cikin wannan ake nufi. Kamar baliya dahu mabsu da ta ni biyu fi ku kai baya sha, wannan sai a ce kyauta da saha da kara da kwayar alheri ba iyaka shi ake nufi, wannan shi ake kira tawhid. Amma a wajen al'akamu takallifiya shi kuma tawhidi yakan zo wani lokacin da takayyidi kayyade wani lafazi ko kuma fassase shi. Misali, Ubangiji Subhanahu wata'ala ya yi maganar wa ulati al-ahmari ajaluhunna an yada'na hamlahunna, masu ciki bai wato iddarsu shi ne su haife ciki. Sai zama na ayar a kan ma wadda aka sahi yake magana, domin Ubangiji ya ce inir taftun fa iddatuhunna salasata ashhur, to da yawan nan ko sai kawo masu ciki a ce ayar a kansu take magana. To kuma ga wata ayar can ita kuma ta ce wallazina yutawaffawna minkum wa yazuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, wanda suka rasu suka bar mata za su zama sauraro na ta kama wata uku da kwana goma. Sai ka ce wannan ta nuna cewa mai ta kama wannan za ta yi sawa'in mai ciki ce ko mara ciki. To ta'awili shi ne sai a ɗauki ma'anar mai ta kama da in tana da ciki a ɗauke ta daga wannan ayar, sai a ce ba haka ake nufi ba, dole wacce wulatul ahmari da ita za a aiki ya ce wannan shi ne ta'awili fil ahkami takallifiya. Wannan shi ne abin da su al-mutaakhiruna suka ɗauka ta'awili. To ina ga watakila sai mu washe haka. Sai kuma gaba ta uku kenan, tafsirul kalami bighairi lughatihi wa tafsirul qur'ani bighairi lughatihi, fassara al-qur'ani da lughar da ba ta larabci ba, wannan ita ake kira tarjuma tafinta. Wanda muke yi ko za mu yi tafinta za mu yi, ba tafsiri za mu yi ba, tafinta. Ita kuma tafinta ta kasu kashi biyu, akwai tarjama harfiya, tarjama harfiya ita ce ta ɗaya, ta biyu ita ce tarjama tafsiriya ko tarjama ma'anawiya. Ita tarjama harfiya ana nufin naqalul kalami min lughatin ila lughatin ukhra, ka ɗauki rance daga wani harshe ka saka shi a wani harshe ka fassara shi da wani harshe, amma ma'a muraatil muwafaqati bin nazmi, sai ka kula da daidaituwar zubin magana wa tartib da kuma jerinta yanda aka lissafa a wannan harshen da zaka yi tarjuma zaka yi tafuntan sa. To wanda zaka yi tafuntan da shi sai ma sai ya zama kwabo da kwabo zaka jera su. Idan wannan ya yi shi akan sajadi, sajadi ne ana faɗa kalma take jiki kuma alhamdulillahi alladhi ya kuma waina al-ibadi qana'a wa yajazi kulla nafsin bima tas'a, kuma da shi ne a da jama'a yana cikin hudu ba ta da wannan alladhi da ya faɗi wannan da ya zo ya lissafa su ya kuma bayyana ibadi kada'a ka gani sadaqi ne ko ya jazi kullu nafsin bima tas'a, sai wata wacce ta yi masa tambaya a kan gado sai ya ce sara sumun hatusa'a, ko da kullu ba ko sai ya jira kuma ba ta ansar gada sara sumun hatusa'a. To in za ka yi tarjama harfiya yanda ya dinga jera magana tana karewa da ka kai ma a harshen da za ka fassara sai ya zama irin wannan, ita ce tarjama harfiya. Sannan wal muhafazatu ala jami'i ma'anil asal al mutarjam, kuma ka kiyaye dukkan ma'anar asalin da kake tafuntan ta fito, lafazin ya fito jerin maganar da amo sun zo daya wanda ita ake kira tarjuma harfiya wato tafinta kobo da komo. To ta biyu ita ce tarjuma tafsiriya. Tarjuma tafsiriya shi ne ba za ka ɗauko zubin maganar yadda wancan harshen yake da ita ba, ba irinta za ka yi ba. Abinda kake ta ƙoƙari shi ne ka tsotso ka nannaɓo ma'anar da take cikin wancan harshen ka fassara shi a naka harshen. Wannan ta zama tarjuma tafsiriya. Kamar misali Larabawa in za su yi magana sai a sabun wal ispanci sabun da soso. Kaga Larabawa haka suke faɗa, kai kuma za ka fassara da Hausa sai ka ce soso da sabun. Wannan ita ce ta fassara tafsiriya. Za ka yi yadda masu harshen suke ita za ka ɗauko ka saka irin wannan. To tarjuma tafsiriya kenan, wato za ka sharhin zancen da kuma bayanin ma'anarsa da wata lugar daban ba tare da ka lura da asalin jerin yadda wancan harshen na farko yake magana sa ba ruwanka da wannan. Sannan ba ruwanka da cewa ma'anar wannan kalmomin da aka lissafa kowace sai ta fito, a'a kawai saƙon da yake ciki kawai kake so ka fito da shi. Wannan ita ce tarjuma tafsiriya. Idan haka Alƙur'ani in muka dube shi, tarjuma harfi wato yana da abu guda biyu, kamar allo ne, ga fuska nan ga fuska. Fuskarsa ta ɗaya shi Alƙur'ani mu'jiza ce ta Annabi alayhi salam wanda ya gagaru mutane. Jerin magana su kowace kalma ta Alƙur'ani ijazi ne a cikinta, ba wanda zai iya kwatanta yadda Ƙur'ani yake jera kalmominsa. Shi Ƙur'ani ba nasari ba ne zube, shi ko ba waƙa ba ne, saboda baya da baibayu da ƙafiya ba, bai da baibayu da tafƙila ba, bai da baibayu da wata ƙa'ida ta karuni ba, amma kuma jerin zubin maganarsa za ka ji kamar jerin waƙa. Amma rashin ƙayyade kansa da ƙafiya da kuma tafila shi yasa yake da ƴancin da zai dinga kutsawa cikin kalmomi na magana kuma suna tafiya daidai. To wannan zubin ba wanda zai iya wa Alƙur'ani tarjuma harfiya irinta, ya ɗauko wata wani harshen ya dinga fassara shi da kalmomin da za su yi daidai da zubin Alƙur'ani, wannan ba zai yiwu. Wannan shi ne na farko, fuskar Alƙur'ani ta mu'jiza wacce take ta zo لدلالة على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أنه مبقوس من رده فبعوه نزيئي كوي كوي موانا وكوون إلى التاقنطة زاعي ذلك ترجمة حرفية بذاتي كان القرآن با لو بسكا تبيت القرآن شيني كتاب هداية للناس لتابي لنا شريع وتو ينا شريع دمتاني لما صالحهم الدنيويات والأخروية إن شهد متعدد ومصالحة سوطة لنا لتلاهرة وأولنا شيني ذاعي مسترجمة أما تفسيرية وتذمية إتاتي واتو تعبنتا تنا لتابين إن شريا تو شريا ديكي سوء قولة متعني أكي إتدا دندوش قوص قوة أنا ننبو أنا قولة متعني أكي غاشي غاشي غاشي غاشي غاشي غاشي wala iya lafazin sa kwabo da kwabo ba. Wannan ita ce tarjuma tafsiriya wadda za a iya Alƙur'ani, amma waccan ba za ta yi ba. Don haka za a fitar da ahkamu na Alƙur'ani na hukunce-hukunce na shari'a, za a fitar da al-irshadatu shiri wadda Alƙur'ani yake magana da kawai mutane a kai. To wannan duka za a iya ta hanyar tarjuma tafsiriya ko tarjuma ma'anawiya. Wannan kenan. To bayan ga wannan kuma sai mu sake ɗaukan wata gafar da ta shafi dai wato abin da ta shafi wacce ta shafi Alƙur'ani ɗin dai da kuma tafsirinsa. Bayan mun ga fassarar ma'anar tafsiri da ma'anar ta'awil da kuma ma'anar tarjama ta Al-Qur'ani da gatihi dinna, da sai kuma komo mu ga zango-zango wanda tafsiri ibi. Amma kawai zango-zango kowane abu da ka sani yana da tushe, da ake ce masomin tushiya, masomin dawa, akwai tushiya. Tafsirin Al-Qur'ani ya faro ne tun zamanin Annabi alaihi salatu wassalam, amma sabbin Annabi alaihi salatu suna da tushiya ta tafsirin Qur'ani guda hudu. Tushiya ta farko shi ne Al-Qur'anin kansa. Al-Qur'anin kansa shi ke fassara kansa da kansa a gurinsu saboda Larabawa, amma daga kansa akwai Larabci ya gane. Wani duk suka gaban su ba su yi Larabci ba, nisa dole aka kowa kuma ake usulul fiqh ba su yi Larabci ba. Za ka ga kulama da suka zo na Bani Umayya bayan sahabban nan, ba kansu yana kwarkwara. In aka tambaye Khalifa mai isa sai wajen ce saboda hawanin gari, kullum ina kyautata magana ta don kan a samu la'ani. Ba hutawa Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Sakali wanda yake Hajjaj Al-Qur'ani na shekara bakwai, in yana magana duk basirarsa da malakarsa ne salakarsa a kan samu tuntuɓe a cikin maganarsa. Sau da ka fahimtar Larabci da faɗarsa an sariƙati daga wa'innan takali, sau da ka da sun karanta Al-Qur'ani wato ma'anarsa take fitowa gare su tangarangar, sau da harshensu ne Larabci suka iya tun a jahiliya suka san wannan. Da ya faɗi kalma suna kallonta kamar ka ɗauko wani abu ka zuba a tangaran mai ruwan gare, duk abin da yake ciki za su gani. Wannan shi ne na farko. Na biyu kuma Annabiyu sallallahu alaihi wasallam, shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne tushen tafsirinsu. Na biyu abinda ba su gane ba da harshensu na Larabci, to da Qur'ani yana da tsauri a cikin Larabcinsa, to sai su tambayi Annabi alaihi salatu wasalam me Allah yake nufi da wannan. Kaga kamar tambayar da Bashir ibn Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu ya wa Annabi alayhi salam akan sallu alayhi wa sallimu taslima, yace ga masa me ya salati ba sai Annabi alayhi salam ya ke fitar da shi. Kamar yanda ya wa nana Aisha radiyallahu anha yace mata wa qulubuhum wajilatun, me ake nufi da wa qulubuhum wajilatun, sai ta ce wanda suke jin tsoro tsoron Ubangiji sauna ta'ala saboda sun yi sata, sun sha biya, sun yi zina. Sai ce ba haka ba ne, wanda suka yi sallah suka yi azumi ne su ne qulubuhum wajilatun. Saboda me? Saboda annahum ila rabbihim raji'un, wannan duk zai koma gurin Allah. In dai Allah ya daga aikinsa to ba zai kai ba. Shi ya sa suke jin tsoro sallar tsoron su suke ji, komai suka yi tsoro su ɗin, in dai gurin Allah za a koma. In ka ga an tsira sai da ya kawo da kai subhanahu wa ta'ala. To kaga wannan shi ma masdari ne na tafsirin Qur'ani. Sai kuma na uku shi ne al-ijtihadu wa al-istinbat. Ijtihadin su sosa akwai da ƙarfin istinbatin su da suke yi a kan Al-Qur'ani ɗin su fito da abu, suna da basira. Kamar yadda Annabi alaihi salatu wassalam ya tambayi Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu da ya aike shi Yaman, sai ce in ka dai da me za ka yi hukunci, da me za ka yi hukunci? Sai ce bi kitabin Allah, da littafin Ubangiji zan yi hukunci. Sai ce ma ka samu baka? Sai ce bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zan yi hukunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce ko in lantajid, in ba ka samu baka? Sai ce ajtahidu ra'ayi, zan yi ijtihadi da basirata. Sai da wasu sa hannu ya daki ƙirjinsa ya ce alhamdulillah allazi waffaqa rasula rasulillahi lima yardahu rasulillahi. Wannan ijtihadi kenan, suna iya irin wannan, suka kalli abu sai su fitar da shi daga cikin Al-Qur'ani daki daki daki daki, ana samu wani lokacin da wata biyar Allah a kasi na Umar duka cewa mijinta wato kullum sallah yake da daddare baya bacci da ranakun azumi yake, sai suna Umar da ya ce mata Allah ya miki albarka, mace mai faɗar alherin miji, ta sake dawowa yana sane sai kaure kai ce a miki albarka mutumin kuma alherin gishi sai da wani babu ya zo wurin su shi ma abokan shi ne sai ce ya ta kawo sai ce masa dariba kai abinda wannan take nufi shi ne abinda wannan take nufi kara take yi na mijinta sai ce tun da kafin shi kara take je kake musu gudun shi to shi ne sai kirawo ta sai ta gaya masa wani baiti ke sa al'akari yi an fira shi masjidu alayhi huna haruhu la yaqulu alaysa bi hukumin nisa'i ahmadu mijina sallarsa ta fita shagalar da shi gaba da shimfiɗarsa daransa da ranarsa ba ya kwanciya ni a wucin mace ba na san haka sai kira wuce shi ana karaka da ya faɗa sai ce ni kuma suratul hud ita ta ribe ta ne na kasa barci na kasa bai na kasa zaune to sai ce to wannan kuma sai dai kai ka abinda suratul hud din take magana in ka tafi a haka suraka na yi maka hukunci hukuncin da na yi maka shi ne na raba kwananka gida kuɗu ke na raba kwana kuɗu in mutum yana da mata uku kowace kwana ɗaya saboda haka yau kwananki gobe na kishi yake sallah jibo na ɗaya kishi ya tafi sallah gata na ɗaya kishi ya tafi sallah saboda haka kullum kwana kuɗu ne ɗaya naki uku na sallah haka za a je a dinga yi sai ya masa hukunci da banki ko mata ba da kuminan nisari masana wasu lasa wadda wannan suna da irin wannan sannan matsari na hudu su ne ahalar kitabi yahudawa da nasara su ma matsari ne na tafsirin ƙur'ani a wurin sabon annabi al-islam wanda suka musulunta irin su abdullahi ɗan salam irin su ka'abul akhbari saboda kamar irin su tamimi ibn aws ad-dari saboda sun rayu a wayancan littattafa sun san abubuwa amma a inda suke tambayar su sai inda aka yi muwafaka da alqur'ani da injila sun muwafaka akan abu daya su kuma waɗannan duka a tafsiri a kissa ake samu mafi yawan kissoshin da alqur'ani ya bayar ko kuma a abin nan ma akwai a cikin attaurat kissa a injila ma a cikin akwai kissa a ciki ko amma bambancin na qur'ani da na attaurat da na injila ɗaya ne ita attaura tana buɗe maganar ta yi ta da faɗi ita ma injila tana da faɗi shi ko qur'ani mai roƙi jaji yake sai ya haska maka wuce kawai sai wuce in ya roƙi ba zai gaya maka wane sunansa kaza ba ba zai gaya maka ga sunan garinsu ba ba zai gaya maka ga azamanin da aka yi shi ba abinda zai ɗauko ibra inda abinda za ka lura ka kama yayi maka amfani kawai shi qur'ani yake faɗa da haka in ana buƙatar buɗe magana a gane ta to sai su tambaye su ko a wancan naku yaya ike sai su ce gashi to shi ne isra'iliyat suka shiga cikin tafsirin qur'ani a yi saboda tagaribi ne ake kiransa isra'iliyat wato mazdari ne daga masadirin tafsiri inda sahabati rahmanullahi alaihim wannan shi ne ita ce gaba ta biyar kenan sai gaba ta shida shi ne zango na tafsirin alqur'ani tafsirin alqur'ani yana da zango har guda biyar zango na ɗaya shi ne zamanin annabi alaihi salatu wassalam da sahabbai da kuma zamanin tabi'una rahmanullahi alaihim wannan shi ne zango na ɗaya na tafsiri to shi wannan zango tafsirin alqur'ani ana yin sa ne duk da yake ruwayati ta hanyar ruwaya ake ba kawai mu ɗauko qur'ani a ta karanta ba ruwaya ake wani ya zantar da ni daga wani ya zantar da ni daga wani ma'anar aya kaza shi ne kaza za su ruwaito daga annabi alaihi salam su as-sahabatu yarawuna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk ayoyin da su ne gaba ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya fassar ayan nan da kaza, ya fassar ayan nan da kaza. Sannan kuma suna ruwaito fassarar Qur'anin ba'aduhum min ba'adin. Waɗansu sashensu in sun fahimci ayar da kansu suka fito da ita, to sai su faɗa wani sahabin shi kuma sai ya ruwaita daga gurinsu, shi kuma sai isar da 'yan baya. Sannan tabi'una su kuma suna ruwaito tafsirin Qur'ani daga sahabbai. Sannan kuma a junansu tabi'una su ma suna ruwaitar hadisi daga wani zuwa wani a junansu. A lokacin duk tafsirin Qur'ani da riwaya ake yi, da riwaya ake yi, sannan shi ne zango na farko. Amma abin da nake so mu lura da shi, ba a ɗauki Al-Qur'anin gabaki ɗaya, gaba ɗaya an ɗauke shi a masa fassara ba. A waɗansu ayoyi ne haka jefi-jefi da suke da sarƙaƙiya aka fassara su, to su ne ake musu wannan riwaya. Wannan shi ne zango na ɗaya na tafsirin Qur'ani wanda aka yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin tabi'una. Zango na biyu kuma shi ne bayan zamanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tabi'una. Kusa zama da tafsirin ya ɗauki wani salo. A lokacin aka fara tadwini da hadis, rubuta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka fara rubuta hadisi, ana rubuta. To sai ya zama da shi hadisi ba a rubuta shi kai tsaye, sai ya zama babun min abwabil hadis. In ka duba su Bukhari za ka ga ya fitar da babun kaza. To asalin tafsiri da akan wannan ake yi, hadisi ne ake masa abwab, ta ce babun sallah, babun kaza. Don aka yi masa wannan, wasu ya tafsiri zama babban min hajjiyar abuwa. A cikin babbobin sai a duba wata ayatar Al-Qur'ani ko wata lukuta ta Al-Qur'ani, sai a bawa babin hadisin wannan, ko kuma sai a kawo hadisin da ya fassa wannan, ko kuma sai ake rubuta daɗin da ba shi suke. Yanzu a farhala ta biyu ana rubuta, amma a ƙarƙashin ilimin tafsiri, ɗan a ƙarƙashin ilimin hadisi. Don haka ba a taɓa yin Qur'ani wato a wannan zangon, ba a yi masa tafsiri wanda aka yi littafi taƙaitacce ko wato sukutun da guda, saboda Al-Qur'ani ba a ɗauki sura bayan sura, aya bayan aya, sannan daga farkon fatihar Al-Qur'ani ila khatimatul Qur'an, ba haka aka yi ba. Ƙarƙashin hadisi aka dinga ratsa shi. Wannan ita shi ne zango na biyu. Sai zango na uku. A wannan ne shi tafsiri ya zama ya tsaya da ƙarfinsa, aka raba shi da ilimin hadisi, aka so mu rubuta shi shi ma ilimin mustaqillan bi nafsi, ya zama ilimi ne mai zaman kansa. Sannan a shi ne aka saka tafsiri na kowace aya, a ɗauko tun daga fatihatul kitabi a dinga fassara shi, ana fassara aya bayan aya, wannan tana bin wannan. Tana wada turba za ta hasuwar tartibin musaf, kuma in an gama da suratul fatihatul kitabi sai kuma a shiga suratul baqara, in an gama da ita sai a shiga suratul ali imrana, an gama sai a shiga suratul nisa'i, suratul ma'ida. Haka to aka fara, shi ne zango na uku na Al-Qur'ani, na tafsirin Qur'ani. Ana ɗaukan kowace aya kuma a sura bayan sura, sura bayan sura. Malaman da suka fara wannan aikin, daga cikinsu akwai Al-Imam Ibn Majah wanda ya rasu shekara ta 373, shi ma ya yi tafsiri na Al-Qur'ani, amma da irin wannan sigar ta riwaya ne, ba irin wacce da riwaya aka yi. Sannan Ibn Jarir al-Tabari shi ma wanda ya rasu shekara ta 310, shi ma yana daga cikin malaman da suka yi tafsirin Al-Qur'ani a wannan zango na uku. Sannan Abubakar bin al-Munzir an-Naisaburi shi ma da yana shekara ta 317, shi ma da cikin malaman da wannan abin isa ma a hannunsu. Sai Ibn Abi Hatim shi ma yana cikin wanda yana shekara ta 327, shi ma yana daga cikin wanda suka rubuta suratul tafsiri ta wannan hanyar wanda ake rubuta shi mustaqilli. Amma dukkanin tafsirin da aka yi a wannan lokacin na wannan zango na uku, duk tafsirin da aka yi an yi shi ne wato marwiya, بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين والتابع التابعين. وتوديك تفسير دقيق نوع من المرحلة تقول ذنب مأمور هو التفسير بإسناد إنسان sai an faɗa amana amana amana sannan manzara sallama ya ce kaza sannan sahabbai su ma za a rubuto wane wane wane haizuwa sahabi wane wane wane haizuwa tabi'i wane wane wane haizuwa tabi'u tabi'ina to haka suka dinga rubuta wannan shi ta ce marhalar farko ta tadwini na wato na bambanta shi yana kawo a ƙawalu zantattaka wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza in ya gama kuma ya rajji bulba'ada alal ba'adi sai shi ya fifita ya rinjayar da kaza akan kaza sannan kuma sai ya ƙara da idan an samu mushkila ta lirabi to kuma sai ya zauna ya lirabin na nahawu a ciki in buƙatar haka ta zo to wannan su ne farkon rubuta ƙur'ani da tafsirin ƙur'ani a rubuce wannan shi ne zango na na uku to ina ga wataƙila ko in tsaya a wannan saboda yanayin lokaci kuma amma zan ƙarasa na huɗu dai shi na huɗu a dunkule wato suka ci gaba da rubuta tafsiri amma ba isnadi ba isnadi ba sa cewa amana amana amana sai suka yi isnadin asanidi ɗin suka cire asanidu ba a faɗar wanda aka karɓo daga gare shi amma su sun sani sai su ta rubuta tafsiransu don a sauƙaƙawa na baya banda ba kaza ba kaza ba kaza duk ba su saka waɗannan ba to daga nan ne aka sami wata uku shiga in mutum yana karanta tafsiri ba zai iya bambance sahihi ba da alif ingantacce da wanda yake gurɓatacce ba zai gane ba sai a lokacin ba a isnadin tafsiri zuwa wanda suka karɓo daga annabi alaihissalam ko sabon annabi alaihissalam shi ya sani amma ya cire don a sauƙaƙa ƴan baya mutuyata su ci gaba saura kuɓanna sai ta tsoma shiga ciki to daga baya shi ne marhala ta biyar ita ce wadda ta zo irin tamu ta yanzu wadda akwai wanda zai koma na da naza'a ta siyasa a cikin tafsirin su sai cika shi da ra'ayoyin siyasa wani yana da naza'a ta tattalin arziki sai cika tafsirin da maganar tattalin arziki wani kuma yana da naza'a ta fiqhu sai cika shi da ahkamul fiqhiyya wani yana da naza'a ta tajwidi sai cika ahkamul qira'at wani kuma yana da naza'a ta nahwu da sarh sai ya ta kawo wani yana da naza'a ta ruba sai ya ta kawo to shi ne har zuwa yau ita ce marhala ta biyar ta tafsir amma duk da haka aminu bashi zan fidda ita billah billah amma kuma zuwa yau sannan kuma sai mu shiga shi ke fahimta da abuwa a sudan amma shi ma ba kwa tafsirin za mu fara ba sai mun yi magana ta haƙiƙi don littafin mu haƙaƙa ne don mutane su san meye ta haƙiƙi in an faɗa da turanci ana ta editing amma na larabci na musulunci ba editing bane irin na bature editing ɗin wani aiki ne mai zaman kansa mai ban mamaki ranar za mu gani kuma zan sa kowa ya buɗa zai ga littattafan da malamin ya karanta duk ya sako su a ciki rubutun hannu har da na shi kansa shehu abdullahi don sai an yi wannan daki don a tabbatar da kalmar kifayatu da afaɗin sudan ɗin ma shehu abdullahi ne ko ya faɗi ta sannan wannan littafin kuma shehu abdullahi ne ba ne ya ƙarya don ya masa ba duk abin da yake ci sai an tantance waɗannan abubuwan duk hadisan da ya kawo sai an fidda su hadisi da ibi sahihi hasanin an fidda shi a ƙawali da ya faɗa sai an komo da su zuwa ahalinsu asalinsu to shi ne ta haƙiƙi sai mun yi magana a guje a kan me ta haƙiƙi tukunna sannan kuma sai mu shiga maganar littafin domin wanda za mu karanta littafin muhaqqaq ba haka yake kada zuwa hukumar wanda wani zai iya ɗauka shaka tafi kuri ya ce ai ba ma na shi Abdullahi bane a'a an bi matakan da aka tabbatar shi ne iko aka tabbatar an yi shehu Abdullahi ma a duniya wannan shi ne taƙiƙi Allah da za mu yi sannan kuma sai mu shiga littafin da yadda Allah subhanahu wa ta'ala a gole kawai haza wa asirin da hali wa daku wani jami'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa
1: ولا ساقا للهيل ولا ارتادا مبالا للافيا اخوي رجوع ويوي ولا نيلا تنبايا كان شيوا ولا تواني انزا اي بياني كرمو با ساموتا دميني دا حديثي ازاما نسا حبايبا حقا تاربي اي ابوان الله عليه ما يدعي أن الشيوى تكسيره وقال الله بن عباس رضي الله عنهما ستوى أكي أكس عم الشيوى المدى
0: أي أكي ستوى من شنتي يتنى كلمة من طريق الرواية طريق الرواية واني كرباك واني أنا كرباك واني هو حتى الشيوى سكي وإن أول نسيكي كا سوري وانا نبايا سكسام سكا برو برو سكسام سكا تاير dan abin da isa mushi akai ma ba shine hakikan tafsirin nasa kai kobo da kobo abin da aka dan tattaro ne aka saka ai duk irin wannan auka suke inda muke ji mutabu na maka ina karanta muwadda mali din karo muwadda mali ba irin ta bace ta yanzu ta yanzu an yi ta ne gurgudan mu launana zai zo shi haddasani haya an maliki an wani shi ke da sai wuce amma a wancan lokacin sai ce haddasa ne ya haya fi sabi'i min zilqa'ada shekara ta kaza huwa sakinin bi baladi kaza duk sai ya faɗa a garin da ranar watan da shekarar aka ma zuku ya rubuta muwaddarsa to da kare ne yasa ake yi kawai in aka riƙe aka haddace sai wannan ya zo daga baya wa a lokacin da za a saka abin ya fita daidai ayar hafta ce haka sai a fito na baya sai su fito da wannan abu ayar haka ake yi kwarai da kwarai so da musulmi suna da karfin hadda kwarai da hanyar da rike har zuwa yanzu kuwa daga suna da karfin hadda duk kamar kakan malaya faru ko shedi ai ka ga alkamus na Fairuza Abadi ya haddace shi kamar Fatiha in kana so idan maka da shi da ka zai dawo da shi Allah ji kansa wannan irin wannan ne ko dole suke da wannan kaga sai su kawo dadin iyayen mu za su rubuta mu amma ta hariri ai da ka suke rubuta ta ta dauko ta kada a yayin ka gurin su zo su gama su ka ta kamar yadda ake wa alqur'ani haka yake shine
2: imam
0: muslim abu sina harshen larabci shine Fairuza Abadi da shi da zabidi kasan shi na samadar luga 60 ne saka ya wasalinta da komai da komai ya zuba ta ya fitar wanda zabidi shi ne shi kuma da ya bai masa istidraki da mada 40,000 ya rubuta tajil arus shi kuma yana da mada 100,000 shi kuma amma dukkanin su ikon Allah duk sun fito daga garin da mu'azza dan jabal izauna lokacin da annabi sai tura shi kasar yaman garin yan duk dan garin da su biyu gaba daya duk dan gari ke ne assalamu alaikum
1: Allah ya saka da ji sai tambaya ta biyu dan gari da isra'iliyat a ce ko wanda ake iya dogara da su ko wanda ba a dogara da su to shi dai ake roƙon malam kare wa da
0: to a daren nan magana da isra'iliyat din da gauta kila da tunda magana tafsiri za mu yi a yi zaman girshen za a yi a yi magana a kansu su wadda maganganu ne da za ka samu sai ɗauko hadisan annabi alaihi salamu da iya kan wannan ba wanda ya ce kar a saurara abu kuma ce kar a karyata kar a yadda to sai ɗauko zancen na annabi alaihi salamu ka daidaita shi da za ka yi imanin nasaini wannan shi ma ta'wili sunansa imanin da shi ne nassin wannan zai aiki wannan zai aiki a dauki wannan tukunna la tusaddiquhu wa la tukazzibuhu duk sai mun dauko wannan an yi sannan za ka gane isra'iliyat din kuma wato a cikin wayannan din akwai wanda da mu malamai sun ware su to an kawo su ba a amfani da su wannan dama an ga tabbatar da rashin ingancin su a ciki wanda zama wanda ba shi da ra'ayi sanadi amma da aka karko wani sahabi ya faɗo wannan to ana iya faɗar sa kai ma sai ka tsaya haka kamar hukumatan na Suleiman Allah ce alqina ala kursiyyi jasadan summa ana wannan magana sai dai ka tsaya akan saboda sahabi ana sun magana akan wannan jasadan din sun ma'ana ba to nan Isra'iliya ce an karan rawacin su an yi komai amma wanda take cewa annabi Sulaiman alaihi salam da gida bai daki duhu saboda da zinare ake da darko fitila ba a haska saboda hasken gidan to nan ba a aiki da ita an gano da shi sir Yahudawa ce dan suna kin annabi Sulaiman alaihi salam suna kin annabi Dawud alaihi salam sun yi wannan ne dan su zage shi cewa ya rike taskar daular kasa ya yi amfani da kudin akan bukatunsa na yau da gobe ya facaka ya yi banna shi sa ya gina gida mai aiki dubu duk da zinare ya ce zaginsa suke so sai a kan wannan so da haka wannan ba a daukan girin wa'in da shi ne ba haka ake lura da su da ba mafi yau malamai ma an zaka yi tafsiri wanda da muka sani iyaye suke su ce to kai hankali da kisoshi da suke ciki wata kissar in mutum ya ɗauke ta to zai mutu ba imani in ta annabi Dauda alaihi salam da aka ce a cikin kissar wai a daularsa gaba ɗaya shi kaɗai ne mai bene duk talakawansu gaba ɗaya gidansu kawai palati ne haka ba benaye wurin nan yana kan benansa ya buɗe taga yana hange kawai sai an go banɗakin gidan wani ko sai an go matar gidan tana wanka daga ido za ta ce ta gano yana ganinta da ta miƙe da sai ta yi maza ta kwanta gashin kanta sai ta saki gashin sai rufe ta kaf kuma ta sa kabilu sai kira ne ce can gidan waye daga sa gidan horaya ne shi kuma horaya shi ne babban kwamandan sojojinsa sai ya shirya wani yaƙi sai aka tura horaya aka shirya masa wani gada zina za a yi faɗa sai horaya ya mutu shi ne sai ya wuri matar wannan wanda duk ya kudura wannan zai mutu ba imani domin za a zagi annabin Allah kafirci ne irin wa'annan sojojin ba a aiki da su yawa za ka ga azumi an zo ana ranakun da za a kisa hannun na aiki wa'ansu kisoshin aka sake su wanda duk ya kudura wannan ya zo mutu sai mutu ba domin ya taɓa annabi kuma ya sama ridda a gurinsa wannan wannan suwa ke tunda tafsirin zamu yi shi ba zai zuba wannan abun ba to amma shi sa na kasu sanar tun masajir na ahli kitabi da ka wanda ya shi sa ta shigo ba zai amfani da su ba
1: shi ke Allah ya saka da dai shi ke nan tiyar tsanda ta karshe an gama ba Allah ya saka da dai sai dai ana kara jan hankalin
0: wani ya ce wai in ana hira sai a ce wani ya fi tawili wannan Hausa ce kuma a wancan tawilin da ake magana ba magana tawilin ta wato ta bahaushe ce kamar da an zo da abu shi ba zai canja shi don ya kubuta a ce wani abu shi ne tawilin kai amma shi na zai yana da ƙanshin wancan za ka ɗauko ma'anar da take ta biyu ka ɗauko bankuwar ka sake ta ku shi na bahaushe yana da ƙanƙanshin gaskiya a ce saboda larabcin ya shiga cikin Hausa da yawa ai ya shiga cikin Hausa da yawa amma dai na Hausa ne wannan ba na kamar muna fuci ne kai za ka yi muna fuci muna fuci wannan nufin mutumin da yake haɗa husuma ya kuma rashin ce masa annabi ne sai ce wani ya fiye muna fuci amma annabi manci yake muna fuci shi ne abin da yake harshen sa ba shi ne a zuciyarsa ba ko da duba mana lafiya ko mutum ya je mai mare da ce da baki wani a shi ba a jin daɗi kaza kaza amma zuciyarsa ba ta jin tausayin to munafiki ne wani
2: an saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Farfesa Malam Umar Sani Fage sai a tara a mako mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin mu rabo kan mu sake cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji amin summa amin

0: wannan ke mita 97.3 akan zangon FM Rama Radio masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Fatima Kabir Labrin ya kasa yake farin cikin kasancewa da ku a zangon farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka wanda a yau muke goma 15 ga watan Yuli shekara ta 2026 wanda kuma daidaita Litinin din daya ga watan safar ne shekara ta 1448 bayan jirfin halitta manzon tsira da mamma sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatu Sallam Munawwara jijina da fata alkari a gare ku da kucin masu sauraron mu musamman ma masu sauraron na Madidi wannan lokaci da masu bibiyar ta mashafukan namu na sada zumunta da suka dada Facebook YouTube Instagram TikTok da kuma X duk akan Rama Radio da kuma TV fatan dai kowa ta shi cikin koshin lafiya marasa lafiyar ta mu na gida da na asibiti Allah bin yi jiki ba su lafiya Allah ka sa zakar jiki ce ku kuma sa hakan shine sirrin kankarewar dukkanin zanuban su mu kuma da miki da lafiyar Allah bin yi jiki karam da lafiyar da bin da za ta ci ta sha ta kuma ta fatar ka kuma ba mu ikon tafi da ita akan hanya madaidaiciya wanda suka ga mu gidan gaskiya tana kan kakanna ma na bada malai sallama rizo yanzu Allah bin yi jiki jikan so kai musu gafara ne ta mutar zuwa Allah ka sa mu cika da kyau da imani alkare dake cikin wannan rana ya ubangiji Allah ka damu da shi ka saka kuma Allah ubangiji ka tsare mu da shi mugunci mugungani tsautsewa da asara Allah ubangiji ka kare mu da su ya ubangiji muna roƙar amarka ran ta duniya ya ubangiji muna roƙar amarka ran ta lahira ya ubangiji muna roƙar amarka a lokacin amsar sakamako da mun kai mai rahama ne kuma mai jinƙai tuni dai hagogon ya daya shirye-shiryen namu yake nuni da cewa karfe 7 har da mintuna 4 daidai kuma lokaci ne da za mu je ga sashen namu na shirye-shirye kamar yadda muka saba da mun kawo muku shirin an tashi lafiya shirin da muke tattauna da ku masu sauraro kan batutuwan da suke da jibi da ku al'umma domin yin taza da tsifa da kuma gano bakin tsaron dukkanin wasu mawdu'an da muka dauko muku wanda a yau zamu dauko wani mawdu'i wanda zamu ci masa sauraro a kowace shekara ta ranar 15 ga watan Yuli majalisar dinkin duniya ta tana gudanar da ranar matasa ta duniya kan kwarewa domin dai tunatar da matasa da gwamnatoci muhimmancin koyon sana'o'i da makwarewar da za su taimaka wajen samun aikin yi har ma da kafa sana'a da kuma ita kanta bunƙasa tattalin arziki sai da muka duba dai a wannan zamani da rashin aikin yi ke karuwa tambaya ta ita ce shin matasa za su ci gaba da jiran aikin gwamnati ne kawai ko kuwa lokaci yayi da za su rungumi koyon sana'a domin dogaro da kai wannan dai shine batun da zamu tattauna a yau Masu sauraro a yau duniya dai ta canza ba a wato kallon sana'a a matsayin aiki wadanda kamar a ce ba su yi karatu ba. A yau likita na iya zama mai sana'ar noma, lauya yakan iya zama mai harkar kiwon kaji, malami na iya samun kudaden shiga ta hanyar sana'ar kamar ta gashi-gashi haka, dan jarida na iya koyarwa kafafen sada zumunta tare da samun kuɗi. Wato idan muka duba dai ilimi da sana'a suna tafiya a tare. Masana dai sun bayyana cewa ɗaya daga cikin manyan ɗaliban da ke wato dalilan da ke haddasa talauci har ma da rashin aikin yi shi kansa shine rashin ƙwarewa. Mutum na iya samun digiri amma idan ba shi da wata ƙwarewa zai iya ɗaukar lokaci yana neman aiki. Sai dai wanda ya mallaki sana'a yana da damar ƙirƙirar aikin sa yadda ya kamata. Masu sauraro akwai duban sana'o'i kamar sana'ar baking, ɗinki, yaran waya, yaran mota, kiwon kaji, noman zamani, photography, video editing, graphic designing, digital marketing, content creation da dai sauran sana'o'i. Dukkanin sana'o'i ne da za su iya zama hanyar samun kuɗin shiga. Abin farin ciki shine yanzu ana iya koyon yawancin su ta hanyar internet ko kuma cibiyoyin horarwa. Masu sauraro a kunninku me yasa matasa da dama ba sa son koyon sana'a dittewa rashin aikin yi sai ku shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0817475777 da mun bada taku gudunmuwa assalamu alaikum
1: wa alaikum salam barawa fatuma
0: na barka dai a bakar sallah shi ka muna tare da kai
1: a wala bakar ya kun tanti kun kora sawan tanti
0: masha Allah bakar ya kun muna tare da kai
1: gaskiya mun gudu da cewa da kwa wannan mu ta kan muhimmanci akan bangaren sana'a akan bangaren matasa
0: na masha Allah
1: matashi ne amma ko ni bangare ne ke ko ne yin kasuwanci na jiya ina da farko ne ina noma ina kasuwanci sannan kuma ina cikin gwamnati to amma menene in ka zauna ka ce wai dole ya ne wai sai ka tsaya wai ka ji wai za ka dauke aikin gwamnati wai za ka yi kasuwanci to abu ne mai matuƙar wahala
0: na
1: ba za ka tabbata mu sabida abun ita kanta harkar gwamnati dole sai tana da hanyar da za ta ke ka.
0: Na'am.
1: To ka kasuwanci kaga na farko shine babban mai mutakan himmanci abin da zaka samu. Ka ringa sa a cikin rayuwarka. In kana aikin albayi Allah na tuwa albayin da za ka dauka ba. Abin da ya dauka ka nauyin abin da za ka iya samu ka kodin da ka kashe.
0: Muna tsare da kai.
1: Yawwa, na ce to tun da yanzu da farko yanzu matasa aka ce ka riga ka gama kashe zuciyar tarwai da aikin gwamnati. Wallahi kin gwamnati ba abin da zai ma. Kawai ka za ka kwama kasuwa ka inda na yi.
0: Na
1: shi ne mutum alkhairin ka matashi. Wanda za ka samu ka zira da mutum din kanka karba kanka asiri. Sai ta iya wata ya kuma kyan tumin kwanan samun fiye.
0: Tana muna matukar godiya Abubakar Yakubu Bunkore da shigowa da kai ka kuma fada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam Hajiya Bani.
0: Na'am, barka da yake tsira wa muke tare kuma daga ina.
1: Bashir Abdullahi ne rado.
0: Masha Allah Bashir Abdullahi dan mutanen Hoturo muna tare da kai fatan kuma aka ji maduyin da muke tattaunawa a daidai wannan lokacin.
1: Na ji maudu'i wallahi talla ni sai in ai kamar mutu zuciya ce wai ka saka ta wai kai ka gama yanzu da yake da arewacin Najeriya yadda Allah ya ba albarka kala kala ya ba mu albarkai yawan jama'a ya ba mu haske rana ya ba mu saukan madallin sama ya ba mu kaza ya ba mu da gobe
0: na'am
1: kasuwanci kala kala wanda duk wanda ke jama'a yawan jama'a mu ya isa ce mun rike gaba to amma sai ka ga mutum ya ga makaranta kai ka gama digiri kana kuma kana tunanin cewa wai gwamnati kai ke nema ta baka aiki Allah na tuba na wanda ya zaba baka albarka sai dan ka samu aikin kanka wallahi ko har ka kiyo ka rike ko har ka noma ko har ka wata sana'a ka na kasuwanci in har ka dogara da wannan ka rike kanka wallahi kai zaka doko a ma'aikata ka ba su aiki ba kai zaka dogara cewa baka aiki to inda Allah zai sa a ce matasan mu su farga da cewa irin albarkar da Allah zuba mana arewa mu yi amfani da ita wallahi ba mu inda za mu tashi mutum ne wanda neman kai ko da yan kuna kudin nan ba za mu je mana kalaci mu fito da kasa to yawanci sai a ringa dorawa shugabanni shugabanni ne a yi suke zuba mutane a yi ko suke inganta mutane wallahi in za mu haɗa kan mu kan mu muke samu taimaka wa kan mu kallafa wa kan ba tare da mun dogara da wani shugaban.
0: Na'am.
1: Fatan mu dai matasan mu Allah sa su gane kuma su faɗa gaskiya kowa ya tashi kama sana'a tattaka tankanta sana'a ko ya take ka ɗauka ana yin arziki a kowace sana'a ka ɗauka za ki ga ko wanda ya ciya ya kuɗi a to kai ma ba mamaki Allah ya sa kai ma taka a naka arziki shi ma cikin wannan sana'a yake wata kano Allah dai ta Allah sa su ya nemi ta zama Allah kuma
0: to amin amin muna matukar godiya Bashir Abdullahi da mutanen Hoturo da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwa a daidai wannan lokaci.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullahi kai tsira
2: wa rahmatullahi.
0: Na'am, muna tare da ke. To masha Allah malama Hadiza yar maka da daga Rano bayan ta sha fatan da yake ji maduin da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci.
2: Eh na ji wannan magana ila ku da ku tattauna kuma maro ne da amfani.
0: Na'am.
2: Yawa da mun yanzu abin da matasan suke tsayayya kenan shine kasuwanci. Kuma a duniya duk wani kaga hankalinsa ina fata to dan kasuwa ne. Yawwa kuma ka yi karatu to in ka tuna yanzu haka iyaye ka kasuwanci suka biya maka kuɗin makaranta su har karo wannan matsayi to ya kamata kai koyi da su. Yawwa ina kaga za ka kasuwanci ya fa aikin gwamnati to ina ma aikin gwamnati ne yake ai ba shi amma duk inda kaga za ka in dai za ka nema za ka samu in dai za ka nema za ka samu gurin Allah ko kan wa kake ka samu ko fuskare kake wallahi ka za ka fuskare ka ci kafir ki ka samu gurin Allah. Amma ba ka ji wannan ofis kana nema aiki kake to wa zai baka Allah ne mai bayarwa a kasuwanci ma abin da kake nema ofis Allah zai baka a kasuwancin ka.
0: Na'am.
2: Yawwa Fatima da kita shigo aiki lafiya Allah kai cikin lafiya hadisi yar maka daga gare ma daga gare ba ki saki tashi lafiya.
0: To amin amin muna matsakar godiya Hadiza yar maka daga gare na bayi ta share shigowa da kika yi kika kuma ba da take gudunmuwar a jiji wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum. Na'am, barka da yake tsira muke tare kuma daga ina. To masha Allah Yakubu Ibrahim ka dan dan amarya masu sauraron mu ba sa jin kayan da ya kamata. Lafiya alhamdulillah. Tuna muna matukar godiya Yakubu Ibrahim da shigowa da kai ka kuma imana fatan alkhairi ta cikin shirin an tashi lafiya da muke tattaunawa akan ranar 15 ga watan July na kowace shekara da Majalisar Dinkin Duniya ta ware akan ranar matasa da kuma kirkire-kirkire. Assalamu alaikum. Na barka da yake tsira muke tare kuma daga yana.
3: Na fata ta barka da tashi.
0: Na fata an tashi lafiya. Da
3: shi Allah. Mallam Fatima kina tare da Ahmad baban yi kofar gudun gudun.
0: To masha Allah Mallam Ahmad muna tare da kai.
3: Yawa. Mallam Fatima gudun mota yi ne gaskiya kamata su a maka sasken ciwo sana'a ita ce. Ki ko mai saurin kawo shi gaba saboda in gwamnati gaskiya kafin ka samu ma wani tashi hankali.
0: Masha Allah muna mutsar godiya Ahmad baban gida da shuwa da kai ke kuma ba da hataka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Na'am, amma alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Barka da yake tsira muke tare.
4: Barka da safiya, barka da yi.
0: Na'am, barka da fatan an tashi lafiya.
4: Yawa, kuna tare da Ishaq manager girma dan kungiyar zamanci aka bareke daga karamar hukumar DG.
0: To masha Allah Ishaq manager, fatan ka ji maudu'in da muke tattaunawa.
4: Maudu'in da ake tattaunawa akai game da wannan rana ta musamman da majalisar dinkin duniya ta ware akan rayuwar matasa ko.
0: Na'am.
4: To gaskiya ne Hajiya Fatima, matasa suna da muhimmiyar rawa da za su taka a tsakanin al'umma musamman ma a irin wannan rayuwa da muke ciki na wannan zamani.
0: Na'am.
4: Saboda Hajiya Fatima, duba da yadda matasa kusan su ne dai kashin bayan kowace al'umma.
0: Haka yake.
4: To gaskiya matashi yana da rawar da zai taka musamman a harkar ilimi, sana'o'i da ma yadda matasa za su iya canza rayuwar al'umma cikin gaggawa.
0: Na'am.
4: To gaskiya dai muna kira ga musamman dai matasanmu nan arewa Hausawa. Kamar yadda ɗan uwa ne kira na yanzu ya sauka, gaskiya sana'a da karatu su ne abin da za su jawo matasa ci gaba na kurkusa.
0: Na'am.
4: To Hajiya Fatima, dai in aka ɗauko wannan maududi dai za ki ga mutum ɗayan an ba shi zai iya cinye filin gaba ɗaya, duba da 'yan uwa da suke a kan layi.
0: To masha Allah muna mutsar godiya Ishaq manager Adirmawa da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Na muna tare da kai baban Nuhu dan mutanen Gabasawa unguwar Gwamna. Barkan ka dai baban Nuhu dan mutanen Gabasawa, barka da shigowa.
5: Malama Fatima, lazimin zuwa yake ka ɗauko na game da harkar sana'a wanda yake ina ganin ai ko ba sana'a ce ma aka ce mutum ya tsaya a guri ɗaya.
0: Na'am.
5: Gaskiya za ka ga ainihin ci gaban na sama gaskiya da ɗan sauki, amma damar na ka ce ga nan ɓangaren.
0: Na'am.
5: Ko da yake dai gaskiya akwai wahala kafin a ce an saba.
0: Na'am.
5: Ita ne ke ganin sau da yawa waɗanda suke ganin kamar cewa suke tsayawa da zai yi ko aikin gwamnati. Wannan ita kuma yi wannan gaskiya wani abu ne na daban. Yawanci dama akwai wasu hanyoyi na shigowa ba tare da kuɗi da yannan fatan da kake bari Ubangiji Allah ya ƙara mana ci gaba, Allah kuma ya ƙara buɗa mana harkokin mu, da fatan nan ki tashi lafiya daga baban Nuran ga wasu a ƙaramar kuma tirin wada.
0: Jama'a matuƙar godiya baban Nuhu dan mutanen Gabasa daga ƙaramar kuma rage da mutan unguwar Gwamna da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Tunan sakon cewa yake asalin fata nasara kamar kullun, kamar yadda aka saba fata mai yanzu matasa sun sa kansu a wani yanayi na rashin jin daɗin rayuwa sakamakon biyo son rai da son zuciya. Maimakon su mai da kai wajen koyon sana'a, kasuwanci, aikin kamfani, amma in Allah ya gyara mana goben matasan ƙasarmu Najeriya kai tsaye daga toka, wato yana roƙon Allah ya gyara wa muna gaban matasan kasar mu Najeriya kai tsaye daga Tokarawa Kawaji wato sako daga Ibrahim Musa Tokarawa so muna matukar godiya Ibrahim Musa Tokarawa da wannan sako naka na fatan alkairi da kai mana a jeje wani lokaci shi ma Ishaq Z Ashdar Manawa yace masha Allah fatan alkairi madaishi jarida muna tare ku a koda yaushe kuma wannan maudu'i da kika dauko yana da matukar muhimmanci fatan Allah isa matasa su gane sana'a tana da matukar muhimmanci to muna matukar godiya dukkaninku da shigowa da kuka yi kuma kuka bada taku gudunmawar da kuma waɗannan sakonni masarar masana tattalin arziki sun ce kasar dai da take da matasa masu kwarewa ita ce kasar da tattalin arzikinta shi kanshi yake bunƙasa saboda matasa ba wai suna jiran aiki kawai bane a'a su kansu suna samun wato wasu aikin yi wannan ne yasa yawanci kasashe da dama suke zuba jari wajen koyar sana'o'i masurarwa shin kai matashi ne shin kana da sana'a wata sana'a kake yi idan har baka da sana'a wacce irin sana'a kake kokarin fara yi a halin yanzu wanda za ku yi shigowa ta kan 0707 795 2993 ko kuma 0810 748 577 da mun bada ta ku gudunmawar assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam
0: na'am barka dai kai tsira wa muke tare kuma daga ina to masha Allah Ibrahim mai shago fatan ka ji maudu'in da muke tattara da wannan lokacin
6: Allah ya kike Fatima na ji maudu'in da ake tattauna a kan maudu'in ne mai matukar muhimmanci
0: amma
6: magamu matasa
0: na'am
6: ala ay halin da gaskiya matasa yanzu su gaba sosai a bangaren koyon sana'a domin idan yau kwatanta da baya idan matasa sun tafi sun hoɓɓasa wajen ganin sun koyi sana'a sakamakon yanayi da aka shiga na rayuwa
0: kuma
6: bai da sana'a yana kokarin gaskiya ya koya amma duk da haka akwai wannan da koya ba kuma ba sa kuma wannan karatu
0: ya
6: jiran aiki to amma ba zai tsaya su ma yanzu an samu rage daga cikin su da sun yi gwamnati sana'a gaskiya
0: na'am tuna muna matukar godiya da shigowa da kai ka kuma bada taka gudun muradi don lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum
7: wa alaikum salam haji ya baki bashir abdullahi wato na da amara tambaye da kike da ni ne
0: kike na'am to muna tare da kai bashir abdullahi dan mutanen hotoro
7: yawa kin yi magana mutum ya kira ne ya faɗi ne sana'a shi wace ne gareni gaskiya na fi mai da hankali akan harkar noma da harkar
0: Masha Allah.
7: Wannan kace yana tabawa hakan nan saboda in kace za ka ga godiyan nan ma matsala ne amma ka dan buga na ka buga shi ma.
0: Na'am.
7: Da komai ko ta sana za ki ga tana da cikin.
0: Na'am.
7: In kana da kuma wacce ta san sai ka koma wacce wanda kace ka zo na haka shi ne da shawara da kike ba mata.
0: Tana muna matsakar godiya Bashir Abdullahi dan mutanen Mutoro da sake shigowa da kai. Ka kuma sake ba da taka gudumar a karo na biyu. Assalamu alaikum.
8: Alaikum salam malama Fatima baban nau dan gaba sa na ji kin yi tambayar sana'a to gaskiya kamar yadda mai magana ya sauka ni ma nan a yanzu haka gaskiya na ma kusa isa gona kuma har ka noman nan da kiwo ni ma gaskiya ita na sa a gaba
0: masha Allah
8: labaran nan fatan ubangiji Allah ya kara mana albarka da fatan zaki tashi lafiya
0: to amin amin ina matsakar godiya baban nu da mutan gaba sa da sake shigowa da kai a karo na biyu ka kuma sake bada taka gudunmawar assalamu alaikum
9: wa alaikum salam malam Fatima
0: na'am muna tare da kai
9: kuka sai da Abubakar Yakubu fenti mun kore sawun take shine kare rawa ne wannan line
0: to masha Allah Abubakar Yakubu mai fenti dan mutanen Bunkure barka da sake dawowa
9: yawa malam Fatima to kuma dai labarin da nan gaji ga baki yake ga ki tare da kowa akan ni ma bangaren kasuwancin nan ni ma bangaren kasuwancin nan ni ma fa don wannan ne fara ciwon nan ne babu amma kuma gaskiya ciwon nan yana da mutukan mutukan muhimmanci
0: masha Allah
9: wannan fara da kuya guda da
0: yanzu
9: na da hakan sun fi guda 20
0: masha Allah
9: to kin ga bangaren kasuwancin nan da bangaren noma da wani da wani kin ga matasan mu kamar da yace ya sace shi hannu biyu
0: kan
9: da zuciya saboda aikin gwamnati
0: na'am
9: kuka ce za ka daga kashin zuciyar ka da aikin gwamnati wallahi Allah za ka lalata rayuwarka kuka tsaya ka rike noma da kiwo da da kasuwanci ya fi mu alƙe kai tsaye da wuri ko ne ke kuma sauki
0: to muna matsakar godiya Abubakar Yakubu mai fenti Bunkure saban fegi da sake shigowa da kai ka kuma karaba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum Lafiya kallo kai tsaye da wa miki tare kuma daga ina? To masha Allah muna tare da kai kuma fatan kaji madun da muke tattauna. Na Muna mutsar godiya da mutanen Ofirin Bai da shugowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a duk wani lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na'am barka da yake tsira muke tare kuma daga
10: nan.
0: Na'am barka dai muna tare da kai.
10: Mai magana Abdullahi na katanga kauyen Gandu da garin Karamo goma Rano dai daga cikin yankin ya zama kiyaye.
0: Na masha Allah muna tare da kai.
10: Babu shakka malama Fatima na ta mawuyi da kike tsaunawa. To da ba dai duba da cewar kullun dan adam ma a ce ma ya dogara cewar sai yayi aikin gwamnati ko sai yayi wasu abubuwa irin wannan. To ma ya yaudare kansa. Ai a yayin ma da ake ciki malama Fatima to babu shakka dan adam musamman matashi ya nemi sana'a ko kuma ya koma wannan abin namu na da ake ciki na don kuma na duk da tsohon. Wa ya zama shi wasiya ke ne rawi.
0: Na'am masha Allah.
10: Wannan shine abin da ko wannan matashi a halin da ake cikin dogara da aikin gwamnati. Kuma ma malama Fatima sun cika da ai aikin gwamnati ya zama kamar ma ba ado ne a gurin matashi ba. Sana'a ita ta fi kawo ci gaba cikin dankalin lokaci. Za ka mutum ba shi da naira 1000 ta.
0: Na'am.
10: Kuma ko 2000 amma cikin shekara da laka ne ka samu ka dafa naira 1000. Ko kuma ka tafi ba zuwa gona ba ka da naira 1000 ta za ka tafi ga cikin dankalin lokaci ka tara kudade kai mahalli kai abu kawa.
0: Na'am.
10: Saka wannan in dai matasa sun yi amfani da wannan dama zai rage musu karkashin rashin kwanciyar hankali da rashin abin hannu. In dai ka tashi ka nemi sana'a ko kuma ka nemi ka koma noma sai in Allah da bukata za ta ci za ta ci insha Allah rabbul malama Fatima. To babu shakka na mawuri yana da fa'ida dama da kuke barwa ake cewa wani abu mutane suna amfana kwarai da gaske.
0: To muna mutsar godiya. To muna matsar godiya mana Abdullahi dan mutanen ranar da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar kuma da kai ne zamu kammala wanda dai masu sauraro da muka duba kar mu jira wai a ce sai wani ya samar mana da aikin ya kamata mu mallaki ilimi sannan mu samu kwarewa mu riƙi damar aiki da kanmu domin kwarewa ba wai hanyar samun kuɗi kaɗai bace ba a'a hanya ce ta gina muku ma idan kai matashi ne ko ke budurwa ce ko uwa ko uba ya kamata mu ƙarfafawa kanmu da ƴaƴanmu su koyi sana'a domin sana'a ba ta taba kunyata mai ita ba. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na an tashi lafiya sunana Fatima Kabila Ibrahim ya sai muna matsar godiya da masu kirayen wayar da kuma wanda suka shigo suka turo sakonansu da manda ba mu samu daga wurin su ba saboda karacewar lokaci. Nake cewa jama'a bi salam bar mu je ga sashin namu na ciniki da kasuwanci da mun karɓar waɗannan tallace-tallace. Albishi muna dawa za mu je ga sashin namu na labarai da al'amuran yau da kullum domin kawo muku labaran duniya game da rahotanni a harshen Hausa.
11: Gaskiya da sake ya sa ina matarka kullun naje gidan biki sai naga kowa fesfes din ya cikin tufafi masu kyau da nagarta kama daga leska material atamfofi da shadodi wallahi har kunya nake ji
12: ta morike kenan ai tunda na shigo naga kin hade fuska kana san da magana to shakuru miki domin kuwa Taiba General Enterprises sun yi order kayayyaki masu kyau da inganci leska material na mata yan kwanisa atamfofi gami da shadodi dan cancancewar ango da amarya
11: alhamdulillah godiya ga hamshakin kamfanin Taiba General Enterprises da yazo da zamani
12: wannan haka yake tumuriki tashi mu je dan ki gani wa idan ki
11: ragadi babu shakka Taiba General Enterprises suke tafiya da zamani ga rukunin leska irin su Swissless, Sibolless, Premierless, Lagosless,
12: Luxury Materials, Indian Materials, Swiss Material, Well Material
11: ga kuma gallagalla atamfofin Taiba Works Exclusive, Sheraton, Julius Holland, Super Works
12: shaddodi na gani na fada
11: za ku iya samun rukunin kamfanin Taiba General Enterprises da ke number 2526 Mangal House
12: da kuma number 16 gidan Shehu Dan Kwadai sai number 10 a Amana House da ke Unity World domin neman ƙarin bayani 081-76-211-77 ko kuma 081-46-79-11 ko kuma 080-300-4941
11: Taiba General Enterprises suke da kalloli na hakika
13: ni malace yau ba za ka fita bane ba
14: yau da kan bana jin fita saboda jiya ma da na fita a gareji na wuni ni ne turi ga hayaki tun rike idan ma al'umma ga wata ƙara da babur din nake kin ga kudin da na samu je gaba daya gareji na kai su da alama dai man da nake jiye shine matsalar
13: lalle kam wannan ba karamar matsala bace to amma ya kamata ka canja man juyar
14: wannan ya zama dole barin kira malam Bala in tambaye shi wanne irin mai yake juye da shi Assalamu alaikum Malam Bala wai ko nace wanne irin mai kake juye da shi ne
15: ai da man Sahal Lubricant nake yi
14: Sahal Lubricant tun na zuwa lalle na samu tabbacin kyawun man Sahal Lubricant shi ne sirrin aiki cikin nasuwa da kuma samun gwagwabar riba a harkar tuki masu ƙananan motoci kurkura da manyan motoci kuma ku yi amfani da Sahal Lubricant domin samun inganci da lafiyar inji Sahal SAE 40 yana na lita 1 da lita 25 suna nan a lamba 40 guda Abdullahi Road Farm Center Daura da Bristol Palace Hotel ko kuma lamba 9 Abdulmumin Close rukunin masana'antu dake Tokarawa kuma ta lambar waya 081-41-67-78 ko 081-27-33-66 Sahal Lubricant
13: man juye mai ƙara lafiyar inji
16: Lami ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna
17: me yasa kike jin tsoro
16: ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai
17: subhanallahi hawa zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan
18: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, koko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu.
19: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
20: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
19: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
20: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.

Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ja kunnan kamfanonin gine-gine kan bin ka'idoji domin kare rayukan al'umma. Rundunar sojin sama ta buƙaci 'yan Najeriya su rika yadda da bayanan ta hukumanci. Jami'an tsaro sun kama wanda ake ikirarin shugaban hukumar nan ta bogi bayan gaza bayyanarsa a gaban kotu. Daga kasashen ketare gwamnatin Burtaniya ta kakaba sababbin takunkumi kan amfani da kafafen sada zumunta ga matasa.

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan safiya barkanmu da saki haduwa tare da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma a yau dai muna Laraba 1 ga watan Safar na shekarar 1448 bayan hijirar biyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya daidai da 15 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Kanin labarin kuka saurara yanzu kuma ga cikakkun su sunana Mubarak Hamza Adam. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci majalisar kula da tsarin aikin injiniyoyi ta Najeriya da ta kara kaimi wajen sa ido kan yadda ake gudanar da aikin injiniyanci a kasar da ta tabbatar da bin ka'idojin aiki tare da daukar matakan hukunci da suka dace kan masu karya doka domin rage yawan rushewar gine-gine da sauraron ayyukan more rayuwa tare da kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Shugaban ya ce Najeriya ba za ta ci gaba da jurewa gazawar ayyukan injiniyanci da za a iya kaucewa ba waɗanda ke haddasa asarar rayuka, lalacewar dukiyoyi, barnar kuɗaɗen gwamnati da kuma rage amincewar jama'a da ayyukan more rayuwa. Ya jaddada cewa tsarin sa ido kan aikin ya kamata ya fi mayar da hankali kan rigakafi, tabbatar da bin ka'idoji da kuma daukar alhaki. Shugaba Tinubu wanda ministan ayyuka David Umahi ya wakilta ya bayyana haka ne yayin kaddamar da taron shekara karo na 34 na majalisar kula da tsarin aikin injiniyoyi ta Najeriya Koren da aka gudanar a babban birnin tarayya Abuja. Shugaban ya bayyana cewa aikin injiniyanci shine ginshikin ci gaban kasa, yana mai cewa rawar injiniyoyi ba ta tsaya ga gina tituna, gadoji da gine-ginen kawai ba, har ma ta hada da kare rayukan al'umma da tabbatar da tsaron ayyukan more rayuwa. Rundunar sojin sama ta Najeriya ta buƙaci 'yan Najeriya su rika amincewa da bayanan da take fitarwa a hukumance. Tana mai jaddada cewa duk wata sanarwa daga rundunar gaskiya ce, ana iya tantance ta kuma ana fitar da ita ne domin inganta tsaron ƙasa. Daraktan hulɗa da jama'a da yaɗa labarai na rundunar Air Commando Ehemen Ejodomini ya bayyana haka yayin da yake karɓar shugabannin ƙungiyar ma'aikatan jarida masu bibiyar harkokin tsaro a hedkwatar rundunar da ke Abuja. A cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar Deccan Sunday Odite ya fitar, Ejodomi ya bada misali da wani abin da ya taba faruwa da shi inda ya ce ko mahaifinsa bai yadda da wata sanarwar NAF ba, yana zaton abin da aka rubuta kawai abin da sojoji suka umarce shi ya faɗa ne. Ya ce wannan ya ƙara masa ƙwarin gwiwa wajen tabbatar da cewa duk wata sanarwa da sashen hulɗa da jama'a ke fitarwa ta kasance mai inganci, gaskiya, kuma wadda za ta iya jure binciken jama'a a kowane lokaci. To anan kuma jami'an tsaro sun kama Adene Adeyemi wanda ke ikirarin shine director general na wata hukuma ta bogi mai suna FIFIC bayan da babbar kotun tarayya da ke Abuja ta bada umarnin kama shi. An kama Adeyemi ne a jihar Osun sa'o'i kadan bayan mai shari'a Muhammad Umar ya bayar da sammacin kama shi saboda rashin halartar zaman kotun da aka shirya domin sauraron karar da ake tuhumarsa da ita. Kotun ta bayar da umarnin kama shi ne bayan bukatar da lauyan yan sanda mai gabatar da kara Wisdom Madaki ya gabatar, inda kuma ta umarci hukumomin tsaro su kamo shi su gurfanar da shi a gaban kotu a ranar 30 ga watan Satumba. Ana tuhumar Adeyemi da laifuka 8 da suka hada da kirkirar takardun bogi, damfara da kuma yin karya da sunan wata hukuma, sai dai duk da kasancewar an saka shari'ar sa cikin jerin waɗanda za a saurara a ranar, wanda ake zargin bai bayyana a gaban kotun ba, yayin da wani lauya mai suna Genesis Francis ya bayyana cewa yana wakiltar wanda ake laifi, wato wanda ake tuhuma. Sai dai Adeyemi ya musanta zargin cewa yana boyewa hukumomin tsaro domin gujewa binciken da ake yi kan zargin damfara da ya shafi kungiyar FIFIC, yayin da ake ci gaba da bincike kan al'amarin. Hukumar tsaro ta Civil Defense ta ce jami'anta sun kama mutane 671 da ake zargi da hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a sassa daban-daban na kasar nan. Onoja ya bayyana haka ne a Abuja yayin da yake wakiltar babban kwamandan hukumar Farfesa Ahmad Audi a taron masu ruwa da tsaki kan inganta tsarin gudanar da harkokin ma'adanai wanda gwamnatin musamman na Majalisar Wakilai kan hakar ma'adanai tsaro da yaki da halatta kudaden haramtaccen hanya ya shirya a wata sanarwa da aka fitar komandar rundunar Ata Onojo yace an riga an gurfanar da mutum 397 daga cikin su a gaban babbar kotun tarayya dake Abuja yace rundunar ta rushe wurare da dama da ake hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba tarife ayyukan da ba su da lasisi ta kuma kwace kayayyakin hakar ma'adanai tare da mayar da wasu wuraren ga masu lasisin da suka cancanta ya danganta wannan nasara da kwarewar jami'an rundunar hadin gwiwar hukumomin tsaro daban-daban da kuma ci gaba da samun goyen bayan gwamnatin tarayya Rundunar ƴan sandan jihar Kano ta kama wani da ake zargi da ta'addanci a karamar hukumar Bici hakan na kunshe cikin wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar CSP Abdullahi Kiyawa ya fitar a ranar Talata sanarwar ta ce wanda ake zargin Muhammad Isa Haruna mai shekaru 28 an kama shi ne ranar Asabar bayan samun sahihan bayanan sirri daga mazauna ƙauyen Rimaye ƴan sanda sun ce jami'an su na sashen bincike a karamar hukumar Bici sun garzaya yankin bayan samun rahoton cewa an ga wani mutum sanye da kayan da ake zargin na sojoji ne inda mazauna ƙauyen Rimaye suka taimaka wajen gano shi binciken da aka gudanar ya kai ga kwato bindiga kirar AK-47 mai dauke da harsasai 30 sai karin wasu harsasai 79 kayan soja guda 2 hulunan soja guda 3 katin shaidar soja na bogi da kuma takalman sojoji yayin da damuna ke ci gaba da kankama a sassa daban-daban na kasar nan manoma da dama sun fara gudanar da ayyukan noma sai dai wasu na bayyana damuwa kan kalubalen da suke fuskanta musamman karancin ruwan sama a wasu yankuna da kuma tsadar kayan aikin gona masana na gargadin cewa idan ba a dauki matakan da suka dace ba waɗannan kalubale na iya shafar yawan amfanin gona tare da yin tasiri ga wadatar abinci a kasar nan Wakilinmu Shamsu Muhammad Kundila ya bibi halin da ake ciki ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Noma na daga cikin manyan ginshikan tattalin arziki a Najeriya, musamman a arewacin kasar nan, inda dubban iyalai ke dogaro da shi domin samar da abinci da kuma samun kudaden shiga. Da zarar damina ta fara, manoma kan shiga gonakinsu da fatan samun amfanin gona mai albarka. Sai dai a bana wasu daga cikin su sun ce suna fuskantar kalubale da dama da ka iya shafar yawan amfanin gonar da ake sa ran samu. Daga cikin matsalolin da suka fi addabar manoma akwai rashin daidaitar ruwan sama a wasu yankuna, lamarin da ya tilastawa wasu jinkirin shuka, haka kuma tsadar kayan aikin gona kamar taki, ingantattun iri, magungunan kashe kwari da ciyawa, da kuma kuɗin ma'aikata na ci gaba da zama babban cikas ga harkokin noma. A zantawar mu da wasu manoma a Kano sun bayyana cewa duk da irin kokarin da suke yi na ganin sun ci gaba da noma tsadar kayan aiki da kuma karancin ruwan sama na ƙara jefa su cikin damuwa
2: tsadar taki ga tsadar manoma da zaka bada in ba zaka iya yi ba zaka ba yan kodago ga tsadar su kuma ga amfanin an noma kuma ba daraja
3: manoma sun samu kalubale na fari kwana da kwanaki ba a samu ruwa ba hatsin wadansu ma duka ya buhe kuma saboda wannan rashin ruwa da ba a yi da farko ba wadansu ma ba su ma shuka irin su ba akwai matsala ta maganin feshi akwai kwari wanda ka san dai an samu fari mukan samu tsutsotsi masu cinye amfani wannan rashin ruwa ne yake kansu
1: masana harkar noma na bayyana cewa irin wannan yanayi na iya shafar yawan amfanin gona idan ba a dauki matakin da suka dace ba Farfesa Badamasi Ibrahim Lambu malami ne a sashen ilimin kasa na Jami'ar Bayero dake nan Kano yayi bayani kan yadda sauyin yanayi ke shafar tsarin damina da kuma irin kalubalen da manoma ke fuskanta musamman a arewacin Najeriya
4: ina yin kamulu da yan damina ta bana ba za a ce a Kano gaba ɗaya saboda Kano na da yawa damina ta nuna yanayi mai ban mamaki da ban tsoro ba ta fada da wuri ba rashin wadataccen laima hadari zai hado mafi yawanci a kare da yayyafi. Ruwan farko da aka yi mutane suna ganin ba za su shuka ba sai ruwa ya waita ta waɗanda suka yi shuka din. A yanzu kamar wani bangare akwai guraren da gero ya fara irin abin da ake rasha labari. Ta bangaren su kansu mutane himmatar su wajen aikin gona gaskiya akwai alamun ya dan ja baya. Duk sanda aka ce amfanin gona baya tsada sai kaga da yawan mutane manoma sun dan samu sanyin jiki musamman waɗanda suke noma abin da daman sayarwa za su.
1: Da aka tambaye shi irin matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka domin rage waɗannan matsaloli sai ya ce
4: shawarce dogaro wajen shigo da abinci gaskiya ba abu ne mai gullewa ba. Akwai abin da ake kira food security wanda ba wata ƙasa da take iya zama da ƙafafunta sai ta mallaki harkar abinci nata na kanta. Tallafa manoma ta hanyar samar da taki da farashi mai sauƙi da abubuwan da za su tallafa harkar noma.
1: Masana na ci gaba da jaddada cewa ƙarfafa noman ban ruwa da kuma wayar da kan manoma kan dabarun noma na zamani na daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen bunƙasa noma da tabbatar da wadatar abinci a ƙasar. Shamsu Muhammad Kundila a labarin Rahama.
0: Madallan gaida Shamsu Muhammad Kundila da wannan rahoto. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci majalisar wakilai ta yi wa kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 gyara domin samar da damar kafa rundunonin 'yan sandan jihohi. Yana mai cewa hakan muhimmin mataki ne na sake fasalin tsaron ƙasar domin fuskantar ƙalubalen rashin tsaro da ke ƙaruwa. A cikin wasiƙar da ya yi wa kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas, shugaban ƙasar ya miƙa wa majalisar ƙudurin dokar gyaran kundin tsarin mulki domin ta yi nazari a kansa. Tinubu ya ce ƙudurin na da nufin samar da cikakken tanadin doka a kundin tsarin mulki da zai ba jihohi damar kafa rundunonin 'yan sandansu. Yana mai bayyana cewa an gina shi ne bisa aikin da majalisar wakilai ta riga ta gudanar kan wannan batu. Ya ƙara da cewa ƙudurin ya kuma ƙunshi wasu tsarin tanade-tanade da za su tabbatar da cewa tsarin rundunonin 'yan sanda na tarayya da na jihohi zai fara aiki cikin sauri daga inganci domin amfanin al'ummar Najeriya. Shugaban ƙasar ya bayyana ƙwarin gwiwarsa cewa majalisar wakilai za ta gaggauta nazari tare da amincewa da ƙudurin. Wannan sabon yunƙuri na zuwa ne yayin da gwamnoni, masana harkokin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki ke ci gaba da kira da a kafa 'yan sandan jihohi domin magance matsalolin 'yan bindiga, garkuwa da mutane da rikice-rikicen al'umma. Ya ce idan majalisar tarayya da mafi yawan majalisar dokokin jihohi suka amince da ƙudurin, hakan zai baiwa jihohi damar kafa da gudanar da rundunonin 'yan sandansu tare da rundunar 'yan sandan Najeriya. Tuwanin kuma gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin bayar da horon dogaro da kai ga masu sana'o'in hannu da waɗanda ba su da aikin yi su kimanin 18,000. Shirin zai fara gudana ne a cibiyoyi 229 da aka ware a dukkan jihohin ƙasar nan 36 da babban birnin tarayya Abuja. Da yake jawabi yayin kaddamar da shirin Abuja, ministan kula da ma'aikatar jinƙai da yaƙi da fatara Dr. Bernard Doro ya ce an samar da shirin ne domin ƙarƙashin fatan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na sabunta muradin 'yan Najeriya na ciyar da al'ummar ƙasar nan daga yin rayuwa ƙarƙashin wasu zuwa ga masu dogaro da kansu. Doro ya ce shirin wanda na tsawon makonni biyu ne zai kuma shafi waɗanda ke da masaniyar wata sana'a da suke gudanarwa ta yadda za a samu ƙarin dabarun yadda za su ƙara bunƙasa ta domin samun alfanu mai yawa. Ministan ya ce tuni ma'aikatar ta fitar da tsarin bibiya kan yadda shirin zai kasance da kuma bayan kammala shi ta yadda za a tabbatar da waɗanda suka samu tallafin sun aiwatar da shi yadda ya kamata. Gwamnatin jihar Neja ta haramta wa makarantu masu zaman kansu gudanar da bukukuwan kammala karatu tare da umartar su da su maye gurbinsu da bukukuwan gabatar da jawabi da raba kyaututtuka domin karrama ɗaliban da suka yi fice. Sabuwar dokar wadda hukumar kula da makarantu masu zaman kansu ta jihar ta fitar na da nufin daidaita yadda ake gudanar da bukukuwan ƙarshen zangon karatu da kuma daƙile yawaitar bukukuwan kammala karatu masu tsada da suka zama ruwan dare. A cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labarai na ma'aikatar yaɗa labarai da wayar da kai ta jihar Yunusa Ibrahim ya fitar, gwamnatin ta ce makarantu su riƙa amfani da bukukuwan gabatar da jawabi da raba kyaututtuka wajen karrama ɗaliban da suka yi fice a fannin karatu, ɗabi'a, jagoranci da sauran nasarori. Sanarwar ta ce yawaitar shirya manyan bukukuwan kammala karatu na ɗorawa iyaye nauyin kuɗaɗe da ba dole ba tare da haifar da gasa mara amfani tsakanin makarantu. gwamnatin ta kara da cewa da dama daga cikin waɗannan bukukuwa sun kauce daga manufarsu ta ilimi, inda almubazzaranci da kashe kuɗaɗe da kuma harkokin kasuwanci suka mamaye abin da ya kamata ya kasance bikin yaban nasarorin ɗalibai. To masu sauraro, labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zango na FM. Labarin zai dora a dakacin mu. Duniya.

0: aka gano gida Najeriya kuwa a shekarar 1975 General Murtala Ramat Muhammad ya sanar da kafawar sababbin juyi da sauye-sauye a tsarin mulkin ƙasa bayan juyin mulkin da ya kai shikan mulki matakin da ya tasiri wajen sake fasalin tsarin gudanarwar Najeriya a wancan lokaci Ayyar wannan ranar tuni a tarihin shekarar 2013 gwamnatin tarayya ta ci gaba da karfafa shirye-shiryen bunƙasa sana'o'i don da matasa da mun rage rashin aikin yi da ƙara matasa damar dogaro da kansu abin da ya daidai da manufar ranar matasa da duniya kan kwarewa rahoton ababen tarihi Fatima Kabir Lamanya Kasai a labarin Rahma
1: madalla kafin labarin namu ya tsallaka zuwa kasashen ketare bari mu leka fagen wasanni Spain ta zama kasa ta farko da ta kai ga wasan karshe na gasar cin kofin duniya biyo doke kasar Faransa da ci biyu da nema a wasan kusa da na karshe da kasashen biyu suka fafata a daren jiya a yau kuma hankalin masoya kwallon kafa zai koma ga wasan kusa da na karshe da na biyu tsakanin kasar Ingila da Argentina inda kungiyar da ta yi nasara za ta haɗu da Spain a wasan ƙarshe da za a buga ranar 19 ga watan Yuli. Faransa za ta fafata a wasan neman matsayi na uku da ƙasar da za ta sha kashi tsakanin Ingila da Argentina wanda za a gabatar a ranar 18 ga watan Yuli da muke ciki. A nan kuma kocin ƙasar Faransa Didier Deschamps ya bayyana cewa 'yan wasansa sun yi matuƙar baƙin ciki da sakamakon wasan da suka fafata da ƙasar Spain. A inda ya yi suka ga alƙalin wasa Ivan Baton na ƙasar El Salvador da nuna rashin ƙwarewa a yayin alƙalancin. Da yanzu kuma za mu tsallaka zuwa ƙasashen ƙetare. Gwamnatin Burtaniya ta sanar da wasu sababbin matakai da za su taƙaita amfani da kafafen sada zumunta ga matasa masu shekaru 16 da 17 ciki har da sanya lokacin dakatar da amfani da kafafen da daddare dakatar da ci gaba da gungurawa ba da kuma wajabta hutawa yayin amfani da manhajojin tattaunawa na basirar wucin gadi da fasahar AI. Rahoton jaridar The Independent UK ya bayyana cewa ƙarƙashin wannan tsari za a sanya saitin da zai hana matasan shiga kafafen sada zumunta daga ƙarfe 12 na dare zuwa 6 na safe sai dai idan sun zaɓi canja wannan saiti da kansu. Sakatariyar fasaha ta Burtaniya Liz Kendall ta ce waɗannan matakan za su taimaka wa matasa samun isasshen bacci mayar da hankali kan karatu da kuma ƙarin lokaci tare da iyalansu da abokansu domin inganta rayuwa mai kyau da lafiya. Rahoton ya kuma ce za a kashe wasu fasahohin da ke sa masu amfani da su ci gaba da kallon bidiyo ko amfani da manhajoji ba tare da tsayawa ba. Sai dai wasu masu sukar wannan tsari sun nuna shakku kan tasirinsa. Kasancewar matasa masu shekaru 16 da 17 za su iya kashe waɗannan saitunan da kansu ba tare da wata tangarɗa ba. Gwamnatin rukon kwariya ta Venezuela ta ce za ta fara tattaunawa da 'yan adawar kasar domin ƙarfafa tafiyar demokuraɗiyya. Kakakin Majalisar Dokokin Venezuela George Ragiros ya sanar da cewa gwamnatinsa za ta fara tattaunawa ne da wasu mambobin adawar daga wata mai kamawa. Ya ce an cimma wannan matsaya ne domin ganin an ƙarfafa demokuraɗiyya a ƙasar da kuma la'akari da mummunar girgizar ƙasar da ta auku a watan da ya gabata. Wannan mataki na zuwa ne bayan shafa sama da watanni 6 da Amurka ta kama tsohon shugaban kasar Nicolas Maduro inda mataimakiyarsa Delcy Rodriguez ta karbi ragamar shugabanci a matsayin shugaban rukon kwarya. A watan Yuni kuma fitacciyar adawa da ke gudan hijira Dina Figueroa ta kai ziyara Caracas domin tattaunawa da gwamnatin rukon kwaryar. To da wannan kuma yanzu kuma za mu je ga rahotonmu na hasashen masana yanayi.
2: Alagaban nan da yadda Allah harsashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiyar kasuwanci rana tare da gajimar ake sa samu a ma'anin yanayi na 34 daga bisani yanayin ka iya canza bisa ma'anin yanayi na 22 dutse da ke jihar Jigawa makamancin yanayi ake sa samu a ma'anin yanayi na 24 yau da ke jihar Adamawa yayyafi ruwan sama ake sa samu a bisa ma'anin yanayi na 34 Jos da ke jihar Filato ruwan sama mai ƙarfi tare da tsawa ake sa samu a ma'anin yanayi na 26 babban birnin tarayya Abuja makamancin yanayin ake sa samu bisa ma'anin yanayi na 28 birnin Kebbi da ke jihar Kebbi an zafi ranar ake sa samu a ma'anin yanayi na 33 daga kudancin ƙasar nan kuwa

0: Yar ikiti wansa mai karfi tare da tsawa ake saran samu a wani yanayi na 27 ibayan da ke jawo oyo da yadda Allah yayyafi ruwan sama ake saran samu a wani yanayi na 28 ikeja da ke jihar Lagos makamancin yanayi ake saran samu a bisa wani yanayi na 24 idan muka tsallaka kasashen ketare kuwa maradi da ke jamhuriyar Niger da birnin Casablanca da ke kasar Morocco rana ake saran samu a bisa wani yanayi na 35 Accra da ke kasar Ghana yanayin lullumi ake saran samu a bisa wani yanayi na 27 rahoton namu zai kammala ne da birnin Jidda da ke kasar Saudiya inda ake saran samun zafin rana a wani yanayi na 33 Umar Ma'ruf, dalibi mai neman sanin makaman aiki a labarin rahama.
1: Da rahoton hasashen masana yanayi ne muka kawo ƙarshen labarin na wannan safiya sai dai kafin mu sallama ga tishin mai mankanin labarin da kuka saurara tun da fari. A cikin labarin kun ji cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ja kunnan kamfanonin gine-gine kan bin ƙa'idoji domin kare rayukan al'umma. Rundunar sojin sama ta buƙaci 'yan Najeriya su riƙa yadda da bayanan ta a hukumance. Jami'an tsaro sun kama wanda ake kiranin shugabancin hukumar nan ta bogi bayan gaza bayyanarsa a gaban kotu. Daga ketare gwamnatin Burtaniya ta kakaba sabbin takunkumi kan amfani da kafafen sada zumunta ga matasa. Sakon hikimar wannan rana ke cewa ka yi hattara da abin da kake faɗa ko yaɗawa. Ita ji-ta-ji tana iya haifar da rushewar mutunci ta haddasa rikici sannan ta raba kawunan al'umma. Dan haka kafin ka faɗa ka tabbatar gaskiya ce kuma kafin ka yaɗa ka bincika tushenta. Da fatan Allah ya samu dace a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio farin cikin al'umma da Fatima Kabir labaran yaka sai da ta sarrafa na'ura wajen sada ne da ku sunana Mubarak Hamza Adam da na karanta nake cewa ci gaba da sauraro lafiya.
2: Biyu kyauta daga Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa. Kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa.
3: Ya kamata magidanta kusan waɗannan alamomin masu hadari sa'annan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin. Zubar jini, kumburin hannu, kumburin fuska, matsanancin ciwon kai, matsanancin ciwon ciki, zazzabi, rashin gani sosai, jijjiga ko rashin motsin jariri. Ku hanzarta yin abin da ya kamata. Ku tallafa tare da kare lafiyar matan ku masu juna biyu tare da jariranku.
2: Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan ku ga waɗannan alamomin masu hadari.
3: Mu haɗa hannu domin kare iyaye mata da jariranmu.
4: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
5: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
6: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
5: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
6: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
7: Zainab, ke da Alhaji eh? Duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku.
8: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
7: To yaushe muke sa rana na uku?
8: Ha, ba ya ce abu game da na uku.
7: Amma
8: ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci. Shi yasa ina da 7790
7: 7790
8: 7790 daga Honey and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samu bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa. Ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa. Tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba. Kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 0909713 3400. Honey and Banana Connect. Ku bi wanda ya san hanya.

0: suna da ake gabatar da shi domin yin doka shi ake kira da suna bill. Kuma a shari'ance shi bill dan majalisa zai iya gabatar da shi ko kuma bangaren zartawa wanda aka fi sani da executive bill.
1: Bara a lullubo mana kura da fata a kuya a dauko malamin nan aka ce wai shine dan takara na Kano Central ba. Muna tabbatar muku ko a canja malamin nan ko a ci abincin nan da kasa a ciki ko mu taka bakin farantin.
2: Duk sukar da mai suka da yarfan mai yarfe da kazafin mai kazafi ba zai sa jikin mu la'asar ba ko mu rika tunanin wani yana da tasiri a rayuwarmu.
3: A madadin mu masu yada labarai na karamar hukumar Dala waɗanda muke fito da ayyukan ka kuma muke baka kariya ga yan adawa, muna kira girma gwamna ka taimake kanka ka taimake Tinubu ka canja mana wannan yan takarkar nan musamman Lawan Usaini dan majalisar jaha na karamar hukumar Dala da kuma Aluma Dakin Gini.
4: Kuda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka, shirin da kan baiwa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. Majalisar Wakilai ta ƙasa ta janye ƙudurinta da ta fara karatu a kansa na gyaran kundin tsarin mulki da ta gabatar domin kafa rundunar 'yan sandan jihohi a wannan ƙasa, kuma ta ɗauki wannan mataki ne bayan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aike wa majalisar da nasa ƙudurin kan wannan batu a ranar Talatar nan. Rahotanni sun bayyana cewa tun da farko dai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya miƙa wa majalisar wakilan ƙudurin neman gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa wanda zai ba da dama wajen kafa rundunar 'yan sandan jihohi a Najeriya, al'amarin da ya baiwa 'yan majalisar damar yanke shawarar ba da fifiko da rungumar ƙudurin na shugaba Tinubu. Batun na bayyana ne ta bakin shugaban majalisar wakilai Right Honorable Tajuddin Abbas a yayin da yake karanta wasiƙar da shugaba Tinubu ya aiko, wanda kuma a sakamakon buƙatar ta shugaban ƙasa majalisar ta ga dacewar ta janye na ta ƙudurin tare da rungumar nasa domin yin abin da ya kamata. Ko da yake an rawaito cewa bayan shugaba Tinubu ya gabatarwa da majalisar wakilai ƙudurin nasa, tuni 'yan majalisar sun rigaya sun yi wa ƙudurin karatu na ɗaya da na biyu, sun yi wa ƙudurin karatu na farko da na biyu, inda bayan kammala wannan karatu aka miƙa ƙudurin ga kwamitin majalisar kan gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa domin ya yi taza da tsifar da ta dace a kansa. A sakamakon wannan matsaya da majalisar wakilan ta ɗauka, ya sanya ta dakatar da ci gaba da duba ƙudurin nata na baya tare da baiwa ƙudurin shugaban ƙasa damar ci gaba da tafiya cikin tsarin tafi kasda majalisa domin ganin an samu cikakkiyar damar nazartarsa tare da tabbatar da shi a kan tsari. Sai dai ana sa ran kwamitin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa zai yi cikakken nazari kan muhimman tanade-tanaden ƙudurin da tasirinsa ga kundin tsarin mulki, inda bayan kammala taza da tsifar kwamitin zai gabatar da rahotonsa ga majalisa domin ci gaba da tattaunawa da yin muhawara don yanke hukunci kan yiwuwar amincewa da ƙudurin. Sai dai a kan batun ƙudurin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa da zai ba da damar kafa 'yan sandan jihohin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aikawa da majalisar wakilan Najeriya, masanin kundin tsarin mulkin ƙasa da harkokin shari'a Barista Umar Usman Dan Baito ya yi mana ƙarin haske kan matakin da majalisar ta ɗauka na jingine na ta ƙudurin don kallon na shugaban ƙasa.
0: kuduri da ake gabatar da shi domin yin doka shi ake kira da suna bill kuma a shari'ance shi bill dan majalisa zai iya gabatar da shi ko kuma bangaren zartawa wanda aka fi sani da executive bill za su iya gabatar da shi kudurin yin doka to kuma a shari'ance idan aka gabatar da shi akan yi maka karatu na daya da na biyu sannan bacin an gaba debate ai passing din sa into law to har sai shugaban kasa ya sa hannu a wannan kudurin sannan ya zama doka to amma yanzu a matsayin sa na kuduri idan aka sake samu wani kudurin makamancin wannan to ni a fahimta ta a shari'a babu laifi idan aka ci sabon kuduri za a tsaya a kalle shi saboda haka yan majalisa suna da dama su ci gaba akan kudurin da suka fara akai suna da dama a yi watsi da shi su dawo su la'akari da wannan in wannan din ya zamanto na bangaren gwamnati ya fi nagarta hakanan suna da dama su hade kudurorin guda biyu a waje daya su harmonizing din su su tayar da doka guda daya almuhimmin shine ya zamanto kudurin doka an yi ta ne domin tawazzar da zaman lafiya ci gaba da gudanar da gwamnati da za ta amfanar da al'umma la'akari da cewa majalisa ce ta gabatar da kuduri ko kuma shugaban kasa ba shi da wani babban tasiri a shari'a a ce wai wannan bangaren shugaban kasa ko na bangaren majalisa shi yafi tasiri dan kasa nagari shi ma doka ta ba shi dama zai iya gabatar da kuduri da yake ganin cewa ga wani abin yan majalisa suka yi doka zai iya zamewa al'umma ci gaba da farin ciki a cikin al'umma saboda haka ni a fahimta ta majalisa suna da damar da za su kalli kudurin na bangaren shugaban kasa kuma suna da damar da za su iya hadi su waje da
4: masanin kundin tsarin mulkin kasa da harkokin shari'a kenan barista Umar Usman dan Baito a nan Kano to daga dandamalin fagen sha'anin siyasar kanan kuwa tun daga bace da jami'in siyasa ke ci gaba da motsi don tunkarar al'amuran babban zaben kakar 2027 ga mataimakin shugaban karamar hukumar Kabo Honorable Kabir Lawandurum zai aje sako a madadin shugaban kungiyar mataimakan shugabannin kananan hukumomin jihar Kano akan kudurinsu na daukar gabarar yada an gizon jam'iyyar APC tun daga sama har kas domin ta samu nasara a zabe mai zuwa
5: a kudurinmu na taimaka mai girma gwamnatin jihar Kano injiniya Abubakar Yusuf mun kudurin niyyar cewa za mu taimaki wannan jam'iyya tamu makaman kai ga nasara tun daga zaben shugaban kasa zuwa na gwamna zuwa na sanatocinmu da yan majalisun tarayya da yan majalisunmu na jiha in an gama kuma a je a gabatar da zabe na kananan hukumomi tun daga kan chairman vice chairman secretary da councilori makaman kai ga nasara muka fara aiki tun daga yanzu mu vice chairman na jihar Kano local government 44 muka ziyarci sanatocin mu Abuja da ɗan majalisun mu na tarayya mun zauna da su mun gabatar musu da cewa muna so a samu haɗin kai cikakke a tsakanin shugabanni da talakawan Najeriya gaba daya mun fara zama da shi DSP Barau Jibril mun gabatar mar da cewa muna so su zauna kamar yadda muka ga sun saba zama a Abuja su tawo jihar Kano su haɗu da mai girma gwamnatin jihar Kano a zo a fara aiki wajen yadda za a yi makaman kai ga nasara a wannan jam'iyya tamu mun ga musu cewa muna buƙatar haɗin kan ɗan jam'iyya gaba daya sannan muna kata haɗin kansu su shugabanni tun daga kan shugaban kasa gwamnoni sanatoci reps da yan majalisun mu na jiha da chairman na local government 44 so wannan shine abin da ya kai mu Abuja kuma mun zauna da shi Barau Jibrin mun zauna da Kawu Sumaila mun zauna da Abbafuci sannan mun zauna da Jobe sun ce dama suna nan suna ta tattaunawa wajen wannan tunanin da muka zo da shi kuma sun ce mun burge su saboda mun zo gurin su ba da bukata ta mu ta kanmu ba wanda su dama suna tattaunawa to muka zo muka tsara musu kwaron gwiwa so sun ji da kuma sun ce in Allah ya yarda wannan kudirin da muka zo da shi za su dauke su je su kaiwa mai girma gwamna su nuna masa wannan ƴaƴan nasa ƴaƴa ne ƴan halaka ƴaƴa ne jajirtattu dukkanin su sun yi bakamanciyan magana irin wannan kuma sun ce da mu oba su abu da take duk sannan wani abu ya taso idan muna bukata ta shawara ko a je ayi wani abu to su fa kofar su abu da take
4: batutu wannan honorable Kabir Lawandurum na zuwa ne a yayin da muka jiyo shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala a yayin wani taro da magoya baya yana bayyana cewa nan da dan lokaci kadan za su gudanar da taron ci gaba da yada an gidan shugaba Tinubu da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma sauran yan takara ko da dai
2: kira coordinatorcin mu na Kano ta tsakiya domin gaya muku irin shirye-shiryen da muke na gudanar da gagarumin taro a fadan Mundubawa domin nuna goyon baya ga mai girma shugaban kasar mu da mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf kamar yanda mai girma gwamnati ya ba mutanen sa umarni mu ma haka mai girma Sardaunan Kano ya ba mu umarni kuma mun dauki umarnin sa kuma mun dauki tallan mai girma gwamnati kuma zamu shiga kananan hukumomi 44 zamu yi tallan sa kuma zamu fada irin ayyukan da yake kuma ina so in gaya muku cewa mai girma Sardaunan Kano shi kade muke jira ibamu ranar da zamu zo ni wannan gagarumin taro na gamayyar kungiyoyi da magoya ba da masoya da masiwa a wannan jaha tamu local government 44 ku yan Kano ta tsakiya ku sani da girma Sardauna dama kowa ya san yana takara a cigaba da addu'a Allah da ya bamu lokacin da ake mana dan kira ake mana dariya Sardauna ba shi da ko sisi Allah nan dai yana nan yanzu ma a wannan kujera ta sanata a wajen sa muke nema shi zai bamu shi muke neman taimakon sa kuma da izinin Allah mutanen Kano sa su zaɓi ne girma Sardaunan Kano yanzu mutumin Kano yace wai Sardauna biyo Kano ko ba mutumin da ya kawo a daidaita sau yau ba jihar Kano ba a Najeriya ma ba jihar da zaka je ba ba a daidaita sau mutane sun yi arziki da wannan babur wanda din Najeriya Sardaunan Kano ne fara kawo shi kasan nan ya kawo jihar Kano kaje kasuwar nan ta farm center kadai mai girma Sardaunan Kano shi ya gina kasuwar nan yau ga shi kasuwa ta zama ta duniya miliyoyi mutane ne suke mu'amala a wajen nan kaje asibitin nan Abubakar Imam Neurology ba ma jihar Kano ba Afrika ma ana kawo mutane masu matsalan mafitsara Sardaunan ya bar abubuwa na tarihi shi sa mutanen Kano suke kaunar sa kuma zan yi godiya ga Alhaji Ali Zaki giginyu Alhaji Ali mun yi maka godiya gaba daya al'umar jihar Kano magoya bayan mai girma Sardaunan Kano domin wannan taro da zamu da izinin Allah a ranan mutane za su gane haggoba mutanen Kano suna kaunar Sardauna duk sukar da mai suka da yarfan mai yarfe da kazafin mai kazafi ba zai sa jikin mu la'asar ba ko mu rika tunanin wani yana da tasiri a rayuwar mu Allah ne ya kawo mu filin duniya kuma sheke taimakon mu da shi kuma muka dogara
4: Alhaji Kabir BBC dalan na rufe baki Sani Baleri sani mai nagge mai manjagara ne ya shigo a sukwane zai yi dukan ciki irin na siyasa sai dai kanan zamu dauki jawaban Shafi'u Sulaiman daga karamar hukumar Bebeji mazabar ana dariya wanda ke bayyana irin ayyukan ci gaban al'umma da sanatan shiyar kudancin Kano sanata Sulaiman Abdulrahman ka Usmaila ya kawo a yankin su ko da yake ya ce shekaru ukun sanata kawun sun fi sha shidan da aka yi a baya
6: jaddada godiya ta goyon baya ga mai girma sanatan Kano ta Kudu Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila bisa ayyukan alkhairi da yake a wannan karamar hukuma ta mu ta Bebeji musamman a mazabata ta ana dariya mun amfana da empowerment na keken dinki da kudi na jari sannan mun amfana da bohol tuka-tuka na ruwa da aka yi akalla a gurare daban-daban a mazabata da ana dariya sannan mun amfana da rijiyar noman rani da aka haka akalla guda 20 da injina da aka raba ni ma ina daga cikin wanda suka rabauta da wannan muna godiya ga mai girma sanata muna godiya ga jagororin sana'a karamar hukumar Bebeji musamman Honorable Abdullahi Gambo Gidankara irin gudunmuwar da yake bayarwa akan tafiyar gidan sanata muna godiya kuma muna addu'a ga mai girma sanata Allah ya kara jagoranci Allah ya kara kare shi kuma Allah ya maimaita wannan kujera domin mun amfana da abin da bamu amfana da shi a shekara 16 ba wannan shekara uku ta bi wacce 16 da ta wuce muna godiya ga mai girma sanata Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya shiga cikin lamarin ka kuma muna sa ran abin da zamu amfana nan gaba yafi wanda aka amfana yanzu domin muna ganin ci gaba a wannan tafiya ta mai girma sanata Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila Allah ya saka da alkhairi
4: Shafi'u Sulaiman na bayyana irin ayyukan alkhairin da suka ribata a cikin shekaru ukun sanata kawu mun karbi bakuncin daya daga cikin masu bukata ta musamman na jam'iyyar APC Dattijo Abubakar Ibrahim wanda ya shigo yana nuna farin ciki bisa yadda gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya ayyana sunan excellency Murtala Silagaro a matsayin wanda zai yi masa mataimaki a zaben kakar 2027
7: ajiya mai girma gwamna ya tabbatar da cewa zai kara tafiya da Murtala Silangaro a tafiya ta biyu wanda suke yan adawa ko kuma yan hamayya su suna tare da cewa ba wanda aiki yayi wanda kamar Murtala wanda ya rike local government yayi commissioner a ce ba abin da ya kar kamar matsayin Murtala Silangaro da mai girma gwamna ai wayannan mutane ne fitattu kamar yadda muke fada duk akan babu yanzu dan takarar da ya cancanta kamar wayannan mutanen biyu Murtala Silangaro Abba Kabir gidaje ne gidan daraja.
8: Kamar su abinda suka ce basu ga abinda gwamnatin ta yi na sauke nauyi na alƙawarin kan da ta yi wa mutanen Kano da za a iya sake ba su dama Karo na biyu.
7: In zairin kwaltotin da ake yi da irin taimakon addini da irin makarantun boko da irin gurare kwaltoti ga su nan idan ka zo kamar yadda ka san a London kake a Kano a ce kuma yanzu ba aiki ba wani irin ayyukan da ake shimfidawa da abubuwan da ake yi yanzu ma na Ibrahim shekaru tun daga lokacin da ya rike gwamnati har iya zuwa yanzu duk irin abin da Abba Kabir yake shi ma irin abin da mai girma sanata yake kenan wanda wannan jam'iyyu guda biyu nan guda uku nan duk musu su ne yanzu ga na jama'a ta ɗebo musu aiki ta fatattaka su ta nuna musu ma ba su da ma manufa ba su da ma amfani to mu muna farin ciki ma hakan da suka yi da mun faɗa musu mun ce ba su da alamar cin zabe rusassu ne ba su da wani manufa ya kamata al'ummar Dalo ku fito ku yi lawan Husaini lawan Husaini nan shi ma yana tare da mai girma gwamna tafiya ce aka hada ta mai kyau mai kima mai daraja kamsila wanda yake adala safika naka ne ka fito ku yi aiki abokin aikin ka ne abokin tafiyar ka ne bicci akwai Ahmed yana kira akan dan majalisar tarayya a fito a yi shi Ahmed biccin nan yana taimakon ka fiye da yanda kamata
4: dattijo Abubakar Ibrahim na gusawa za mu dauki kalaman Bashir Adamu Gaya wanda zai biya tashi siyasar kan yadda al'amuran siyasa ke murginawa a karamar hukumar Gaya a cewar sa dai tsarin siyasar yankin nasu na bukatar garan bawul
9: magana ta gaskiya siyasar Gaya tana da bukatar garan bawul da jajircewa haduwa da aka zo aka yi shugabanni an yi kira a zo a hada kai a zauna lafiya a yi abin da ya dace akwai yara da shugabannin su ke sa su ake nema a yi kitso da kwarkwata mai girma gwamna tunaninka ne halinka ne wannan kokarin hadin kan jam'iyya da sauran makamantan irin waɗannan abubuwa amma nema ake yi a yi wani abu a karamar hukumar Gaya menene wani abu magana ta gaskiya shine da waɗanda tarar da waɗanda suka zo suka tarar kamata yayi a samu haɗin kai wasu ma ba akan kujeru suke ba amma sun yi takara ka san suna da jama'a amma har gidajen su da sauran abubuwa irin wannan dan majalisar mu na jaha shi ba akan kujera yake wani dalili yasa baya daga cikin ƴan takara shi ba ta yi ce ya daina biyayyen nan ba ta yi ce ba komai ba samu wasu su dinga zuwa suna gaggaya masa magana kuma suna nuna masa cewa in ma zai bar jam'iyyar ya bari ba adalci bane wannan haɗin kai muke wanda aka tsaya takara ba matsala yake da shi da mutane ba haka na wanda aka sauke din ba shi da matsala da mutane ai gaggawar jawa shugabannin su domin waɗannan yaran in suna magana wasu ne suke daure musu gindi suke wannan ba ma san rarrabuwa a APC kowa muna neman biyan bukatar sa mu kanmu ko kas ne da sauran amma har yanzu ba mu san matsayin mu ba taron da aka taba yi a Gaya na APC wanda yau aka ce Bashir Adamu Gaya duk ku zo a zo a gaya ya za a yi ai cibi da jaki daga duma inda Allah ya taimake ka mai girma gwamna kana da zaratattun mayaka kana da abubuwa na masoya su sun san me muke duk wani abu da zai taru a Kano irin su wayya da makamantan irin su wannan ba za a kulla wani abu a siyasance ba sai an nemi gudunmuwan mu sai an kira mu inda dan ta siyasar mu ce ta Gaya wallahi tallahi ba za a yi ba
4: Alhaji Bashir Adamu Gaya kenan na jami'iyar APC a nan Kano har yanzu dai daga bangaren jami'iyar ta APC ga SA na shugaban karamar hukumar birni kan harkar rediyo da talabijin Honorable Bashir Salisu Gwangwazo wanda ya shigo yana jinjinawa shugaban yankin nasu Honorable Salim Hashim Gwangwazo a cewar sa yana kokarin sauke nauyin da al'umar birnin suka dora masa
10: irin aikace-aikacen da chairman din karamar hukumar municipal yake yi wannan Rabbul Salim Hashim Gwangwazo ba na jin tun 1999 ba taba chairman zakakuri matashi kuma wanda ya kawo karamar hukumar municipal cigaba ba kuma yake aikace-aikace babu wariyar launin fata yanzu ka duba ka gani irin mutanen da aka dauka aka ba wa tallafi waɗanda ba su da lafiya akwai wanda yana can iya shan magani a Lagos saboda ba shi da lafiya aka dauke shi aka kashi wani babban asibiti a Lagos wannan abin ya ci mu gode wa Salim Hashin Gwangwazo ba ma tararrabin harkar ilimi ya buƙa karantu a karamar hukumar nan ta municipal ba primary da Salim Hashim bai kai abin zama ba yanzu ka duba makarantar nan ta gandun albasa primary ya dauki da sama da guda 300 ya kai salanta primary da sama da guda 300 an kai a wannan karamar hukumar nan chairman din karamar hukumar nan namu ne fa na municipal ba ya taimaki mutane ya taimakon raye al'umma kuma yayi taimakon raye mutane ina gaya maka
8: amma wasu na cewa jiya tafiya ba
10: ina gaya maka ba wannan can karamar hukumar municipal. Salim Hashin ya cika zakaran gwajin dafi, ina gaya ma ya zama kadaf kara a karamar hukumar municipal a jam'iyyar APC. Kullun zancen sa yaya za a yi? Mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ici zaben sa a 2027 baya ta shi ya hade kan gabaki ɗaya jagorori na jam'iyyar APC na karamar hukumar municipal dinnan. Shine fa ina gaya maka a cikin wannan halin da ake ciki a karamar hukumar Birni, i kirawo duk wani mai ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a karamar hukumar municipal, i gana da shi ice kuma so ake a samu nasarar Aswaju Ahmadu Bola Tinubu da injiniya Abba Kabir Yusuf. Da wannan nake godewa shi mai girma Mubarak Habibu Gwangwazo, jagora wanda ba dare ba rana kullun yake tiritiri da tafiyar mai girma Honorable Salim Hashin, chairman din karamar hukumar municipal.
4: Honorable Bashir Salisu Gwangwazon na fadin gwanin sa ya iya sirdi. Shi ko Honorable Abdul Aziz Iri Dambazau shigowa yayi yana sallallami. Kana yana kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da cewa yayi wa Allah ya soya musu ƴan takara a karamar hukumar Dala. Kuma yayi zafi yake mika wannan bukata ga gwamnan. Ga dai Abdul Aziz Iri Dambazau.
3: Mai girma gwamna, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin wannan rana ta yau Talata ita ce rana ta ƙarshe da INEC za ta gama karɓar ƴan takarkaru. A madadin mu masu yada labarai na ƙaramar hukumar Dala, waɗanda muke fito da ayyukan ka kuma muke baka kariya ga ƴan adawa, muna kira lalle lalle da mu ma kuma jama'a ƙaramar hukumar Dala gaba ɗaya mu, muna kira mai girma gwamna ka taimake kanka, ka taimaki Tinubu, ka taimaki sauran ƴan takarkarun mu, ka canja mana wannan ƴan takarkarun namu, musamman Lawan Usaini na majalisar jaha na ƙaramar hukumar Dala wanda yake so ya koma, da kuma Aluma Dakin Gini da majalisar tarayya wanda suke so su koma. Mai girma wannan duk kariyar da muke baka da dukkan abubuwan da muke maka a kafafen yaɗa labarai da dukkan ayyukanka da muke fitowa muna fada, mai girma gwamna da cikin su ba wanda ya taɓa ba da kwandala, mu muke dukkan jikin mu da ɗanyen kara muke zuwa mu kare ka. Dan haka mai girma,
8: kar ka manta su an zabe su ne dan su ba ku tallafin da za ku kare gwamna aikin sa na majalisa. Kana ji mutane suna cewa san barka
3: sun kasa taimakon sa ma su ba da abin da za a kare shi ko a fito da ayyukan sa, dan taya za su iya taimakon sa a akwatu? Ina tabbatar muku mai girma gwamna, wallahi su ma ba za su iya taimakon kansu ba, duk cikin su ba wanda zai iya cin mazaban sa balle ya ci akwatun sa. Saboda haka muna kira mai girma gwamna ka daure ka canja mana su, musamman majalisar jaha ka kawo mana Ali Namadi ko Dr. Tahir M. Hashim, ya cancanta duk za su iya. Majalisar tarayya kuma da aliki ne ma mai girma gwamna, babu wanda ya cancanta duk karamin hukumar Dala sai commissioner yaɗa labarai Ibrahim Abdullahi Waya. Saboda haka su muke so ka kawo mana su, ka canja mana su a wannan rana ta Talata. Shugaban karamin hukumar Dala, mai girma gwamna, wallahi shi ma ba zai iya taimakon ka ba.
8: Ya rage kuke koko, kana da hujjoji da za ka iya gabatarwa an antsi ka?
3: Hujjoji masu yawa ma. Yanzu misali ai kaga yayi mataimakin Mamuda a karamin hukumar Dala. Mamuda kowa ya san ya aiki ne kun sarrafa, muna tunanin bakwaron sa zata bude yazo ya dora a Siraja sai yazo ya ta karamar hukumar Dala. Saboda haka mai girma gwamna, ga dattijo ɗaya ba mai turare mataimakin Siraja, shi muke so mai girma gwamna ka kawo mana shi, ka canja mana shi da Siraja mai girma gwamna.
4: Honorable Abdul Aziz Ili Dambazauna kalubale da mika bukata ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Sakon kalubale da dukan ciki na siyasa ne zai bayyana. Talaban Sani Baleriya, Sani mai nagge mai manjagara, ko da dai to
1: bara a lullubo mana kura da fata akuya, a ɗauko malamin nan aka ce wai shi ne ɗan takara na Karo Central ba. Malamin nan kowa ya riga ya sani cewa a lokacin da aka ɗauko shi aka ƙaƙabawa al'ummar Karo Central, me jiya ta yi bare yau? Ba hidima ya yi wa jam'iyyar nan ba, an take wuyan mutanen da suka daɗe suna taimakon al'umma. Ba za mu yadda da wannan tsarin a siyasance ba, domin wannan tsarin da ake tafiya da shi na kiwon makawan kare da aka kawo mana, ba za mu yadda da wannan tsarin ba. Dalilanmu shine a baya malamin nan da ya yi sanata da ya yi wa al'ummar Kano Central, kai ni na kalubalanci duk 'yan fadan munduba 'yan shure-shure, ku zo ku gaya min ayyukan da malamin nan ya yi a lokacin da yake sanata a Kano Central.
8: Su suka ce an ba shi wannan tikiti ne domin shugaban kasa ya ci zabe, gwamna ya ci zabe, kowa ma ya ci zabe, saboda tarin magoya baya da yake da su.
1: Mutumin da akwatin da yake zabe ƙuri'a uku aka samu ko biyu ce ta zabe a kaf Kano, ƙuri'a 15,000 yake magarar an samu a jam'iyyar PDP. Mutumin da ya ce banza a banza talaka a PDP, to kai kuma Aminu Gurgu mai fulo, na ji ka kana maƙyan murya, ka bara Bola Aswaju Muhammadu, to ka sani yi cewa a intelligent report ɗinka muke samun wannan labarin kuma ina tabbatar ma ka sani Allah ijikan almakahu dama ya ce ungulu ta je zaman kitso amma ta rasa gashin kitsa
11: banda yarfan siyasa fa
1: Aminu gurgume filan nan a baya ba kai kazo kana magana shugaban kasar nan jago-jago ne Aminu gurgume bulo muna tabbatar muku ko a canja malamin nan ko a ci abincin nan da kasa a ciki ko mu taka bakin farantin
4: amrin azimin inji larabawa sai dai kafin mu nade muna mika sakonta aziyar mu ga iyaye yan uwa da abokan arziki na tsohuwar ma'aikaciyar wannan gida injiniya Asma'u wadda ta koma ga Allah a wannan rana muna addu'a Allah ya jikanta da rahama da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya ka madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ala'ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi amin
12: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
13: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
12: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
13: magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da baza

0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Zainab, ke da Alhaji eh? Duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare. Ba a raba ku.
3: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
2: To yaushe muke sa rana na uku?
3: Ce abu game da na uku
2: amma
3: ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790
2: daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samu bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da kwararrun ma'aikata dan samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyarki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba kira 7790 a yau ko ku aika mana da sakon WhatsApp a 09097133400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya
4: Masu bibiya harkokin wasanni shin ka san cewa zaka iya lashe kyautar kuɗi da yake kimanin naira 5000 idan ka yi hasashen wasan kofin duniya daidai
5: wasanni uku kacal suka rage a kammala gasar cin kofin duniya ta FIFA a shekarar 2026 kasashe hudu ne kacal suka rage a fafatawar neman kofin duniya gasar da Amerika Canada da Mexico ke karbar bakunci ta shiga matakin da komai ka iya faruwa
4: kasashen da suka rage sun hada da Faransa, Spaniya, Ingila da Argentina. A halin yanzu kowace kasa da ta rage na da damar cin kofin duniya. Abin da yasa ake sa ran wasannin za su kasance masu zafi kuma cike da armashi.
5: A gefe guda kuwa, mazakun garza ya shafin Rahama TV sun tanadar wa masu bibiyar su gagarumar kyauta ta hasashen sakamakon wasanni. Kawai ku shiga shafin Rahama TV dake Facebook, ku yi following, ku yi like sannan ku bayyana hasashen ku a karkashin wasannin da suka wallafa.
4: Kyaututtukan sun hada da wanda ya zo na farko zai samu kyautar naira 5000 tare da flux na shan shayi. Wanda ya zo na biyu zai samu naira 5000 hulafe sun kaf mai tambarin rahama wanda ya zo na uku zai samu kyautar naira 5000
5: akwai ka'idoji na daya dole ne ya zamana kana following din shafin rahama tv da ke facebook na biyu dole ne kayi like da comment na uku dole ne kayi sharing din posting din a shafin ka
4: Muna yi muku fatan alheri tare da fatan za ku ci gaba da bibiyar shafin Rama TV a shafin ta na Facebook domin samun sababbin labaran wasanni da kuma na duniya.
5: Haka kuma za ku iya ci gaba da samun damar lashe kyaututtuka musamman idan ka kasance mai bibiyar shafin Rahama.
6: 97.3 Rahama Radio.
7: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku kusha labari shirin dake zakulo muku rawtanni daga sassa daban-daban a fadin duniya subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi A cikin shirin namu ne za ku ji yadda kallo ya koma sama inda al'umma suka yi tururuwa na zuwa ganin wata bishiya da ta fadi ta bushe amma kwatsam aka wayi gari da ganin ta tsaye lalle babu mai ja da ikon Allah
8: an yi wani ruwa da daddare da safe kowa ije idan ta bishiya ta karshe na koma ta rufe inda take da ana cewa mai je in tare gurin da karfa kuriya na safin magani a gurin da yi ban ga komai yana ku kowa ba dami da Allah komai
7: Sannan za ku ji wani da ake zargi da satar mota bayan shiga hannun ƴan sanda aka gano yana dauke da bindiga da kayan maye
9: wanda aka wannan mota ta sa babu lamba wanda da ƴan sanda suka kada shi sai yake tsayawa bai kan ƴan sanda ya gudu
7: duk a cikin shirin za ku ji gadar da take raba zumuncin wasu garuruwa duk shekara
10: damuna ta zo da ruwa ya zo shikenan zumunci ta yanke zumunci sai wata shekara kuma da kaka ruwa ya yanke
7: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu.
11: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
12: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
11: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
12: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
11: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
12: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu inteba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
11: Kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
12: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
11: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
12: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka: 0806-364-85 ko 0807-87-22.
11: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.
13: Hajiya, an sha hidiman biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
14: Ai sai jiya naje, kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform.
13: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauki ga kuma ƙara lafiya.
14: Har da lafiya mai gida?
13: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
14: To ni ma mai gida fa gaskiya.
13: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
14: Ina godiya mai gida.
13: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
15: An gode amarya ku sai ku sai mai daɗin mace.
7: Masu sauraro, za ku iya sauraron shirin duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahmatv.com. Mai sauraro, bari mu buɗe labulan shirin namu na yau da dandanan 'yan sandan jihar Kano, inda ta samu nasarar kama wani mutum da ake zargi da alaka da masu aikata laifukan ta'addanci, tare da ƙwato makamai da kayan soja da ake zargin za a kai wa 'yan bindiga. Lamarin ya faru ne a ranar 12 ga watan Yulin da muke ciki na 2026 a ƙauyen Rimaye da ke a ƙaramar hukumar Bici, bayan da wasu mazauna yankin suka bai wa jami'an 'yan sanda bayanan sirri kan wani mutum da aka gani sanye da kayan soja da ake zargin ba nasa bane. Bayan samun wannan bayani, jami'an 'yan sanda daga sashen Bici suka garzaya wurin tare da haɗin gwiwar al'ummar Rimawa, inda suka yi nasarar cafke wanda ake zargin mai suna Muhammad Isa Haruna, mai shekaru 28, mazaunin unguwar Ɗannin Shayamma a ƙaramar hukumar Dala. A yayin binciken da aka yi masa, jami'an tsaro sun samu bindiga irar AK-47 ɗauke da harsasai 30 da harsasai 79, wanda idan aka haɗa su duka an samu harsasai 109 a wajensa. Haka kuma an samu wasu kayan soja guda 2, hular soja guda 3, katin shaidar soja da ake zargin na bogine, katunan shaida daban-daban, katunan ATM na cire kuɗi guda 4, da kuma takalman sojoji. Rahotanni sun nuna cewa yayin gudanar da binciken, wanda ake zargin ya bayyana cewa an aike shi ne domin kai waɗannan kayayyaki ga wasu 'yan bindiga da ke cikin dazuka. Da yake tsokaci kan lamarin, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori ya yaba wa al'ummar Rimawa bisa nuna kishin ƙasa da bayar da sahihan han bayanai cikin gaggawa. Yana mai cewa haɗin kan jama'a da jami'an tsaro na da matuƙar mahimmanci wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro. A cikin rahoton mu na buwaye gagar misali, za ku ji bayanai kan irin baiwar da shahu yake da ita, musamman ta fuskar farauta da kuma gudu. A cewar Dr. Awwal Baba, ƙwararren masanin rayuwar dabbobi, ya ce shahu na daga cikin dabbobin da suka shahara wajen saurin motsi, ya bayyana cewa idan shawo ya tafi a gurin da yake wajen farauta ko bibiyar abin da yake nema zai iya yin tafiyar kusan kilomita 300 a cikin awa guda
16: shahu shi tsuntsu ne mai cike da baiwa shahu ana samun sa a kusan duk kowane bangare na duniya ban da guraren da suke da tsananin sanyi irin Antarctica da kuma wasu tsirarin tsibirai da suke cikin manyan tekunan duniya nesa da inda mutane suke nan ma da wahala ka samu shahu daga cikin doyar da Allah ya yi wa shahu akwai ta iya farauta kowa ya sani cewa shahu gani ne wajen kawo bara ga abin da yake so ya farauta daga can nisan sama kuma yakan kawo wannan bara ne a cikin yanayi na tsananin zafin nama da gudu wannan tasa ake ganin a irin wannan yanayin gudun da yake da zafin nama sai ya karɓi lambar shi ya fi kowane tsuntsu gudu da kuma zafin nama tunda yakan yi wannan wato barar ne a yanayi na gudun kilomita kimanin sama da 300 a cikin awa daya wato ana nufin inda zai rike wannan zafin gudun barar da yake yi shahu ya tashi a irin wannan yanayin zai kai wato a cikin awa daya ya cika makaso 3 bisa hudu na nisan tafiya Abuja daga nan kan to hakan ma tasa ake ganin cewa ai shahu mun ga magana gudu ne da zafin nama babu dabbar da zaka hada shi da ita koda dabbobi da ba masu tashi da irin tsuntsaye domin da yawa suna ganin cewa wata dabba mai jinsi na kama da damusa da ake cewa cheetah ita ce ta kowace dabbar gudu to amma in an da za a kwatanta ta da tsuntsu irin su shahu ya fita saboda bayar da Allah ya yi shahu da iya farauta da danginsa ya sa mutane a wasu bangarori na duniya suke amfani da shi wajen wasan farauta amma ba shi kadai ba wasu kuma sukan yi amfani da tsuntsaye irin danginsa kamar su shirwa da mikiya wajen gudanar da wannan wasa na farauta
7: wannan wata babbar baiwa ce da ke nuna irin abubuwan al'ajabin da ke tattare da rayuwar dabbobi a nan kuma al'ummar garin garin daga da ke jihar Kano suna ci gaba da kira ga mahukunta da masu ruwa da tsaki da su kawo musu dauki kan aikin titin da aka fara yi a garin su amma aka dakatar da shi al'ummar sun bayyana cewa sun kai koki an sake komawa ana aikin sai dai har yanzu suna roƙon a ci gaba da kammala titin domin sauƙaƙa zirga-zirga da bunƙasa harkokin yau da kullum haka kuma sun yi kira da a gyara gazar da take hada su da makwabtan yankunan wadda a cewar su ke haddasa matsaloli musamman lokacin damuna ga tattaunawa wasu da Shamsu Muhammad Kundila
17: sunana Rabbil Sabi'u garin Danga
18: ita wannan hanya daga ina ta taso zuwa ina
17: ta taso daga kawo zuwa dandaki akwai garuruwa manya-manya a kanta so ta taso daga kawo ne zuwa dandaki
18: so da an fara yin hanya sai aikin ya tsaya wanda akokin da kuka yi har kuka ce an ɗeba kayan aikin to amma da kuka kokin kuma sai gashi an dawo an ci gaba da aikin to zuwa kawo yanzu an kai ƙarshen aikin ko kuma dai ya kuma tsaya
17: eh to ya taso daga kawo zuwa takalma tsakanin su da garin nan gabe farbin kilomita ba so a nan titin ya tsaya
18: ya kuma tsayawa
17: eh ya kuma tsayawa
18: to yanzu me kuke so a yi muku misali
17: to kiran da muke yi da shugabanni muna kira da su taimaka su zo su karasa titin nan duk da mun ji wasu suna cewa a karaso shi zuwa garin Danga to mu ba ma san ma ya zo garin Danga ya wuce garin Danga ya kai har ɗan daki akwai wata gada da take nan barazana da damuna ta zo da ruwa ya zo shikenan zumunci ta yanke zumunci sai wata shekara kuma da kaka ruwa yanke to muna roƙon shugabanni ko gwamna ko shi kansa Barau ko wani wanda ya san zai iya ya zo taimaka mana hanyar nan mu ta kai har can ba ma garin Danga ba ta wuce garin Danga
7: Allah ya kawo muku dauki amin kafin mu ji yadda wani da ake zargin barawan mota ne daga bisani kuma aka gano yana dauke da bindiga da tabar wiwi bari mu karbi waɗannan sakonni daga teburin mu na talla
19: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbulubus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala, kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala, Nana Akonar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-5-3-3-6, ko kuma 070-87-9-5-2-1.
14: Kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
20: Ke dai bari, to kallu wannan.
14: Amma wannan swissless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kaki kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
20: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
14: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
20: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less swissless, Holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
14: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
20: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
21: To madalla, barkamu da dawowa. A nan kuma wani da ake zargi ne ya sake shiga hannun ƴan sanda bayan ganin motar sa babu lamba a jikinta. Mutane suka mishi ihun barawo sai da ya shigo hannun ƴan sanda, labari ya canza, inda aka gano yana dauke da bindiga kilar pistol da sinkin tabar wiwi, kamar yadda CSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sandan jihar Kano, ya bayyana.
22: Ba barawan mota bane. Abin da ya faru shine ƴan sanda sun tare shi a cikin gari a unguwar Fashekara, wanda an ga wannan motar ta saba babu lamba, wanda da ƴan sanda suka tare shi sai yake tsayawa yayin kan ƴan sanda ya gudu, wanda aka tafi ana aka bi shi, shine Allah ya sa kuma aka kawo shi. Mutane sai suka fara ihu barawan mota. To ba barawan mota bane, a guji irin wannan rahotanni da kuma daukar doka. Bayan an kama shi aka tare motar, sai aka samu wannan bindiga da kuke gani ga kanar pistol a cikin mota, aka samu wancan sun yi guda biyu. Daya ga tana sai an raba ta biyu kamar kitabar wiwi, kamar yadda ya faɗa. Da wannan wuka da waɗannan batira ga su nan da kuke ganin su da suke wannan guri gaba daya, aka samu a cikin motar kuma ga shi aka kama shi. To yanzu dai mai girma kwamishinan ƴan sandan jihar Kano, kwamishina na 47 a wannan jiha, CP Ibrahim Adamu Bakori PD, ya ba da umarni an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke yi rikwatar ƴan sanda bakwai, domin faɗaɗa bincike da kuma gurfanar da shi a gaban kotu. Muna ganin sa mun gane shi. A baya ma mun taɓa kama shi da sinki na tabar wuri, inda kuma muka gurfanar da shi a gaban kotu. Bayan ya fito, gashi mun ƙara kama shi da wannan manyan laifuka.
21: Daga ƙarshe, CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya gargaɗa al'umma kan saka lambar mota.
22: To yanzu ya kun ga amfanin wato tara irin waɗannan motoci kenan da suke yawo, ake yawo da su ba lamba ko kuma a rufe lambar. Mafi ba wai wayewa ba ne ka ga mutum yana yawo da mota ba lamba, ba kuma wani gwarinta ba ne. Abu ne ma na zargi, ina ganka ba lamba ko ka rufe lamba, abu ne na zargi. Saboda haka a guji irin waɗannan abubuwa din. Mafi yawanci waɗanda ake kama da waɗannan laifuka din za ka ga suna basaja ne da irin kin sa lamba a mota ko rufe lamba. Saboda haka in mutum ya san yana wannan abu, ko shakka ba bai daina. Dan wanda aka gafa bai sa lamba ba ko kuma ya rufe lamba, za ka kama shi kuma a bincika a gurbar abu.
21: To ai da man kowa ya kwan lafiya shi ya so. Yanzu kuma bari mu sake lekawa teburin ƴan talla.

0: Haka kuma domin samun ƙarin haske da tabbatar da abin da aka gani, wakilinmu Kabila Abubakar Sheshe ya zanta da ɗaya daga cikin shaidun gani da ido, Malam Abdulmuminu Mai Zare, mazaunin Goriko, wanda shi ma ya bayyana yadda ya san bishiyar tun tana a bushe da kuma mamakin da ya yi lokacin da ya ga ta sake fitowa.
1: To ko kai ma ka je ka tiri wani sashi na jikin wannan bishiya domin kai amfani da shi?
2: Gaskiya ni ba tira ba, amma dai na je gurin dai na sa nan zagiya ya fito nawa, amma mutane suna gure kai da katan ka so haka gurin da
1: ni. Ka taba ta ne ko ka ji tsoron taba ta?
2: A'a, na taba ta ba nan da biyu.
1: Ka ji yin munfa ka taba ta, ka je tarihi ko neman ta baraki?
2: A'a, na taba ta ne dai, an je tarihi domin ni ma ce na taba ta.
1: Wannan me za ka yi cewa dangane da irin jama'a da suka taru a wannan waje? Za ka iya misalta mana irin jama'a da suka taru a wannan waje?
2: Eh, gaskiya tabbatar da yawan su ba, domin suna zuwa wasu suna tafiya ne, ba a tsaye suke buɗe ba.
1: Ya jama'ar wannan wurin ne ko hadda nake tare?
2: A hadda nake tare, domin garuruwa ma da dama karamar kuma kunkuren nan duk inda suka samu labarin yanzu na gurin nan musamman mata. Ai, ka ga wani abu da yake, ai, daga wani ya zo ya gani kuma ai shi kenan, shi ma zai ce ba da labari gaba, tun da abin ya zama kamar abin al'adami ne. Ba wani abu da ake ɗauka duk, an dai zuwa musu ido dai, mutane suna kiran su kan yiyan nan. Ku taɓa ganin faro wani abu, duniya ta faɗi da kanta a yanke ta, aƙalla an yanke kata ko ma na sama ta, an yanke ya kai na rubin ɗaki biyu.
0: To ai dama babu mai ja da ikon Allah, yanzu kuma sai masu neman taimako. Da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dama ina da ciwo ne na kansa a kafa ta, ya fito min wajen shekara 10. To har ta kai ga sai an yanke kafar. To an yanke kafar ma, amma hannu da aka da kansar ta shiga dai cikin jini. Shi ne yanzu an yanke kafar, an yi komai dai, amma mun je asibitin Muhammadu Buhari an manta sata sai shi ma wajen 300, amma nan an biya komai da komai. Yanzu gashin ne ya rage na kansa, wanda zai kone cutar shi ne ake maganar miliyan 1,240 da wani abu. Shi ne nake buƙatar taimako wajen al'umma, ga wanda Allah ya hore wa a taimaka min don Allah. Suna dai Abubakar Abdurazak daga Ja'in Ungwan Lalle.
0: Allah ya saka da alkhairi ga dukkanin masu bayar da taimako, amin summa amin. Wanda kuma da shi ne za mu ja labulan shirin namu a daidai wannan lokaci, labarai al'umma. Sai abokan aiki na Tukur S Tukur, Shamsu Muhammad Kundila, Abubakar Sabiu Karkasara, Salisu Hussein Usman, Idris Kasim Hausawa, Kabiru Abubakar Sheshe, da kuma Nura Dahir Yakasai. Rabi'u Sulauci Kura shi ne jagoran shirin. Sai ni da na shirya na gabatar, Usman Ibrahim Dattin nake cewa Allah

0: Ni ta 97.3 a zangon FM Rama Radio.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya.
2: Darin min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله بركمه ده wannan maraici na laraba daya ga watan jumadal ula a shekara ta 1445 Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 15 ga watan 11 a shekara ta 2023 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano. Yau insha Allah za mu darasi na 46. In ba manta ba muna karatu cikin kitabu Salatul Eidaini. Mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 141 zamu tashi da 42 haka ne mala yace al hadithu thani wal 40 ba'da al 100 hadisi na 142 an ummi atiya an karbo daga ummu atiya nusayba al ansariya radiyallahu anha sunanta shine nusayba mutuniyar madina Allah ya kara mata yadda قالت تجي أمرنا يا أمر تشيمو تأن النبي صلى الله عليه وسلم تنا نفهم النبي دومن باب مي أمرني أو نلو كتشي إمبا شيبا دسونان الدين أن نخرج في العيدين الأواتقة مفتر دي أنت تماتا أسلر إيدي قدابيو كلمر أواتق جمعينينا آتق idan aka ce al-atiqu a larabci ana nufin al-mar'atu shabba awwala ma tablughu yarinya budurwa farko-farkon balaga ita ce atiq yantacciya min al-itiq itiq shine yanci me yasa ake kiran yarinya farkon balaga da sunan yantacciya saboda akwai ayyukan da ba a sata a al'adance ko mu yanzu yarinyar da ta balaga ta fara tasawa to ba kowane aiki ake sa ta ba ba za ka aiko ta kace ta zo ta zubar da shara a bola a waje ba an gane ko to wannan ayyukan da aka dauke mata yanzu ta samu yanci in ba wuya ta wuya ba debo ruwa ma ba a sa irin waɗannan sai inda ake matsanancin wahalar ruwa an gane ko to wannan shine hikima to da ka irin waɗannan yantattun mata wanda suka fara balaga farko-farkon balaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lokacin sallar idi yayi karma ko babba a rinka fito da su zuwa sallah duk da ba kowace fita suke yi ba amma dai fitar idi manzo Allah shi ya ce a basu su rinka fitowa a rinka zuwa sallar idi da su da haka yau abinda muke gani na fitar yara mata zuwa sallar idi sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ila yin akwai wasu kurakurai bai wuce kula da shigar su ba da kuma sanya musu ido domin dan an ce za su fita su je idi ba kuma ana nufin su fita babu tsari ba su fita babu ka'ida ba akwai ka'idojin fita a musulunci ko idi mace za ta ko ba idi za ta je ba wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku fita fita irin ta jahila farko ko jahiliya farko mana fita babu sutura babu hijabi babu kula babu kamewa da makamantan haka wa zawatil khuduri kuma annabi yayi umarni da mu fito da zawatil khuduri zaunagiji su ma nau'i ne na mata yarinyar da ita ta wuce wannan ita waccan al-atiqa ita ce wacce zaka iya cewa da Hausa qaila an gane ko qaila amma zawatul khuduri balagaggiyar mace sosai wacce ta riga ta balaga ta girma ta manyanta ta wuce kace da ita kwaila ko da bata yi aure ba ita ce zauna giji da Hausa amma abinda ake nufi da al-qidru a larabci bi kasril kha'i khidr biddali la biddadi khidr an gane ko shine wani waje ne su larabawa suke kebancewa a gida idan yarinya ta balaga ta manyanta sai a fitar da ita daga dakin uwarta sai a bata dakin ta na kanta a cikin gida a ware mata kayanta da komai tana zaune a gefe wannan wajen a larabci sunansa khidr bi ma'ana sitr da haka macen da ta kai ta zauna irin wannan ita ce zatul khidri ma'ana da kwailaye da ƴan mata cikakku duk annabi ya ce a sallar idi a rinka fito da su suna zuwa sallah wa amara al-huyyada kuma annabi ya umarci mata masu haila an yi atazilna musallal muslimina su idan sun zo idan karamar sallah ko babba to su nisanci filin sallah kar su cakuɗa da mutane a cikin filin idi su su ja gefe su tsaya gefe can amma dai duk da haka an ce su ma su zo mace ko tana haila za ta iya zuwa sallar idi sai dai ba za ta shiga cikin sahu ba sai ire-irenta su ware gefe an fahimci wannan wa fi lafzin a wani lafazi kunna nu'maru ummu atiya ta ce mu mun kasance ana umartan mu an nakhruja yawmal idi da mu fito ranar idi hatta nukhrija al-bikra har mu rinka fito da budurwa min khidriha daga dakinta wa hatta nukhrija al-huyyada har mu rinka fito da mata masu haila suma fayukabbirna suma suke yin kabarbari bi takbirihim da yadda maza suke nasu babu bambanci tsakanin kabbaran mace da kabbaran namiji ba hada baki ake ba su maza ijunan su ma ba za su hada baki ba ballantana su hada da mata kowa ya tasa idan abokinka yana gefanka yace Allahu akbar sai ka bari in ya dire kai kuma sai ka dauka amma ba hada baki ake ba ba kuma wani yana yi wani yana amsawa ba wa yad'una bidu'aihim su ma su yi addu'a kamar yadda maza ma za su yi maza za su yi addu'o'i kowa zai yi addu'a tasa ta kansa kuma za yi addu'a ta bai daya abinda nake nufi da addu'a ta bai daya wata buƙatar ina da ita kana da ita muna da ita kaga za mu yi addu'a ta bai daya ka roƙa na roƙa sun roƙa kuma ba laifi bane ba mu tsaya ɗaya yana yin addu'ar sauran kuma suna cewa amin kamar yadda liman zai yi to su ma mata kuma za su yi tasu yarjuna barakata zalika al-yawm wa tuhuratahu dan su ma suna fatan su samu albarkar wannan rana da tsarkinta da haka shi yasa su ma ba za a bar su a baya ba da haka fitar mata su zo idi annabi sallallahu alaihi wasallama shi yayi umarni an gane ko har ma wasu daga cikin matan kamar yadda ya zo a wata ruwayar da aka je aka ce annabi ya ce ku taho idi suka ce to ai zaidai da zanin da zamu daura mu fito ba mu da shi domin na Aisha tana fada ta ce a da da wuya ka samu macen da take da set din kaya ko a gidan annabi ba duka suke da set din kaya ba a ce mace tana da dan kwali tana da mayafi tana da riga da zani ba kowa bace sai wance da wance wata zaka ga iya zani kadai take da shi wata iya rigar ce kadai gare ta in za ta sa riga in riga kai tai da ti to sai dai ta daurin kirji ta wanke rigar ta jira ta bushe in ta bushe ta sa sannan zanin shi ma ta wanke shi an gane ko to da haka aka ce da annabi to ai waɗansu matan ba su ma da zani ko hijabin da za su yafa a jikinsu su fita sai annabi ya ce aje a bincika duk mai bi ta bawa wata aro an gane ko litu'iraha ukhtuha yar uwarta ta ara mata to da haka ummu atiya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya umarce su da wannan to da haka wannan malamai suka ce yana nuna abubuwa kamar haka cewa sallar idi wajibi ce har akan mata halartar ta shine malai yace mai ukhadhu min alhadisi wujubu salati alidi hatta ala an-nisa wajibtin zuwa sallar idi har akan mata fi zahiril hadisi in an kalli zahirin hadisi ala shardi alla yakhrujna mutabarrijatin amma da sharadin kada su fita fitar da babu tsari fitar da babu shiga irin ta musulunci muta'abbiratin kuma kada su fita suna masu sanye da turare an gane ko liwurudin nahi an zalika saboda hani ya zo game da haka mace ba ta fita da turare ko sallar idi za ta je koma ina za ta wala allahu mustahabun fi haqqihinna tayu kuma sallar idi fitarta ta zama mustahabbi ba wai wajibi ba game da su mata wa yakuna amruhunna sai zama umarnin da aka yi musu na su fitan min babil haddi ababi ne na zaburawa ala fi'il alkhairi bisa ga aikata aikin alkhairi abu na gaba wujubu jitinabil ha'idil masjida li alla tulawithahu wajibi ne ga mace mai haila ta nisanci masallaci dan kar ta bata shi in dai bata kintsa kanta ba an gane ko manzo Allah ya ce da mata masu haila a sallar idi su nisanci filin sallah su tsaya can baya malamai suka ce hikimar haka dan gudun kada su shiga cikin masallaci ya zama suna zubar da jinin haila wanda shi jinin haila najasa ne bai kamata a shigo da shi wajen ibada ba to da wannan ne malamai suka ce kenan masallaci bai kamaci mai haila ta shiga ta zauna ba matukar akwai tsammanin jinin hailan nata na iya zuba to amma in ta shirya kanta ta kintsa kanta kuma ya zama da wani larura wani uzuri da zai sa ta shiga ba laifi bane in ta shiga abu na uku anna musallal idi lahu hukumul masajid filin idi shi ma kaman masallaci ne yadda ake so a mutunta masallaci haka ake so a mutunta me filin idi to ina ga mutanen yankin kofawan bai wanda filin idi ya zama wajen shaye-shaye da wajen kwace-kwace ba ina nufin ku na gaba na masu jin karatu ba amma makotan wajajen ko ba haka ba a ce ka rasa inda za ka yi barna sai cikin filin idi nan za ka je ka sha kwaya nan za ka yi sata ka fada a guje nan kila za ka shiga da mushe ka ci nan kila za ka yaudaru wata yarinya ku kebe ku shiga ku yi fasikanci bai dace ba duk wanda ya wannan a filin idi kamar yayi ne a cikin masallaci duk ɗaya ne abu na hudu annal ha'ida ghayra mamnu'atun min ad-du'a'i mace mai haila ba a hana ta tayi addu'a ba wa zikrullahi kuma ba a hana ta ambaci Allah ba an gane ko da haka mace mai haila in wani lokaci na ibada ya zo wucewa da ita kar ta lafke ta fake da cewa ai ita tana haila ta ki yin wani abun alkhairi ta cuci kanta wani lokaci wasu matan a dararen da ake sa ran za a dace da lailatul qadr su kuma suna haila wata sai ta kwanta tayi ta bacci wannan sakarci ne wannan rashin dabara ne duk da ba za ki salla ba amma kina da damar ki karanta qur'ani kina da damar ki zikirin allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kina da damar ki istighfari hailala salatin annabi ba inda aka ce mace mai haila ba za ta yi wannan ba domin gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har masu haila su zo su yi kabbara da kabbarar da maza za su yi su yi addu'o'i su ma kamar yadda maza za su yi sannan ya ce wa yashhadna alkhaira su halacci alkhairi abu na biyar fadlu yawmil idi wa kaunuhu marjuwan li ijabati du'a wannan hadisi ya nuna mana ranar idi tana da falala kuma ana sa ran amsa addu'a a ranar idi wa sima'an nida min al-aliyyil a'la sannan da amsa kira daga madaukaki mafi daukaka shine ubangiji subhanahu wata'ala domin umarnin cewa a je sallar idi Allah ne yayi manzo Allah kawai nasa isarwa ne babu salatil kusuf babin da yake magana akan sallar kisfewar rana ko kuma kisfewar wata dan aka ce kisfewar rana shine rana ta yi zazzabi ko kuma kisfewar wata wata yi zazzabi kamar yadda muke faɗa da Hausa ma'ana dai hasken rana ya dusashe ko hasken wata ya dusashe ba kamar yadda aka saba ba to idan irin haka ya faru akwai wani tanadi da shari'ar musulunci ta yi kwarai kuwa an gane ko kuma kisfewar rana alama ce daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama an gane ko fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar kisfewar rana da kisfewar wata idza ash-shamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat har izuwa karshe akan ce kusub bil kaf akan ce khusub bil kha kowanne ka karanta duk ɗaya ne shine malai yace al-kusufu wal khusufu ko ka ce kusufu bil kafi ko khusufu bil kha'i yutlaqul awwalu ala dhahabi daw'i ash-shamsi sai dai mafi yawa mai kaulasan din shi aka fi gaya wa rana idan haskenta ya tafi au ba'duhu ko shashin hasken ita rana kisfewar ta ɗayan biyu ne shi ma watan haka ne wani lokaci za ka ga hasken ne ya ɗan dasa shi amma akwai shi wani lokaci kuma gaba ɗaya za ka nemi hasken ka rasa, rana ta zama kamar dare, gari yayi duhu, to duk wannan yana faruwa. Wasani amma khusub bil kha, shi ku an fi fadarsa ala zahabi daw'il qamari, idan hasken wata ya tafi dukansa au ba'duhu ko shashansa, fil ghalibi a mafi yawan lokaci. Wal fasih, kuma wannan shine yafi fasaha, rana a fada mata bil kafi, wata a fada masa bil kha'i, khusub a rana, khusub a wata. To kuma dalilai da yawa su suka tattaru suke bayuwa zuwa ga kisfewar rana da kuma kisfewar wata. Walil kusufi asbabun adiyatun hissiya, akwai dalilai na al'ada wanda ido ka iya gani. Tudraku bi ilmi hisabi sayri shamsi wal qamar, wanda masana na sanin kai kawo na wata da rana sukan iya ganowa. Shine wani lokaci zaka ji sun fada masu ce ana hasashen gobe ko jibi ko rana kaza ga watan kaza, za a yi kisfewar rana, za a yi kisfewar wata. Kama anna lahuma asbaban ma'nawiya khafiya, kuma akwai wasu dalilan da suke jawowa wanda su kuma ido baya ganin su, kuma masana ba su san su ba, boyayyu ne. Wa kullun min hadhihi al-asbab al-hissiya wal ma'nawiya ilahi, dukkanin dalilan guda biyu daga Allah ne. Dalilin da ke sa rana ta yi zazzabi, wanda masana suka sani Allah ne ya shirya shi, ba dan adam ne ya tsara shi ba. Dalilin da ke sa rana ta yi zazzabi ko wata ya yi zazzabi, wanda ba wanda ya sani, Allah ya sani. Su al-lissafin su za su iya cewa idan kaza kaza ta ya faru, to za a yi kisfewar wata ko za a yi kisfewar rana, to wannan Allah ne ya sanar da su. To akwai kuma wasu dalilan da ba wanda ya san su sai Allah, na wasu hikimomi nasa da ya bar wa kansa subhanahu wataala. Fa indama tabtadi al-hikma al-ilahiyya taghyiru shay'in min ayati llahi al-kawniyya kal-khusufi wal-khusub والزلازل والزلازل ليوقظ الناس من الغفلة عن عبادته. يصدد داما نادغ چين حكمة دكيسا ألا ما أوكا چين سركي يچنج ونا أبنا دونيا كمر رانا أمد دن أغنت دهسكي أغتا يدهو كمر وطا أمد دن أغيا يهسكي أغيا يدهو ko aga kasatana girgizawa ko ambaliyar ruwa ko bugawar iska sabanin wanda aka saba, duk waɗannan abubuwan suna faruwa ne da hikima. Mafi fitowa fili na hikimomin su shine dan Allah ya tuna wa mutane sun rafkana. An gane ko? Sun rafkana. Idan mutane sun shagala da duniya, suna sakaci da ibada, sun afka cikin ayyukan sabo, to sai wani abu ya faru irin wannan na duniya dan kowa ya dawo cikin hayyacin sa. In Allah ya ga dama ma idan an yi ambaliyar ruwan, sai wani kaso na mutane su tafi. Dan me? Dan a ceto sauran, dan a tunatar da sauran. To Allah yana yin haka ne dan ya tuna wa mutane, dan ya fadakar da su, dan ya tsoratar da su. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalu wa atayna thamudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah ya ce ba komai ke sa mu turo wata aya ba sai dan mu tsoratar da mutane. A sa rana ta ki fitowa da haskenta dan ka tsorata, wata ya ki fitowa da haskensa dan ka tsorata, ayi girgizar kasa, ayi ambaliyar ruwa, to wannan duk Allah yana yi ne dan ya tsoratar da bayinsa dan su shiga taitayin su. Auli yazjurahum an yattika bi manahihi, ko dan Allah tsawatar da mutane gaburan aikata abinda baya so. يقدر الأسباب الهسية العادية لتغيير هذا النظام الكوني من ذهاب نور أحد النيرين أو ثوران البراكين وهبوب الرياح أو قصف السوائق أو غير ذلك من آيات كونه. وأن ديد بياني نمالي يأي أمس أي شمفدا. سيتي قال شيخ الإسلام ابن تيمية, شيخ الإسلام ابن تيمية يا فداء الله يجيك أنسى درهما, yace ma khulasatuhu, ga abin yadda yake a takaice. Yace al-khusufu wal-khusufu lahuma awqatun muqaddara, kisfewar rana da kisfewar wata suna da lokuta da Allah ya tanada. Kamali tulu'il hilali, kamar yadda wata yake da shi. Kaga jinjirin wata akwai lokacin da yake hudowa, to hatta wannan zazzabin rana da zazzabin wata duk da zai a duniya, duk Allah ya riga ya gama tsara su kowanne da lokacin sa. Wasu daga ciki Ubangiji ya sanar da masana ta hanyar ilimi, waqtun muqaddarun, lokaci kebantacce wa zalika ma ajra Allahu alaihi amrahu bil laili wan nahari, wannan shine abin da Allah yake gudanarwa cikin lamuransa cikin dare da wuni, washita wasai da zafi da rani da sanyi, wasair ma yattabi'u jariyani shams, da sauran abin da ke bibiyar gudanar rana wal qamar da wata, wa zalika min ayati Allahi ta'ala, wanda wannan dina daga cikin ayoyin Allah mabuwai, wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab, har izuwa karshe, wa qala ash-shamsu wal qamaru bi husban, haka Allah yace da rana da wata kowa yana tafiya da gurgudu a cikin suratul rahman, wa kama anna al-'adata allati ajraha Allah ta'ala, kuma kamar yadda al'adar da Allah ya gudanar a halitta, anna al-hilala jinjirin wata la yastahillu baya fitowa illa lailata 30, sai cikar daren 30 na watan da ya wuce, aw ihdawa 30 ko daren 31, fa kadhalika ajra Allahu al'adata, haka nan Allah ya gudanar da al'ada anna shamsa, cewa rana la taksufu ba ta kisfewa illa waqtal israri, sai lokaci na al-israr, shine lokacin da rana take gudana cikin dare, to a irin wannan lokaci ne kisfewar take faruwa, wa anna al-qamara la yaksufu illa waqtal idbar, kamar yadda shi kuma wata baya rana ba ta yin zazzabi sai farkon fitowa, shi kuma wata baya zazzabi sai karshen fitowa, lakin al-ilma bil-'adati fil hilali, yace sai dai sani na al'ada game da jinjirin wata, ilmun amun sani ne ga magarin sani wanda kowa ya san shi, ya sharifu fihi jami'un nas, dukkan mutane suna tarayya a cikin sa, wa amma al-ilmu bil-'adati bil-kusuf wal-khusub, amma ilimi na sanin lokacin da rana ko wata za su yi zazzabi ba kamar ilimi bane na sanin lokacin da jinjirin wata zai bullo, wancan kowa yana iya sani, wannan ko sai ke bantattun masana wanda Allah ya sana, fa inna ma ya'rifuhu man ya'rifu hisaba jaryanihi, ba wanda ke sanin lokacin da rana za ta yi zazzabi ko wata sai masana na yadda rana da wata suke kai kawo, walaysa khabarul hasibi bidhalika min babi ilmi al-ghaibi, kuma masanin sanin ilimin taurari dan ya fadi za a yi zazzabin wata ko zazzabin rana, wannan ba yana nufin ya san gaibu ba, wala min babi ma yukhbiru bihi alladhi yakunu kadhibuhu fihi fiha a'zamu min sidqihi, haka nan kuma ba irin abin da boka yake fada bane wanda ƙaryarsu tafi gaskiyarsu yawa, fa inna zalika qaulun bila ilmin, domin wannan magana ce ta shaci fadi babu wani ilimi sabiti, alladhina ha an itiyanihim wa mas'alatihim, na irin mutanen da shari'a ta hana ma aje wajen su ballantana a tambaye su, to wannan ma duk bayani ne dai dangane da musancewa rana tana zazzabi wata yana zazzabi, abinda sau da dawowa muka fi sabaji in rana ta yi zazzabi wani babban mutum ne mai daraja zai mutu ko za a haifi wani babban mutum mai daraja, wannan manzo Allah ya zo ya tarar da shi tintin talatala mutane suna da wannan kudiri, amma ya bata shi ya ƙaryata shi ya ce ba daidai bane ƙarya ne, to haka nan dan yau an yi zazzabin wata kuma sai aka haifi wani, baya nuna cewa dan shi aka yi zazzabin wata, an yi sa'a lokacin da Ibrahim al-Mu'azzam ɗaya daga cikin ƴaƴayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ƙarshe autansa ya rasu a ranar, an yi zazzabin rana, sai mutane suka rinka cewa ta lallai yau har rana sai da ta san cewa dan annabi ya rasu, ita ma sai da ta yi zazzabi, ita ma sai da ta yi makoki, sai manzo Allah ya fadakar da mutane ya hudu ba akan wannan yace ayyuhan nas inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah, ya ku mutane ku sani da rana da wata wasu alamomi ne na Allah wanda ya sanya muku su dan ku gane rayuwa, ku gane kwanaki, ku gane lokaci, la yankasifani limauti ahadin minan nas wala li hayati, ba sa zazzabi dan an haifi wani daga cikin mutane ko dan wani ya mutu, da haka in kuka ga zazzabin rana ko zazzabin wata ya faru, to Allah ne yake so ya ja hankalinku ya tunatar da ku wani abu da ba ku yi ko dai na alkhairi ko kuma na sharri wanda kuke yi, da haka idan an yi haka akwai abin da shari'a ta tanada na ibada da za a yi wanda shine abin da insha Allah za mu karanta a cikin karatu, ba kamar yadda muka saba gani ba, kuma shi kuma lokacin in hakan ya faru a al'adance a fito ana yin wasu abubuwa wanda sun saba wa shari'a, an gane ko, za mu ji me shari'a ta tanada in ana zazzabin rana ko in ana zazzabin wata. Al-hadithu thalith wal arba'una ba'da al-mi'a, hadisi na 143 ana Aisha radiyallahu anha, daga nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda, anna ash-shamsa khasafat rana ta yi zazzabi ta kiskwe haskenta ya gushe to kaga anan sai aka yi amfani da me kha khasafa wanda a can mun ce asali wata shi ake wa me amfani da kha rana ai mata amfani da kaf a ce kasafat to amma duka biyin ana iya yi tajawuzan saboda yalwa harshe da kwarewa shi yasa Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace asali rana sai a ce ash-shamsu kasafat wata kuma a ce al-qamaru khasafa to amma zaka iya daukan kha ka kaiwa rana ka ka kaiwa wata to daka na Najja tace hakika rana ta kisfe ta yi zazzabi haskenta ya gushe ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam azamanin annabi yana nan wa ba'atha munadiyan yunadi sai annabi ya tashi mai shela yaje yayi shela a cikin mutane as-salata jami'a atattara ba wai sallah ta hadu ba atattara ita kalmar as-salatu jami'a sallah ce kalma ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sahabbai kuma yake umartar su da ita in yana so su hadu ko ba sallah za a yi ba ko wani mitin za a yi yana son mutane su taru sai a ce as-salatu jami'a ma'ana atattara an gane ko irin abin da zamu ga al'ada ana yi a ƙauyukan mu inda babu social media babu gidan radio ba kaza idan hakimi ko dagaci ko mai unguwa yana so a tara masa mutane sai ya tashi san kira shine hashiru da fir'auna yace wa ba'as fil mada'ini annabi Musa yace da fir'auna wa ba'as fil mada'ini hashirina shine san kirori masu shela to da haka sai a tura san kira zai rinka bin majalisa da yazo ya same ku kuna zaune bayan an gaisa zai ce eh kuwa jama'a to wannan kalmar eh kuwa jama'a ita ce a madadin as-salatu jami'a zai ce sarki ya gaishe ku ko hakimi ya gaishe ku ko mai unguwa ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku bayan gaisuwa ya ce a hadu bayan sallar isha a waje kaza to shi annabi in yana son mutane su taru da an tura ana cewa as-salatu jami'a to kawai a zo a tattaru annabi sallallahu alaihi wasallama zai wani bayani ko wani abu ya taso to da haka nana Aisha tace sai annabi ya tura mai shela yaje yana cewa as-salata jami'a ko as-salatu jami'atun sallah ta hadu abin nufi a tattaru fajtami'u sai mutane suka tattaru ko fajtami'u ku tattaru wa taqaddama da aka taru sai annabi yazo ya wuce gaba fa kabbara ya kabbara wa salla arba'a raka'atin yayi sallah raka'a hudu fi raka'ataini amma a raka'a biyu wa arba'a sajadatin kuma yayi sajjada guda hudu to me ake nufi sallah hudu a raka'a biyu abin nufi ita sallar kusuf kisfewar rana ko wata ruku'u bi ake mata sabanin sauran salloli kun ga ruku'u daidai ake musu sujjada biyu to ita idan aka yi Allahu Akbar liman yayi karatu aka gama aka yi ruku'u idan aka dago maimakon a tafi sujjada a'a sai a sake ci gaba da karatu nan ma an akai sai a sake ruku'u sai a sake dagowa ba an yi ruku'u bi ba a raka'a nawa daya to sai kuma a je ayi sujjada biyu to sai a sake wata raka'a da zaka ga raka'a biyu ruku'u hudu sujjada ma hudu shine fa salla arba'a raka'atin ya sallaci ruku'u bi hudu fi raka'ataini a raka'a biyu wa arba'a sajadatin da kuma sujjada hudu ita sujjada bata canja ba domin daman duk sallah raka'a daya tana da sujjada nawa biyu amma anan ruku'u shine ya karo ruku'u biyu a raka'a daya abada da ruku'u daya a raka'a daya da aka saba ko kuma ana so a tsawaita karatu sosai a ita sallar raka'a farko ayi karatu mai yawa kafin ayi ruku'u sannan ruku'un shi kansa a dade sannan a dago a sake ci gaba da karatu a dade kuma karatun kar ya kai amma na farko sai a sake yin ruku'u shi ma ruku'un a dade amma shi ma kar ya kai na farko sannan sai a je kuma ayi sujjadoji guda biyu shi yasa wasu malamai suka ce in so samu ne a raka'a farko bayan fatiha ka karance bakara kaf sai ayi ruku'u sai a dago sai a sake fatiha sai a karance ali imran kaf sai a dago an gane ko to haka za a yi. Wadansu malamai suka ce idan ba za ka iya karanta Bakara ba, to a raka'a farko kai kul huwallahu kafa 200, bayan kai Fatiha sai ka karanta kul huwallahu kamar kafa 200, to sai kai ruku'u. In ka dago shi kuma ruku'un da za ka yi, ka yi zikiri a cikinsa wanda yawan zikirin zai kai kamar kul huwallahu 150, da sannan sai ka dago sai ka sake yin Fatiha, sai ka ci gaba da karatu. Suka ce karatun shi kuma ka yi kamar kul huwallahu kafa 150, an gane ko? To sannan sai ka tafi ruku'u, ruku'un shi kuma ka yi kul huwal, ka yi zikiri tasbihi gwargwadon kul huwallahu kafa 100. To wannan a raka'a ɗaya kenan. To a raka'a ta biyu duk sai ka rage, kaga a raka'a ta farko bayan Fatiha kai kul huwallahu kamar kafa 200, to a raka'a ta biyu bayan Fatiha a ruku'un farko karatun farko kul huwallahu ka ta zama kamar 150, an gane ko? Idan kuma kai ruku'u sai ya zama ruku'un tasbihin da zaka yi a cikin sa kamar tsawon kul huwallahu kafa 100, to sai ka sake dagowa kuma ka sake Fatiha, to sai ka karanta kul huwallahu kafa 100, in kai ruku'u kuma sai kai tasbihi gwargwadon kul huwallahu kafa 50, an gane ko? To haka malamai suka yi ijtihadi, saƙon dai kawai ana so karatun yayi tsawo, domin annabi in ya fara yakan idar ne lokacin da rana ta yi ta watsake ko watan ya watsake, da haka ana yin karatun ko ana sallar ana kuma kallon sama. Idan ranar ta watsake shikenan an idar da sallah, bukata ta biya. In watan ya watsake shikenan an gama sallah, bukata ta biya. To shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya fara sallah har sai ranar ta watsake ko watan ya watsake sannan yake idarwa. Ma yu'khadhu min alhadith, abinda zamu dauka nan fiqhu cikin wannan hadisi, na farko wujudu khusufi shamsi ala ahdi rasulillah, samun zazzabin rana ko wata tun annabi yana raye ana yi, ba sabon abu bane, an gane ko? Dan kada wani yazo ya ce maka ai zamanin annabawa ina saboda tsarkin su su ai ba a zazzabin wata, a'a, tabbas annabawa suna da tsarki, sun fi kowa tsarki cikin bayin Allah, amma har a zamanin su ana zazzabin me rana da wata. Kuma hikimar Allah na a fara tun daga wancan lokaci dan yan baya su san in an yi a zamanin su ya za su yi, domin a zamanin magabatan su in an yi ga abin da ake yi, an gane ko? Abu na biyu istihbabu salati indal khusub, ana so a yi sallah idan zazzabin rana ko wata ya faru, ba dole ne sai an yi sallah ba, mustahabbi ce. Ana yin wasu abubuwan na ibada ba sallah ba, su ma za mu zo kansu insha Allah, amma mustahabbi ne a yi sallah ga wanda ya ga sallah zai yi. Wa naqala an-nawawi al-ijma'a ala annaha sunna, Imam an-Nawawi ya naqalto maganar malamai cewa ita salatul khusufi sunna ce ba wajibi bace, zai iya yiwa ma ana yi a ungoku kai ba kai, kai ba kai ba, ba laifi bane. In wani yana sallah, wani ma yana da damar yayi wani abun ba sallah ba wanda shari'a ta tabbatar, abinda kawai ake jiye maka ko bai kamata kai ba shine kar kai abin da shari'a ba ta ce ba. Abin da ya rage mana shine mu bibi hadisai da akai zazzabin rana ko zazzabin wata a zamanin annabi, me annabi yayi, to shine abin da ake so mu mamu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katsira. Abu na biyu mashru'iyatul ijma'i la ijtima'i laha, ita wannan sallah ta khusufi zazzabin rana ko zazzabin wata ana yi mata jam'i, an gane ko? Li ajali tadarru'i wa du'a, hikimar yin jam'in dan a kaskantar da kai a tare da juna ga Allah, kuma dan a yi addu'a a tare da juna a roƙi Allah, ba a san dan wa Allah zai amsa ba, domin sau da dama mutane sukan ci albarkacin junansu ba su sani ba. Wani sanadiyyarka sai Allah ya biya masa bukata, wani sanadiyyarsa sai Allah ya biya maka bukata, shi yasa Allah ya shar'anta mana yin wasu ibadodin a tare da juna dan mu ci albarkacin juna. Shi yasa Allah ya ce walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum, ba dan waɗansu mazaje mu'minai ba da wasu mataye mu'minai da ku ba ku san su ba, an taqauhum kuma ku je ku taka su, fa tusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm, sanadiyar haka sai bala'i ya same ku, an gane ko? Ma'ana kenan kakan iya saba wa Allah yayi fushi da kai sanadiyar wani kai baka sani ba, kuma Allah yakan iya yadda da kai sanadiyar wani baka sani ba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. A masallacin ku ba akwai waɗansu mutane da Allah ya ce suna son tsarki, Allah kuma yana son masu tsarki. Kaga a sanadiyar su Allah zai biya bukatun mutane da yawa. To wannan shine hikima. Wal mubadaratu bit tauba, kuma dan ai gaggawa zuwa ga tuba. Wal istighfari, da neman gafara. Li anna sabab zalika adh-dhunub, domin abin da yake jawo irin hakan dai na daga ciki akwai zunubi. An gane ko? Babu cin karo tsakanin sababi hissi da sababi ma'anawi, ko sababi kauni da sababi shar'i. Idan a shari'ar musulunci an ce zunubi yana kawo kaza, eh haka ne, zunubin zai kawo, amma hakan bai hana kuma wani kasan kashi da lalaci da sokwanci namu ya jawo abu ba. Yanzu tashin hauhawar farashi, duk malamin addini in zai magana zai ce laifuffukan mu ne ya jawo mana, saboda haka shi a ilimin da ya sani ya nuna. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ubangiji ya ce barna ta faru a duniya da kuma a cikin teku saboda abin da hannun mutane suka ja. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Da a ce duk abin da Allah madaukakin sarki mutane suke yi Allah yana ma kama su da shi, da ayyau babu kowa a duniya. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Duk abin da ya same ku na musiba hannunku ya jawo muku, yana ma yafe muku da yawa Allah. Wannan duk babu matsala a wannan, mu fahimta da kyau. To kuma babu laifi a ce matsalar tsadar rayuwa da muke ciki a yau akwai wani matsala ne economically ta fuskar tattalin arziki. Su ma masana tattalin arziki su mana nasu fashin bakin saboda kaza da kaza da kaza. Babu cin karo tsakanin biyu. Sakacin gwamnatocinmu ta fuskar yin abin da ya kamata, sace-sacen kuɗin gwamnati, wannan zai iya jawo mana halin da muke ciki. Muguntar junanmu, ijunanmu zai iya jawo mana wannan. Lalacinmu da rashin yin abin da ya kamata, da rashin hangen nesa wajen tasarrufi, duk wannan zai iya jawo mana. Sannan uwa uba da sabawa Allah, domin Allah ya gaya mana cewa akwai mutanen da duk matsalar rayuwa ba su rayu da ita a duniya ba saboda sun yi imani. Kuma mu ma yayi mana irin wannan tayin, kuma in kuka yi zan muku haka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahana alaihim barakatun minas samai wal ard. Da duk mutanen kowane gari za su yi imani su tsare dokokin Allah, ubangiji ya ce ba za su gamu da matsalar tattalin arziki ba. Duk wani abu da ake kira matsalar tattalin arziki za mu yaye musu, za mu bude musu sama su sha albarkatun sama, mu bude musu ƙasa su sha albarkatun ƙasa. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Ubangiji yace duk wasu masu littafi da za su tsare dokar da muka saukar musu a littafi sai sun ci arzikin mu sama da ƙasa. Wa allaw istaqamu ala tariqati lastainahum ma an gadaka. Da za su tsaya akan tafarkin mu da muka dora su akai, wallahi da mun shahid da su ruwa sama kamar da bakin ƙwarya. To wannan shine ka'idar Allah. Ubangiji ya buga mana misali da wasu mutane da da Allah suka bi Allah sai yalwata musu, da suka saba sai janye. Mutanen saba, laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Shine Allah yace fa a'radu fa arsalna alaihim as-sailal arid wa badalnahum bi jannatayhim jannatayni dhawati ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil. Sai Allah yace zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. A wata Allah ayar Allah yace daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yas'alun. Ko kai yanzu a garin ku in kana kwatanta bin Allah, duk wahalar da ake shiga kai baka shiga, ba irin ta kowa ba. Kuma ka gwada ka gani, haka ka'idar Allah take. Gwargwadon yadda kuke shiri da Allah, gwargwadon yadda zaka ci arzikin sa, gwargwadon yadda ka jazare da shi, gwargwadon yadda zai dandana maka kuda. sai ga ana ta kukan wahala, amma kai to sai dai kai ta ji kai taya mutane jaji, ba za dai ka fito ka ce ni ban da ni ba. To haka Allah yake, ka'idar sa kenan. Baya yiwa kana sabawa mai arziki kuma kana cin arzikin sa, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. So da haka babu cin karo tsakanin as-sababul kauni da as-sababul shar'i, babu tadarubi a tsakanin su, babu tadarubi, babu cin karo. Mutane suna iya wawure dukiyar junansu su sassace kudin kasar su, su yi magun-magun, su yi kaza, wannan sai ya ja musu me shiga matsalar tattalin arziki. To shi kansa wannan din ba sako bane, daidai ne kowa ya sace kudi, daidai ne kowa ya zama mahadinci, daidai ne kowa a madadin 0-2 ya kara 0 ya zama 6, to shi ma ai sako ne. Haka ka ce babu laifi, babu sako, ya arna su suke jin dadi, kuma ka gane. Ta wani da ya zo ya tambayi Abdullahi dan Abbas, kamar abin da wasu za su zo suna faɗa ne, yanzu idan ka ce na daga cikin dalilan da ke sa aljani ya shiga jikin mace tsaraici, ko sai a ce to ai arna su daman tsirara ma suke tafiya, me yasa wai aljanin ba sa kama su? To ai su kansu aljanin ne, ka taba jin aljani ya kama aljani? Sakanci ne. An tambayi Abdullahi dan Abbas irin wannan, yayi dariya yace dan Allah ka taba ganin barawo ya shiga gidan da ba kowa, gidan ba kowa barawo ya shiga, to yayi ne? Ai shi aljani zai shiga jikinka ne dan ya hana ka imani, ya hana ka sallah, to ita daman ba ta yi, ya shiga ya mata me? Ai kamar barawo ne ya shiga gidan da ba kowa. Muna da buƙatar saitin kwakwalwa, saiti irin na addini, ba kawai mu ce wai mu za mu gano abu da kwakwalwarmu ba. Akwai abin da kwakwalwa take iya kaiwa gare shi, akwai abin da kwakwalwar ba za ta taɓa kaiwa gare shi ba. Yanzu kai ne a zo ai maka maɗindimi, a rufe maka ido, a ce me a bayanka, ka isa ka faɗa? Saboda baka san me a bayanka ba. Ashe kana da limit, kana da limit. Idan mutum ya yi tafiya, ya tafi can ne sai ya wuce limit ɗin idanka, ba za ka gan shi ba. Saboda ya wuce limit ɗin idanka, saboda shi ɗan adam yana da limit ganinsa, jinsa, tunaninsa. To shi kuma Allah shi ya yi gani, shi ya yi ji, shi ya yi ɗan adam. Ba za ka ce wai dole abin da ka gano shi ne wanda ya abin da Allah yake da shi ba. To ya kamata mu fahimci wannan, Allah ya sa mu gane. Abu na biyar, anna salatal khusufi. Abu na hudu kai, annahu laysa laha adhanun. Ita sallar zazzabin rana ko wata ba a yi mata kira. Wa inna ma yunada laha, sai dai a kwalla kira dan mutane su tattaru, kuma kwalla kiran shine bis salati jami'a, kawai a ce as-salatu jami'a, as-salatu jami'a. Abu na biyar, anna salatal khusufi arba'u raka'atin. Sallar kisfewar rana ko wata raka'a hudu ce, ma'ana ruku'u hudu ne cikin raka'a biyu. Wa arba'u sajadatin, da sujada hudu. Wa ya'ti tafsilu zalika wa kayfiyatuhu insha Allah ta'ala, bayani dalla dalla da yadda ake yi zai zo anan gaba in Allah ya so ya yarda. Al hadithu ar-rabi wal arba'una ba'da al-mi'a, hadisi na 144. An abi mas'ud, an karbo daga abi mas'ud, uqbat ibn amir, uqbat dan amir al-ansari, mutumin madina radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yarda, akan yi masa laqabi a ce badari. Badari ba wai dan yaje yakin badar ba, a'a shi ya zauna ne a inda aka yi yakin badar. Inda aka yi yakin badar wani fili ne, alin ainihin wajen akwai rijiya ce ta sai da ruwa, mai rijiyar sunansa Badar. To shine ake cewa wajen asali bi'iru Badar, rijiyar Badar. Da tafiya ta yi tafiya ma sai aka daina faɗar rijiyar, sai a ce Badar kawai. Badar sunan mutum ne mai rijiya a filin ya inda aka yi yakin Badar. To bayan an yi yakin, tarihi ya yi tarihi, zamani ya tafi, wajen ya zama gari, an yanka filaye. To shi wannan Abu Mas'udin al-Badari al-Ansari ya sai fili a wajen, ya gina gida ya zauna. Da haka ana ce da shi Badari, li'annahu sakana Badar, la li'annahu shahida Badar. Dan ya zauna a wajen, ba dan ya je yakin ba. Allah ya kara masa yadda. Kala, yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ash-shamsa wal qamara, hakika rana da wata, ayatan min ayatillah, ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah. In aka ce aya, ana nufin alama wacce take nuna samuwa da isa da iko, an gane ko? Akan ce aya ana nufin alama. Qala rabbi ja'alli aya, ayi alama. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Daka aya bi ma'ana alama. Da annabi Zakariya ya roki Allah, Allah ya bashi aya, ya bashi haihuwa, sai mala'ika ya zo ya gaya masa, ya ce to Allah ya nemi maka albishir, matarka za ta haihu. Sai ya ce to Allah a nuna mun wata alama mana da in ta samu ciki zan gane, domin matarsa shi a lokacin ta girma ta daina haila tsohuwa ce. In mace budurwa ce ta samu ciki ko mai kananan shekaru, farkon alamar da ake ganewa shine ta daina mai haila, ta kama laulayi, ta yi kaza, ta yi, to ita wannan tsohuwa ce, daman ta fara ciwon tsufa kuma daman ita ba ta jinin al'ada. To ya za a gane? Sannan ita kanta budurwa ko mai kananan sani kwanaki, to shi Annabi Zakariya so yake da farkon farawa da matarsa ta samu ciki ya gane ta samu ciki, ya zai gane? To shi ne rabbi ja'alli aya, Allah samun wata alama da zan gane in matata ta dau ciki. Kala sai Allah ya ce ayatuka, alamar da zaka gane matarka ta dau ciki, Allah tukalliman nasa, ba zaka iya magana da mutane ba, salasa layalin sawiya, kwanaki uku cikakku, ma'ana zaka kurumce, zaka yi temporary kurma, zaka zama temporary kurma na wucin gadi, lafiya ka kalau, amma ka so kai magana bakinka ya kulle. To da kaga ka so kai magana bakinka ya kulle, ka kasa magana, to alama ce ta matarka tana da ciki. Shi yasa masana suka ce wani cikin ba a jikin mata ake gane shi ba, a jikin miji ake gane shi. Ku tambayi mata, akwai mijin da idan ya kwanta da mace tai ciki, ba ita ce take rashin lafiya ba, shi yake rashin lafiya. Akwai matan da so da dama sun sha gaya mana, in mijinta ya fara zazzabi to ta san ta samu ciki. Kaga Annabi Zakariya alamar cikin ba a matarsa bace, a waye? A shine Allah tukalliman nasa salasa salasa layalin sawiya ko salasa ta ayyamin illa ramza, shine Allah yace illa ramzan. To a irin wannan lokaci in bakin ka ya kulle, ka kasa magana, ka koma nuni irin na kurami, koma nuni irin na kurami. Shine fa kharaja ala qaumihi min almihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Shi Zakariya liman ne, to liman ya kurumce, ya za yi sallah, da aka koyi sai ya zo ya nuna mutanen sa, ku yi sallar ku da kanku, shikenan, shi yau ba sallah, da ba ta zai kurma ya zama liman. To da aka dai manzo Allah ya ce inna ash-shamsa wal qamara ayatan, lillahi rana da wata ayoyi ne guda biyu, min ayatillahi, daga cikin ayoyin Allah masu tarin yawa, al-ayatul kauniya. Wannan duk magana da muke muna magana ne akan al-ayatul kauniya, ayoyi na duniya. Akwai kuma al-ayatul shar'iyya, ayoyi na shari'a, wanda su kuma al-qur'aniya suke cikin qur'ani. Alhamdulillahi rabbil alamin aya, ar-rahmanir rahim aya, maliki ko maliki yawmiddin aya, wannan ayat qur'aniya kenan. Amma akwai ayoyin da su kuma a duniya ake ganin su, rana aya ce, wata ma aya ne, dare aya ne. Wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wal qamaru la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bihikmatihi yufassilu al-ayat wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Da haka akwai aya a sama, akwai aya a ƙasa da sauransu. Yukhawwifullahu bihima ibadahu, Allah yakan tsoratar da bayinsa da su rana ko wata. Idan rana ta canja, dole ne sai an tsorata. In dare ya canja, dole ne sai an tsorata. In wata ya canja, dole a firgita. In rana ta canja, dole a firgita. An gane ko? To Allah madaukin sarki yakan tsoratar da bayinsa ne da waɗannan ayoyin nasa. Ko ya sa ƙasa ta girgiza dan a tsorata, ko ya turo ruwa, ko ya sako iska, diddan ya tsorata bayi. Wa innahuma, kuma ku sani da rana da wata, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, la yankasifani li mauti ahad, ba sa zazzabi dan mutuwar wani mutum, ko waye wannan wani, minan nasu, daga cikin mutane, wala li hayatihi, kuma ba sa kisfewa su yi zazzabi dan rayuwar wani mutum, dan an haife shi, ko waye shi kuwa? Ko Annabi ne kaga an haife shi, ranar kuma wata yayi zazzabi, to karka ce zazzabin watan ne yasa aka haifi Annabi, ko haihuwar Annabin ce ta sa shi ma wata yake celebration har yayi rashin lafiya, ba haka bane? Manzo Allah yake faɗa wannan fa. To yanzu ina abubuwan da yawa da muke ji a sira a ce ranar da aka haifi Annabi, ana cewa rana ta yi zazzabi? To in ana faɗa ma dai ƙarya ne, ya ƙaryata da kansa.

malamai suka ce wannan ya nuna wani yana iya zama shi ba tare da sallar bai ta addu'a, Allah ka yayi mana wannan, Allah ka gafarta mana, Allah ka sauƙaƙa mana, Allah ka tausaya mana, shi ma wannan yayi, ana yin sa yayin kisbewa, ba dole sai da sallar ba, ana iya sallah daban, ana iya addu'a daban, ana kuma iya hada su gaba daya, ana sallar ana addu'a. To ana nuna min lokaci yayi, sai mu hakura mu tsaya nan a gurguje. Dai ina jin kamar zamu iya karanta mustafad min alhadith ko da ɗaya biyu. Abu na farko mala yace mashru'iyatu salatu wa du'a inda al-khusuf wal khusuf ruju'an ila Allah, an shar'anta yin sallah da addu'a a yayin zazzabin rana ko na wata don komawa zuwa ga Allah. Abu na biyu annantiha as-salah, sallar ana so ne ta kare ya kunu bin jila'i ko bitajalli, a yayin da ranar ta washe ko watan ya washe za ku yi ta sallar, ku yi ta sallar har sai ranar ta washe, har sai watan ya washe. Shi yasa ana yi ana kallo, ana yi ana kallon sama. An gane ko? In ma a cikin masallaci kuke rufaffe, to sai a sa wani yana kula ta waje. In ranar ta yayi ko watan ya yayi sai ce liman rana fa ta washe, shikenan sai liman ya samu gaba sai ya sallama mutane. Fainin tahat, idan zazzabin ranar ya tike ko sallar kai ta kare kabla tajalli kafin ranar ta washe, tadarru wa da'u, to sai kuma a ci gaba da wani sallan na addu'a na ibada wanda shari'a ta halatta shine addu'a, hatta yazula zalika, har dai sai hakan ya gushe. Fa innahu lam yarid fi i'adatiha shay'un, domin babu wani abu da ya tabbata na hadisi cewa a maimaita sallar. Ita sallar raka'a biyu kadai ake yi, ruku'u hudu. To idan kuka yi kuka gaji kuka gama sallar taku, amma ranar bata washe ba, watan bai washe ba, ba a sake kabbara wata, iya raka'a biyu kadai za a tsaya. To amma a madadin haka sai kuma a koma ibada wacce ta tabbata, kamar addu'a ko zikiri ko kuma karatun Qur'ani ko makamancin haka. Abu na uku, zahirul hadisi annahum yusalluna, zahirin hadisi shine sahabbai da annabi sallah suke yi. Walau sadafa waqta nahyin, kuma ana sallatar wannan sallar koda yayi daidai da lokacin hani. Misali akwai lokutan da aka hana ayi sallar nafila ko kamar bayan asuba, kamar bayan la'asar. To ko a irin waɗannan lokutan ne in rana ta hauza zabi ko ta yi hauza zabi za a yi wannan sallar, ita ba ta cikin nafilolin da aka hana, ita tana daga cikin zawatul asbabi, nafiloli masu dalili, in dai dalilin su ya kama ko bayan asuba ne ko bayan la'asar ne za a yi su. Kamar me? Kamar tahiyatul masjidi ga wanda ya shigo masallaci, kamar sunnatul wudu'i ga wanda ya alwala kuma ya saba, in dai ya alwala sai ya salla raka'a biyu, to koda bayan la'asar ne sai yayi, koda bayan asuba ne zai kayarsa. Wa huwa sahihu, wannan shine zance ingantacce, li'annaha min zawatil asbab, domin ita salatul kusubi tana cikin sallolin da ake kira da zawatul asbabi, masu dalilai da dalilin ya faru sai ayi su. Allati tusalla inda wujudu sababiha mutlaqan, wanda ake sallata su da dalilin su ya faru sake ba kaidi. Wa taqaddama al-khilafu fi hadhihi as-salah wa nadha'iriha fi babil mawaqiti, tattaunawa ta ilimi da sabani tsakanin malamai ya gabata a babin mawaqit, dangane da wannan sallah da ire-irenta, kan cewa za a yi su a auqatun nahyi ko ba za a yi ba, mun karanta in ba ku manta ba. Abu na hudu, annal hikmata fi ijadil kusufi aw al-khusub, hikmar da tasa Allah yake samar da zazzabin rana ko zazzabin wata, huwa takhwiful ibadi, shine dan ya tsoratar da bayinsa, wa inzarihim, ya gargade su bi iqabilillahi ta'ala, da cewa in ba su daina abin da suke mufa akwai azabar Allah tana nan kusa da su. Wa iz'ajul qulubi, dan ya girgiza zukatansu as-sakina, wanda da sun nutsu bil ghaflati, cikin rafkana. Wa iqadhiha, da fadakar da su da wartsakar da su. Wa itla'in nasi ala namuzad ma yaqau yawm al-qiyama, kuma da nuna wa mutane samfurin abin da zai faru ranar tashin alkiyama, domin wannan girgizar kasar da muke ji yau ana yi a can in fa alkiyama ta zo sai an yi a ko'ina. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqala, wannan duk duniya ne za a yi shi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka, duk ko'ina sai an yi. To haka nan zazzabin rana da zazzabin wata, wani a yanzu sai ka ji an yi a wani waje, ba a yi a wani waje ba, in na alkiyama ne sai an yi duk duniya. Iza shamsu kuwiradu idhan najumun kadarat fa idha bariq al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar. To daka kamar wani rahazal ne na abin da zai faru a tashin alkiyama. Yanzu ka kalli idan aka yi girgizar kasa na minti daya kadai, minti daya ita girgizar kasa galibi ba ta wuce minti biyar, amma sai ta yi barnar abin da

0: aka gina sama da shekara 500 sai ta lalata shi a minti 5. Saboda sakankani in rana ta in kasa ta motsa, sakankani in seconds to rusa duk abin da ke kanta take yi. Shi yasa wanda yake ganin kamar duniyar nan an gina kaza ba za a rusa ba, in tunanin dan adam ne, in aikin dan adam ne, amma wallahi Allah a cikin kasa da awa daya ya rusa duniyar nan gaba dayanta. In kana so kaga haka, ka je ka kalli fina-finan da aka yi tsunami ko inda ake yin girgizar kasa, kaga yadda ake yi a kankanin lokaci abin da aka gina sama da shekara 1000 sai koma cikin kasa ta binne shi. Wal ilamu annahu yu'khadhu bil dhanbi, kuma da sanar da mutane cewa su sani za a kama su da zunuban su, da zunubin malla dhanbalahu, kuma a sanar da mutane su sani cewa kai da baka da zunubi, mai zunubi na iya jawo maka bala'i. Domin dan an ce zunuban mu ke jawo mana haka, ba yana nufin duk daidai muke a zunubin ba, wani ya fi wani daidai da wani, an gane ko? To amma ka sani, in dai wani yana zunubi to kai ma zaka iya riftawa a cikin zunubansa. Shi yasa dole ne mu rinƙa wa junanmu nasiha lokaci bayan lokaci don mu rage munanan zunubai, don in ba haka ba to na wani na iya shafar na wani. Liyuhadhdhira al-mudhniba min dhanbihi, dan a tsoratar da mai zunubi daga zunubansa. Wayuhadhdhiru al-muti'u al-asiya, to sannan mai da'a kuma ya gargadi mai sako. Wa kullu hadhihi al-ma'ani ar-ruhiyya la tanafi wujud al-asbab al-maddiyya al-adiyya, duk waɗannan dalilai na shari'a ba sa cin karo da dalilai na bincike na yau da kullum. An gane ko? Kamar yadda dai nayi bayani a baya, waqad taqaddama sharhu dhalika, bayanin haka ya riga ya shude. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada. Wanda muka yi kuskure Allah ya fahimana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatala Akam tare da Sheikh Lawan Abubakar Ballimamu masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zaradin Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: 97.3 Rahama Radio.
3: Ina masu bibiya harkokin wasanni, shin ka san cewa zaka iya lashe kyautar kuɗi da ya kai kimanin naira 5,000 idan kai hasashen wasan kofin duniya daidai?
4: Wasanni uku kacal suka rage a kammala gasar cin kofin duniya ta FIFA a shekarar 2026. Kasashe hudu ne kacal suka rage a fafatawar neman kofin duniya.

0: poetry in one Gary Mix. Me say ke karu wa koi ka jida ninka.
1: Gary Mix.
2: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
2: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
4: Zainab, ke da Alhaji eh? Duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare. Ba a raba ku.
5: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
4: To yaushe muke sa rana na uku?
5: Ha, ba ya ce abu game da na uku.
4: Amma
5: ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci. Shi yasa ina da 7790
4: daga Honey and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa. Ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa. Tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba. Kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 0909713 3400. Honey and Banana Connect. Ku bi wanda ya san hanya.

0: tara tare da rufaccen maganin zazzabin malaria dauke da artemether da lumefantrine ana samun kwayoyin su ne dan dano sheri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shalatin akwai kuma kwayoyi na manya kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da shalatin daga shalima healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntubi likita
1: shalatin ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: mun sauraro muka takaitaccen labaran duniya tare da ni Anas Lawanda Maliki Jami'an tsaro sun kama Adeniyi Adeyemi wanda ke ikirarin shine director janar na wata ma'aikata ta Boki bayan da babbar kotun tarayya da ke Abuja ta bada umarnin kama shi. An kama Adeyemi ne a jarar sun sauyi kadan bayan ne shari'a Muhammad Umar ya bayar da sammacin kama shi saboda rashin halartar zaman kotun da aka shirya domin sauraron karar da ke tumar sa da ita. Kotun ta bada umarnin kama shi ne bayan bukatar da lawyer yan sanda mai gabatar da kara wisdom ma da ke gabatar. Inda kuma ta umarci kuma mun zauro su kama shi su gurfanar da shugaban kotu a ranar 30 ga watan Satumba. Ana tumar Adeyemi da laifuka takwas da suka hada da kirkirar takardar bogi da kuma damfara da kuma yin ƙarya da sunan wata hukuma. Sai da duk da cewa to duk da kasancewar an saka shari'arsa cikin jerin wadana za a saurara a ranar. Wannan ke zargin da bayana gaban kotu bayan da wani lawyer mai suna Genesis Francis ya bayyana cewa yana wakiltarsa. Hukumar tsaro ta Civil Defense ta ce jami'anta sun kama mutane 671 da ake zargi da hakar matane ba bisa ka'ida ba a sassa daban-daban na kasar nan. Wani jami'i na haka ne a Abuja yayin da yake wakiltar babban kwamandan NC wato NSCDC Farfesa Madaudi a taron masu ruwa da zaki kan inganta tsarin gudanar da harkokin matane wanda kwamitin na musamman na majalisar wakilai kan hakar matane tsaro da kuma yaƙi da halatta kuɗaɗen haramtacciyar hanya ya shirya. A wata sanarwa da aka fitar da kwamandan rundunar Attawa Naja ya ce an riga an gurfanar da mutum 397 daga cikinsu a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja. Ya ce rundunar ta rushe wurare da dama da ake haƙar madani ba bisa ka'ida ba, ta kuma rufe ayyukan da ba su da lasisi, ta kuma kwace kayayyakin haƙar madani tare da mayar da wasu wurare ga masu lasisin da suka cancanta. Ana mayar da rundunar sandan jihar Kano ta kama wani da ake zargi da ta'addanci a ƙaramar hukumar Bichi. Hakan na kunshi ne cewa da sanarwa da jami'ai da jama'a na rundunar CSP Abdullahi Kyawapitar a ranar 30 nan. Sanarwa ta ce waɗanda ake zargi sun hada da Muhammad Isa Haruna mai shekara 28. An kama shi ne ranar Asabar bayan samun sahihan bayanan sirri daga mazauna ƙauyen Rimaye. Gwamnatin jihar Niger ta haramta wa makarantu masu zaman kansu gudanar da bukukuwan kammala karatu tare da umartarsu da su maye gurbinsu da bukukuwan gabatar da jawabi. Raba kyaututtuka domin karrama ɗaliban da suka yi fice. Sabuwar dokar wadda hukumar kula da makarantu masu zaman kansu ta jihar ta fitar na da nufin daidaita yadda ake gudanar da bukukuwan ƙarshen zangon karatu da kuma daƙile yawaitar bukukuwan kammala karatu masu tsada da suka zama ruwan dare. Da kasashen ƙetare gwamnatin riƙon ƙura ta Venezuela ta ce za ta fara tattaunawa da 'yan adawar ƙasar domin ƙarfafa tafiyar da demokuraɗiyya. Kakakin majalisar dokokin Venezuela George Rodriguez ya sanar da cewa gwamnati za ta fara tattaunawa ne da wasu mambobin adawa daga wata mai kamawa. Ya ga cewa kai ta labarin kenan, kusance da mu labaran mu na gaba domin jima da ke da cikakkun su.
3: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abin burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa, wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
4: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
3: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin zaman amurna kai tsaye daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 a zangon FM daga nan jihar Kano ta tarayyar Najeriya. To kuma wannan lokaci musamman ma a ranaku irin waɗannan na Laraba ta bawa ranar samu akan ji mu da mashahuriyar rundunar nan ta masu kishin jihar Kano, to Kano Patriotic Front KPF a bisa jagorancin General Ibrahim Sani aka sai mai ritaya wadda ta hada zaka kware kuma mashawaran mutane daga sassa daban-daban kuma mu ce fannoni daban-daban na rayuwa inda ake hada karfi da karfe domin zakulo dabaru da hikimomi da matakan da ya kamata a dauka na dawo da martaba da kimar jihar Kano domin ta ci gaba da amsa sunanta na Jallabu Bar Hausa kuma Kano ta dabaci gari. To a yau ba tare da bata lokaci ba za mu tattauna akan wasu muhimman abubuwa ne musamman ma da suka shafi harkokin zamantakewa da batun da ya shafi harkar tsaro musamman ma ganin yanda aka tsinci kai a ciki a kasar nan ne yanda ake ci gaba da samun baraka musamman ma wannan tabarbarewar tsaro tana da haifar da baraka ta fuskar zamantakewa a kasar nan tsakanin kabilu da ake da su bila adadin a kasar nan mutanen arewa da suka hadar da Fulani da Bare-bare da Hausawa musamman sun kwarara zuwa kudancin kasar nan sukan tsinci kansu cikin wani yanayi mara dadi sakamakon tabarbarewar tsaro da ake samu wanda ya fara ma bulla a kudancin kasar nan musamman ma bayan wannan garkuwa da dalibai da malaman makaranta da aka yi a yankin Orire dake a jihar Oyo da kuma kokarin da hukumomin tsaro suka yi na ganin an kubutar da waɗannan dalibai da kuma yanda haka ya fara ginda ayar tambaya na cewar akwai dalibai da makamantansu da aka garka kwashewa aka yi garkuwa da su musamman ma a nan jihar Borno kuma waɗanda kawo yanzu nan ba a iya kubutar da su waɗanda hukumomin tsaro suke ganin cewar lalle-lalle da a ce an mai da hankali kamar irin matakan da aka ɗauka a jihar Oyo ta yiwu su ma irin waɗannan ɗalibai na jihar Borno ta yiwu da an kubutar da su kamar inda mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar koli ta harkokin addinin islama na Najeriya mai alfarma a sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ar Abubakar ya taɓa faɗe da makamantansu. To za mu tattauna batutuwa irin waɗannan kuma za mu tattauna mu ga wani hali musamman ma 'yan arewa suka tsantar kansu a kudancin kasar nan bayan wannan yanayi da aka tsinci kai a ciki sannan a bada shawarwarin me ya kamata hukumomi musamman ma shugabanni a yankin arewa su dauka na ganin cewar an rage kwararar 'yanci ranar daga nan yankin arewa zuwa kudancin kasar nan da kuma yanda za a ga an daɗaukar matakai na ganin cewar an rage yanda ake samu musamman ma wato rasa rayuka da kashe-kashe na ayyukan daba musamman ma a nan jihar Kano. To muna da baki a tare da ni akwai Comrade Jamilu Magaji Hotoro wanda an shajinsa a lokuta daban-daban a ɗan kishin ƙasa ne kuma yana sharhi akan al'amuran yau da kullum. Comrade barka da kasance tare da mu.
1: To ma sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: ta'ala. Haka nan muna tare da Comrade Nasir Imam Soran Dinki da Tija ne kuma shi ma yana da kishi kuma yakan yi sharhi akan al'amuran yau da kullum. Comrade barka da kasance tare da mu.
2: Barka ka da assalamu alaikum.
0: Haka nan muna tare da Yusuf Alhaji Na'i wanda shi Yusuf Alhaji Na'i a Bafulatani ne wanda waɗannan abubuwa na rashin tsaro suka koro shi daga inda yake kuma akwai 'yan uwansa da dama da suka ki su baro inda suke saboda shanun da suke kiwatawa kuma yanzu sun ci kansu a tsaka mai wuya babu abubuwa na cin zarafi da waɗannan 'yan ta'adda da 'yan bandaga da basu yi wa iyalan shi Yusuf ba abinda ya shafi fyaɗe ga 'yan uwa kwashe dabbobinsu rashin mutunci kala-kala Yusuf babu abinda waɗannan 'yan ta'adda basu yi musu ba. To ya gudo nan Kano yana cirani saboda rashin tsaro. Yusuf barka da kasance tare da mu.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: To a gurguje bari mu fara da shi Comrade Jamilu Magaji Hotoro. Comrade Jamilu Magaji Hotoro me ya ja hankalinku a takaice saboda muna da karancin lokaci me ya ja hankalinku na ganin halin da aka tsinci kai a ciki na ganin yanda waɗannan al'amura na tabarbarewar tsaro suke da haifar da baraka a tsarinmu na zamantakewa a Najeriya musamman ma a kudancin kasar nan.
1: To a'udhu billahi samina alim na shaidan jin bismillahir rahmanir rahim. To da farko dukkanin mai hankali kuma dukkanin wanda ya san me ake nufi da ƙasa as a nation nation state kamar inda tarihin ta yi biyo shekaru dubunnai ko ɗaruruwa da suka biyo baya ya san cewar inda ake kafa ƙasa ana kafa ƙasa ne a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ta inda abin da ya shafi ƙafa ya shafi jiki ne gaba ɗaya abin da ya shafi kudu ko dukkanin abin da ya shafi kowane ɓangare a ƙasar nan to ya samu kowane ɓangare to amma abin mamaki ne mu ga cewar a ɓangarorin arewa wato irin cin mutunci da cin zarafin da ake yi wa al'ummar kama daga kan dukiyarsu rayukansu kusan mutuncinsu addininsu komai babu wani abu da ya tsira daga cin mutunci da zarafi amma abubuwan suna faruwa kuma suna wucewa kamar
3: anyi wato kamar wato aka ce wai malam ya ci shiru shiru babu wani abu amma sai muka ga lokacin da aka kama wasu dalibai a wani bangare wanda mu kuma ba bangaren arewa bane sai muka ga an zo an kafa hukuma ta musamman daga kamfani daga ofishin mai ba shugaban kasa shawara ta musamman sai muka ga wato defense minister wato minister na tsaro da karamin da babban da wasu directorci da manya-manya na yan sanda sun je suna kokarin binciken me ya faru taya kuma za su iya kawo karshen wannan al'amarin ka gaya mana taya za a yi dukkanin wani mai hankali wanda ya san kasa inda ake gabatar da kasa a matsayin ta da kasa wanda ya fahimci me ake nufi da shugabanci ya san me ake nufi da shugabanci sannan ya kunce bakinsa yayin shiru yana kallon ana cin zarafin al'ummarsa sannan kuma a gefe ɗaya ga wayancan an yi musu kadan sannan an yi ta an je an nuna musu bacin ran gwamnati sannan kuma daga ƙarshe an kafa wata hukuma ko kuma ce an kafa wani kwamiti mai karfin iko wanda a cikin dan kankanin lokaci an iya kubutar da wayannan yaran sun iya dawowa cikin iyalinsu ba tare da komai ya shari'a ya same su ba
0: ba a
3: kamanta irin waɗannan abubuwan inda ana kamantawa da dukkanin wannan dogon share fagen da ne maka ai da ban dauko maka shi
0: amma misali a baya lokacin da aka samu garkuwa da dalibai a jihar Niger da wanda da aka yi a sassa daban-daban irin su Katsina da wasu bangarori misali ai an ga yadda hukumomi suke bazama ai ta bin sahun su kuma ai ta abubuwan da ya kamata a yi kuma a kubuto da su daga hannunsu ba ka ganin duk iri ɗaya ne
3: da bambanci shi wannan ji mukan shugaban kasa ya ce a yi mobilizing din wani wasu jami'ai na musamman daga cikin hukumar soja wanda suka kai kimanin 1,000 waɗanda za su shiga cikin wannan dajin sannan kuma bayan haka shi kuma daga ofishin ne ba wa shugaban kasa shawara a harkar tsaro aka ce an fitar da wata hukuma ko kuma an fitar da wani committee ko kuma an fitar da wani joint task force wanda shi kuma ya hada da hukumar DSS ko kuma in ce da jami'an DSS da jami'an yan sanda da jami'an soja da jami'ai wasu na boye waɗanda ba a iya ma fitowa an yi wa al'umma jawabi ba sun iya shiga cikin waɗannan daji kuma strategy din da suka bi hanyar da suka bi suka iya wato cin nasara ko cin galaba akan su wani abu ne wanda dole ka ce idan da har a ce ai Nigeria at large wato a matsayin kasar ta kasa gabaki ɗaya dunkulalliya ana iya daukan irin wayannan matakan da aka dauka a daliban Oyo ai da bai kamata a ce kullun wannan harkar kidnapping din da tayar da hankali bazuwa take yi kamar wato wutar daji ba
0: to madan labarin mu je ga shi comrade Nasir Imam Sauran dinki comrade bayanai sun nuna cewa daliban nan na Oyo tun bayan sace su da dahon kwanakin da suka kwashe kusan 50 da wani ba a hannun masu garkuwa da mutanen nan ɗaya daga cikin sa'ar da aka yi su hukumomin tsaron Najeriya sun iya gano iyalan su waɗanda suka yi garkuwa da waɗannan ɗalibai musamman ma matansu da 'ya'yansu kanana kai tsaye hukumomin tsaro ba su fito sun bayyana garuruwan da aka bi a nan arewacin Najeriya da sassan ƙasar nan aka kamo iyalan su waɗanda suka yi garkuwa da waɗannan ɗalibai ba amma rahotanni sun nuna cewa an je an kamo matansu kuma da 'ya'yansu kanana kuma aka zarce da su Abuja aka yi musu bidiyo aka tattara bayanai a hannunsu kuma aka samu kafar aikawa da su waɗanda suka yi garkuwa da waɗannan ɗalibai da malaman makaranta faifan bidiyon cewar to kuma ga iyalin ku suna hannunmu wannan ana ganin ya taimaka wajen karya lagon buƙatun da suka gindaya kuma wajen sage musu gwiwa na cewar to fa yanzu dole sai dai su sanya za a yi sannan ganin sun suka fara tunanin to ya za a saka musu iyalansu su ma su ki ɗalibai to daga sannan har aka yi abin da za a yi baka ganin wannan salon ya sha bamban da waɗanda yake faruwa a nan arewa ta inda ba kasafe aka kama iyalansu ko iyayensu masu garkuwa da mutanen mu nan ba dan ayi hukar ginda da shi wajen karyar lagonsu kuma wato waɗanda suka yi garkuwa da su ta yi wannan shi can ya aka samu nasarar kubutar da Oyo cikin gaggawa
2: to assalamu alaikum jama'a masu sauraro abin da yake faruwa shine idan ka duba salon da aka bi kuma ka tuna da yadda yake na arewa yadda ake yi ai kowa ya san waye Bello Tirji kowa ya san wani irin zamani aka yi da gwamnatocin guda biyu da Zamfara da Katsina da waɗannan 'yan ta'addan ba ma wai iyalansu aka kama ba da su kansu aka zauna aka yi wata yarjejeniya abun ai ba a daina ba wancan kuma kaga kamar bangishirin ba kamar dani ka ɗauki nawa to ni ma na ɗau naka in naka suna daraja wurin ka bani na yiwa masu daraja ne amma wancan fito na fito aka ce a daina a zo wai a zauna a yi sulhu mai karfin hukuma mai iko wai ya kira dan ta'addi shi a zauna da shi kaga duk ba daidai bane
0: amma ita gwamnatin Najeriya ai ta na musantacewar ba ta zama da yan ta'adda ta yarjejeniya da su
2: gwamnatin Najeriya ai kala uku ce akwai karamin hukuma akwai jiha akwai gwamnatin tarayya
0: kana hukumi ne suke wannan abun ba
2: to ko sun yi dai gwamnati ce dai tayi to ganin da ake anan shine ni abin da nake so in ce matsala ta faru kuma tana faruwa kuma abin da nake so a fahimta cewa shine Najeriya fa ba karamin kasa bace ba ba kan wallasa bace ba fa ta taimaka a wurare da yawa a duniya ta samu suna akan aiwatar da zaman lafiya ya zai a ce ya gagare ta ashe kenan akwai lauje a cikin nadi ayat tambaya ce sai a samu a warware wannan ayat tambayar mun fashin baki ne akai sai wani zaman ba wannan ba muhalli shahid kuma anan su wayancin da aka taba ƴaƴan masu uwa a gindin murhu ne wanda ba su cin tunsu lani ko tunsu baniya na arewa ne uwar su ba ta gindin murhu su yi yasa suke abin nan to gaba daya abu matsala ta faru sai a duba a gani ya haifar da ita ya za a gyara ta in aka duba muna da sakaci akan harkar iliminmu muna da sakaci akan harkar zamantakewarmu muna da sakaci akan tunkarin menene na hukuma ko mulki shine yasa waɗannan abubuwan suke addaban mu to saboda haka idan an gano matsala sai a yi maganin ta kuma yanzu maganan nan da ake ai zabe ake yi ake kafa shugabanni duk shekara hurhudu mu kuma arewa muna da budaddiyar zuciya muna karɓar duk wanda muke ganin cewar yana da kamalar ko da wani tarihin baya da yake yayi aiki na garu wanda ya dace da zamu iya zabar sa to idan kuma yazo ya mana sabanin haka ai shekara hudu ce in ta zo sai mu canja sai mu gina wani abu ne kuma sai mu duba irin yaya da muke zaben nan ai da mutum ne yake fitowa ya ce ku zabe ni wance ma ya fito mutane su duba su ga wanda za su zaba wani ko don kudi ko don taliya ko don ubangidansa ko don jam'iyyarsa kamata yanzu mu yi lissafi ga cewar mu ne muka tsaye da ɗan takara in ba mu da halin tsaye da ɗan takara to wanda ya tsaya mu je mu kai masa bayanan buƙatunmu kuma a yi su a rubuce kuma a kawo masa wani sharadi da in bai cika wannan buƙatu namu ba to ga wata diyya da zai biya ya yi dai wannan abunan yarjejeniya a rubuce da mu ya so mu kai ta mu ajiye a wurin waɗansu lauyoyi rantsatsu wanda za su iya shigar mana da magana kotu idan ya sabani wannan abu
0: kamar kana nufin ka ce yanzu arewa kamata ya yi tsanzu tana da wasu manufofi na in za a yi zaɓe na shekarar 2027 duk shugaban ƙasar da zai samu goyon bayan dattawan arewa ko al'ummar arewa sai an yi yarjejeniya da shi na cewar waɗannan matsalolin tsaro sai ka ɗau matakan da za ka ga bayan su ko kaza kamar haka kake so ka nuna
2: wannan gaskiya ne abin da nake so in ce kenan kuma abu nake so in duba ina da shawara kamar guda ɗaya amma a reca uku misali matsalar ilimi tana damunmu duk wanda yake so ya zama shugaban ƙasa ya yarda cewa matsalar ilimi ta zama abin nan ta kai wani halin haƙula'i saboda haka ba za a ce wani iya maganar ƙaramar hukuma ne ko jiha ba dole shugaban ƙasa ya sa hannu a ciki saboda haka gyaran firamare da gyaran sakandare mu saka shi a ciki sannan na biyu maganar tsaro da harkar abincin nan ba wai kawai noma ba ai akwai kiwon dabbobi akwai kiwon tsuntsaye lallai ai mata ɗiban karamin hankali wato ai an gani a tsarin baya shekara 15-20 ka in ka tafi da nisa ma ni da muka gani shekara 40 baya an yi wani abu Green Revolution a maida Najeriya Korea an yi abin nan Operation Feed the Nation wato a ciyar da abinci ba sai an so a waje ba yau dai ina ta kai mu cutan nan yanzu kana kallo yar waje muke sha ba yar gida ba ce ba to sai a duba ga me ya kawo na kasu muka rasa neman cutan ma ƙasa to harkar kula da abinci dole zamanto an sa a ciki kaga ilimi tsaro da harkar abinci waɗannan guda ukun mu ƙara watakila da guda ɗaya a ce duk wani aiki da aka fara na titina ko na hanyar dogo jirgin ƙasa ya zamanto a ce duk an kammala su wani an fara shi shekara 40 baya yanzu misali na shugabanninmu daga arewa da 'yan siyasar da shauransu gaba ɗaya shugabannin kasa ne muka yi wanda suka dinga narka kudi cewa a fadada kogin lokaje da ya shiga teku inda jirage za su dinga shigowa har cikin abunan kasa arewa kuma da ai suna cikin lokacin turawa ba tun turawa suka shigo ba kuma kowa ya san cewa ruwan damuna da yake shigar da shi ke sa kogi ke cika to amma ana iya yashe shi me yasa har yanzu ba gama wannan aikin ba to lalle mu sai kai da fata ga duk irin wannan ayyuka da aka fara an gama su to kaga tun shugaban kasa kenan in ka dawo kuma ta Kano wato iya gwamnatin jihar Kano wai me yake haifar da dabani mu da muna yara mun san ɗan daba garden ta suka yi harka ce ta tsaro ta farauta da waye idan ba su ta farauta ba ba manoma ba ne ba an kasuwa ba suna unguwa suna zaune kuma su suke kai garden unguwa amma yanzu sai daba ta juya kuma ta zama ta shaye-shaye ta rashin mutunci da wanda waɗansu ɗan siyasa da ba su da alƙibla suke tsaya musu ya za a gyara wannan al'amari ai mun gani lokacin wani gwamna ko jihar Kaduna ne dan wani gari da suke da tsa hanya an amsu ba daidai ba su dinga kanne uwa da wabi suna kashe mutane shi da kansa ya tattara dattawan su yace in na ƙara ji ba magani ba to za ku gane kuranku suka dauka da wasa yake suka je suka sake aiwatarwa ake amfani da karfin hukuma aka yi musu abin da ya dace ka sake ji an sake tarwa wannan hanyar to gwamnati tana da ikon da duk wata fitina da duk wani mara kunya da kake gani ta san da shi kyale shi tai kamar wa'ancan da ka faɗa cewa an san inda ƴaƴan su da matan su suke aka ji aka kama su in sun ki ta lalumi to saki ta menene to shine ake musu wannan to mu ma anan idan ka bincika akwai masana da yawa me yasa wa'annan yaran suke bin ma ƴan siyasan nan ne me yasa ba sa tunanin cewa su ƴan siyasa sun kawo ƴaƴan su suna ba su kwaya suna ba su makamu ko ma ba su ba su wannan ba suna jin su yawan rira din akan maganar tallan manufa ko ne kuma haka ya dace a tallan manufa to saboda haka duk irin wannan sabon tsari laifi biyu ne da mabiya da kuma masu mora abun ko masu mora abun in kun hau mulki sai ku gyara kurakuren da yake ciki ko kuma mabiya ai ana ta faɗakarwa a gidan rediyo da shauran masana ka suna bayani sai ku saurara ku karatun ta nutsu ku karɓi wannan shawarwarin da ake gaya muku in dai ba ka ga ɗan wani rabin tare da kai ba a wannan yawon rera ɗin ko a wurin majalisar da ake kawo muku tsari da 'yan ƙwayoyin abin nan to kai ma sai ka janye kai ka sani ai wani babban mutum a kanan nan ya ta faɗa a gidan rediyo yana talla ya ce in ka ga yaron banza to ka bincika watakila daga wurin babban banza ne
0: za mu dawo wannan batun na harkar daba a nan Kano amma a gurguje bari mu je ga shi Yusuf Alhaji Na'i kai ba Fulatani ne da ta yi kana cikin daji kana kora shanu wannan matsalolin na tsaro suka koro ka ba arziki karɓi da shanun nan ka gudo jihar Kano yanzu nan ka dawo Kano to ko cikin minti daya ba mu labarin wane ne kai da ina kake me kake yi kuma me ka ka Kano
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi ni dai sunana Yusuf Alhaji ne wanda aka fara da dan Fulani kofar nasara ni mutumin Neja ne mun yi local government mu ba abin da muka sani mun taso mu masu kiwon dabbobi ne da shanayen mu haka a gida to mahaifina ya kani makaranta nan kofar nasarawa to alhamdulillah da dai ana zaune lafiya lau ba abin da yake faruwa tsakanin Fulani da ragowan kabilu Hausawa hada Yarba hada bangaren mutum da mu gwari ne bangaren mu muna zaune da gwarawa lafiya lau ba abin da yake faruwa tsakanin mu da su sai mutunci da girmamawa to a kwana a tashi sai gashi kuma mun tsinci kanmu a cikin wani yanayi mara daɗi musamman yanayin harkar tsaron nan da take faruwa abu ya fara kaman wasa dai a arewacin Najeriya farkon dai abin kama a Zamfara yayi ƙarfi zuwa Katsina yayi ƙarfi zuwa Sokoto to alhamdulillah gashi nan dai kuma yanzu abu gaba daya daga mamaye arewacin Najeriya sai dai mu ci an Allah ubangiji ya kiyaye dare ya kare mu to amma akwai abubuwan da suke faruwa da dama sai a duba a ga waicin su wa'annan mutanen yan bandi din nan a shekarun baya shi ba Fulatani abin da aka san shi da shi daga adda sai sanda sai wuka shi ba fulatini a shekarun baya ba ka taba ganin sa ba da makami haka wanda za a ce bindiga ne wanda zai kai hari ko ya yi ba daidai ba ko a kashe mutane ko wani abu to sai gashi yanzu an waye gari mun yadda sanda mun yadda adda sai bindiga muke a majority su wannan yan bandit din suke amfani da shi to sai ai bincike a duba ga tai ina suke samun wannan makamin ko ba haka ba za yi mana adalci sai a duba ga ta ina suke samun wannan makamin daga ina suke biyo
5: su yan bandaga kenan ko ku har su fulanin makiyaya
4: eh to ai mu fulani makiyaya mu ma yanzu duk abin ya riga ya shafe mu
5: kuma kuna rike bandagar
4: ah wa akwai wanda ba sa rikewa ko ba haka ba akwai wanda suke rike dan su kare dukiyar su inda ka gani ma muna da shanu da a shekara biyu da suka wuce an zuwa gida an kore shanu kaga ba inda zamu dole mu hakura wanda suka zo suka kore shanun da bindigogi suke zuwa to su kuma wannan bindigogin su kuma ba su ake su ma suna da iyayen gidansu in aka zo aka kore shanun in aka kore shanun da yawa sai a je a kasafta da masu bindiga da su tunda shugabannin namu ma akwai wanda gurbatattu ne su ma da su ake hada baki waɗansu haka
5: shugabannin ku na Fulani
4: eh ai akwai wanda gurbatattu ne a cikin da su ake hada baki akan aka kori shanu ko da sallah haka akwai shanun da ake diba ake kai musu to kaga abu dole sai an tashi tsaye ko ba haka
5: za a yi su lokacin da suke zo gidan kudin nan in suka zo iya kurin ko na shanun suke su tafi ko kusa nemi wani abu
4: a mu da ma majority gaskiya abin da yake kawo su dabbobi ne yake kawo su sai dai in babu dabbobin ko kuma sun samu labarin cewa akwai shanu a gidan amma ba a kori shanun ba an kori shanun an gure da su a gidan to sai su samu wani babban gidan ko mai gidan ko wata mata ko dattijuwa sai su dauke ta sai su ce sun yi kidnapping dinta sun samu labarin cewa lalle gidan nan akwai shanu amma ba a kori shanun ba sai su yanka kudi su ce to sai an kawo musu adadin kudi miliyan kaza sai a je a dinga sai da wannan shanun a dinga sai da wannan shanun sai an kawo musu wannan ko ba haka to kaga
5: a gurguje to makalli jihar Oyo bayan wannan abin da ya faru na kama dalibai da malamai din nan da aka yi rahotanni sun nuna cewar Fulani makiyaya da suke yankin kudu maso yammacin Najeriya akwai Fulanin da su an haife su ma a can ne wasu sun shekara 50 a 60 su ba su ma taba zuwa Arewa su amma wannan yanayi da aka tsincike a ciki sun tsinci kansu cikin tsaka mai wuya wasu duk koransu ake yi ana fatatakar su wasu an sa su sai rika yin register ma a san waye kai daga ina ka yakala da sauransu wannan labari zaka ba mun halin da yan uwan ku Fulani suke ciki a can tsakudu
4: to alhamdulillah ka gani ma kaina ina da yan uwa a uyan nan kuma abin ya shafe su dan a gidan ma gaba ɗaya watsa su akai maza da mata dan yanzu zaka ma magana nake ma wa'ansu ma suna gana sun ban Najeriya akwai kanwata wanda muke uba ɗaya ana ce mata Kuluwa yanzu haka da suna nan yankin Ola wani kauye ana ce mai Ola a nan Ilorin to amma yin sakamakon wannan abubuwan da suke faruwa su da yake kasan su Yaroba tunda wannan abin ya faru sai suka shiga daji suka bazama da wanda suke yi da wanda ba sa yi gaba ɗaya sai a je a kashe maza da mata da yara ƙanana da dattijawa a watsa gidan wanda ya samu ya gudu ya gudu wanda bai samu bai gudu ba a kashe shi a kona shanu a kona dabbobin gaba ɗaya a shiga ɗakin ka a birkita in aka ga waya ko wani abu duk haka suke tattara suke tafiya da shi
5: amma yadda kake da hujja wannan ai kuma kamar zargi ne
4: a ba zargi bane ba ina da hujja ina da komai in ka ga kamar nan kogi kwanakin baya akwai wani kauye da suka irin wannan abin ya faru shi ma wanda su ba su san hawa ba su san sauka ba su ma aka ji da yara da ƙanana da yara ƴan ƙanana duk aka kashe su ana ankwa
5: ta yiwu ai ba Yaroba ne suke ba ta yiwu su ma irin ƴan ta'addan ne sai su ba saja sai su ce ko wata ƙabila ce
4: to ai mara biyu ai akwai hukumar sai a kama mutum a yi bincike a tabbatar cewa amma yanzu ka ga mu kamar mu Fulani yanzu a yankin Katsina Sokoto Zamfara Kaduna ba dama in dai a matsayinka na Fulani ka dinga yawo ka dinga zirga zirga ka je wannan local government din ka je wannan local government a dinga mana adalci ba dukkan Fulani bane dan ta'adda sai a kama mutum sai a je a ce a yanka shi kamar wata kaza yau ko kaji ake yanka a garin na ai ya isa haka
5: mutane
4: ake yanka
5: wa kuke zargi ke yanka su
4: yan banga ne kuma yan banga a gwamnati ce take daukan nauyin su gwamnoni su suke daukan nauyin su suna daga ɗaya daga cikin da suka kara bada gudunmawa wannan harkar bandikin abun ya kicinewa ni kaina a nan Udawa shekarun baya shekara 10 da ta wuce tun kafin abun ma yana farko nan Udawa birnin Gwari na je a gabana na je ran kasuwa wayansu Fulani sun shigo a babur ɗinsu su biyu wallahi a gabana aka kama su sai aka ce za a je a yi bincike in aka wuka ko reza su yan ta'adda ne ko za a yanka su to shi zaka rufe bulatini da wuka da sadda da anda inda dama lokacin in ana kiwo dole ne zaka same shi da adda ko da wuka saka hukun ya kare kansa to a gaba na aka tabbata su aka ce za a je gidan mai unguwa a duba in aka samu wani abu da cikin su za a yanka nace haka ake aka ce haka ake to gaba ɗaya fulani yanzu a wuda da binnin gwari gaba ɗaya ba fulani daga cikin su wa'in suka koma tun oyon ilorin to kuma gashi yanzu abin ne faru tunda aka kware wannan ɗaliban su ma gaba ɗaya yanzu suna zaman zaman su lafiya wa'in su an kashe su wa'in su sun gudu wa'in su ba a san ma inda suke
5: ba a gurguje saboda karancin lokaci yawanci abincin dabbobi shi ke kai fulani da kudancin kasar nan
4: haka ne
5: kuma shi ba fulani don nan yanayin tsaron da ake ciki sai gaba zai iya baro dabbar sa fa ya zauna a nan arewa kurin shi dai sai ya zauna can duk wannan yanayin tsaron kai ka iya hakura ka dawo ka hakura da shanu misali me zai sa ba za a rika ba su shawarwari kungiyoyin fulani su rika ba su shawarwari ku bar guraren nan akwai hadari yanzu ku koma guri kaza ko kuma ai kaza ba kwa wani abu na bada junan ku shawara
4: ana yi don wa'ansu ai suna dawowa yanzu to amma sakamakon wa'ansu suna da dabbobin da yawa tunda sakamakon yanzu kaga abincin dabbobin ya riga yawa yanzu ma anan in ka ce ma zaka sai fili ko wani abin da zaka killace dabbobin ma gaba ɗaya sai ga dabbobin sun kare to kuma majority abin da yake faruwa ni kaga tun ina karami mahaifina ya kawo ni nan makaranta to kaga shi wa platin ya riga ya saba a cikin daji a cikin ƙauye lokaci ɗaya ce za a ɗauko shi a dada shi cikin gari kaga akwai ƙalubale da suke biyowa baya da sosai
5: to muna godiya bari mu dawo ga comrade Jamilu Magaji Hotoro comrade ɗazu comrade Nasiru ne harkar daba da ake fama da shi a nan jihar Kano da wannan kashe-kashen rayukan da ake yi amma yanzu ana ganin cewa kamar kullun kashe maciji ake yi amma ba a sahara kansa ba a nan jihar Kano abinda nake nufi yawanci fargar jaji ake sai an ji cewa ƴan daba sun kashe wani
4: sannan sai kuma a yi
5: a rika tunanin ya za a kama su a yi sauransu amma an ki abin tun daga tushe abu unguwanni daban-daban a je a yi wani gangami a wayar da kai matasa a ji damuwarsu ba su da aikin yi a gaya za a ba su ayyukan yi a horar da su sana'o'i kamar yadda ita rundunar kishin jihar Kano take yi ko a ji a'a akwai wasu ƴan shaye-shaye a gaya za a je a gyara musu ta tarbiyya su daina shaye-shaye ko akwai wani dillali a gaya za a hana shi misali kaga an bi abin daga tushe amma yawanci sai a bari waɗannan matsaloli na faruwa na shaye-shaye da zaman banza na yawa tsakanin matasa to kaga kuma dole a rika bi ana cakacakan wuka ana kashe mutane da makamantansu wasu suna ganin kai ma kana da ra'ayin cewar laifin gwamnati ne gwamnati musamman a jihar Kano su ne ake kasa yin abin da shi ya kamata a yi
3: to gaskiya ni a iya fahimta ta da kuma irin inda na ɗauki matsalar daba da matsalar al'ummar jihar Kano gabaki ɗayanta shine har yanzu Kano bata samu shugabanni na siyasa ba wa'inda suka san me siyasa abin wataƙila ka tambaye ni to me yake nufi da 'yan siyasa ko su waye 'yan siyasa ko su waye gwamnatin siyasa 'yan siyasa su ne wa'inda suka san matsalar al'umma suka kuma damu da matsalar kuma suke kokarin taya za su yi su warware wannan matsalar su ne 'yan siyasa ita kuma gwamnatin siyasa ita ce gwamnatin da ake kafa ta saboda matsalar mutane saboda kuma ta warware wa al'ummar matsala to idan ya zama gwamnatin siyasa ta haɗu da 'yan siyasa dama sun san matsalar kuma su suke su warware matsalar to dama sun san hanyar da za su bi su warware mafiya yawanci 'yan siyasar da a yanzu ake nunawa ko suka shahara ko ake zaɓa ko suke kan wasu makamai mafiya yawancinsu ba su da wata kyakkyawar alaƙa ko kuma musani na wato mafi wato grassroot mafi ƙasa ko kuma sani ta na ƙasa sanin salsalar menene matsalar abu kaza tunda baka san salsalar abu kaza ba ko ba za ka yi warware ta ba
5: za ka yi masa adalci ka ce gashi an yi ma'aikatar mata ai kaga ana ganin a duba matsalar mata kuna da matsala ta fuskar tarbiyyar 'ya'yanku kuna da matsala ta harkar zamantakewar aure ko harkar sana'o'i da ta yi ma'aikatar mata da tana da wannan alhakin sannan an yi ma'aikata ta yaƙi da talauci da kuma kaiwa al'umma ɗauki wannan humanitarian difficulty alleviation ta yi kaga batun da ya shafi matasa da ba su da ayyukan yi da shaye-shayen nan da rashin da'a da tarbiyya da ita wannan ma'aikatar tana da hurumi
3: ga ma'aikatar matasa
5: to ko dai ka ce su ma'aikatan ne ba su san ayyukansu ba ba su da dabarun ya za su aiwatar da ayyukansu shine matsalar
3: ba wannan ne matsalar ba
5: to
3: ai na gaya maka cewa ba 'yan siyasa ba ne kiran kansu suke a matsayin yan siyasa amma idan ka dora su a cikin siyasa babu wanda zai amsa sunansa dan siyasa idan da sun amsa sunan nasu to shikenan ka gaya mini gwamnatin jihar Kano daga fara ta daga 1999 zuwa yau ko kuma kace gwamnatin APC daga fara ta daga lokacin Ganduje zuwa yau mata nawa aka fitar daga cikin halin siyasa da talauci zuwa mataki nawa to 250 a yanzu tana jari ne matsalar ta kadai ta ita macen ta cikin gidanta ita matsalar ta kadai idan ka bata naira 250 din bara ta wuri ba ballanta ta dora jarin sai kuma matsala ta waruru sannan kai magana sai foundation ya zauna kafin kai magana a gaggini idan kai maganar security ni har yanzu in banda kwanakin ba lokacin da wannan matsalar ta taso aka saka wani jingle ni ban san abin da ita ma'aikatar state security da aka kafa a jihar Kano ban san me amfanin ta ba ban ga abin da tayi ba idan ka dauka maganar poverty me wa aka kade wa talauci wa aka kace kade wa tsiya haka ake kada tsiyar amma gashi nan kullun a cikin an jera fiye da watanni 4 biyar ana jihar Kano tana karbar sama da biliyan 700 igoyen nan duk manyan jihohin ana karbar
5: hadda na kananan hukumomi
3: to sun ba su ne ai da sun ba su da sai a ce shi ba ciki saboda haka yana tare da su ina suka bubo ma'aikata ta matasa wani matashi ne aka canja rayuwarsa daga mutumin kawai ya koma mutumin kirki daga dan kasuwa na kan titi ya koma cikin kasuwa na abin nan daga kasuwa ya zama daga dan kasuwa na karamin hukuma ya zama dan kasuwa na jaha ko kuma wanne ne daga cikin jaha aka mai da shi international businessman wane ne
5: za mu dawo gare ka saboda
3: lokaci so nake in rufe da cewa
5: abinda nake so misali da wannan din tayo wato dabaru ne na ya za a yi a cimma ga manufofi ake rasa ya za a yi a gano waɗannan manufar da ta sa aka yi ma'aikatar matasa ma'aikatar rage ɗaɗɗin talauci manufar ta an kai ga cimma ta ko ba a kai ba misali lokacin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zo a zangon nan na farko ɗin nan duk ƙarshen wata ko duk bayan wata biyu ne nake ga yake yi yakan zauna da ministocinsa kowanne ya faɗi ayyukan da yi da ya ibitin mu waɗannan nasarorin waɗannan ayyuka nasu
3: kaga shugaban kasa ke wasan ta amsa kenan shi bai sani
5: misali shugaban kasa abin da ya rika yake nan saboda haka wannan tayi a lokacin farkon nan nasa shekarar farkon nan ya sanya ministocinsa kowa ya tashi tsaye saboda kar a zo na majalisar ministoci ana duba ayyukan ka aje babu wani abu da kake kuma za a su haska a majigi a gani a zahirance mai kai ya kai kaza tayi da a ce gwamnoni suna salo irin wannan na baka ma'aikatar matasa kuma ka turo memo na amince kai kaza na baka kaza me kai in yau ka zo ka haska min kashi da matasa kwallo to ai kaga gobe ba ina sa ran ka karu shire kwalla ba
3: to idan ka shire kwalla ai kaga alama baka san ma matsalar matasa ba
5: to misali
3: to matsalar matasa ai ba kwallo bane
5: dabarun gwamnoni wasu shugaban nan zaka ga suke anan zaka gano kai da na baka mukamin nan me kake yi kuma wace hanyoyi kake bi kai kaza dinka da sauransu to ga dukkan alamu gwamnoni ba sa bin waɗannan dabarun ka fahimce ni kana ganin waɗannan anan matsalar take ta inda babu wani mataki na bin diddigin ka kai commissioner ko director wanda kake aiki kaza ya kake kaza kana yin kazan ko baka yi anan matsalar take ko kuwa
3: anan matsalar take amma matsalar tafi nan din in ka dauka cewa iya nan ne matsalar ka ringa bibiyar commissionerinka ko ministocinka me suka kana kalubalanta ba iya nan ne matsalar ba ta wuce nan idan har kuma iya ka zaka tsaya har abada sai bayan ka gama gwamnan sannan sai ka ce ashe akwai wani ma bangare na duniya dan matsala wadda baka ma san da ita ba haka yawanci shugabannin Najeriya suke inda akwai lokacin marigayi a bacca akwai abin da aka fito da shi mansa idan zaka yi tunawa ita wannan mansa din hukumar wayar da kai wato hukuma ce wadda aka kafa ta take shiga dukkanin loko da tsaku wajen gano matsalolin mutane wa'annan hukumomin tsohon shugaba janar Sani Abacha yayi amfani da wannan lokacin baban gida to yayi amfani da ita wajen sanin me yake faruwa from the grassroots saboda haka matsalar da take faruwa daga can kasa ya san inda yake warware ta yana matsayin shugaban kasa wani gwamna ne wani shugaban kasa ne tun daga lokacin Abacha har zuwa yau wanda yake iya sanin me yake faruwa a kowace local government a kowace mazaba a kowace chapter sannan kuma ta yi warwarewa saboda haka in dai matsayin kana matsayin shugaba gwamna shugaban kasa baka zo nan ba wallahi sai ma bayan ka gama shugabancin sannan sai ka fuskanci ashe baka ma san ma me matsalar ba ina so in yi commenting ne akwai wasu maganganu guda biyu na farko maganar da Malam Yusuf yayi na cewa ga abin da yake faruwa a kwara to su mutanen kwara ma abin da wasu banjina ya faɗa ba tattara fulanin gabaki ɗaya aka kai su camp ɗin NYC na yin fata aka ajiye su aka ce ana so a ga movement na sauran suka zo suka fara magana ƴaƴansu suna mutuwa babu kyakkyawan abinci babu kyakkyawan matsuguni babu kyakkyawar ruwan sha hukumar amnesty ce ta fitar da wannan rahotar har zuwa yau bamu ji cewar an saki wannan planning sun koma gidajensu ba a can ne bauta kasa na san yanayin inda fulani da yarbawa suke zauna lafiya kalau abun mamaki ne kace to me ya faru irin wayan abubuwan suke faruwa amma akwai wani babban malami wani professor a nan jihar Kano da yake ga mun cewar akwai wani professor mutumin Igbo yarbawa da ya ga masa cewar akwai agenda ta ana so a raba tsakanin fulani da hausawa wannan hausa fulani din si ya akai inda akai konin din ita Hausa Fulani ta zauna kuma a cikin tarihi ake cewa to shi akwai wanda kokari su suke sponsoring din wannan abin shekaru fiye da 50 ya lati su raba wannan kalmar yau kuma an zo wajen idan lokacin da yake ga mun lokacin ba a raba ba idan lokacin da yake fada ko masu ilimi suna fada ana kallon sa ne musu dariya ana ganin wannan su yau gashi ya zo wajen sai maganar daba da dan uwa na yi magana comrade magana daba babu inda zaka yi faka ce idan kuɗi yazo na gwamnatin jihar Kano abinda tafi damuwa da shi shine ta gina titi ta gina wannan wasu abubuwa wanda zai kawata gari
5: ai shi gwamnatin injiniya ne ta yi shi sa hankalin sai fi karkata
3: gwamnati to mu ba civil engineer muke bukata gwamna ba muna bukata gwamnan da ya san me matsalar mu wai kawo shi kuma wallahi sai Allah ya tambaye shi saboda haka san kalubalen da yake gaban sa to build that ka gina gazi shine wannan ka gina gada ba masu hawa gada
5: amma misali ai zai
3: abinda nake so in ce shine to idan bakin suka shigo me kai preferring din kananan matasan ka wa'anda guda dubu nawa yanzu iya matasan Kano mutum dubu nawa kake da su nawa ne kake da su kididdiga nawa kake da su idan ka ba kama da statistics din kididdiga wani abu ka ajiye fa gefe ba fa a labarin ka a wanda ka shirya zaka iya warwarewa al'umma matsalar ta matasa ne kake da su wayanda suke aiki nawa ne suke zuwa kasuwar Sabon Gari wene ne suke zuwa Kwari wene ne suke zuwa Singa wasu waye suke dako su waye suke Acaba su waye suke kaza su waye suke kaza kana da gidduka su
5: gwamnatin Kano ne yanzu ya shirya wa irin waɗannan tunda haka ga a zuwan sai ne yayi ofishin mai tattara bayanai wanda ake kiransa da suna statistician wanda ake tattara duk wani statistic na alƙaliman kowane bangare na matasa da menene zuwan gwamnatin Abba Kabiru
3: su shi mai amfanin record ba amfani da shi idan ya kafa wannan ofishin abinda muke so ya zama an yi amfani shi sannan kuma waye ce masa sai yayi shekara zai yi shekara 8 waye bashi tabbas sai Allah rayuwarka kullum a hannun Allah take saboda haka idan ka tashi zaka yi plan din abinda kake lissafin nake da shi yanzu misali wannan awa din ina sa ran yanzu ita ce tawa amma an jima ta Allah ce a an yi shekara 3 me kai a shekara 3 wanda shi zaka nuna kai tawassuli da shi kace nayi abu kaza ku zabe ni ku kara min shekara 4 saboda haka muna jin hankalin gwamnati cewar ta tsaya ta yi kamar tana yi al'umma da ake kashewa billahi la ilaha illa huwa gwamna kai za a fara tambaya kuma idan har irin da za a tambaya wallahi ba za mu yafi ba saboda ba hada kin to ai ba hada kin matakan da za ka to me aka yi
5: to komare za
3: ka dawo da rundunar adalci yake fa wa zan ji kunya ko in ga masa gaskiya ko a gaban gwamnati wallahi zan ga masa
5: kai goyen dattijo ne
3: ni goyen Alhaji Abdul Karim da Ibni kuma kowa ya san mu za mu faɗa ko a gaban gwamnati billahi lazi la ilaha illa huwa maganar da na fada a gidan radio zan iya gaya gwamnati fuska da fuska
5: to shikenan
3: saboda haka
5: so kuka hadu sai ka gaya
3: magana ta karshe masu zabe al'ummar jihar Kano
5: ai ba mu gama ba za ka ƙara wasu maganganun mu bari mu daga layin waya masauraran mu za a kira mu ta 0707795239 ko kuma 0817475777 domin ba mu gudunmawa a cikin shirin. Assalamu alaikum a gurguje.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikum assalam.
6: Malama Ali barkan ku da wannan lokaci.
5: Barka dai da muke tare.
6: Sunana Hassan Sanya Angon Masala. Gaskiya na ji dadin batutuwan da kuka tattauna Allah ya kungiya saka mu gudana kai. Wato maganar wancan dalibai na koyo da aka saki. Gaskiya ina ganin cewa mu mutanen mu nan ba mu da murya ɗaya ko kuma muna da murya ɗaya ne ba ta zuwa inda ya kamata. Duba da cewa lokaci kusan da aka sace su da ɗaliban Borno amma su sun yi zanga-zanga sun yi kira-kira idan ban manta ba Davido wajen buɗe kofin duniya ya fito ya yi magana ya sanar da duniya halin da ake ciki amma mu a yankin mu ba ku wani wanda aka ce wai ga shi ya fito ya irin wannan hasali ma sai abin ya koma cece ku ce mu kamar celebrities din da ake ganin ana jin maganar sun da yanzu ba su malamai aiki ba sai ga shi su sun kasance sun kasance yan bambanci ga gwamnati duk wasu fito su ma su nuna duniya cewa ga matsalar da take faruwa a Arewa, tunda shotin ya gabatar da matsalar ta kudu, mu ma sai a fadakar da cewa ga abin da yake damun mu a Arewa, amma ba a samu hakan ba. A gaskiya kina yake ya yi waɗannan kungiyoyin abin yana matuƙar rike ni, kuma wannan gida ne to ana saka muku da alheri, sannan yan majalisun mu da gwamnoninmu da sanatocin ya kamata su cikin tsoron Allah sun ce amana su yi rayuwa. Amma wannan hanya da aka ɗauki gaskiya ba hanya ce mai gujewa ba, sannan ba kamar faɗan da ba yana da kyau an dakin ciko da ƙwayoyi da masu harkar ƙwayoyi, saboda mafi yawancin yaran nan da suke abin nan mutum in dai ba ya sha ya hankalin sa ya kushe, wani ba zai aikata abu, wani sai aikata kuma ya dawo ya rika ganin kamar ba ma shi ne ba. Allah ya bugi ka kuma ni shaga wani nan gare shi ga tsaron rukun
5: to muna godiya Usman Alhassan angon mace daya. Hello, dawa muke tare? Dawa muke tare? To wace gudunmuwa za a bamu a gurguje?
7: Zaki duk cewa da gaskiya siyasa ne, amma daga lokacin da suka samu mulki magana ta gaskiya gaba ɗaya suka ji hankalin siyasa da ne siyasa da kuma kuma sun tada ka amma cewa ma ba kamar ma ba mulkin da demokrasiya yake ba, wannan ita ce babbar matsalar da take damun siyasar jihar Kano. Magana ta gaskiya ni ma ina goyon bayan sa, masu mulkin ba ɗan siyasa ba ne, ɗan siyasa da fanfas mulki daban a jihar Kano,
1: wannan gaskiya ne.
5: To muna
7: godiya, wannan ita ce gaskiya ne, wannan ita ce magana ta gaskiya, saboda ɗan siyasa
5: kira su da
7: kamar zafa zuwa a kwaciwa
5: lokacin
1: da suka san
5: matsalolin al'umma. To muna godiya. To amma mutum rikin
8: zaka ga akwai shukumushin da ake magana ai ba ɗan siyasa ba ne, kyau
5: wajen ɗan sama tsakanin wanda ba san mai kicin
8: siyasa ba.
5: To muna
8: godiya.
5: Salam alaikum, salam, da muke tare?
8: Ka
5: da
8: zai kawai ta wangar ganda ka da bin kwari. To muna
5: tare da kai
8: da bin
5: kwari.
8: Yawwa, abinan kuma rage fito na tsakanin ka Allah, wannan muka yi ta gaskiya da kuma da mu irin su nake so su fito fili in ga komai da abin da kike ga an ba yan bambanci ma zuwa shi ba su da abin da ne su yi ruwa da yiwa ba, kawai irin wannan muke so su samu a kan kana ce su fito su faɗa magana gaskiya ce su ce gaskiya da shi wannan magana ne wata ce ba da.
5: To muna godiya, muna godiya hayin kwari ko ke ko gara da gara.

0: A gurguje kan makara da wani layi barin tambaye kwamar da na samu sauran dinki gaskiya abun akwai ban mamaki tunda mulkin nan na demokradiya ya dawo daga shekarar 1999 zuwa yau zaka ga matsalolin mu a nan arewa karuwa suke yi misali kuma kamar inda ya fada muna da masana muna da kaza muna da kaza muna da kaza wai babu wani sabon tunani da za a zo da shi misali kamar Somalia ce ne nake gani ko wata kasa ce ne da suka bi suke fama da irin waɗannan yan tawayen an tsara cewa duk kanin kilomita 3 ko kilomita 4 za a saka wani shinge na musamman na jami'an tsaro a ƙara bi kilomita za a ƙara saka misali mu anan ba za mu iya haka ba ta inda za mu iya koru waɗannan yan ta'addan su fita su bar Najeriya misali
1: to assalamu alaikum rahmatullah
0: a
1: gurguje wato abin da nake so a fahimta kaga ita wannan rundunar yan kishin Kano mutum ɗaya ne tattara abokansa da ƴan unguwarsu abokansa waɗansu ma ba ƴan jiha bane ba ƴan Najeriya bane ba ya tattara su suka tare da wannan kungiya ya takaita ta da sunan cewa a fara taimakawa gida rundunar kishin Kano to ai maganar da ake sai da irin wayannan kaga shi yana daya daga cikin masu ilimi da ya gama aikin sa na soja ya zo tattara aka zo aka fara wannan to abubuwa nawa yi an yi gyara makarantu an kai musu kayan aiki ana da shambishiya ana empowering din mata da abun nan yaro aka samu ya hazaka ya ji labarin sa a radio a social media aka dauko shi aka
0: to ai ya san wasu abubuwa na tsaro me zai sa mun yi hira da shi ya ce shi ba zai gabatar da kansa ba sai dai a neme shi misali me zai sa ba zai je ya ga shugaban kasa ko ya ga ministan tsaro ya ce ga kaza ga kaza ga kaza ba
1: idan wannan magana kake so yayi harkar tsaron nan ya fi karfin mutum daya a dunkule baka wa'anda ya kamata sun neme shi shi fa kwararre ne ya wakilci Najeriya a majalisar dinkin duniya bangaren yaki da yan ta'adda shekarar su uku a Geneva yana wannan aikin ya san komai amma muhalli shahid wa'anda suke ciki yanzu suke da kakin ma ka manta inda aka yi wannan tumbur a ajeji a kashe shi major general ka manta wanda aka zo aka abin nan wato tsaka ji wannan wanda ya magana mai sharhin nan na baya bako yake ne kuwar miskin ne el miskin ai yake gaya maka wato wannan harka siyasar Bature ita ce ta hana mu ci gaba amma a takaice ba ni sakan 30 da Allah abinda nake cewa sakan 30 ba minti 30 ma fa rabin minti wato abinda yake faruwa mutane sai sun yi kura da kansu sun shigo sun hada kansu
0: da masauraro ba
1: sannan za a iya samu
0: lokaci amma da manyan bakin namu shi kuma da Jamil Magaji Hotora da kuma da Nasir Imam Sauran Dinki da Yusuf Alhaji Na'i ni sadoki kuran ke ta huta lafiya.

0: Kibo 3-in-1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Kibo Gary Mix.
2: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magista sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
4: Zainab, ke da Alhaji eh? Duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare, ba a raba ku.
5: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
4: To yaushe muke sa rana na uku?
5: Ce abu game da na uku
4: amma
5: ni da Alhaji mun amince cewa jiki na buƙatar lokaci, shi yasa ina da 7790
4: daga Honey and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tasirin haihuwa.

Rundunar sojin sama ta fitar da jerin sunayen waɗanda suka yi nasara a daukar sojoji. Hukumar FRSC ta jaddada muhimmancin taka tsantsan yayin tuki a lokacin damina. Muna tafe da rahoto na musamman akan ƙalubalen manoma a daminar bana. Daga ƙetare, Amurka ta goyi bayan shirin Iraki da Siriya na farfaɗo da bututun ɗanyen mai. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan rana ta Laraba, 30 ga watan Al-Muharram na shekarar 1448, wanda kuma daidai da 15 ga Julin 2026. Sunana Usman Ibrahim Datti, ga cikakkun labaran. Rundunar sojin sama ta Najeriya ta fitar da jerin sunayen waɗanda suka yi nasara a aikin ɗaukar sojoji. Hakan na kunshi ne cikin wata sanarwar da aka wallafa a shafin Facebook na rundunar a yau Laraba, wadda daraktan hulɗa da jama'a na rundunar ya wallafa. Rundunar ta bayyana cewa an wallafa sunayen waɗanda suka yi nasara a shafin ta na yanar gizo da aka tanada domin aikin ɗaukar ma'aikata. Ana sa ran waɗanda suka yi nasara a tantancewar ƙarshe za su kai rahoto a cibiyar horar da sojin sama ta NAF da ke barikin sojin sama na Kaduna na wato ranar Lahadi 19 ga Yuli 2026 domin fara samun horo. Rundunar ta kuma umarci waɗanda aka zaɓa su zura takardunsu na asali da kofinsu tare da sauran kayan da aka lissafo a cikin umarnin shiga horon. Hukumar kiyaye afkuwar hadura ta ƙasa FRSC ta yi kira ga direbobi da sauran masu amfani da hanyoyi da su kare yin taka tsantsan yayin tuki a lokacin damina. Tana mai gargaɗin cewa yin gudu a lokacin ruwan sama na ƙara hadarin afkuwar hadura. Wannan na kunshe ne cikin sanarwar da jami'in wayar da kan jama'a na hukumar Osundu Ohiri ya fitar, inda ya ce shugaban hukumar Shehu Muhammad ya bayyana cewa ruwan sama kan rage hangen direbobi tare da sa hanyoyi su yi santsi. Labarin da ke jefa masu ababen hawa cikin hadari ya buƙaci direbobi su tabbatar da gilashin mota, fitilu da na'urar goge gilashi suna aiki yadda ya kamata kafin su fara tafiya domin samun kyakkyawan gani yayin tuki. Haka kuma ya shawarce su da su rage gudu idan aka fara ruwan sama, su tabbatar tayoyin motocinsu suna da inganci kuma suna riƙe hanya yadda ya kamata domin kaucewa zamewa ko kwacewar abin hawa. A ƙarshe, shugaban hukumar ya umarci kwamandojin FRSC a faɗin ƙasar nan da su ƙara wayar da kan jama'a, su tsaurara sa ido kan zirga-zirga tare da tabbatar da ana duba ingancin na'urorin goge gilashin motoci a wannan lokaci na damina. Jami'an tsaro sun kama Adeniyi Adeyemi, wanda ke ikirarin shi ne darakta janar na wata ma'aikata ta bogi, bayan da babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ba da umarnin kama shi. An kama Adeyemi ne a jihar Osun sahohi kaɗan bayan mai shari'a Muhammad Umar ya bayar da sammacin kama shi saboda rashin halartar zaman kotun da aka shirya domin sauraron ƙarar da ake tuhumarsa da ita. Kotun ta bayar da umarnin kama shi ne bayan buƙatar da lauyan 'yan sanda mai gabatar da ƙara Wisdom Madaki ya gabatar, inda kuma ta umarci hukumomin tsaro su kamo shi su gurfanar da shi a gaban kotu ranar 30 ga watan Satumba. Ana tuhumar Adeyemi da laifuka takwas da suka haɗa da ƙirƙirar takardun bogi, damfara da kuma yin ƙarya.

0: hukumomin tsaro domin gujewa binciken da ake yi kan zargin damfarar da ya shafi hukumar yayin da ake ci gaba da bincike kan lamarin. Hukumar tsaro ta Civil Defense ta ce jami'an ta sun kama mutane 671 da ake zargi da hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a sassa daban-daban da kasar nan. Onuja ya bayyana hakan ne a Abuja yayin da yake wakiltar babban kwamandan na Civil Defense Professor Ahmad Audi a taron masu ruwa da tsaki kan inganta tsarin gudanar da harkokin ma'adanai wanda kwamitin na musamman na majalisar wakilai kan hakar ma'adanai tsaro da yaki da halitta haramtattun kudaden ya shirya. A wata sanarwar da aka fitar kwamandan rundunar Attah Onuja ya ce an riga an gurfanar da mutum 397 daga cikinsu a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja. Ya ce rundunar ta rushe wurare da dama da ake haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, ta rufe ayyukan da ba su da lasisi, ta kuma kwace kayayyakin haƙar ma'adanai tare da mayar da wasu wuraren ga masu lasisin na suka cancanta. Ya danganta wannan nasara da kwarewar jami'ar rundunar haɗin gwiwar hukumomin tsaro daban-daban da kuma ci gaba da samun goyon bayan gwamnatin tarayya. Idan muka dawo nan Kano, kuwa rundunar 'yan sandan jihar ta kama wani da ake zargi da ta'addanci a ƙaramar hukumar Bici. Hakan na kunshi ne cikin wata sanarwar da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar CSP Abdullahi Haruna Kiyawe fitar a ranar Talata. Sanarwar ta ce wanda ake zargin Muhammad Isa Haruna mai shekaru 28 an kama shi ne a ranar Asabar bayan samun sahihan bayanan sirri daga mazauna ƙauyen Rimaye. 'Yan sandan sun ce jami'an su na sashen Bici sun garzaya yankin bayan samun rahoton cewa an ga wani mutum sanye da kayan da ake zargin na sojoji ne, inda mazauna ƙauyen Rimawa suka taimaka wajen gano shi. Binciken da aka gudanar ya kai ga kwato bindiga irin AK-47 mai ɗauke da harsashe 30, sai ƙarin wasu harsashe 79, kayan soja guda 2, hulunan soja guda 3, katin shaidar soja na bogi da kuma takalman sojoji. A nan kuma gwamnatin jihar Neja ta haramtawa makarantu masu zaman kansu gudanar da bukukuwan kammala karatu, tare da umartar su da su mai gurbin da bukukuwan gabatar da jawabi ta raba kyaututtuka domin karrama ɗaliban da suka yi fice. Sabuwar dokar wadda hukumar kula da makarantu masu zaman kansu ta jihar ta fitar na da nufin daidaita yadda ake gudanar da bukukuwan ƙarshen zangon karatu da kuma daƙile yawaitar bukukuwan kammala karatu masu tsada da suka zama ruwan dare. A cikin wata sanarwar da daraktan yaɗa labarai na ma'aikatar yaɗa labarai da wayar da kai ta jihar Yunusa Ibrahim ya fitar, gwamnati ta ce makarantu su riƙa amfani da bukukuwan gabatar da jawabi da raba kyaututtuka wajen karrama ɗaliban da suka yi fice a fannin karatu, ɗabi'a, jagoranci da sauran nasarori. Sanarwar ta ce yawaitar shirya manyan bukukuwan kammala karatu na ɗorawa iyaye nauyin kuɗaɗen da ba dole ba, tare da haifar da gasa mara amfani tsakanin makarantu. Gwamnatin ta ƙarar cewa da dama daga cikin waɗannan bukukuwan sun kauce daga manufarsu ta ilimi, inda almubazzaranci da kashe kuɗaɗe da kuma harkokin kasuwanci suka mamaye abin da ya kamata ya kasance bikin yabon nasarorin ɗalibai. A yayin da damuna ke ci gaba da kankama a sassa daban-daban na ƙasar nan, manoma da dama sun fara gudanar da ayyukan noma, sai dai wasu na bayyana damuwa kan ƙalubalen da suke fuskanta, musamman ƙarancin ruwan sama a wasu yankunan da kuma tsadar kayan aikin gona. Masana na gargaɗin cewa ba a ɗauki matakan da suka dace ba, waɗannan ƙalubalen na iya shafar yawan amfanin gona tare da yin tasiri ga wadatar abinci a ƙasar. Wakilinmu Shamsu Muhammad Kundila ya bibiya halin da ake ciki, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
1: Noma na daga cikin manyan ginshiƙan tattalin arziki a Najeriya, musamman a arewacin ƙasar nan, inda dubban iyalai ke dogaro da shi domin samar da abinci da kuma samun kuɗaɗen shiga. Da zarar damina ta fara, manoma kan shiga gonakinsu da fatan samun amfanin gona mai albarka. Sai dai a bana, wasu daga cikinsu sun ce suna fuskantar ƙalubale da dama da ka iya shafar yawan amfanin gonar da ake sa ran samu. Daga cikin matsalolin da suka fi addabar manoma akwai rashin daidaitar ruwan sama a wasu yankuna, lamarin da ya tilastawa wasu jinkirin shuka. Haka kuma tsadar kayan aikin gona kamar taki, ingantattun iri, magungunan kashe ƙwari da ciyawa da kuma kuɗin ma'aikata na ci gaba da zama babban cikas ga harkokin noma. A zantawarmu da wasu manoma a Kano,

0: To madalla barkamu da dawowa yanzu kuma za mu ji ga madoyin da muka kallafa muku a dandalin mu dake sara zumuntar Facebook shin sakaci ne ko rashin daukar matakan kariya ke hata saiwaitar konewar kananan yara a cikin gida akai akai ana jin labarin kananan yara dake konewa a jiki sakamakon ruwan zafi miya ko abinci mai zafi da aka bar ya inda za su yi a kaiwa a mafi yawan lokuta irin waɗannan hadira na faruwa ne a cikin gida waɗanda hakan yake janyo jinya mai tsawo ko nakasa ga wasu yara ko ma a rasarai masana na cewa kula da yara muhimmin abu ne don haka iyaye su tabbatar da cewa kayayyakin amfani kamar tukwane ruwan zafi da sauran abubuwa masu hadari ba sa kusa da inda yara ke wasa hakan na daga cikin hanyoyin da za su rage irin waɗannan hadara ana kura a yin wani mataki ya kamata iyaye da masu kula da yara su dauka domin kare ƴaƴansu ga wasu daga cikin sakonnin ku da kuka aika mana daga dandalin mu na sara zumunta da muhawara dake a Facebook
1: Za mu fara karanto sakonnin Ryan naku ne da sakon Aziz A Musa Indabawa inda ya fara da gaskiya sakaci ne Rahama Radio ya kamata iyaye su ringa kula da waɗannan abubuwan ajiyewa a kusa da yara kamar ruwan zafi ashana soyayyen mai duk waɗannan abubuwa ne masu hadari ga yara iyaye da masu kula da yara su rika sanya ruwan zafi tukwane da sauran abubuwa masu hadari a wuraren da yara ba za su iya kaiwa ba haka kuma a kula da yara a kowane lokaci musamman ma a lokacin girki ilmantar da iyalai kan hanyoyin kare yara zai taimaka wajen rage irin waɗannan hadara sako daga ambasa da Hassan Usman Suleiman a ra'ayin Abba Ahmad na Antu Salamu Rahama Radio gaskiya sakaci ne su iyaye mata suna mantawa da yara idan suna wani uzuri ba sa kulawa a dore girki ko ruwan zafi yara suna wurin ko makamancin haka sukan manta da yaran da suke tare da su har wannan iftila'i kan faru fatan Allah ya kare akon hakan a gidajen mu a ra'ayin mu Dasir Adam Indabawa shi kuwa Suleiman Adamu cewaye gaskiya waɗansu iyayen suna da sakaki wajen kulawa da yaran mu ko ruwan zafi zamu jona muna dasa shi a saman tebur da muka tabbatar tsahon su baya kaiwa wajen sai an sa ido sosai saboda yara suna da kireniya da yawa Allah ya tsare mana su Abdulmajid Lawan Aisami cewaye Salamu Rahama Radio hakikanin gaskiya wani lokacin sakaci ne na iyaye mata wani lokacin kuma kaddara ce da tsotsayi muna addu'ar Allah ubangiji ya kara tsare mana yaran mu amin A ra'ayin Abubakar Saleh cewa assalamu alaikum hakan yana faruwa lokaci zuwa lokaci wani lokacin ya zama kaddara wani lokacin ya zama ganganci bai kamata ce iyaye suna banin yara su dinga zuwa murhu ba ko kuma ce su je su sauke ko su daura wani abu mai zafi dole sai iyaye mata su rage ganda tare da taimakawa iyaye maza wajen nunawa da taimakawa mata reno da kuma kula da aikin gida Za mu karkare sakonnin Ryan naku ne da sakon Alkasimi Sadduku Salamu Rahama Radio maganar gaskiya 90 cikin 100 laifin wasu daga cikin iyaye mata ne a mafi yawan lokaci yana dora ruwan zafi a barshi akan wutar yana ta tafasa a koma daki yana ta latsa wayar hannu baya ga haka kuma wasu bayan an sauke ruwan zafin maimakon juye shi gaba ɗaya sai a barshi a gaban murhu iyakacin sakonnin Ryan naku kenan na wannan lokaci kuna da damar ci gaba da bayyana rayuwanku a shafukan mu na sada zumunta da suke a Facebook wato Rahama TV da Rahama Radio domin karanto su a labarin mu na gaba Anas Lawan Dan Maliki a labarin Rahama
0: daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke Facebook kuwa yanzu za mu je ga fagen wasanni
2: Sipenta da makasa ta farko da ta kai ga wasan karshe na gasar cin kofin duniya biyo bayan doke Faransa da Cibiu da nema a wasan kusa da na karshe da kasashen biyu suka fafata a daren jiya a yau kuma hankulan masoya kwallon kafa zai koma ga wasan kusa da na karshe na biyu tsakanin kasar Ingila da Argentina Inda kungiyar da ta yi nasara za ta haɗu da Spain a wasan ƙarshe da za a buga a ranar 19 ga watan Yuli. Faransa za ta fafata wasan neman matsayi na uku da ƙasar da ta sha kashi tsakanin Ingila da Argentina. Wanda za a gabatar a ranar 18 ga watan Yuli. A nan kuma kocin kasar Faransa Didier Deschamps ya bayyana cewa 'yan wasansa sun yi matukar bakin ciki sakamakon wasan da suka fafata da kasar Spain. inda yayi suka ga alƙalin wasa Aben Batun na ƙasar El Salvador da nuna rashin ƙwarewa a yayin alƙalancin wasan. Bashir Alali daga fagen wasanni.
0: Daga fagen wasanni yanzu kuma za mu tsallaka zuwa kasashen ƙetare, inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana goyon bayan kokarin da Iraki da Siriya ke yi na farfaɗo da wani bututun ɗanyen mai da ya haɗa kasashen biyu. Wannan na daga cikin jerin matakai da ake wato da aka sanar a baya-bayan nan don rage tasirin matakin da Iran ta ɗauka na hana jiragen ruwa ratsawa ta mashigin Hormuz. Wani jami'i ya ce kamfanonin mai na Amurka za su taka rawa wajen sabunta aikin bututun man fetur na Kirkuk Baniyas, wanda ya kusan daina aiki gaba ɗaya tun bayan mamayar da Amurka ta yi wa Iraki a shekarar 2003. Shugaba Trump ya ce Iraki za ta iya taka muhimmiyar rawa saboda tana da arzikin man fetur kuma za su kulle yarjejeniyoyi da dama da ita. Ana sa ran wannan bututun zai rika jigilar ɗanyen man fetur daga filayen man Iraki zuwa gabar tekun Bahar Rum da ke Siriya. Daga kasashen ƙetare muka kawo ƙarshen labaran namu, sai dai kafin mu sallama ga bitan muhimman kanunsu kamar yadda aka ji da fari. Kun ji cewa rundunar sojin sama ta fitar da jerin sunayen waɗanda suka yi nasara a daukar sojoji. Hukumar kiyaye afuwar hadura ta ƙasa ta jita da muhimmancin taka tsantsan yayin tuki a lokacin damina. Kun ji yadda muka kawo muku rahoto na musamman akan ƙalubalen manoma a daminar bana. Ita dai kuwa kun ji Amurka ta goyi bayan shirin Iraki da Siriya na farfaɗo da bututun ɗanyen mai. Sakon hikimar ya kasance kamar haka: kai hattara da abin da kake faɗa ko yaɗawa, ita jita-jita tana iya haifar da rushewar mutunci da haddasa rikici, sannan ta raba kawuna al'umma. Don haka kafin ka faɗa ka tabbata gaskiya ce, kuma kafin ka yaɗa ka binciki tushenta. Allah ya sa mu dace, amin. Madadin sashen labari a Amuru Kullum na gidan Radio Rama Farancin Al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka labarin ga zuwa ƙarfi, musamman editan da tattara labarin Mubarak Hamza Adam, Fatima Kabir labarin ya kasance tsaron da Kusma Ibrahim da take cewa cigaba da sauraron lafiya.

0: yawa jama'a.
1: Haji ya sabe, wannan tagumin kuma fa.
0: Tunanin makarantar isar da Ahmad nake, a ce shekara da shekaru ba canji.
1: Kwantar da hankalinki uwar gida, wannan Naisira ne, wannan kuwa na Ahmad ne.
0: Binta model school nake gani fa.
1: Kware kuwa uwar gida, ai abinta model school ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci. Bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su. A dan haka iyaye masu son samawa ƴaƴan su ingantaccen ilimi, Binta Model School ta shirya tsaf domin bada gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027, tun da hakan matakin pre-nursery, nursery, primary da kuma karamar secondary ta JS.
0: Mai gida, sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samawa ƴaƴan su gurbin karatu a Binta Model School.
1: Za ku iya samun Binta Model School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters, layin Musubahu Lakcara da ke karamar hukumar Kumbotsu.
0: Ko a kan lambar waya kamar haka: 0708888 ko kuma 0800603525.
2: Binta Model School, ilimi daidai da zamani.
3: Gaskiya da sake, yasa ina matarka kullun naje gidan biki sai naga kowa fistes sun yi cikin tufafi masu kyau da nagarta, kama daga leska material atamfofi da shaddodi, wallahi har kunya nake ji.
4: Ta moriki kenan, ai tunda na shigo naga kin hade fuska na san da magana, to shakuru miki domin kuwa Taiba General Enterprises sun yi order kayayyaki masu kyau da inganci, leska material na mata ƴan kwanisa, atamfofi gami da shaddodi don cancancewar ango da amarya.
3: Alhamdulillah, godiya ga hamshakin kamfanin Taiba General Enterprises da ya zo da zamani.
4: Wannan haka yake Timoriki, tashi mu je don ka gani wa idanki.
3: Ragadi, babu shakka Taiba General Enterprises suke tafiya da zamani ga rukunin leska irin su Swissless, Sibolless, Premierless, Lagosless,
4: Luxury Materials, Indian Materials, Swiss Material, Vuel Material.
3: Ga kuma galla-galla atamfofin Taiba Works, Exclusive, Sheraton, Julius Holland, Super Works.
4: Shaddodi na gani na faɗa.
3: Za ku iya samun rukunin kamfanin Taiba General Enterprises da ke namba 25-26 ɗayar Mangal House,
4: da kuma namba 16 gidan Shehu Dan Kwadai, sai namba 10 a Amana House da ke Unity World. Domin neman ƙarin bayani, 0811-76-22-77 ko kuma 0811-46-79-11 ko kuma 0800-30-49-41.
3: Taiba General Enterprises suke da kaloli na haƙiƙa.
5: Ce yau ba za ka fita bane ba?
6: Yau da kan bana jin fita saboda jiya ma da na fita a gareji na wuni. Ni ne turi, ga hayaki tun rage idan ma al'umma, ga wata ƙara da babur din nake. Kin ga kuɗin da na samu je gaba daya gareji na kai su. Da alama dai man da nake jiye shine matsalar.
5: Lalle kam wannan ba karamar matsala bace. To amma ya kamata ka canja man juyen.
6: Wannan ya zama dole. Bari in kira Malam Bala in tambaye shi wanne irin mai yake juye da shi. Assalamu alaikum Malam Bala, wai ko nace wanne irin mai kake juye da shi ne?
7: Ai da man Sahal Lubricant nake yi.
6: Sahal Lubricant, to ina zuwa. Lallai na samu tabbacin kyawun man Sahal Lubricant, shi sirrin aiki cikin nasuwa da kuma samun gwaggwaɓar riba a harkar tuki. Masu ƙananan motoci, kurkura da manyan motoci, kuma ku yi amfani da Sahal Lubricant domin samun inganci da lafiyar inji. Sahal SAE40 yana nan a lita 1 da lita 25, suna nan a lamba 40 guda Abdullahi Road Farm Center, daura da Bristol Palace Hotel, ko kuma lamba 9 Abdulmumin Close rukunin masana'antu da ke Tokarawa, kuma ta lambar waya 0811-62-67-8 ko 0811-273-36-66. Sahal Lubricant,
5: man juye mai ƙara lafiyar inji.
8: Musa, Musa, kwanan kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
9: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwalikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
8: Maman Lamin, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ana Dishwashing Liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai konnan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana Dishwashing Liquid, ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
9: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita ba tare da bata lokaci ba.
10: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da haduwa tare da ku a cikin bangare na biyu na sharhin bayan labarai daga nan Rahma Radio, farin cikin al'umma, mita 97.3 Zangona FM. Cikin yaddar Allah, kamar yadda aka saba kuma kamar yadda ake biye da mu, sharhin bayan labarai wani bangare ne na musamman da ake warewa, wanda hukumar wannan gida ta sahali domin mu tattauna tare da ku masu sauraro, domin mu sharhi tare da yin tsokaci akan labaran da kuka ji, ko ma wani muhimmin batu da yake da matukar muhimmanci kuma ya taba rayuwar al'umma kai tsaye, domin ku shigo mu tattauna kuma a bada gudunmuwar da za ta zama alkhairi ga al'ummar mu, domin a isar da sakon ga mahukunta da sauran al'ummar da za su iya kawo al'ummar mu dauki. Sunana Mubarak Hamza Adam, kuma ni zan jagoranci gabatar da sharhin na daidai wannan lokaci. Kamar yadda aka ji a cikin labaranmu, a cikin kanin labaran namu kun ji cewa rundunar sojin sama a kasar nan ta fitar da jerin sunayen waɗanda suka yi nasara a ɗaukar jami'an sojoji. Haka zalika, hukumar nan ta kiyaye haɗura ta FRSC ta jaddada muhimmancin taka tsantsan yayin tuki a lokacin damuna. A cikin labaran namu, mun kawo muku rahoto na musamman wanda ya shafi kalubalen da manoma suke fuskanta a damunar bana. Daga ƙetare a cikin labaran, kamar yadda Usman Ibrahim Datti ya kawo, kun ji cewa Amurka ta goyi bayan shirin Iraki da Siriya na farfado da bututun danyen mai. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin labaran da muka kawo muku a wannan lokaci, kuma za mu ɗauki batutuwa muhimmai a tattaunawa ta mutu wannan lokaci, domin ku shigo kai tsaye ku ba da taku gudunmuwar. Batu na farko da za mu tattauna kansa batu ne da yake da matukar muhimmanci, batu ne da ya shafi rayuwar al'ummar mu baki daya, batu ne da na ɗauko wanda ya shafi rayuwar da muke ciki ta tsaro. Tsaron nan, kamar yadda al'umma suka sani, yana da matukar muhimmancin da samar da shi ko tabbatuwarsa shine kwanciyar hankalin kowa da kowa. Ba ko shakka za mu iya cewa an yi ta gagarumin nasara, kamar yadda rundunar 'yan sandan jihar Kano ta sanar ta bakin shi mai magana da yau hukumar ko rundunar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar CSP Abdullahi Kiyawa, kamar yadda ya fitar da sanarwa cewa rundunar ta yi wani babban kamu, kuma ta yi nasara na kama wani da ake zargi da ta'addanci a karamar hukumar Bichi mai suna Muhammad Isa Haruna, wanda yake dan kimanin shekaru 28, da yake sojan gona, ya sa kayan sojoji kuma ya rika shigar da makamai zuwa wasu gurare. An kama shi kamar yadda bayanan sirri suka bayyana a wani kauye da ake kira da Rimaye a karamar hukumar Bichi. Wannan abu ne mai matukar muhimmanci, batu ne wanda ya shafi rayuwar al'umma kai tsaye. Da farko, wajibin mu yabawa ita rundunar 'yan sanda, kuma lallai mu dage musamman da addu'a na cewar Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da tona asirin ire-iren waɗannan masu ta da ƙayar baya, waɗanda suke ta'addanci da kisa na gilla da sauran abubuwa waɗanda al'umma suke cutuwa. Wannan abu ne mai matukar muhimmanci wanda al'umma za mu ci gaba da rubanyawa domin Allah ya kama na daukinsa cikin wannan al'amari. Haka zalika, jama'a su ci gaba da sanya ido. Lallai koda a lungun ka kake, a cikin ungo ko a cikin ƙwaryar birni kake, ka tabbatar da cewa abin da ka gani wanda baka yarda da shi, wato ka bi hanya cikin lumana da kwanciyar hankali da nutsuwa, ka san da waɗanda suka dace. Ka sanar da waɗanda suka dace, su kuma su sanar da hukumomi domin ganin an ka ɗauki. Domin duk abin da kake gani ka raina shi yana faruwa a unguwa, to idan ya zo da kai da sauran al'umma waɗanda ba a fata, to to kowa wannan matsalar sai ta shafe shi. Amma yayin da matsalar ta faru ko ta somu a cikin unguwanni tana ya kankarwa, to a lokacin al'umma suke da dama da zarafin su kai dauki domin su dakile wannan abin tun kafin yayi nisa. Wannan abu da su al'ummar kauyen Rima suka yi abin ayaba ne domin sun yi abin da ya kamata, sun bo ta hanyoyi suka ba da sahihan bayanai na sirri ga su jami'an tsaro, kuma har ta kai ga samun nasarar kama wannan dan ta'adda wanda ya shigo cikin al'umma da nufin ya cutar da su ko kuma ya yi wasu abubuwa waɗanda al'umma za su shiga cikin halin kaka na kai. A cikin rahoton kun ji cewa an kama shi da bindiga da rasashai da yawa a tare da shi da ma wasu abubuwa waɗanda yake yin sojan gona matsayin soja ya shiga domin ya cutar da al'ummar. To wannan batu na dauko shi ne saboda al'umma mu farga abinda muka kwana da sanin sa, abinda muka yi bacci ba mu ci gaba da yin sa ba, musamman addu'a da roƙon Allah tabaraka ta'ala to mu sake sabuntawa mu ci gaba da kokari dan ganin cewa Allah ya ci gaba da jin kokenmu kuma ya kawo mana dauki a cikin wannan al'amari. Baya ga haka, kamar yadda na faɗa tun a farko, da ni da kai da sauran al'umma baki daya muna da gudunmuwar da zamu iya bayarwa duk lokacin da muka ga wani abu, musamman koyarwa ce ta addini kamar yadda ka sani, yayin da ka ga barna kana da hanyoyi da yawa waɗanda zaka iya ba da dama da gudunmuwar da za a kawar da ita, ko dai ka buta wannan hanyar ko ka buta wannan har zuwa mataki na ƙarshe wanda kamar yadda kowa sani koyarwa addini ce ta dora mu a wannan tafarki. To wannan shine muhimmin batun da zamu tattauna a kansa, wato na farko kenan. Sai batu na biyu wanda shi ma yana da matukar muhimmanci, wanda labari ne da ya faru a kasa ta ƙetare ko kuma in ce kai tsaye kasar Amurka, wadda hukumomi ko gwamnatin kasar ta ba da sanarwar cewa sun fito da wani tsari wanda wajibi ne dan shekaru 16 ko 17 sai sun dakata da yin amfani da wato kafofin sada zumunta na zamani na wani lokaci. Ma'ana abinda nake nufi, akwai wani lokaci na musamman da aka ware waɗanda su wannan yaran ɗan shekaru 16 da 17 za a sanya musu lokacin da za su dakatar da amfani da kafafen da daddare, sannan a dakatar da cigaba da amfani da suke da wasu fasahohi ko wasu manhajoji a wayarsu na wucin gadi, wanda sai lokacin ya cika sannan za a sake ba su dama. Rahoton da jaridar Independent UK ta bayar kamar yadda labarin ya bayyana, karkashin wani tsari za a sanya saiti, ma'ana wata na'ura da za ta rika bibiya wayannan matasan a wayoyinsu na shiga kafafen sada zumunta daga karfe 12 na dare zuwa 6 na safe. Wannan lokacin 12 na dare wannan saitin da aka yi akan na'urorin wayoyinsu ko da sun shiga ba za su iya budewa ba ko makamancin wannan sai karfe 6 na safe sai. Sai dai idan an ga dama ko an ga ikon cewa a canja musu wannan tsarin wannan saitin domin ya koma wani abu daban. Shin kuna ganin hakan zai iya faruwa a ƙasa irin tamu Najeriya domin a kawo dauki domin a shiga cikin al'amarin rayuwar al'ummarmu musamman matasa domin saita musu kwakwale da wayoyin da ake amfani da su yau da gobe domin ganin cewa an samu kyakkyawar rayuwa kuma an samu kyakkyawar al'umma. Waɗannan su ne batutuwa muhimmai guda biyu da na ɗauko. Za ku iya shigowa kan 0707-779-2939 ko 0811-475-7777. Waɗannan su ne lambobin da za ku shigo kai tsaye domin mu taɓa hali tare da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To mun rasa wannan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
11: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala.
10: Na'am.
11: Fatan alkhairi a gare ka.
10: To muna godiya kwarai da gaske da wa muke tare.
11: Masha Allah. Sunana Aminu Igu da Dan Dago.
10: Na'am, to Aminu Igu da.
11: Abubuwan da aka tattauna a kan su gaskiya. Kuma musamman bangaren wannan kokari da jama'a ta garin Bichi suka yi.
10: Na'am.
11: Aka kawo shi wannan bata gari da aka samu. To alhamdulillah mun yi masa godiya. Kuma dama wannan halayya ce, al'ada ce ta mutanen Kano.
10: Na'am.
11: Duba kan wani yanayi da yake
10: To amin muna godiya kware da gaske na
12: social media din nan
10: to
12: ai bayan wannan ma akwai koyon da za ka iyayen su ba yaran ba su ya musu goyon aka ba
10: na'am
12: amma su kan iya daukan wayoyin iyayen nasu su shiga kuma su yi amfani da su to su ma wannan kage ya kamata a ce su ma an taba su
10: na'am
12: din da wani yaran ba su ya mai waya za a yi rike ba amma akan iya ba shi dama a gida ya dan waya ya yi abin da ya kamata
10: aka
12: wannan tsari da inda an yi shi inda ya kamata zai rike wasu abubuwa da kuma yanayin tsauki hankalin yara su tsaya su karatu ba mu sai a shiga nan a shiga nan a shiga nan
10: to mun
12: yana da amfani
10: to
12: kan tsura su fara daukan mataki a sa'a
10: to muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa Aminu Inuguwa wato Igu da Dango dan dago muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum warahmatullahi
13: na'am wa alaikum assalam warahmatullahi
10: na'am
13: Mana mubarak Al-Qasim da sa'a zukura da namun gwata da numan ballai.
10: To Al-Qasim.
13: Mun ji labarai. Musamman na shi wannan sojan gona kenan wanda aka kama shi a nan wani yanki da ke karbar kuma rufe kenan ko?
10: Na'am.
13: To gaskiya za mu iya cewa alhamdulillah duba da cewa musamman al'ummar yankuna kenan. Sun yi wani irin wannan abin su kansu da nan tsarin ba za su yi aiki ba.
10: Na'am.
13: In har ba da gudunmuwar wato al'umma ba.
10: Haka.
13: Duba da cewa za su ke shigowa kai tsaye wanda suke da wannan mugun yashi amma idan har akwai musamman mutanen gari suna kokarin ganin suna ganin mai shiga da mutum wanda yake shigowa domin aikata irin wannan abu na ba daidai ba
10: akwai
13: bayanan sirri shi ne zai taimaka su sun zo wannan jami'an tsaro wajen ganin an daƙile da dukkanin abin da zai zama wasu ba game da al'umma Allah mun gode maka da wannan abu da yake faruwa
10: alhamdulillah
13: ya kara muku lafiya amin Allah ya yi wa ita kan da gidanta sai mu tarfa da mutara ba ta nasara gari ta nagode
10: Amin muna godiya kwarai da gaske Al-Qasim Isaac Dukku mabocin Rama Radio muna godiya kwarai da gaske da yanda kike kasancewa tare da mu Assalamu alaikum warahmatullahi
13: Amin alaikum salam barka da rana barka da aiki
10: Barka da shigowa baban Nuhu dan Gabasawa
14: To masha Allah malamu ba da nafi bato da kada ko guda bi musamman muna godiya ga Allah muna kuma mika godiyar mu ga su wato jami'an tsaro na jihar Kano Ubangiji Allah ya kara ba su nasara a dukkan irin wannan al'amura da suke kawo matsalar tsaro tsaro a cikin
10: Amin amin amin ya Allah
14: abubuwan mun ji dadi Ubangiji Allah ya kara ba da nasara Allah ya kawo mana karshen wannan al'amari
10: Amin amin
14: kamar yadda aka ce jama'a sun dan yi iya kokarin su ma wanda su ne a rahati sun ba da wato wani nake har Allah isa aka samu nasarar kama shi to gaskiya dama hakan yana da matukar kyau yanda jama'a idan dai aka kai kitin abubuwa waɗanda hijab a yadda da su ba
10: na'am
14: to ba sai ana kokarin sanarwa ta hukuma ba irin kamar daukar doka a hadin ba
10: na'am
14: domin sha Allah Allah ya fara da hadin kama idan nan za a baki samun wani wato masanyar waɗanda ya aika wannan abubuwa tare da shi cikin yadda
10: na'am
14: ya sai batu na biyu na game da harkar wato kayyade shekaru na game da amfani da intanet a wato ƙasar Amurka da zama zama yan shekaru 16 ko
10: zuwa 17 na'am
14: to an gaskiya malam ba ga sai nake gani mu nan Najeriya kamar da kai tambayar cewa wai hakan zai to ya kike
15: ya kamata kamar wuya kuma ko akwai abubuwa wadanda yake ya kamata a ce ana gudanar da gaskiya a ga cewar ba a gudanar da su din yadda ya kamata na gani za ka cewar sau da yawa nunan sai a dinga ganin cewa ai ga harkan matsalin ji amma sai ka ga abubuwa to sai ga wannan ne ke baka bayan musamman kuma sai ga haka su dike aiwatar da abubuwan nan
10: No. To baban Nuhu muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da fatan Allah ya kawo mana dauki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. So barka da shigowa da wa muke tare. To Muhammad Umar Gwamma Jami cece gudunmawar ka. Na'am. Amin. Allah ya tabbata mana. Na'am. To muna. Na'am. To muna godiya kwarai da gaske Muhammad Umar Gwammaja. Da fatan Allah ya karba mana kuma Allah ya mishi dukkanin ibadun dukkanin inda ake samun waɗannan tashi-tashin hankula da rashin tsaro a ƙasar mu baki ɗaya muna fatan Allah ya kawo al'ummar mu dauki dukkanin waɗanda suke hannun waɗannan zalimai muna fatan Allah ya ba su mafita assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah to muna godiya Abubakar
16: to gaskiya ka ga wannan abu da aka samu na ballata wannan dan ta'adda abu ne wanda ya kamata a dindina al'umma da jami'an tsaro kamar yadda ka faɗa
10: na'am
16: sannan gaba sai biyu al'umma su tashi da addu'a da kuma ba wa jami'an tsaro irin wannan abu wanda sai ba jami'an tsaro damar ya kawo muka dauki a dukkan yanayi da ake fama da shi na harkar tsaro
10: haka
16: ba zan abu mutum shi kuma yana kaɗa ko akan harkar nan wacce ake cewa yara akwai lokacin da za a kashe harkar social media
10: na'am
16: to ni kan san gani a Najeriya mai tsami sun ji ne yiwu amma mai wahala
10: na'am
16: ba ta ga cewa lokacin da aka je za a ciki wannan manhaja
10: za
16: ta tambaye ka mace ne kai ko namiji yaro ne ko babba
10: haka
16: na kare na kan saka ko na kamfani ko na mu kuma din haka to kaga akwai tsari dama ne inda za a ciki wa yara
10: haka
16: dan har aka ce mu mura kanmu mu ba da gudunmu a nan wajen yanda za mu ciki din
10: na'am
16: gwamnati da kuma manhajar ita kanta za ta taimaka mana wajen cewar a ga yadda su yara za su amfani da ita amma mun ga rungu wannan tsarin ba ko da shi an kawo dokar da ga wani babba ne zai ciki wa yaran kuma yaran ne zai amfani da ita shi da kansa zai amfani da ita
10: haka to mun rasa wayar Abubakar Saleh Sheka muna godiya kwarai da gaske da gudunmawarka assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh baka da shugowa mai cece gudunmawarka na'am
17: akan tsaro to idan tsaron nan harka ce kowa an faɗe shi harka ce mai bani
10: haka
17: wato babban matsalar mu a Najeriya kullun rashin shugabanci kawai yake ja mana waɗannan abubuwa kuma abin da na ga ku haka yanzu in kai ka san informal ko ka san inda ake aikata irin waɗannan abubuwa yanzu ba shi wannan da ake kokarin aka ce an kama shi ba in ba sa'a ba ko mai dinan da cewa daga karshe za a ga ya kuku da ya fita ya ja kama harkar da harkar gaban sa ba za a yi masa kuma duk da cewa duk sannan aka faɗa ta ta to ai kai ka tabbata mutum nawa ya san aka ce ba shi da kashi ba kaga na hukunci baya aiki tunda an gida da sura sun ci a irin hukuncin kisa bayan kuma Qur'ani ya nuna duk yadda wasu abubuwa suka faru shi san mutum yayi an tabbatar a kai shi kaga ba mu a Najeriya ba an zama da mu bayan sura sai abin da sura ta gaya mana amma da doka tana aiki su shugabannin duk wannan shikencin da ake idan an kawo mutum ma an je an kulle shi da karshe zaka ga wani ya koma ya fito shi to kaga irin wannan abubuwa kuma musamman kaga mu ba yanzu a kauyuka da birane wani gurin ba duk wannan wannan ne fuka an san inda ake aikata amma ka san da yasa ake kauciya ka je ka ci ga inda ake aikata kuma ba za ta iya aikata komai ta kare ka akan waɗannan abubuwan da ake aikata ba da idan ka zo ka faɗa ko ka nuna za a iya kare maka musulunci da arzikinka to da wallahi Allah in goma da ake ta ina da ina da ina za ka kan san kun za ka je ka faɗa to amma kana zuwa in ka faɗa to ka dauko kan ka ruwan da kuwa ka ga abubuwa ne waɗannan su irin waɗannan abubuwan gaskiya kuma ya kamata a ce ta duba cewar jama'a ta ke mulka kuma irin wannan kukan da ake yi na tsaro wallahi ta sani wata ake inda ba ta yi abin nan ba zai gagare
10: amma jibrin Idris

0: bibiye shi kansa wanda ake zargin a kamo shi wani abu ne da ya kamata ce an yaba kuma an kara musu kwarin gwiwa haka zalika mun tabo batun mu kuma bangaren al'umma cewar sai a dage da addu'a tare da bada gudunmawa da hadin kai ga su jami'an tsaro domin su samu su ci gaba da ayyukan su domin a cimma nasara assalamu alaikum wa rahmatullah to muna godiya wa yar kan
1: ni sunana Ahmad Arusi Madabo
0: to malam Ahmad
1: to gaskiya ba ku shakka kamar yadda ka faɗa dole ai ba hukumar tsaro da ainihin su kansu mutanen gari
0: ko
1: da dama mun jiddi muna tunanin ba ainihin hukumar tsaro take take kula da ainihin tsaro ba
0: na'am
1: dole sai mutane sun kashi su ma sun hada ƙarfi da ƙarfi a hada hannu da yake cewa a hannu ɗaya ba hannu biyu aka ce maganin kadamaniya
0: na'am
1: to shine irin yadda ya kamata mutane su fahimta su ma kansu jami'an tsaro ya dike da suke
0: yadda
1: suka ga wata bako fuska ko wani abu makamancin abin da yake bai daidai ba ko wani abu da zai iya cutarwa ko ya yake ko menene to lallai su yi gaggawa isar da sako cewa inda abin ya amfani
0: na'am
1: idan aka yi wannan za a yi tara-tara a kashe wannan matsala da take damun al'umma a ko gaskiya jami'an tsaro Allah ya saka masa alheri sun yaro gani kwarai da gaske
0: na'am
1: to ba ku wannan mutane sun yaro gani kwarai da gaske kuma sun yi kokari da aka saba yanzu wani sabon yi da ya zo ya ɗaukar doka a hannu kaga su wasu ɗauki doka a hannu ba a saka ba dukkan sakan da ke so a gudun je hankali na ilimi su ka isar da sako sako to ubangiji Allah ya gane da mutanen mu su dinga irin wannan
0: to amin muna godiya kwarai da gaske Ahmad Arusi Madabo muna godiya kwarai da gaske malam Ahmad Arusi Madabo gurguje lokacin namu ya kare amma bari mu dauki wannan mai waya ta karshe assalamu alaikum warahmatullahi gurguje waye wa
2: alaikum assalamu warahmatullahi wa mubarak alajin jakara da yare gashin
0: gobe to alajin jakara mai cece gudumoka
2: to a gurguje ka ba mu ruwi na biyu
0: dangane
2: da wannan kasa ta Amurka da za ta yi duka a kananan yara dangane da al'amari na social
0: media na'am
2: kaga mu yan musulmai mu ya kamata mu yi darasi dangane da wannan al'amari
0: haka
2: wanda ya zama to ko da an je su hukumomi na mu ba su yi wannan doka ba
0: mu
2: a cikin gidajen mu yi wa yaran namu doka ki mu su iyaka dangane da amfani da wani
0: wanda
2: malam mubarak idan baka manta ba a wannan gida na sha ba da misali da wani mai gida na
0: haka
2: wanda daga cikin yaransa da suka zama samari har da wanda suka irin auren wurin nan ake yanzu ya zama magidanci amma ko shi wayansa ba zai taɓa barinsa da wuce ƙarfe 10 zuwa 11 a hannunsa ba
0: wanda
2: sai ya kashe ta ya kawo mahaifin ba zai bashi ita ba sai washe
0: sai washe gari
2: ba wani muhimmin abu zai yi da ya danganci kasuwarsa ba
0: na'am
2: ba zai barshi da wannan wayar ba to haka ya kamata iyaye su ta inda ko da hukumomi ba su irin wancan tsari ba mu ya zama to mun yi wa kanmu kaga ba mu zai hakira sai wancan ya zo ba saboda amma shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce
0: Allahu alaihi wasallam
2: mata jiya hajji ce ta mumi
0: sai dauka yasa muna godiya kware da gaske to muna godiya kware da gaske godiya ta musamman ga dukkanin waɗanda suka shigo suka bada gudunmawa Aminu Igu da Dan Dago Alkasim Isaac Dukku Baban Nuhu Dan Gabasawa Muhammad Umar Gwammaja Abubakar Salih Sheka Jibrin Idris Rantan Ahmad Arusi Madabo da kuma Alhaji Jakara da dukkanin waɗanda suke ta kokarin shigowa amma lolly zamu tsahirta wannan lokaci saboda ne lokacin a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa musamman sashen mu na labarai da al'amuran yau da kullum sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa ci gaba da sauraro lafiya

0: biya harkokin wasanni. Shin ka san cewa zaka iya lashe kyautar kuɗi da ya kai kimanin naira 5,000 idan ka yi hasashen wasan kofin duniya daidai?
1: Wasanni uku kacal suka rage a kammala gasar cin kofin duniya ta FIFA a shekarar 2026. Kasashe hudu ne kacal suka rage a fafatawar neman kofin duniya. Gasar da Amurka, Canada da Mexico ke karbar bakunci ta shiga matakin da komai ka iya faruwa.
0: Kasashen da suka rage sun hada da Faransa, Spaniya, Ingila da Argentina. A halin yanzu kowace kasa da ta rage na da damar cin kofin duniya. Abin da yasa ake sa ran wasannin za su kasance masu zafi kuma cike da armashi.
1: A gefe guda kuwa, mazakun Garza ya shafin Rahama TV sun tanadarwa masu bibiyar su gagarumar kyauta ta hasashen

0: birni da karkara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara domin jin tarihin gari al'adar gari sana'ar gari da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'umar karkara ke ciki wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryen ta akan mita 97.3 a zangon FM shirin da gidan radion yake kula da shi ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila da nake shirye shirin kuma na gabatar
1: haka muke diban sa mu sha dabbobi su zo su shiga su sha wani abun ma da zai baka takeici sai kana cikin diban ruwan sai kare ya zo ya fada ya ga ciki ya kawahun sa ka koyi ya zaka haka zaka dibi ruwan ka taho da shi gida a zuwa ya abinci da shi a ci kuma a diba a sha wallahi in rani in kwana ake diban ruwa in dai ka je gurin ana diban ruwa gurin nan
2: sai mun je masa ta ka hanta sai dai an je kabu ba kala kalbi sai kalmi mai nauta yayi kai shiga yana kai da yawa ma kuwa yana yi ake shiga mai yawa ba kalan ba
3: gabar ta tam katata ita ta sa da yake gona ta a kusa da gurin sai na dan yanki guri haka nace ni dai inna waya mutu a gona ta zan rife kuma haka ake yi
4: ina so ka ce saboda makabartar ta cika yanzu mutum sai dai ya kama gonar sa ya binne mun wuce shi
3: to zaka je ka rife a ta wani ne inda kai dan garin ne da gonar ka a garin a ga sai ka rife a taka
4: yanzu idan wani ya mutu a wannan gari to ina za a kai shi kenan
3: idan yana da gona sai mu ce ku yi hakuri a je a rife shi a gonar sa aka haka mana rijiya muka samu ruwa to wallahi mun dinga tsalle kenan kamar aljanna muke
5: Allah sarki al'ummar da ke zauna a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirinmu mai suna karamu shirin da ke yin tattaki zuwa karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki ku tara don jin halin da mazauna karkara suke ciki Rama Radio mita 97.3 a zangon FM

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara zai dora ne kan koken mutan garin Kazode dake karamar hukumar Kabo a jihar Kano idan ba kuma manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken wannan karkara inda muka ji tarin matsaloli da wannan karkara ke fuskanta da suka hada da rashin ruwa makabarta makaranta da sauransu amma kafin mu dora da jin sauran batutuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya za mu yi waiwaye wanda Hausawa ke cewa shine adan tafiya domin ƙara jin tarihin wannan karkara amma a takaice
1: zuwa bubugar Kazode farkon garin nan da fulani sai gida bai hudu ba na kanawa nan gidan kan dube bakin rafi don sha rubutu su ne kanawa kawai amma duk zuwa gidan nan daga fulani sai buzaye su suka kawo nan gari
2: ba kan yanzu a samu kamar shekara nawa da kafar wannan gari ba
1: to a shekarun da yawa to a kiyasta ne kamar shekara 300 haka ko hudu eh kadan kenan
2: shi ba wannan gari gari ne mai dimbin tarihi
1: kwarai da gaske amma da duk daji ne sai fulani su suka zo suka fara kawo wannan gari ita mu nan fulani ne sai rango da suke buzaye sai bare bari da sauransu
2: baba ita Kazode ta yaya aka samu wannan suna na Kazode
1: ne mutanen manyan mu suna faɗa mana cewa Kazode nan wani sarki ne rumfa a daga Kano
2: sarki rumfa
1: shi ke zuwa ana kafa mara rumfa a can wani wuri ke mana ce ma gona a to to shi ne yake zuwa na rasa wane ne ma sarkin to a kowane mutum ana ce ma kasat shi ne yake musu iya hidima suka ce to yanzu za su bi wannan gari a hannun wala su bashi aka rasa wani za a bawa sai su bi shi rin fa in sha walci kasat to kai ba ka san garin ne ne ka wani ka kawo wani abu nan ya hidima kama a yi mamaye a gurin nan sai kawo wani abu haka kula da nonon haka wasu kan ina saukan baki to shi kenan da kanan aka yi ma wannan mai unguwa na kasar to da kasar ya mutu ya kawo wancan na zango shi kenan da ya mutu sai kuma sarkin masana sai ya nemo wa kanansa nan Kazode da aka yi masa Kazode sai ya kokarinsa ya kawo Kazode
2: to baba ita kalmar Kazode din kalma ce ta fulatanci ko menene
1: eh to wannan wata hausa ce ta Kazode wuri ka kwana Kazode wuni ka kwana garin wannan zaba sarki ya kwana nan shi ne aka sama Kazode wuni kuma ka kwana me dalili
2: shi ake cewa Kazode
1: ce Kazode garin zaben wannan sarki ne ba a gama fi baran nan sai ya kwana nan shi sarki rin fa yawa
2: to baba a wannan gari da me yafi shahara misali a ce ko ya shahara misali ko da kiwo ko da wata sana'a haka yafi shahara
1: ni na fulani mu dai nan ne yasa da mu hikimu farauta saka sai harbi
2: kuma har yanzu ana yi
1: har yanzu ana yi
2: ce baba tsohon harbi ne ko tsohon farauci
1: to ni ce da kai tsohon harbi yawa tsohon harbi ni ne na malamai
3: wannan gari ya shahara da sana'ar kira sosai duk inda ka je ka ce makeran Kazode za a kawo ka nan ko ka ce makeran Kutuna tunda karayi sai an kawo ka har nan gidan shi ne makeran Kutuna idan ka je Madobi ka je ka ce akai ka gidan makeran Kutuna to nan gidan za a kawo ka daga Gora Kolimin Gado har daga sabuwar tasha ta Kano ana labarin gidan makeran Kazode aka ce gidan makeran Kazode shine gidan makeran Kutuna kuma da kuma wannan babban gida na makira wanda shi wannan gidan gidan makira yake cewa da shi kuma ya samu ainihi tun daga tun can dushin makira suka zo masu su wannan gidan su suka sauki wannan makira su kuma makiran suka zo suke kila tukiran ita ce ta shahara a garin Kazode akwai yankin su suna nan a rugurugu yankin na gidan wannan makira duk wasu makira na rugurugu suna kila garmar shanu da dai manyan makira to wannan gidan ne na gidan makira akwai kuma yankin wasu suna ma wasu guraren kuma duk suna suna ta yin kirar a yanzu haka din da ake zance
0: bayan mun ji waiwayen tarihin wannan karkara yanzu za mu yi waiwayen kadan daga matsalolin da muka tattauna a baya da mazauna wannan karkara musamman batun rashin ruwa wanda suka ce shi yafi damun su da batun da suka yi na cikar makabartar su
4: to mu abin da yafi damun mu matsalar ruwan sha muna da matasa fiye da yadda kake zato amma wallahi in ka je rani bana ba da ba za ka koma ba domin ka tafi ɗan dabobin ka da matar ka zai dauko musu ruwa kaga yanzu muna cikin wani karni na talauci domin tafiya cikin ranan nan ana samun rage alfarma iri iri tafiya cikin ranan nan to baka samu ka ta huwa kuma noma in ka ce noma ne zai gudanar maka da harkokin gidanka ina kudin noma ko kuma ina takin noma sai dan na bisa yanda zamu dauka maka gonakin mu shi muke noma ba mu da ruwa duk rashin ruwan nan shi haifa mana wannan ni kai ne da nake wannan magana ban wuce cikin ranan ba amma rashin ruwan yasa ba zan yi zuwa ba ni na tafi dana ta tafi zai dauko ruwan gidan
5: to amma misali baba ruwan ne babu gaba daya a garin ko kuma ya
4: ana da ruwan alumman da ake mana gurin haka ba a hakan da za a tadda ruwan sai a ce da mu an tadda dutse ko kilomita kaza aka ba mu daga nan ba za mu dada ba
5: misali kenan baba yanzu aka zo za a yi rijiya ta hannu ba ta yiwuwa kenan
4: a rijiya ta hannu ta fi karamin talaka a nan garin ba zai iya ta ba domin na fiye kara 50 a nan garin ban ga in aka haka rijiya hannu illa a tsunguwan nan tamu ba
5: ma'ana dai sai dai a zo da babban mota
4: sai dai a zo da babban mota kuma wannan tafkin da nake gaya maka mun yi koke ma a buɗa mana shi yadda ma za mu riƙa samu ko da ruwa ya riƙa wani tadda wani a gurin abin ya cicira yanzu dai gashi nan ya so mu duro bakin da ya kare to la masalli ila sai kuma kowa ya san inda zai saka kansa me babur ya riƙa tafiya da babur din sa me keke ya riƙa jakin nan dai ne kiyon sai ni dai keke sai dai babur da su muke da
5: wannan so ka ce a nan kuke ɗiba ruwa kenan yanzu
4: yanzu ba yanzu a tafkin muke sha a tafkin muke ya sai mu sayo alif mu saka masa in ya kwanta sai ya amfani da shi in ko ba alif din ka ne buto ka ka zuba wa ruwan to zai kwanta sai ka gani kamar ruwan bambo yanzu za zan dawo maka nan ba za ka gane cewar ba ruwan tafki bane
5: kuma shine ina ga kaman dabbobi suna shan ruwa
4: to tare muke hada su tinki a dai akwai a tare muke hada su saniya
5: ka sha ku sha
4: kwarai kuwa lalami ba mu da shi
5: kuma cuta ba ta ba
4: ku nan kuma Allah hore mana wallahi ko wannan irin ruwa kake ha anan dai ba ka bi mu lafiya ba tunda mun riga mun saba da ita mun dauke ta komai ba amma muna fatan dai gwamnati mana roki
5: kuma misali baba gwamnati ta san da wannan matsalantar
4: wallahi ta sani gwamnati ta sani domin ni kaina nan kai kuka amma hawayen ya daina zuwa na ga yadda zuwa wannan ba nake ga maka wannan rijiyar da yanzu ba ruwan ba wani kai kukar ta yi turo mota ta zo ta haka mana ita amma da suka zo hakan sai suka ce kilomita 19 suka ba mu daga nan ba za su dada ba muka dan sai kumbiya mu ta neman biyan bukata muka yi musu amma dai duk da mu cin buri ba
5: karshe ba samu ruwa
4: ba samu ruwan ba
5: yanzu misali da Allah zai kawo wani ya zo ya muku in aka kawo mota aka haka ba a samu ruwan
4: ta samu
5: kuma yanzu misali in kuka samu ruwan za ku ji daɗi
4: a sai mu ji kamar aljanna muke aka haka mana rijiya muka samu ruwa to wallahi mun dinga tsalle kenan kamar aljanna muke dan haka mu duk dan siyasa da yace zai haka mana rijiya to za mu rungume shi domin mu ga mun ci buri tare da shi saboda haka har yanzu kuma nema muke gurin jami'an gwamnati masu mulki su mana dauki a taimaka zuwa haka mana rijiya mu ba muna siyasa bane domin ga ba mu kuɗi domin ba mu kai labin din da za mu karbi kuɗin ka ba amma muna son kai mana aikin da yafi karfin mu ka gabar ta mu cikatta ta ita ta sa da yake gona ta a kusa da gurin sai na dan yanki guri haka nace ni dai ina waya mutu a gona ta zan rife kuma haka ake yi
5: a yanzu kana so ka ce saboda makabarta ta cika yanzu mutum sai dai kama gonar sa ya binne mu wace
4: to zaka je ka rufe a ta wani ne tunda kai dan garin ne da gonar ka a garin kaga sai ka rufe a taka a halin da muke kenan yanzu a ciki
1: magana ta gaskiya muna neman dauki a gaskiya rijiyar nan kamar yadda da tijin tin ku kai magana da shi ita kenan muke da ita Ayuba labaran dan majalisar mu na jiha shi ya haka mana ita wannan da barau ya haka mana mu kusan mu ce bogenje domin ba ruwa ko ba gaskiya ba to amma shi an ba a samu ruwa ba to amma muna kira da shi ma barau din ba fushi muke ba ma kuma raina shi muke ba muna roƙon arziki izo ya sake haka mana wata yanzu kamar da dijin ne ke ga ma tun safi aka kai jiraku amma ba za a samu wannan ruwa ba sai wajen magarwa aka kuma kullum ake makabarta ta cika sai dai wani bawan Allah shine ibba ya taimaka da wasu kunya kai busu wuce biyar ba ko zuwa shida a su ake dan yin maleji muna fatan shugaban karamin hukumar mu lawan Najumi ya taimaka ya kawo mana dauki akan makabartan nan da kuma wannan matsalar ruwa
0: Allah sarki talaka Allah ya sa waɗannan koke sun shiga kunnuwan mahukunta da masu hannu da shuni mu ji an share wa al'umar wannan karkara da sauran garuruwan da ke makwabtaka da su hawayensu da suka daɗe suna zubar ruwa musamman dangane da rashin ruwa da makabartarsu amin to masu sauraro za mu ɗora mu tafi kai tsaye batun lantarki a wannan karkara lantarkin da suka ce duk da tarihin da wannan karkara take da shi na akalla shekaru sama da 400 da kafuwa amma fa wuta sai dai su gani a masanawa idan sun je ɗiban ruwa kai tsaye dai ga mu da wasu magidanta ku ji daga bakinsu
4: wuta idan mun samu za mu yi maraba da ita domin zamani ne na 'yan sana'o'i da wuta mata a gida za su yi ta sana'a su suka zobo ne gurin zaki ne ruwa ne sai ta kukkulla sana'a sana'ar su kaga saboda kaddan muna neman gwamnati ta taimaka mana da irin wannan
5: amma ba ku da wuta garin
4: ba mu da wuta garin
5: babu to na gani kaman ma babu falafalan kuma kun ce a baya da kaman ta baya ta fara shigowa
4: baya zamanin Malam Ibrahim shekarau to sai aka aje holdin ya nisa da ungonnan ta mu to dai kin mutanen karkara mun riga mun saba da aiki sai muka dinga kowa je gona sai tsaro ice sai muka ba muka hada kudin mu muka sayo waya ka jawo ta cikin gonan idan kan kale ka gidajen mutane dakunan mutane zaka ga kwallon tarki amma mutan ma gaba daya babu lalacewa tai aka barayi kuma suka dauke transformer ma gaba daya
5: na ga transformer kamar ai ba a garin ku
4: dan na cin gos da kana ka zo danni yanzu ma zaka ce ma an halacci transformer gurin ma
5: yanzu ni ba ku da wuta
4: ba mu da wuta
5: kuma kuna so
4: muna so kuma ta lahira ba ta duniya dai muna santa
5: ana ga kai baba kamar yanda kake fada ku tun ma kamar muku damu da ita ba kan ruwa
4: mun fi san ruwa mun fi san ruwa da ita domin ka gani nan ban wuce wanka uku ba kullun dai ina da ruwa yanzu dai mu tsaron maran ba
5: kana
4: ku ana ban wanka ba to sai mun kuli da man zan fito wajen kwanciya ta hanya iska saboda babu ruwa
0: to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin amma dai anya kuwa mahukunta na wannan karamar hukumar ta Kabo suna sanar da irin tarin matsaloli da irin waɗannan karkara ke fuskanta kuwa ko dai sai lokacin zabe ya zo irin waɗannan matsaloli su zamar muku abin kamfen na cewa idan al'ummar suka zabe ku za ku yi musu su to Allah ne dai kadai musani bayan mun ji magidanta da koken lantarki da suka yi mu koma fannin lafiya na wannan karkara domin kuwa duk girman wannan gari asibitin shaka tafi suke da shi duk da haka likita ɗaya ne a ciki wanda suka bayyana cewa idan mai ciki za ta haihu sai sun dangana da garin masanawa
6: tinde mace ta haihu sai an je Kabo ba kala kalbi sai ka nemi mai mota ko ka nemi haje yayi kai shiga yana kai da yawa ma kuwa yana yake shiga da yawa ba kalan ba a'a in an je Kabo kamun je Kabo din da ka je ne Allah ba sai za a samu lafiya za a jigata mai ba kala abun hawa kaga inde ba kala abun hawa ai dole ne inde ba kala abun hawa sai ka je ka nemi ya bawa to kuna sai ka nemi mai mashin sannan a zo a dauka maka mace a tafi ai ba kala mashin din ma sai je kuma an ce wata haya mashin ba sai ka nemi mai mota to kaga kwallin mai matsalar ta shiga
0: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0806541683 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin nami ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakace mu

0: mu da dawowa to shirin namu zai dora domin jin ta bakin iyayen mu mata wanda suka bayyana irin wahalar da suke sha kafin su je asibiti a duba lafiyar su wanda daga ƙarshe suka ƙara da wasu batutuwa da suke damun su a wannan karkara
1: wallahi ne suna yaya ta kawo abin da ya yi matsalar ruwa saboda matsalar ruwan ta mana yawa yanzu ko yaran wani zubin ina son su makarantar ba dama sai dai hakuri ba sa zuwa wallahi sai dai suna can gurin yawan jiran ruwa shine kawai ya cika matsa mana a gari wallahi da yan mai kai kan da yaran za su yi ba dama sai dai suna gurin jiran ruwa yara sun yi su dinga falace falace ina kawo mana matsaloli da yawa wallahi ina ma shi kin ji abin da suka
2: dama misali Hajji Baba shi rashin ruwa dama kun dade ba ku da ruwa ne a garin ku
1: gaskiya mun dade ba mu da ruwa a wannan garin sakani wallahi mun dade ba mu da ruwa tunda gashi na mala ka zo ka mala famfam da yau bai gama samuwa ba gashi sai dauri sha kai aka je ba ruwa a ciki sai haka nan muke da shi famfam gashi na aje ba ruwa kuma da an gyara shi za a samu ruwan ai
2: to ina kuke tura yaran su je su debo ruwa
1: can makaranta ka zo je can muke samu to ai nan din ma an zauna din baya samuwa da yawa sosai sai an zauna an jira famfo guda sai an jira sannan ya guda dole sannan a jiba haka yake to bari shi za wa ruwan baya tun kai isa sosai sai ka zauna kai jira suna ta ga limiti kamar yalka uku kudu sannan kuma tashi kuma zauna ba ya kare
2: ita shi wannan rafi din na ga ruwan ba shi da kyau haka kuke diba kuke amfani
1: haka nan muke diba muke amfani da shi to za a tunda babu takama haka nan muke diba sai muke ba awa a sha ya girki da shi to za a tunda babu babu sai tayawa ga wai sisa wallahi kowa ma kai ma sai ke jiwa mai ruwa amma haka nan za a ke aikin da shi na dole
2: to yanzu me kuke so a yi muku
1: in so samu ne da ayi mana famfa kama to ba duwan inda so samu ne ruwan dai shi kadai ne fita mu ko za ka samu wani abin da ya bala ke ba ruwa asibiti ga yasa an yi mana shi kuma ba bude ba an yi mana shi sabo ga ina mu ba zuwa ni ke bude shi ba
2: sai dai yanzu misali idan marasa lafiya sun tashi ko mace mai juna biyu ina ake kaita
1: masanawa sai dai akai ta masanawa ko akai ta kabo kabo ma dai da za ake kaita mun dai ba lafiya sai inje masa ciya ta hanzo sai dai anje kabo sannan ba kala kalbi sai kalin mu mai mauta ko kan mu yana yi kai shiga yana yi kai da yawa ma kuwa yana yi ake shiga mu yawa ba kalan ba a'a in anje kabo kamun anje kabo din da kan je ne Allah ya ba sai za a samu lafiya
2: eh misali daga nan din kafin ai tiri a tabbata
1: za a jigata ma in baka zabin hawa ka ga in dai baka zabin hawa ai dole ne in dai baka zabin hawa sai ka je ka nemi ne abin hawa tukuna sai ka nemi ne mashin sannan a zuwa daukar makamanci a tafi ai in baka da mashin din ma sai je kuma an wance wata hayi a mashin ba sai ka nemi ne mota to kaga kwanin ma matsalar ta shiga
2: yanzu misali da za a zo garin nan naku a muku asibitin da za a dinga kwantarwa ana kai masu juna biyu za ku ji daɗi
1: kai wani ma ku irin daɗi wani ma ku irin daɗi ne ya saka ku daɗi kai wallahi za mu ji daɗi ba kalan ba za mu ji daɗi sosai wallahi
3: habiba nake muna kuka a taimaka mana a taimaka mana da ruwa da asibitoci haka na magunguna taimaki rayuwar mu ga yara gari babban gari irin wannan ba ruwa
2: ba ku da ruwan ne ko kuma
3: babu sai a kusa kwana a gindin famfo yaran haka suke ta shan wuya wallahi sai su kusa kwana yara ba su yi bacci ba ana gurin jiran ruwa makaranta babu sakandare wallahi saboda neman ruwan makaranta ba ta yiwu a taimaka mana
0: bayan mun ji waɗannan batutuwa daga bakin iyayen mu mata na wannan karkara kai tsaye mu tafi gurin matasa mu ji daga bakin su ko ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin kai su dare kan batun rashin ababen more rayuwa a wannan karkara tasu sai suka kada baki suna cewa yafi sau shurin masaki suna kai kukan su ana yi musu alƙawarruka a gwamnatance amma shiru kake ji kamar an shuka dusa
4: Jafar Abdullahi yunkurin da muke yi mu ga mun samu ci gaban wannan gari namu na Kazo da mun samu ci gaban ruwa tunda shi yake wahalar da mu tunda yanzu ma kaga gurin cancan muke shan ruwa wancan gulbin idan kuma ya kare mun samu matsala sai ka tafi ba sai ka je can makarantar boko can kusa gidan sarki sannan mu samu ruwan nan to wannan yunkurin da Allah da annabi tunda Allah ya kawo kan gaba a taimaka mana
2: ma'ana kuna shan wahala ne wajen zuwa dauko ruwa
4: muna shan wahala mana dan wani yaron ma yanzu in ka turo wani yaron ma da baro ma ba zai iya daukowa ba sai dai ka bi shi ka dauko sa yanzu in ta dauro sai ka kusa awa daya ma baka tafi gida ba kaga wannan kuma kaga ai muna shan wuya ko
2: to amma ruwan na ga kaman naje na gani naga wasu dabbobi suna zuwa suna shan ruwa a gwagi da sauransu
4: to amma
2: a hakan kuma kuke diba kuke amfani
4: da shi haka muke diba muna hatu ya zami tunda babu yanzu kaga shi mun an haka muna babu ruwa to ko shine muke yunkurin cewa in Allah ya kawo mana wani ci gaban Allah ya dafa mana gwamnati ta taimake mu da jama'a annabi
2: to ana ga ruwan yayi wata kala ba to haka ake sha ko kuma dai ana samun sawa
4: haka muke ya zami tunda baka da shi ai sai ka sha a bisa abin da ka saba kana sha idan Allah ya kawo mana ci gaban kaga sai mu canza sai mu batsin tsayin su ta sha mu ma mun samu ci gaba.
5: To ƴan siyasa ba sa zuwa wannan garin naku ne kuna musu korafin cewa ba ku da ruwa ba ku da sauran abubuwa.
4: ƴan siyasa suna zuwa muna kawo musu korafi amma har yanzu Allah bai kawo mana dauki Allah ya duba zuciyarsu sun zo sun gyara mana sun yi mana hakan ba da dai ba. Tunda ko ina dai ana samun ci gaba amma mu ne nan dai kawai har yanzu Allah bai kawo mana wannan ba. Muna ana iya bakin kokari. Wannan makabarta ta mu ta cika can ba mun kai kuka amma har yanzu Allah bai mana kwata ba har ce akai za a zo a sai mana amma har yanzu kuma ba a zo a sai mana ba yanzu dole tunda Allah ya sauka mana cewa yanzu ba a yi mana dare rahe rahen ma ko san ta tsaya rahe rahen to yanzu in Allah ya kawo mana rahe rahen dole sai mu juya a mai mai
6: to kuma aka samu mutum fa
4: to ya zami tunda babu guri sai a canza sai a salibi wani gurin ran nan an fara an samu wani a gurin dole sai gonar sai ya aka rufe kuma gwamnati har yanzu bata zo ta kawo mana dauki ba.
7: Assalamu alaikum. Sunana Muzakiru daga garin Kazo dai, mazabar Masarawa.
8: Alalo.
7: Local government din Kabo. Mu dai yanzu kamar yadda dan uwana ya faɗa, muna matsalar ruwan sha. Shine dai babban dai wanda ya takura mana. Matsalar ruwan sha. Sai kuma Islamiyya magata ta lalace da makarantu duka bamu da su yanzu. Mun samu karantun su. Yanzu secondary masana muke zuwa. Sakamakon Kazo da bata da secondary.
9: Yaran ku da ku sai dai ku tafi can ku je ku karatu
7: sai dai mu tafi can masana mu je mu karatu sakamakon iska ta yaye kuma ta rurrushe yanzu amma mu dai yanzu abinda muka furo kan gwamnati taimaka mana matsala ta farko ruwan sha dan kamar dan uwana ya fada yanzu haka sai mun yi tafiyayya dan wani ma yana zuwa har masana diban ruwan sakamakon rahin ruwan a garin Kazodi dan haka muna roƙon gwamnati ta jaha ta taimaka ta kawo mana ruwan sha kuma yanzu kamar dan uwana ya fada makabartan mu ta cika ba mu da gurin rufe mutane yanzu in dai ba mai mai zamu yi ba.

to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin Allah ya sa wannan koke naku na shiga kunnuwan mahukunta maji an zo an share muku hawayen da kuka dade kuna zubarwa mun so jin ta bakin wakilan su na karamar hukumar Kabo kan waɗannan koke-koke da al'umar wannan karkara ta kazo da suke yi muji ko shin ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin kai su dare amma hakan mu bai cin ruwa ba sai dai za mu ci gaba da laluban su muji ta bakin su ko me za su ce to filin shirin daga karkara dai ba zai yi kasa a guwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara kuma hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa dauko muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki to ma sauraro duka anan za mu tsahirta a cikin wannan shiri na daga karkara na wannan mako a madadin hukumar gudanarwa ta rahama radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM shirin da gidan radion yake daukar nauyi ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya na gabatar nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu dauke da wata karkarar mu huta lafiya

0: wannan kai ke micha ta sayin da 7.3 kwa kan songin FM Rama Radio inda tuni agogon ya dashi shirin namu na Friday al'umma yake nuni da cewa karfe 7:07 kuma lokaci ne da zamu je ga shirin namu na gaba wato shirin barka da rana shirin da kai dauko mudo inda suke shi da kwal umma da miyin taza da tsifa da kuma gano bakin zaran warai dukkan mudo inda muka dako da fatan da yasa yi sauraro lafiya kuma kun zamu toba
1: Masararo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Barkamu da warhaka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin barka da rana Shirin barka da rana shiri ne da yake taza da tsifa akan abubuwa da suka shafi al'umma musamman ci gaba da kuma rayuwar al'umma kai tsaye dangane cewar an kawo gyara a inda ake da buƙatar gyara da kuma dauki a inda ake buƙatar dauki na hukumomi Allah ubangiji ya ba mu ikon jagorantar shirin kamar yadda muka saba a kowane lokaci ya kuma sanya mu tattauna abubuwan da za su yi amfani al'umma a wannan rana muna tare da babban manajin darakta na hukumar da ke kula da tsaftar muhalli ta jihar Kano wato Dr. Muhammad Eskali wanda duk masu bibiyan kafafen yaɗa labarai Dr. Baba Gobe ne a kafafen yaɗa labarai da kuma unguwannin ku duba da yadda ayyukan sa ya shiga lungu da saku na jihar Kano a wannan satin Dr. Muhammad Eskali yake cika shekara daya a office wanda hakan ya sa muka ga dacewar mu kirawo shi wannan fili na barka da rana domin mu zo mu tattauna da mu da ku al'umma jihar Kano aji irin abubuwan da aka samu a wannan shekara daya da kuma abubuwan da aka sanya a gaba musamman wannan yanayi na damuna da yake tinkaro mu duba da yanayi ne da yake zuwa da kalubale da yawa musamman abin da ya shafi harkar tsaftace magudanan ruwa wajirin tantanin da aka yi akan wannan batu da kuma batun samar da yanayi mai kyau na feshin maganin sauro Dr. Amiruddin kuma gudanar wa wannan gida muna maka barka da shigowa wannan gida mai albarka
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Dr. an cika shekara daya a office
2: haka
1: zamu so mu ji irin nasarorin da aka samu a wannan office mai albarka duba da cewar shekara daya ba kamar a ce wata daya bane ba
2: haka
1: mai nasarorin da su ji cewar ya ma aka samu hukumar kuma da ina aka dora sanda aka shigo
2: to alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci na cikan mu shekara daya a office wanda kuma ya daidai da cikan mai girma gwamna zababban gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf shekara uku a office na gwamnan Kano kuma za mu gode ma Allah tare da al'umma jihar Kano bisa haɗin kai da suke bayar wannan gwamnati wajen ganin cewa ayyukan da ake yi don su sun amfani al'umma din in ka duba generally zaka ga mai girma gwamna ƙarƙashin tsarin Kano Obaraniwar ana sabunta birnin Kano gabaki ɗaya tituna sababbi da faɗaɗa su da sanya jihar Kano ta zama cikin jerin birane masu tsari duk aikace-aikace nan da mai girma gwamna yake yi ba za a more su yadda ya dace ba idan ya zancewa babu tsafta da kiyaye dokokin muhalli in ka ɗauki sababbin tituna da ake yi a Kano ba za ka ga kyansu ba matuƙar ba a tsaftace suke ba kasuwannin mu da ake hada-hada idan suka zama ba a tsaftace suke ba za ka ga cewa zai zama abin kunya musamman tun da wajaje ne da baki suke zuwa ba iyakacin yan jihar Kano ba unguwannin mu in suka zama ba cikin tsafta ba wannan zai iya jawo matsaloli da yawa irin su ambaliyar ruwa cututtuka da sauransu su tsafta wajibi ce in muka kalli Kano a matsayin jiha wadda sama da 90 da wani abu na mazaunanta musulmi ne tsafta dama wajibi ne ba ma zaɓi ba ne ba ga kowane ɗan adam mu a matsayin mu na Ramasab doka ta ba mu dama na tabbatar da cewa an yi tsaftar muhalli kowa ya yi nashi bangaren sannan a matsayin mu na hukumar gwamnati mu ma mun yi namu bangaren don ganin cewa an samu tsaftataccen muhalli mutane wani lokaci wasu sukan yi misunderstanding din tsaftar muhalli da ganin cewa nauyi ne kawai na gwamnati shara gwamnati haƙƙin ta ne
1: akan samu rashin fahimta
2: na cewa ai kawai aikin gwamnati ne ta share ko ina aikin gwamnati ne har gidanka ma ta zo ta share wanda ba haka yake ba a doka a doka haƙƙin ka ne ka tsaftace wajen sana'arka ko gidanka ko duk inda kake abinda suke cewa frontage da backyard gaban gidan ko gaban masana'antar ko gaban shagon naka da bayan shi haƙƙin ka ne ka tsaftace shi kuma ka tanadi inda zaka zuba sharar da ka samar sannan ka kai inda hukuma ta tanada sannan ita hukuma sai ta ɗebe wannan sharar daga inda ta tanada to amma zaka ga mafi yawanci a kasuwannin mu da wajajen sana'o'i da gidaje ma wasu suna da ɗabi'a ta idan ruwa ya za a yi ruwa sai a fito a zuba shara a cikin kwata ba wai Kano bane kadai gaskiya ko jiya ina kallon wani sanarwa da aka yi a Lagos an kama wani mai gadi security da uniform ɗin shi na security ya fito katuwar kwata yana ta zazzage katon abin da ake zuba shara irin mai tayar nan yana zazzagewa a cikin kwata
1: duk da irin galubalen da suke fuskanta yanzu wanda yawanci an ce shara ce ta janyo wannan ambaliya
2: shakka babu kwanakin baya kaɗan ba a wata ɗaya ba gwamnan jihar Lagos sai da ya fito ya sa kamar dokar karta kwana akan abin da ya shafi shara duk dokar ta ɓaci ya kuma yi taskin ɗin ba ma iyakacin ma'aikatar irin tamu ba wanda wasu ma'aikatu na cewa lallai sai an kwashe shara da yawa so na ganin wannan ma ya ɗansu ba mu ɗan relief na cewa to Kano ma yanzu in Allah ya da tafi Lagos tsafta ba ma Lagos ɗin kaɗai ba gaskiya alhamdulillah yanzu Kano ta shi
1: ba zai sa ku yi tun da ka ce ka samu relief ku dan kwanta ku dan abin nan babu maimakon ya zama kalubale a wajen ku sai ya zama kun samu relief
2: ai relief din da muka samu shine da zaka ga a media sai mutane su shigo musamman baki sai su ce Kano ai is the dirtiest state ta fi ko ina dauda shekara ɗaya biyu da suka wuce haka zaka ga ana sawa to yanzu mutum ba zai shigo Kano ya ce ai Kano ta fi ko ina dauda ba idan ka ce waɗanda dama zaka haɗa Kano da su irin su Lagos su Abuja idan ka je ka ga yanayin tsaftar su ka zo ka kalli yanayin tsaftar Kano to ka tabbatar cewa lallai akwai improvement ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Alhaji Abubakar Yusuf so relief ɗin da muka samu shine babu wanda zai sa Kano yanzu a wani mataki ya ce tana cikin masu dauɗa sai dai idan ka tashi fitar da best a ɓangaren tsafta za ka sa jihar Kano kuma a ɓangaren bin dokan ma kusan zan iya ce ma a wannan shekara ɗaya da muka yi zan ce an samu ci gaba sosai ta ɓangaren bin dokar su kansu ga al'umma abu na farko da ake bukata a kowane lokaci shine wayar da kai akwai bukatar wani yana yin action ko yana wani abu wanda shi kanshi bai san ma illar abin ba kuma bai san doka ta hana yin abin ba duk da sun ce rashin sanin doka ba uzuri ba ne ba so wani sai ka wayar da shi ka sanar da shi ka ilmantar da shi cewa ga abin da kake ga illar shiga kuma saba dokar da kai so wani zaka ga ya daina daga lokacin da muka shigo ɗaya daga cikin abin da muka mai da hankali sosai shine wayar da kai a radio social media televisions da yawa sannan kuma sai physically muna zuwa mu yi abin awareness campaign wanda muke zuwa kasuwanni yawa taron wayar da kai jan hankalin al'umma kasuwanni moto tashoshin motoci unguwanni mun yi wannan wanda har yanzu ma muna yi ko baya wata ɗaya da ya wuce mun yi wannan gangamin kuma ba rai masaf kaɗai take yi ba muna gayyato masu ruwa da tsaki da fannoni da dama mu yi wannan so wannan shine mataki na farko da muka ɗauka mataki na biyu shine mun kaddamar da abin da ake cewa operation Kano tsaf-tsaf wato wani take na aikinmu wanda da ayyukan da muke a ƙarƙashin wannan taken muke yin shi na tabbatar da cewa mun sa Kano a jerin birane mafiya tsafta ba ma mu a Najeriya kawai ba a Afirka gabaki ɗaya insha Allah by extension a duniya gaba ɗaya abu ne mai yiwuwa kuma yana buƙatar ka saka niyya da commitment na yin shi mai girma gwamna ɗaya daga cikin ɓangarorin da yake baiwa muhimmanci mahalli yana ciki ko duk wanda yazo Kano misali in yayi dan shekara 1 2 bai zo ba ya kalle ta a yanzu zai dauka cewa ba wanda ya sani bace ba a baya saboda yadda ake gyara mahalli ma'aikatar mahalli tana shuka bishiyu mu kuma muna tsaftace titunan muna kwashe shara so hakan yasa muka kaddamar da wannan taki abinda muka fara yi shine akwai collection centers wajaje wanda ake zuba shara wanda sun cika wasu sai shekara 10 ba a taba dabe su ba wasu sun shekara 20 ba a taba dabe su gaba daya ba so mutane suna ta korafuffuka akai sannan akwai titina ma waje inda duk an jibge shara kusa da kasuwanni duk an jibge shara irin wannan matsalolin so shi zamu kai kaddamar da wannan abu aiki mai taken operation Kano Tsaf-tsaf kuma muka bibi duk waɗannan wajaje gaba daya muka kwashe shara mun kaddamar da manyan ayyuka kamar inda muka fara kaddamar wa shigarin da aka nada ni wannan makamin anan kuka blokiya akwai wani waje mai tarin shara sosai wanda ta tare titi kuma kusa da makabarta ne so nan muka kaddamar muka kwashi shara gaba daya so bayan nan mun yi a wajaje da yawa idan su badala da ake cewa kofar wambai da wajaje da dama inda shara ce ta shekara da shekaru so mun kwashi su sai kuma titina muka tabbatar cewa mun tsaftace titina so daya daga cikin abin da mai girma gwamnati ya fara yi shine duk matsalolin masu shara na kan titi ya fara warware su a baya mai girma gwamnati ya gaji bashin su na kusan wata 16 ya kuma biya kudin gabaki daya akai settlement wannan bashin sannan ya ninka musu albashi ya kuma 100% aka ninka shi da 10,000 ake biyan su aka mai da shi 20,000 sannan ya samu musu duka kayan aiki tun daga personal protective equipment da ake bukata har zuwa sauran kayayyaki da uniform nasu na aiki sannan kuma ya musu insurance ta lafiya saboda accident da za a iya samu yasa aka masa insurance na lafiya wanda ake ba su magani kyauta su je asibiti kyauta so daga ƙarshe ma kuma dai mai girma gwamnati ya musu asibitin su na kansa a cikin hukumar Ramasa
1: duka a cikin wannan shekara ɗaya
2: kwarai da a wannan shekara ɗaya da muka shigo asibitin mun kaddamar da shi kusan wata 3 da ya wuce so yanzu wannan shine ta bangaren welfare na ma'aikata kenan musamman da suke shara akan
1: duba da nan lokaci doctor saboda abubuwan namu suna da yawa
2: mu
1: zo magana kayan aiki
2: ta
1: jihar Kano jiha ce da take da lunguna da saƙuna wani wajen an saba ganin manya-manyan motocin ku wani wajen kuma irin waɗannan motocin ba sa iya shiga in ka kalli yanayin jihar Kano shin a wannan lokacin akwai wani tanadi da ake wajen lunguna da saƙuna nan danganin cewar kone lungu da saƙo an shiga da inda shara take an fito da ita
2: ya akwai abu na farko kamar yadda ka bada misali zan bada misali da wani waje ramin wawa ake ce mai a dorai yake waje ne da lungu sai ka fita lungu zaka shiga wajen zaka ya tara shara ta shekara da shekaru kuma ta damu mutanen wajen access hanyar da za a iya bi a shiga tana cikin abin da ya bada matsala to amma da hadin gwiwar su mutanen unguwar wanda jajirtattun mutane ne suna da kungiya ta dattawa aka samar da hanya aka cire poles inda ma za a rushe aka rushe muka shiga muka kwashe wannan sharar so wannan shara mai yawa kenan so ga sauran lunguna inda ya zama cewa ba ma iya samu mu shiga in ka duba cikin gari akwai unguwannin da motocin mu ba za su iya shiga ba so mai girma gwamnati a zuwan mu cikin shekara ɗayan nan mun samar da motoci kurkuraye guda 28 wanda duka an gyara su suna yin aiki yanzu so inda ya zama cewa babban mota ba ta shiga ba kurkura tana iya shiga ta kwashe amma ita kurkura shara kadan take iya kwasa so ba kamar shara da ta taru da yawa ba inda ma ita kurkura ba ta shiga muna da babur mai kafa uku wanda yake iya shiga ya kwaso amma ka duba wannan duka shara kadan kadan suke iya kwasa so dan haka wannan shine tanadin da muke to amma kamar inda suke shirya aikin gari a unguwanni wanda kuma mota ba za ta shiga ba kamar misali irin cikin gari sosai zaka ga abinda muke suna rubuto mana cewa za su yi aikin gayya za a fito da kwatami mu kuma sai mu sa su a shedul muka sa a shedul za mu kai motoci su kuma za su fito mana da ita nan bakin titi mu kuma sai mu ɗebe kwanakin nan duk da ina tunanin za ka yi tambayar duk da damuna dama gwamnati tana kaddamar da drainage clearance da ake yi na duk shekara so wannan aiki ne wanda gwamnati take ba da tallafi ga unguwanni ko kungiyoyin unguwanni na kayan aiki shovel wheelbarrow da sauransu sannan kuma gwamnatin take biya ake yashe duka manyan magudanan ruwa da ma kananan magudanan ruwa wanda hukumar Ramasa take kwashi wato a wannan tun kafin sallah kusan zan iya ce ba sama da wata daya aka fara wannan amma kusa gamawa yanzu muna bibiya muna kwashewa
1: wani lokacin zaka ga cewar wannan aikin da ku dauko da shi na bin inda akai tsaftace magudanan ruwa sai ga cewa lokacin sai bayan kun zo kun kwashe kun tafi wasu kuma sai su zo su ƙara fito da wannan lunguna su kawo su kan titi shin akwai tsarin ƙara bibiya ne a ga an ƙara dawowa wanda aka fito da ina an ƙara daukata kai ta inda ya kamata
2: muna da
1: su ga har yanzu akwai inda zaka ji idan ka zaga akwai sharurruka akan titi wanda kun zo kun diba amma mutane ganin cewa ana aikin sun fito da ita ko rashin sanin cewa ba already kun riga kun bar wajen ko kuma wani abu makamancin wannan
2: na farko muna da namu supervisors din wanda suke bibiyan titi su gani abu na biyu ita kanta sharar da ake fito da ita kala kala ce idan shara ce da aka fito da ita daga kwata ba ma ɗebe ta nan take da an fito da ita saboda zai zama tana da ruwa sosai idan ka ɗebe ta kana tafiya ruwan kuma yana zuba kan titi so kaga an yi ba a yi ba kenan so idan an fito da ita misali da safe muna baranta zuwa yamma ta dan tsani so sai mu zo sai mu ɗebe ta wanda aka fito da ita da yamma ko da daddare muna baranta washe gari da safe sai mu zo sai mu ɗebe ta so mafi yawanci wannan matsala ce da muke fuskanta kamar yadda ka faɗa mun zo mun ɗebe shara ko kwata da aka sa a waje muna juwa mun tafi wani zai zo ya ƙara zubawa a wajen so kuma aikin mu schedule ne za a saka a ce za a je waje A da B da C da D so ka riga ka bar A an kuma ƙara zubawa a wajen ba za ka juyo a wajen ba za ka je sai ka gama wa'ancan sannan sai ka dawo sai ka zo ka ɗiba wannan so maybe a ɗan wannan lokacin da ka tafi kake wancan aikin sai wani ya tunanin cewa ga shara na an barta ba a ɗebe ta ba bai san cewa a rana an yi aikin ba akwai wajajen da za ka gama a rana sai a yi aiki sau uku an ɗebe da farkon fitowar mu bayan mun tafi wasu sun ƙara fito da ita wajen da rana mun zo mun ɗebe still da daddare ka zo ka ƙara ganinta so abinda dama muke jan hankalin jama'a shine idan aikin gayya za a yi ya zanto cewa lokaci guda za a haɗu ga baki ɗaya aikin gayya a fito da ita mu ko mu kwashe barinta idan suka fito da ita bayan mun ɗebe ta farko aka fito da ita kan titi sai wasu su yi amfani da dama sai su zo su mai da wajen zuba shara ga shi kwata ce aka fito da ita kafin mu zo mu ɗebe yara waɗanda suke tura wheelbarrow ɗin nan suke ɗebo shara da waɗanda a gidaje ake ba su je su zubar da shara sai su zo wajen sai su mai da shi sai kaga ana ta ɗora mata shara wadda shara ce ta gida wadda bai kamata a kanta kafin a farga sai kaga wajen yana nema ya zama abu kuma abinda mutane ya kamata su ƙara fahimta shine yin wannan abin zubar da shara inda bai dace ba saba doka ne wanda kuma akwai dokoki na hukuma waɗanda za su iya ja ga hukunta mutum ya zubar da shara inda ba na aka tanada don zuba shara ba shi na kwatanni wannan wani abu ne daban tunda lokaci gare shi mafi yawanci ana yin shi farkon kafin damuna ta shigo zuwa farkon damuna so kuma akwai lungunan da ba yadda za ka yi ka iya in ka ɗebo kwatar ka zuba a wajen don motocin ba su shiga ba so rubuto mana da ake yana sa mu saka wajen a shedul kuma mu san cewa akwai wannan abu bayan supervisors ɗin da suke kewayawa suna duba ayyuka so za mu ja hankalin mutane musamman ƙungiyoyin unguwanni wanda ake cewa community based organizations wanda muna yaba musu yadda suke haɗa kai suke yin aikin gayya don taimakon kai da kai so muna ja hankalinsu duk lokacin da za a yi a dinga sanar da mu cewa za a yi a rubuce ko ta lambar waya a zo a same mu za ku musa wannan waje a shedul insha Allah
1: to dakta yanzu kai maganar ma'aikata da suke kula da harkunan titina musamman share su da tsaftace su danganin cewar an sami tsaftataccen muhalli a jihar Kano wani irin tanadi kawai ma'aikatan duba da zaka ga cewa a mafiya lokuta al'umma suna cewa ma'aikatan nan ba a samu musu wani kaya da zai nuna cewa ga ma'aikaci yana aiki da kuma yadda ɗabi'ar halayyar mutanen mu suke wajen mu'amala da titina wajen kare lafiyarsu da rayuwarsu a yayin da suke gudanar da ayyuka shin kun fara wani tunani ko kuma akwai wani tsari da aka yi a ƙasa wanda zai zamto cewa ya kula da wannan lafiyarsu ɗin da rayuwarsu yayin da suke gudanar da wannan aiki
2: to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan matakan da muka ɗauka na farko ma'aikatanmu aikinsu kusan 6 na safa suke fituwa zaka ga cewa 8:00 da rabi sun gama aikin su abu na biyu mai girma gwamna ya sahale an sama musu uniform wanda suke sawa matan su da mazan su yanzu zaka ga shi kamar ruwan hanta
1: wanda zai zama dai da akwai reflection wanda zai dauki hankali mai tuki daga nesa
2: zai iya ganewa abu na biyu shine mafi yawancin titunan mun muna da wannan abin da ake sawa a farkon titan na cewa mutane suna aiki alama da cewa mutane suna aiki to amma ba za ka rasa wasu kalilan mutane da suke aiki tokin ganganci mutum ya gani an sa da farkon inda ya bari to amma idan ya yi gaba kuma sai kaga ya matsi wajen da su ma'aikatan nan suke yin aikin so muna kira ga al'umma na jihar Kano musamman mutum ya fito tun da karfe 6 har 8:00 da rabi akwai bukatar a ci gaba da kula da ma'aikatan mu da suke yin aiki a wajen za a gansu da uniform din su kuma a farkon inda suke fara aiki ana sa abu a can karshe ma ana sawa so wani in ya wuto mai biya na farkon sun gama sai ya dauka an gama aikin sai ya koma nan bangaren wajen inda zai kuma iya jawo accident so wannan mun sannan kuma muna sama musu kayan kariyar kai PPEs kenan irin abinda ake sa safar hannu da dadaman su ba su cika sanyin amfani da ita ba
1: al'ada ce ta mutum wani sai ga cewa kawai bata lokaci
2: ba ta lokaci ne ka sa ka abin nan
1: amma ba supervisors da suke zuwa suke duba
2: akwai supervisors supervisor muna da hakkala guda biyu muna da internal supervisors wanda ma'aikata ne irin su su kuma suke duba aikin su muna da external supervisors wanda ma'aikata ne musamman su ma wanda suke zuwa su kuma su duba su so amma duk yadda ka kai ga abin nan akwai wa'anda zaka ga cewa ba lallai su yi yadda kai kake bukata ba amma dai muna iya kokari wajen tabbatar da cewa lallai sun saka kayayyakin kariya abinda ya hada da face mask wasu za su ma complain nan fashi kuma ba sa ba sawa ba sannan kuma da shi hand gloves din da kuma uniform din su da suke sawa
1: akwai nan akwai rahoto da ma'aikata ka tabbatar akan da gadar nan da take dangi na batun samun abin takeici na bata wasu gurare da ake abin nan har hukumar ka ta yi yunkurin za ta dauki masu gadi domin su kula da wannan abin nan mutane da yawa sun tattauna batun sun ce kamata yi a ce kun yi kokari kun hana masu kwana a karkashin gadan nan kwana a karkashin gadan kun hada kai da kudu jami'an tsaro kun hana su kwanci domin su ne yawanci suke bata wannan guraren ba daukan masu gadi ba ya kalli wannan maganar da mutane suke ta magana a kai
2: hakika daga zuwan mu a shekara ɗayan nan wannan waje mun je da makamantan shi mun share su ban san sau adadi ba to amma abin bacin ran shi ne a yau za ka yi sharar a gobe za ka zo ka ga an yi bayan gida a wajen muka yi bincike sai muka gano cewa akwai mutanen da kamar yanzu gadar dangi da ka faɗa wanda kafin in zo office ɗin nan kamar ka san ɗaya daga cikin abin da muke tattauna da shi kenan kuma daga nan office ɗin gadar dangi za mu je za ku mu je hisba sannan mun yi magana da sema mun yi magana da karuta aiki ne na hukumomi da yawa ita hukumar Ramasab aikin ta shine ta duba bangaren tsaftar hukumar Karota ya daga cikin aikin ta shine ta tabbatar cewa duk hanyar wucewar motoci da ababen hawa wani bai zo ya sa wani kaya a wajen ko kuma yayi
1: ya zauna shi
2: ya zauna a wajen ba sai ma yana daga cikin aikin su waɗanda suke homeless mutanen nan da waɗanda suke da matsalar kwakwalwa aikin su ne hisba yana daga cikin aikin su tunda waje ne da yake tara mata da maza a wajen ana kwana a wajen kuma yana daga cikin abin da suke yaka so tunda mu a matsayin mu na hukumar da ke kula da tsafta sace da nake ma har masu gadin mun dauka mun sa a wajen to sai muka kula cewa mutanen da ke kwana wajen kamar ma sun fi karfin adadin masu gadin da muka dauka kuma mutane ne kala kala wanda wani abin ba lallai ya fada a wajen nan ba amma dai lallai mutane ne kala kala waɗanda lallai sai an yi da gaske kuma za a yi da gaske na farko daga gari daban-daban suka zo a nan suke kwana da safe suke fita ba musayi inda suke zuwa ba sannan kuma da daddare sai su dawo su zauna wajen wannan wajen wani waje ne da ake sauka an kawo gadar zabunan dangi daga zuwa in ka hauta akwai inda za ka sauka ta hannun dama ka dawo Zaria Road so mafi yawanci wanda ya taho daga Zuri Road ba ya bukatar ya hau gada kafin ya je ya sauka din kawai ta kasa suke bi su hau titin Zaria Road hakan sai ya mai da shi wancan wajen da akai wanda ake sauka din sai ya mai da shi ba a wucewa sosai su kuma sai suka mai da shi ban dakin su dan haka anan suke yin duk biyan bukatun su da daddare kuma mata da maza ne a wajen dan haka sai kaga yau mun je mun share bazan kirga sauna muka je muka share wajen ba za mu mai da shi very clean in Allah ya da gobe jibi in ka je wajen sun kara bata shi tunda you can imagine mutum kusan ba mu san yawan sa ba da za su dinga amfani da wajen on daily basis ka san wajen zai lalace so abin da ya ci mana tuwa a kwariya sai muka ga akwai bukatar mu nemi shawarwarin jama'a ta yadda ya kamata sai muka ga ashe reaction din mutane ashe kowa abin na damun sa kuma mutane sun sa shawarwari ne mu dauki masu gadi mai kaza mun dauki masu gadi mun sa mutum biyu a wajen to amma muna gani akwai wasu matakan da dole sai mun kara dauka daya daga ciki shine da naga ma ba mu kadai zamu aikin ba aikin mu kawai mai tsafta ne ba mu da hurumin mu tashe su akwai hukuma da take da hurumin da ta tashe su kuma suna bin za su bi matakan da ya dace su zamu kira stakeholders meeting duka na yi waya da su na yi magana da shugabannin wayannan ma'aikatan wanda gaskiya zamu dauki mataki lasting solution in Allah daga wannan ba nan kadai ba har da wasu bangarorin gadojin akwai kamar gadar da take bata gadar ya sunanta ba ta singa
1: na
2: Murtala Muhammadu akwai wasu wajajen da suke da irin wannan matsala amma alhamdulillah mun sha kan wannan masu gadin da muka dauka muka hada da hukumomin kasuwanni wannan mun samu mun warware wannan matsala sannan tunda nan kasuwanci ake muna da kotun tafi gida gidanka ka san da muka samu wanda take zuwa ta enforcement to tunda nan kasuwa ce muna da wayanda kai zai muke kaiwa notice tunda yan kaso da ke kusa da wajen da masu shagunan wajen cewa lalle ba mu da muga wajen da kazanta ba bayan mu masu gadin da muka dauka in tasha ce muna ba su notice kuma kotu tana zuwa tana daukan mataki to amma su wayannan mutane da ba sana'a suke a wajen
1: babu wani kungiya da su ko
2: shugabanci ba su da kungiya ba su da shugabanci ban ma san su waye su ba kuma sai da daddare suke zuwa suka kotu ba ba aikin da kotun mu take yi ba so sai da daddare suke zuwa lokaci karfe 10 dare ma sun gama zuwa inda suka je sai su zo a nan su kwana sannan su abanda wajen su bata wajen shi yasa abin ya dan zama a bit difficult to handle amma Allah da muna daukar strategies masu kyau ta hadin gwiwa da wayannan hukumomin da su ma suke da alhaki yadda za mu samu da lasting solution ga wannan abin in Allah ya
1: kuma da wannan lokaci mun zo batun damuna wanda tuni yanzu damuna an shigo cikin takayin da nayin tsirrai sun fara fitowa a lunguna da saguna yanzu an fara jin kukan sauro inda ba a jin kukan sauro kuma na san yana ɗaya daga cikin aikin hukumar ka ita ce samar da kofeshin maganin sauro da kuma tsaftace magudanar ruwa dan ganin cewar ba a sami yaduwar cututtuka da suke da alaka da cizon sauro ba a duk lokaci irin wannan yanzu an yi nisa a cikin wani tsari ko ko ana nana shirye-shirye har yanzu ba a fara ba tukunna
2: an yi nisa a wannan shekara daya tamu daya daga cikin abinda muka da shi wanda dama aikin hukuma ne neman sahalewar mai girma gwamna akan a dawo da feshin maganin sauro ba iyakacin ma kwaryar birnin Kano ba duka Fortful Local Government wanda a shekarar da ta gabata mai girma gwamna ya sahale mana mun kaddamar da wannan feshin maganin sauro wanda muka fara da General Hospitals na Fortful Local Government da muke da su a jihar Kano babu wani General Hospital da bamu je mun yi wa feshin maganin sauro ba kasancewa marasa lafiya a wajen akwai bukatar ya zama cikin tsafta da kuma a kawar da sauro wanda yake yada cututtuka sannan sai boarding schools wanda dalibai ke zama su kwana a wajen mun je duka mun kaddama da wannan feshin maganin sauro so bayan nan sai muka ci gaba da yi a ma'aikatan musamman ma'aikatan gwamnati da unguwanni wanda har izuwa yanzu muna ci gaba da yi kullum ma'aikatan mu sai sun fita muna da shedul sannan kuma akwai ma'aikatan da ba na gwamnatin jiha bane kamar irin su Boka Mubarak da muke zuwa kwana uku da ya wuce mun je mun yi a makarantar yan sanda ta Wudul mun hata private schools da yawa tunda in ka bar cuta ta fara yaduwa a wani waje tunda duka jiha ce zai iya taba mu so mun jaje duk wayannan wajajen yanzu haka muna ci gaba da shi kuma a wannan karan again za mu kara sabunta kaddamar da abin wanda za mu kara kallon wasu bangarorin domin a ƙara intensifying aikin a ƙara faɗaɗa aikin ya jam ko ina da ko ina an shiga an yi
1: shi wannan aikin da ka faɗa yanzu in muka kalli jihar Kano tana da faɗi
2: sosai
1: wannan nan suna da buƙatar wannan feshin maganin sauro shin akwai tsarin da aka tandar wanda su al'umma za su iya nema daga hukumar kai tsaye kuma su samu kamar yadda ake wancan tsari na shi ya shi magudanar ruwa a nema a ji a kwashi
2: shakka babu ba zan iya kirga adadin takardun da na treatin ko a wannan satin na request na aje a fumigation ba mutanen unguwanni ina jin dadi yadda nake ganin mutanen unguwanni da dama duk sun hada kansu suna da kungiya wanda wani abu na ci gaban unguwar zaka ga sun rubuto a rubuce musamman ayyukan da suka shafe mu kuma mutane suna tsaya tsayin daka akan a kawo musu ayyuka na ci gaba unguwannin su so mutane hanyoyin shine rubuto mana takarda a rubuce saboda shi ake gwamnati yana da tsari idan ka rubuto takarda misali to akwai department wanda suke da alhakin wannan abu zan ba su shi a rubuce gashi a sa wa'annan a schedule su kuma za su duba schedule din za a saka shi sai a je a yi aikin yafi akan kawai ko ka bugu waya ko ka sanar wanda ba a rubuce yake ba za a iya mantawa
1: ko da baki ko da san
2: inda ka za a iya mantawa su a rubucen zai fi in aka rubuto da Hausa da Turanci ko da wani yare kai wanda muke ji za mu amfani takarda za a saka a schedule in Allah da zaka ga ba ya wuce kwana biyu kwana uku an je an yi feshin tunda mukan iya hada unguwa biyu uku a lokaci a rana daya tunda feshin biyu ake a kowane waje yanzu kamar nan in za a muku feshi ma'aikatan mu sai sun zo da safe sun yi feshin ruwa wanda shike kashe kwayaye da sauransu sannan da daddare kuma su zo su yi na hayaki so muka hada unguwan da suke kusa da juna za a iya zuwa a yi unguwanni uku hudu a yi da safen ma'aikatan mu su dawo da daddare su koma duka su yi musu na hayaki so rubutowa za a yi zuwa manajan director na hukumar MSAP ana buƙatar unguwa kaza a sa location sannan a takardar a rubuta lambar waya ta in kungiya ce shugaban kungiyar idan wanda da za a iya kira idan za a zo wajen wanda zai bada kwatance
1: na wani sauraro nan gaba kadan za mu zo zuwa gare ku za ku iya tuntuba ma 07077923393 ita ce lambar da za ku tuntube mu nan gaba kadan idan lokaci yayi fa amma za mu dauki lambobin ku domin muna da abubuwa da yawa da za mu tattauna da shi doctor batun harkar shara din a kasashe daban-daban an ci gaba wanda ana ganin ita kanta tana nema ta zama dukiya ko wani abu da zai rage ayyukan yi musamman matasa yanzu da ake ta samun rigingimu da sauran fadace-fadace wanda ake ganin cewa ma'aikata kadai idan aka samu wasu kwararru suka shigo za su iya bada aikin yi ga dimbin dubatan matasa a jihar Kano akwai shirye-shirye da aka fara yi a wannan shekara ɗaya da ka yi zuwa yanzu
2: kwarai akwai su da yawa kamar yadda kace shara ta fara zama ta dade da zama dukiya shara dukiya ce kuma hanya ce ta samar da ayyuka ga dubannai ko miliyoyin mutane matasa da mata a duniya gabaki daya a kowace rana ana hada-hada ta shara na biliyoyi ba wai miliyoyin daloli biliyoyin daloli a duniya gabaki daya Kano kasancewar ta mafi yawan al'umma a Nigeria based on census inda aka yi a 2006 ya sa muna generating shara da yawa shi shara tana da alaka da abubuwa guda biyu na farko population yawan al'umma shi ke samar da shara because kowa yana samar da shara a yau din nan ka samar da shara na samar da shara kowa ya samar zaka ci sharuwa a roba ko a leda ko ka ci wani abu da zaka yadda duka shara ce hakan ya sa muke generating ɗinta da yawa so muna da informal sector bangare na waɗanda suke waɗanda ake cewa yan jari bola waɗanda tun daga masu tsantar shara da ake cewa waste pickers zuwa waɗanda suke auna shara ake kai musu su auna masu skilli kenan har zuwa masu sarrafa shara dukan su informal sector ne wanda a da an yi neglecting ɗin su ko ba a ba su muhimmanci ba hakan ya sa value chain ɗin ban san ya zance value chain da
1: hanyar
2: da shara ta bi farkon ta
1: hanyar da
2: take gudana sai zancewa baya aiki yadda ya dace wasu an yi neglecting din su so zuwan mu sai muka ga na farko akwai bukatar mu jawo su ga baki daya zaka ga ana cewa masu tsantar shara ai wasu su suna yin wasu abubuwa da bai dace ba rashin jawo su ne yanzu mun jawo su mun formalizing din su formalization shine mun masa register sannan kuma muna kokari mu samu su da clusters wajaje sannan muna kokari mu integrating din su mu shigar da su cikin formal waste management kenan tsari mai kyau na shara mun masa training a baya a shekarar da ta fita kenan mun yi masa training mun dauki mun masa register mun dauki information din su haka zalika duka stakeholders within the value chain din har wa'anda suke sarrafa sharar mun kula alaka mai kyau tsakanin mu da su da gwamnati saboda sai mai tsantawa tsanto zai kawo mai auna sai mai aunawa ya auna za a je a kaiwa company an kaiwa company su sarrafa so sai muka ga cewa an abu na farko kenan mu jawo su mai identify stakeholders wanda muka yi stakeholder engagement da dukkan su har ma da civil society organizations da kuma malamai daga jami'o'i da masu unguwanni ko shugabannin gargajiya muka gano muka tattauna matsaloli na kan shara da kuma yadda ya kamata a inga harkar jari bola a Kano so wannan tattaunawa ta samun mana mafita shine har muka fara register su so abu na biyu shine mun duba mun ga cewa tushen shara mafi yawanci zaka ga tana fitowa daga gidaje ne to tana fitowa daga gidaje akwai buƙatar a wayar da kan al'umma su fahimci dukiya ce amma wayar da kai kadai yayi kadan so dan haka sai muka tsinci mata guda 160 muka musu trainer bayan musu training muka sama musu kayayyakin aiki training da muka musu na yadda ake sorting din shara yadda ake wawware shara roba daban leda daban kwali daban a ledojin ma ta indomie daban ta bakal leda ko ce leda daban saboda darajar su daban daban ce a inda za a siya in ka dauki roban nan marfanta daban shi kansa wannan tag din shi ma daban so hakan yasa muka ba su wannan training sannan muka ba su kayan aiki har da buhun da za su dinga sorting din shara a gidajen su ba tare da sun fita wani waje ba makotan su za su dinga kawo musu wannan sharar suna siya yanzu mun tsinci mata 160 mun ba su kuma jari wanda da shi za su fara siyan shara din yanzu already mun samar da abin da ake cewa recyclable collection center mun samar da guda 8 wajen karbar shara wanda na gwamnati ne wa'annan matan in suka siya shara za su kawo wajen nan muna da waste pickers wato masu tsintar shara wa'anda su ne muka yi training muka sa su a wannan wajajen su za su dinga ansar wannan shara su auna ta sannan mun sanar a tsarin ya samar da kamfaninnuka manya wa'anda suke siyan shara wa'anda su kuma ne kamfaninnuka su za su siya sharar daga wajen wannan waste pickers so ka kudin da suka samar shi za a bawa su wa'annan matan abun kudin zai dinga zagayawa kenan wannan zagayawar tana cikin tsari na abin da ake cewa circular economy wato tattalin arziki da yake cewa mai gudana zai zama cewa roba maimakon a ce an yadda ta idan za a yi ta sai an kara neman wasu raw material sinadarai da za a yi ta za a juya ta ita ta je ta dawo a kara amfani da ita za a je kamfanin nika za su markaɗa ta za su kara yin roba ko su yi wani abu daban da za a amfani da shi a kara dawo da jama'a su siya shi ake cewa recycling so wannan shine ake cewa
1: to ba mu fara jin masu raro ka fara mu dora sai mu abin nan tunda suke so shi assalamu alaikum
3: Assalamu
1: alaikum
3: warahmatullahi
1: ta'ala barakatuhu Rama
3: radio
1: da fatan kuna nan lafiya to muna gode kuma ubangi Allah ya kara
3: sa cikin mun da barki mu da lafiya da mu tsakanin yau babban babban
1: barka da
3: da kuma abin da ya shafi duk abin da ka sani da ya shafi harkar shiga rediyo a dinga magana da sauransu duk abin da ya shafi harkar tsaro ba dai da siyasa ne shi ka gane ko a san dai ne an samu canji a bangaren shara amma ina tabbatar maka tunda ni na shekara 26 na rubuta littafi ma kan shara lokacin ma da suke tar hanya a zo ba mai wucewa to mun lissafin da rubuta a yau shara a jihar Kano ta zama amuro ba har ta tar hanya ta ci ta to ba wannan dai magana ake ba gaskiya an samu canji
1: alhamdulillah
3: amma magana takacin gaskiya maganan doka ko tsafta ba ta ne babbar matsala ba wai zai kun gwamnati bane kawai mu da kanmu da gwamnatin duk gaba daya ba mu san menene ake nufi da shara ba ita shara abin da na dauke ta wata ciya ce bai kamata gwamnati ta sani gwamnati ba ta sani ba bai kamata mu bar ta a cikin mu tana rayuwa ba to kaga inda zaka gane san zuciya ne mu mutanen kanmu sai ta kuma gwamnati ta kanta tana da lai dan da zaka ce kowace unguwa kowa kota ce menene a dinga tsaftacewa za a ba kowa 100,000 wallahi in ka Kano zaka hada su da kowanne kungiya kasan waje inda zaka gane mu san zuciya ne da ba ma san mu motsa jikin mu amma magana ta kashin da ya akwai kazanta a Kano kuma ba abin doka a Kano duk wanda yake yana abin doka a Kano yake ke canja ya tsaya ya gani to kaga wannan da mu kan da gwamnatin da ba ta sa bakin gilas ba shi ne zama barkate a jihar Kano
1: to Muhammad al-Miskin ya ce su saba ingila su
2: ai mun saba ingila stintini Muhammad al-Miskin tunda mun kirkiro kotun tafi da gidanka na san ba zai inda yana bibiya kafafan yada labarai
1: da jijiran tantance an ce bankuna ma kun ji su tara
2: kwarai kuwa ai zuwa yanzu ajiya da muka yi taro wanda lawyer da take kula da wannan sashen ta faɗa cewa daga farawar mu zuwa yanzu an yanke mutum kusan 500 da kamfanin nika da mutane da shaguna an yanke musu hukunci da bankuna
1: ba banku dan jami'ar ku ne
2: ai wato wani abu guda ɗaya tunda aka fara wannan mobile court din ba sani ba sabu babu wanda ake yanke hukunci in sa baki kotu ta yi hukunci
1: na ce ni dan jami'ar ka ne
2: idan ka zo kai magana zan tambaye ka kotu ta yanke hukunci in ka ce eh sai in ce bazan iya komai ba amma in kotu bata je ba dama ai an baka notice a takarda an ce gyara kaza da kaza da kaza ba wanda kotu take yanke hukunci sai an bashi wannan abatement notice din idan shago gare ka in ma'aikata ce idan banki ne in restaurant ne za a kai ma takarda mun ga gyara da kaza an rubuta masu ka gyara idan baka gyara ba kotu ta zo wannan takardar da ita za a prosecutor ɗinka za a kawo ka gaban kotun nan take kotu ta karanta maka laifukan ka abu ne na mahalli gashi ne a zahiri idan ka bata za kuma ta yanke maka hukunci so mun sa bakin gilas carrot and stick approach ake yi a kowane irin tafiya da mun wayar da kai amma yanzu muna hada bi still muna wayar da kai kuma muna yanke hukunci bangaren da bin doka
1: mu ji wannan sai ka
2: kara
1: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam sai ka dani da rafta farko
1: to malam abakar sale sheka
3: to a dakta niro ko nake tare kuma da tambaya kamar akwai kasuwar da ta lemo kuma da ita kaitan college kaitan ina kasan ga college ta kusa da arewa sai kenan abin da ya dawo nan dai ina yake dai da yake kallon yar kasuwar dan lemo da gabar tallakin titin Zaria road don gurin haƙi dan wanka akwai amma ka gani ofin shine ko ai a samu mu kunta kasuwa saboda wani lokacin za a ga lemo abu ne ko ce harkar kayan lemo da ake abu ne na baka za ka mutum yana da baya tunani kawai zai bari ba zai wanke ba zai kai bai to nan gurin kalantar da take nan gurin ranka da dai abun yayi muni ban sani ba ko kana da irin gudunmuwa da zaka bar a nan gurin da kuma tambaya ta ta biyu akwai wani tsari da dana ka an danyi a garin nan wanda ya taimaka wajen tsaftar muhalli ban sani ba ko yanzu za a iya dawo da shi saboda yanzu misali mu kawo kan manyan titunan mu masu shago idan suka yi shara ba kuwa ba ne yake in daurewa ya dan samu kwandon da zai zuba ko kuma ya samu wani guri kulle da zai kulle in mota ta zo ta tsiba tara sai ba ciki ko bayan to akwai tsari da aka yi da za a ga duran burka da ake tattorewa a kan manyan titunan mu ko dai gurare haka wanda a wannan lokaci gaskiya sun ba da gudunmuwa wanda ko da a ce mata da ne wani zai ɗauko tare zai saka shi to ban sani ba ko da yiwuwar za a iya taimakawa a dawo da wannan tsarin ko da a ce ba duran ba ne ana tsoron ɗaukewa a sa wani abu wanda zai taimaka in mutum ya fito da tarinsa a kan agogo shagonsa a tarin kamar shago goma hudu a ba su kulawa ce ba su zuba wannan shara a gurin da fatan na ku tashi lafiya
2: wannan shawarwari ne masu kyau kuma zan hada da waccan wancan dangane da doka da ya fada ba a fi sati hudu ba mun yi taro saboda mun duba dokar RAMASAP tunda aka kafa ta a tun shekara ta 2003 shekara 23 kenan ba a taba duba ta ba aka review ɗinta aka gyara ta so da haka mun hada gangami na masana stakeholder engagement wanda aka zauna aka duba wannan doka aka yi gyare-gyare yanzu an riga an gyara za ta tafi majalisa za ta je wajen gwamna a sa mata hannu so za a ga sabon tsari na ita hukumar kwashe shara ta bangaren doka kenan maganar mutanen masana fitowa su shara shida sun tashi takwas dan kasuwa ya fito karfe 10 ko karfe 9 yazo sun gaba share titi akan titi shagon sheje ko wajen sana'ar shi ya bude shagon shi ya sharo mana su kan titi wannan muna da su da yawa muna ta fadakarwa akan kowa ya tanda kwandon zuba shara a gidajen radio da television kuma daya daga cikin abin da kotun tafi da gidanka take yi shine bibiyar wanda in aka zo shagon ka wanda bai da kwandon zuba shara yana cikin hukuncin da za a yi ma ko tara ko dauri kotun tafi da gidanka tana bibiyar wannan abin din drums da ya magana sacewa ake ya ma riga da ma ba da amsar eh mun gaba sacewa ake yanzu haka da jini ke ai zaka ga akwai wasu karafa na gefen titi da muke cewa liter dustbin metal liter dustbin wanda muke sa leader a ciki a kusan titina guda 13 a jihar Kano muna da wannan liter dustbin din amma in muka je za mu sa su zaka ga sai mun haƙa sosai mun concrete mun kwaba kankara mai kyau sannan muke sa su amma duk da haka ana zuwa a karye su a saci suna gani wannan abin muna yin su ne saboda wanda yake cin abu a hanya zai iya sakawa mun kaddamar da kwandon zuba shara mun fara da daidaita sahu wanda kwandon zuba shara shi ma daga shara ake yin shi mun kaddamar da shi
1: a kusan da ake 1999 da za a sauki bakuncin World Cup
2: haka haka to yanzu mun dawo da shi wannan tsarin muna nan muna babbawa masu daidaita sahu suna sawa su ma idan mun tare da wajajen da muke aje wannan abin na karfe ko dino bucket irin katan nan ko kuma wanda muka yi kirkiro wanda muke sa leda a ciki wanda masu daidaita sahu za su dinga zuba a ciki to amma bai tsaya a daidaita sahu kadai ba duk ababen hawa motoci aka ga mutum ya fito he looks very responsible a cikin motar shi mai kyau da kayan shi masu kyau amma ya sauke gilashi ya watsu shara kan titi
1: ko gida ko ayaba ko
2: wani ya watsu kan titi sai ka kasa gane mai tunani mutum yake maimakon ka ci abu ko kai amfani da wani abu ka bar shi a cikin motar ka in ka bar shi a cikin motar ka je ka samu inda zaka zuba aka tanada sai ka zuba so wannan ina sanar da al'umma doka ce kuma saba doka ne kuma zai jawo hukunci ga duk wanda aka kama akwai da yawa da aka kama kuma an yi musu hukunci muna kira ga al'umma musamman in kasuwan ko wani irin kasuwanci kake yi cewa wajibi ne ka tare da abin zuba shara kwandon zuba shara yana cikin abin da za a iya cajin ka da shi idan baka da shi kuma wajibi ne ya zama wajen a tsaftace yake idan da drainage ko kwata a gaba wajen ka wajibi ne ka tsaftace wannan kwata ba aikin gwamnati bane ba a wannan ba a yadda kuma ka zuba shara a cikin kwata ba ba a yadda kuma ka watso ta kan titi ba yin hakan zai iya jawo hukunci mutane da yawa yanzu suna complying suna iya kokarin su wajen ganin cewa sun bi doka bangaren yan lemo muna da mu'amala mai kyau da kasuwar yan lemo ko ajiya da muka yi taro da kasuwar yan lemo muka yi wannan taron kuma muna kwashe musu shara suna ba da
1: hakan
2: da yan tsallake wanda eh shi ba cikin kasuwa yake ba na san cewa muna da ma'aikata a wajen ko akan titin gabaki da suke shara amma za mu ƙara bibiya mu ga ainihin abin da yake faɗa ba mu sani ba open defecation ne ake a wajen
1: gaskiya kusan haka ne idan mai wuce ga yana kalla saboda yawanci in ka duba za ka ga cewar irin kasuwa irin wannan akwai manyan motoci da baki da wanda suke zuwa su ba kaya duka ba

0: watannin baya sun bibi duka wajen zuba sharar nan kuma wasu already an gida har an tare wasu kuma an yi constituency project da su wasu wasu mutanen sun shigar da su sun hade su da cikin gidan su so mun yi hada comprehensive report kuma zamu dauki mataki duk wanda ya ci filin gwamnati zamu dauki mataki na shari'a musamman mu da ma shi ne a karkashin mu don da ya ci filin gwamnati wanda aka tanada don zuba shara zamu dauki matakai na shari'a domin dawo da al'umma filin su
1: dakta muna godiya madadin kuma da fatan nan gaban muka ga yata za a dawo domin a ƙara wayar da al'umma kai
0: insha Allah
1: kan abin da ya shafi shara jihar Kano
0: insha Allah
1: masararo shirin barka da rana ku saurara tare da inda ya mun karbi bakuncin dakta Muhammad Eskalin madadin sa da dukkan wanda suka taimaka shirin ya zo zuwa gare ku musamman Fatima Kabir labaran ya kasa yi ta sadan da ku sunana Shamsu Abdullahi Said Kademi nake cewa ma da wani shirin da yadda Allah.

0: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a wannan yammaci. Barkanmu da haduwa a gidaran radio mai albarka na rahama radio domin sake tattaunawa tare da ku akan al'amarin nan mai matukar muhimmanci da muka fara tattaunawa da ku a wancan satin a soran Yakumbo. Wannan al'amari kuma shine na mata da social media. Kunan fili yana kokarin zakulo muku duk lokacin da muka dauko wani abu da zamu tattauna akai, to muna kokarin samu waɗanda suke da alaka da wannan abun, waɗanda kuma suke da abun fada, waɗanda kuma suke da ilimi na addini da na zamani, ilimin zamantakewar rayuwa, waɗanda suke taya Yakumbo tsefe abin yanda ya kamata musamman ga iyaye mata. Yau a tare da ni nayo babban kamu domin gaskiya ni a guri na zan ce kamar filin nan bai taba karbar bako irin na yau ba, amma kuma kada yan uwa ta su ce na baka cin hanci. Ina tare da Malam Mukhtar Moody speaking, wanda Malam Mukhtar marubuci ne kuma rubutunsa ya fi mai da hankali akan abin da ya shafi zamantakewar iyali, al'amuran yau da kullum da sauransu. Malam kasuwa ne kuma zan iya cewa dan siyasa ne tunda duk ana tabawa. Sannan Mukhtar yana amfani da kafafen sadarwa na zamani, wanda a nan ne muke ta ganin abubuwan da sun tsallake hankalinmu, wasu abubuwan muna ganin kamar ma ashe muna raye za a yi su. Dan haka na ce bari mu gayyato Malam Mukhtar mu haɗu mu tattauna da shi akan wannan abu. Malam Mukhtar a gaisa da masu sauraro.
1: Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hajiya marubuciya na yi ana ce an ce dan kasuwa, to wani sai dauka cewa abun wani babba ne, a dan yi dai karami ne mai kuma rafa fitakawo da gobe.
0: Ba karami a kasuwanci ba babba. Ni na san kasuwanci na bai kai kashi daya cikin goma naka ba, amma ina fada da alfahari cewa ni ɗan kasuwa ce.
1: Na'am.
0: Saboda ai kare mutunci ne.
1: Eh, tabbas haka ne.
0: Masha Allah. Wannan kuma za mu tattauna akan rayuwar mu mata.
1: Na'am.
0: Da kafafen sadarwa din nan.
1: Na'am.
0: Bari in fara maka da watakila abin da zai bude tattaunawar, shine wace ce mace ya social media? Don ko jiya na ga wani rubutu wanda na so in neme shi ya ƙara min haske akan wannan rubutun. To amma saboda gunsumin da ake fama da shi a social media din a waɗannan kwanakin, sai na ce bari na kyale shi, watakila a sama yake garin yin bayanin zai iya gocewa. Yayin shi kai tsaye cewa yi karka auri mace a social media, to a cikin rubutun kuma sai bayani akan wani abu da yake faruwa a wasu wani family ne daban wanda ba bai shafi kowa ba, sannan kuma abin bai kai yawan da za a ce duk mata na Hausawa ko matan musulmi abin da yake faruwa da su ba kenan. Don haka sai na ga sai na ce to ko in dan janyo hankalinsa, to amma dai sai na hakura tunda na san za mu haɗu a soran Yakumbo da kai, za ka ƙara wa masu sauraron mu wace ce ne mace a social media.
1: To wato abubuwa ne guda biyu masu faɗi kuma wanda ko sai an musu kallon tsanaki. Bari mu fara da social media.
0: Kara
1: ganin kafar, wato kafa ce wadda take da tarin albarka, ta tarin alheri, kuma fili ne fetal, ko za mu ce allo ne fari fat, wanda ba a mai rubutu a kai ba. Mutum washe ke rubuta abubuwan da za a tuna da shi ko kuma zai bayyana rayuwarsa da sauransu,
0: haka ita kanta za su janyo masa zagi ko a sa masa
1: ƙarai da gaske. Ita kanta social media ba ta da laifi, ba ta da laifin komai.
0: Haka
1: abin da aka zuba mutane, misali kamar dai wuka. Wuka ana iya yanka albasa, ana iya yanka tumatir, ana iya yanka rama, kuma a wani bangaren kuma ana iya yanka, ana iya mata asa da ita. Ba za a ce ita wukar ce take da wannan matsala ba, a'a, wanda ke sarrafi da wannan wukar to shine komai ke hannunsa. Da kuma social media abu ne mai faɗi ƙwarai da gaske, kuma ba ma tunanin cewa wayan social media ta tsaya ne iya yanzu, wato abu ne wanda ya riga ya kamar da yanda sauran cigaban zamani yake zuwa, ta can babu computer, babu
0: ita, kanta wayar da babu ita,
1: babu ita,
0: da aka zo aka yi ta kuma aka yi mai dan madannai ne kawai, a kira waya a tura rubutaccen saƙo
1: shikenan, kuma yanzu abu yana ta faɗi,
0: abubuwa suke faɗi yanzu ga AI ta zo
1: ƙwarai da gaske, kuma
0: AI din nan ana ta cewa ta zo ne fa ta samu gurin zama
1: kwarai da gaske kuma wannan duk maso mun tauye ne ba yake shekara 100 da aka magana akan ma waya ma mutane da su dauka cewa kamar kana faɗa wani dabara ne wanda babu shi ko kuma tsafi
0: haka
1: yawan tiya mutum zai dauki waya ko ya kira ko kuma sa ya ga bidiyo abu kuma kana magana da mutum wanda yake cana
0: haka
1: direct yana kallon kana kallon sa
0: yanzu kuma wannan shirin da muke yi da yawa waɗanda suke wasu kasashe idan suna so za su iya kama mu kai tsaye yanzu su kalla a lokacin da muke gabatar wannan tun daga shi nan a pagin Rahama Radio na Facebook
1: masha Allah
0: wanda kuma wannan shi ma ci gaba ne wanda yana da alaka da waya da
1: sosai da
0: idan da mutum sai ya ajiye wani babban majigi to amma yanzu kaga da waya mutum zai iya kallon abin da yake nesa da shi a wata ƙasa duka to amma me yasa
1: ake ban gargare ba ni magana kuma akan mace ba
0: yauwa nan nake so mu zo
1: na'am to ita kuma mace wato halitta ce ne wanda Allah ya karama kuma wanda mawaki ɗan rayuwa ba za ta yi ba sai da mace
0: masha Allah
1: eh haka lamarin
0: ba mai yake da point din nan
1: haka lamarin ba
0: gaskiya ai akwai sukari a cikin
1: shi ya tsara to sai mukalli kuma mace a fanni guda uku na farko mukalli mace a fannin al'ada mukalli mace a fannin addini sannan kuma mukalli mace a fannin ko mutuntaka ko dan adamtaka mukalli mace nau'in abubuwan guda uku to zai tabbatar maka da cewa alaƙar social media tunda yanzu zamanin social media kusan abu ne wanda ba zai yanke ba kwarai daga sai makalli al'adance misali mu wurin kasar Hausa za ka ga mace an santa da kunya da kau da kai da kara da kuma abubuwa da yawa wanda na karamci ne aka sun hakan kuma za ki ga al'ada ana jan baya da shi
0: ta zama
1: yau wanda za shi ga mutane da yawa da malamai da sauransu ana cewa wannan ba daidai ba ne to hakan ba kuma ɓangaren addini galibi kyakkyawar al'ada da addini za ka ga dan juma ne dan juma ta ce sai kuma ta dan aramtaka to a dan aramtakan ne ake samun kurakurai da yawa a social media da mace ba waki shi dan aramtaka baka hana shi ba zina wahalar gaske ka hana shi nishadi ka hana shi wasu abubuwa da ya to dan adamtaka ya kamata a kalla sannan kuma a gyara in aka gyara ana ganin cewa kan nishadin adamtaka ya kai kuma an zarme kan ne ko kuma kawazucin dan adamtaka ya kai kuma an faɗa wasu abubuwa ko an faɗa wasu abubuwa wanda ba shi kenan ba to ka kalli wani abubuwan guda uku kuma kalli kuma social media za ka ga cewa abubuwan bayanan za su iya fita kuma a fuskanci cewa tasiri ko kuma alaƙar mace da kuma ita kanta social media
0: ta yi idan na fahimce ka kenan ita social media da mantan farko mun tsarkake ta
1: kwarai
0: cewa ba ita ce akan kanta take da matsala ba abinda ake kai mata shine yake zama mai matsala ya danganta da waye yake amfani da shi dan haka kenan bayanin ka yana nuna da mace da namiji a amfani da social media ba su da wani bambanci
1: ba wani bambanci
0: masha Allah
1: so da yawan lokaci kuma yafi ma so dubu mata ma suka iya bayar suna bada gudunmawa ta ci gaban al'umma
0: fiye da yanda
1: fiye ma da mazan da suke badawa
0: haka
1: so da yawan lokaci mun gani ko muna kan gani ma rubuce-rubuce na faɗakarwa na wayar da kai da yawan lokaci wasu matan guda ɗaya sun fi maza 1000 kuma miliyan so ba wani
0: yanzu a irin halin da muke ciki dinnan social media ta zama kamar wata hanya ce ta gudanar da abin da ya shafi kasuwanci harkokin siyasa harkokin da suke kamar na zumunci ma ana yin sa ta social media tunda kafafen yin suna da yawa kuma yayin da ake kallon wani abu kamar na al'adar Bahaushe shine kamar mace tana da wata iyakoki na yanda duk da yanzu a maganganunka sun nuna mun yadda da cewa da mace da namiji daidai suke a yin amfani da wannan kafafen sadarwa din sai dai ya danganta da ita macen katta manta ita wace ce kuma duk abin da za ta yi ya zama tana kare mutuncinta tana kare addininta da al'adarta to amma ya kake kallon kuma yanda mutane suke kallon cewa wannan macen ya social media ce me yasa ake mata kallon ya social media kuma wace ce ma ya social media din yanzu
1: to
0: dan wata kila kai ma ka taba riskar kanka da irin wannan bayar yawanci zaka ga har ana kallon macen da take amfani da kafafan sadarwa wannan kamar ta rasa wani abu na mutuncinta ko ta rasa wani abu na wanda za a iya nuna ta kai tsaye misali kamar kai tunda namiji ne ka ce zaka auri wanci za a ce maka eh social media ce fa ko kuma kai akan kanka kaji kana jin kunyar nuna ta a matsayin wadda kake son aura ko wadda kake son kulla alaka da ita ta kasuwanci ko ta siyasa za a ce maka haba wannan eh social media ce to wannan kalmar social media din da ake faɗa akan mace nake so mu na gano tunda maza ne suke yawan amfani da ita wace ce mace eh social media din
1: to
0: inda yanzu dai mun kalli
1: to abubuwa ne kamar guda biyu zuwa uku na farko kamar na fara faɗa cewa shi ita social media kamar allo ne wanda ba rubutu a kansa to ya danganta ita ma macen me take a social media idan ka san cewa a ce mata social media ce yawa rai ta social media amma me take a social media na farko kuma ina kuskuren da ake yawan samu ta bangaren mata da ta bangaren mazan shine komai yana da mahalli kuma komai ya kamata a kalle shi daki-daki sannan kuma a kalle tsari da cewa misali akwai topics ɗin da ko kuma maudu'an da bai kamata a ce mutum da ba ta da aure ko taɓa aure ba ta shiga ciki akwai kuma akwai su jira kamar magana aure duk kusan duk abin da za a yi shi a gida akwai kamar yanzu al'adance a ƙasar Hausa akwai da yawan maganganu da wanda mata wanda ba su da aure ba sa shiga ciki
0: gaskiya ne
1: eh to wannan abin ko shi kamar yanda
0: yake a wannan sani ma zaka ga ai ba a mai akwai magagganin da ba a yi a gaban wanda ba su taba yin aure ba
1: kwarai da gaske
0: ko da sa'anni ne ko da kawaye ne za a ce a to ai su waɗannan ba su yi aure
1: haka
0: ba za a yi wannan magana
1: ba
0: sai waɗanda suke da auren in sun kebe a tsakanin su za su yi wannan tattauna
1: to irin wannan magagganin zaka dauke su kuma a kai social media to ke da ke san cewa ba ke da aure ko ba ki taba aure ba ko kusan haka to ba na tunanin cewa magana akan wani abu ma ya dace ko ma da aiki ko comment ma kamar bai dace da ke ba
0: to ai ya kamata a ce kuma tana da wasu yan uwa ko kawaye da suka shiga cikin rayuwa
1: in ta shiga wannan tayi
0: to kenan dai akwai iyaka yake ne
1: iyaka
0: yanzu ka ce ba iyaka
1: ai kamar yanda iyaka misali kamar yanda iyaka take a zahiri ta social media ma yanda tunda wato direban mu ko kuma alƙalin mu ko kuma fitilar mu ai al'adace ko da addini to yanda take a gida kuma ta ce an bayyana ta a zahiri a social media misali in ba ki bukai jallin da zaki shiga magana akan aure ba ko kila saboda buki aure da sauransu in dai a gida ma haka ne to ban tunanin ma karin maganar a social media ma kuma yana da wani amfani
0: amma shi wannan magana aure din ai kan da manta wannan point din ka dan so sani akwai wani lokacin zaka ga an dauko tattaunawa mai zafi wadda ta shafa aure kar makale a jikin aure kadai to amma tunda kayi wacce maganan ne nake so dan yan uwa ne matan da ta taba yin aure kuma yanzu bata da aure ai tana da abun fada
1: sosai
0: kuma ni na fi ganin cewa ma kamar a gurinta ne za a fi samun karatu domin ita ta san dadin da rashin dadin duk tana da bangarorin so amma zaka ga idan an zo irin wannan tattaunawar abin takeici yawanci mutanen da suka santa a zahirin rayuwa suka san cewa ba ta da aure su ne ma za su zo su faɗi magana akan ta kaman cin fuska cewa ta ki zaman aure kuma yanzu ta zo tana magana akan aure ba ta da abin
1: to wara na yara kuma baya misali akwai magana da mutum da ya taba aure wanda bai taba aure ba da wanda ya aure kuma wani sanadi ko kaddara to wannan abin za su bambanta misali yanzu wanda bai taba aure ba to galibi ba a san ta jinga a zarbabi misali ta shiga wasu maganganun wanda ba shi da alaka da shi amma wanda ta yi aure ko take da aure kin gana eh kowa sai so biya tana da ilimin abun tana da hankalin abun dan haka ita ta kasance cewa tana da ilimi dawo ban tsabin da ake jin tsoro shine mutum kan maye magana akan abun da ba shi da ilimi ba
0: shi da ilimi
1: to amma kuma ummati yana bayani akan experience din aure saboda ya fuskance shi ya shiga cikin sa ya wannan to shi kuma tama a ce yayi bayani akan aure a misali amma ƴan mata wanda su ba aure ba akwai maganganu da yawa wanda bai kamata a ce sun shiga ciki ba misali yanzu ko akan wanke-wanken gida ko waye sai ya zama ce wai ta ba aure ba
0: da duk bayan watanni sai
1: sai an dawo da shi ta ba aure ba sai ana kokawa da ita akan ita mijinta ba za su yi ba ta yi ba za su kuka za ku wannan kuma fuskoki da yawa ne ko ta faɗa haka idan kuma akwai wani shi kuma da macin yana son ko ya aure ta ko kaza ko yana ko wani dan uwansa ko kaza
0: shi kuma sai ya
1: gani cewa wanda ai ya saba da al'adar mu da sauran su to ne kila ta yi shiru ta yi mutun da zai ba ba ta auren ba ko ta ba auren ba to ba ba topic din ta bane misali
0: amma duk da in social media din yanzu ta zama kamar sansani ne na fafatawa tsakanin maza da mata kuma gashi ni dai gaskiya ina ganin amfanin social media kuma kamar yanda ka faɗa ina misalta ta kullun da masallaci akwai mutumin da zai shiga masallaci dan yayi sallah akwai wanda zai shiga masallaci dan yayi sallah akwai masu sata alqur'ani ma to amma a lokacin da ake rububin shiga kai dai da kake ciki ko kai ma kake kokarin shiga ba za ka iya bambance manufar masu shigar ba kuma mai sata takalmi zai iya shiga yayi sallah a fito da shi ya sata takalmi ya tafi ba amma san shi ne yayi sata takalmin ba dan haka yadda da cewa wannan gyaran farko da muka fara yi wa musamman masu amfani da zafafan kalamai na cin zarafi ko na mayar da martani da sauransu su sani ita social media din nan kowa yana da alaka da ita da mace da namiji duk za su iya amfani da ita ba wani abu ne na kamar na zubewar mutunci ko na aibu ko wani abu mai kama da wannan ba to amma an muka kalli yanda kullun ake fafatawa
1: tsakanin
0: maza da mata ina ganin har ma mata da yawa sun yadda su ma cewa social media nan guri ne na mata masu karancin kamun kai ko kuma wadda kawai kamar take sakaka wadda ba ta da mai faɗa mata ta ji ita ce take amfani da social media ni gaskiya ina ganin amfanin ta domin ina amfani da ita ta abubuwa da yawa musamman da nace maka ni a kasuwa ce ina sai da kaya a social media kuma ba ni da shago ba ni da inda zan ce maka ga kaya na zo ka gani ta wannan kafar sadarwar nake amfani sannan ina rubuce-rubuce na wanda shi ma wannan wani abu ne na sha'awa a cikin zuciya duk yanda na so na hakura bazan iya hakura ba akwai lokacin da zaka ji kamar mintsininka abin yake har sai ka kasa bacci ma in baka yi rubutu ba to irin waɗannan mu yanzu aka ce mu nade hannunmu ko kuma saboda waɗannan mazan da suke ta jeho mu kullun da kalamai marasa dadin nan ga ka kuma namiji a zaune watakila zaka wakilce su
1: na
0: kana wakiltar su eh to duka har waɗancan da ba za su jin ba sai ka gan an yi sa'a watakila an faɗa yau sai su ji har ma zaka ji mutum yana cin alwashin cewa shi in ya auri mace na farko wani zaka ce zai ce maka ba zai auri wata take amfani da social media ba wani kuma zai ce maka in ya auri mace sai ta daina amfani da social media me yasa abin munin sa ya kai haka har mutane suke kallon shi ba a masa kallon abu mai kyau na musamman mu dai ta bangaren mata
1: galibi fa lawarin fa za shi gaga mazan duk gangance mutane ne suke magana cewa ba su aure social media ba amma ka je gidansu za ka ga kamar tana social media mahaifiyarsa ma gida tana social media to duk in yana wannan magana cewa shi zai aure social media cewa zai da 'yan uwansa dole ne a danginka akwai masu sauyin social media mata da yawan gaske to kana kallon su a matsayin cewa kamar yake kallon wa'ancan ko ran ka ɓoye naka ne kana nuna wa'ancan kuma duk social media ba amma da za su bai dai bankwarya za a cewa yanzu a social media gaskiya ta zama hansi saboda shi dama kwararar social technology ko kimiyya dama haka yake akwai yanzu ba mu iya rayuwa babu technology
0: ba
1: to don haka kuma ita ma social media technology ne ya samar da ita har ta shiga ko ina don haka wanda suke cewa ba su aure social media ba a ko kuma ta fara social in ma na aure ta dinga social media ala da gangance galibi ma kai auren za ki ga ba haka bane kuma galibi ba sai wani alwashin cewa ba su a social media ba ko kuma za su ana ta ba su fa yi auren ba galibi kai suna wa aure wani kalmomi
0: tun da daban abin damuwa shi ne fa riga sun lalata abin a tunaninsu sun masa guri mara kyau sun ajiye shi tun ma kafin su yi auren ina kuma ga in sun yi din kuma gaskiya dole in dan waiwaya gefe kaɗan in dan rankwashe mu ma mata akwai abubuwa da yawa da muke yi wancan satin mun tattauna da wadda muka bakuwa ta to wancan satin mun tattauna da ita akan mata da suke siyasa mata da suke tallata kaya cewa akwai abubuwan da mace take yi wanda duk da gashi ta samu damar amfani da social media din to sai ka kasa gane dadin comment ne da kuma followers ko kuma daninta yasa ake mantawa da wannan addini da al'ada din sai kaga an dan zake a yin abubuwan da ake misali yanzu kaga daman siyasa yanzu ne alhamdulillah zan ce kamar shekara 5 da suka wuce aka fahimci za mu ce muka ga bulbulowar mata cikin harkokin siyasa musamman mu a nan area mu kuma social media nan ta taimaka wajen fitowar mata harkar siyasa din domin yau an ga wannan siyasa din maza ne kadai suke yi to amma yanzu mata suna yi to amma sai kuma kaga daga irin wani lokaci in rai ya bacin nan wani su wannan group din mabiyan wani ne cin suna bin jami'ar kaza in an zo an yi wannan hargitsin na bambancin ra'ayi daga yanda saka ga an fito an zazzage mace a social media din har sai kaga me yasa mata shiga siyasa ko kuma me yasa take social media ko kuma me yasa tayi comment ko kuma ta shiga cikin tattaunawa iri kaza wannan abin gaskiya mu ma matan baya yi mana dadi
1: misali nana magana akan siyasa akwai wanda abubuwa topics din da ake magana akan su na ci gaba kowa na yayi ba daidai ko kaza mu ko an tsaya akan wa'andan ko kwatace ba yayi ko kaza kuma shi ce magana akan wannan ina da wanda zai soke a ra'ayin ta ya soke ra'ayin akan wannan sai ya tsallake wuce gona da
0: yau
1: ya fara taba mutum taka da wannan to a kulliyar mun wanda shiga cewa yana wannan za shiga cewa ai ko a gida ma ko a gida yana nuna wato tarbiya shi ta gidansu ko kuma raunin tunani ko kuma rashin iya kamun kai emotional intelligence ansa za shiga cewa ba wani bane ba wani da ya kamata ma a tsaya
0: da wanda yake sarrafa tunani
1: eh kwarai da gaske to za shiga dama shi wannan kuma daga mazan ko da mazan yake yi za shiga hakan yake faɗa sai dai akwai bambanci sosai tsakanin mace da namiji ba waiki yanayin namiji da za ka zage shi bufe damansa sosai kwarai zuwa
0: yanda za a yi wa mace
1: da yake nan na biyu kuma yanda al'ada da al'ummar mu take a yanzu za shiga cewa mata akwai abubuwa da yawa da su wa na wani dama su ba fa tattauna akan ce wa suke yi ba ko kuma akan wani tausin a'a ya za su yan ya gari gani zai ga su ba wani kuma magana da faɗa wa duk ba fa wani sau a hankalce da ilimance ba su da wani ba su ba wata hikima a maganarsa kawai dai shi ma ya rasa abin da zai faɗa ne to da ya rasa abin da zai faɗa kawai sai kwaɓo wannan abin ya watsa
0: na gane amma yanzu kaman ba na so mu ɗauki wani abu da muka san ya faru wanda misali macen da zaka ga tana harkar kasuwanci kuma wani lokacin ita dai yanzu ta zo ne tana tallata kayanta kuma mu ne muka faɗa mata a suran Yakumba cewa za ta iya amfani da wayar hannunta ta yi tallan kayanta ta nuna kasuwancinta kuma kasuwancin nan ma a nan suran Yakumba muka faɗa musu cewa yana da kyau mace ya zama tana da sana'a saboda dogaro da kai da rage yawon zuwa biki da suna da sauransu to amma za ka ga sai ka ga ana amfani da wannan abin da mace take yi din watakila na abin da ya shafi siyasa ne a tallata kaya ne a wani abu ne na faɗakarwa na wa'azi da sauransu da wannan abin din za a ci mata mutunci maganar da kake yi akwai wani rubutu da na yi kwanaki na ke cewa comment yana da bambanci da zahiri da baɗinin comment na yi magana ne akan misali yanzu idan muna mai da kai ta WhatsApp wanda ta WhatsApp din nan lalle wanda yake da lambar kashi za ku yi magana da shi
1: a da
0: to amma dai yanzu idan za mu yi magana da kai ta WhatsApp ai ni da kai ne muke yi
1: ni
0: ba a cikin group bane mu biyu ne muke maganar mu duk maganar da za mu yi ina ɗauka

0: koda shi ba shi ma da ilimi akan abun kuwa zai zo ya ci kawai ƙarya ne kwanaki wanda cijo hamshakin dan kasuwa an yi hira da shi ya faɗi irin tasirin yanda kasuwanci yake da yanda mutum ya kamata ya yi wanda yana hamshakin dan kasuwa ne kuma wanda ya kasance jigo ma a kasuwanci musamman ma a nan Arewacin Najeriya ko Kano amma wani yaro wanda bai fara jikansa ba bai ma san yanda rayuwa take ba yana zuwa kawai sai ya ce ai wannan tsohon fa ƙarya yake
1: kai tsaye
0: kawai ƙarya yake mutane za su kai mai ca to ya fashe babban burin sai waya baya a san shi ne
1: wannan din shine dalili
0: kawai ya za shi ga ai akwai manyan manyan kafafu a social media wanda suke da pages ɗin jaridu da sauransu akwai wanda ba ma a cikin comments sai ya je ca duk tabbatar da aka yi to masu dan masu hikima a cikinsu wanda to kila mun yi ta hikima ce sai ce ga ya dan ko addu'o'i shi kuma ya sa su a nan commenter ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dashi ta ganin irin wannan abu wai shi target din sa ko kuma target din ta shine a ga wannan za a ce wannan ya saffanta da addini a cikin nasa to zai ga kuma dama yana son ya tara yan gungu ne wanda su kuma yan uwa ba kwaba da haka a commentinsa in ya je dama shi ya buɗe social media ne don ya je comment da kayan rubutu ko na siyasa musamman maka sauke gwaninsa to da lura ma shi fa an tara an samu ne
1: to amma
0: da haka wannan bai ta'allaka ba ne kadai da mata gaskiya
1: har maza ma
0: har maza so da yawan lokaci kuma misali ne na rubutu akan siyasa na yi amma ko kuma akan tarihi akwai wanda galibi ya san ba san ma ina aka dosa ba to amma akalla ne fosin na tsaya minti 30 ne da na ga komentar ba ko sakan biyar ba yayi kana yin wannan lalagi ba sai in goge sai in na za amma ni na da tsari gaskiya in dai mutum ya yana social media a comment to bana kara yadda ya kara yi dai yake yi
1: za ka rufe shi
0: a kwarai da gaske
1: za ka sani
0: sai na bi na bulle shi sai in goge comment sa
1: haka
0: amma ko sabanin ra'ayi mutum na gare ba na zagi ba irin to shikenan sai in goge comment sa sai ya tafi amma an dai yagi ne gaskiya na wannan to ni na ga shawara kamar yadda kika yi ke ba da labarin wani da ya je miki comment da sauransu gaskiya ne in mutum ya fasin ya tsaya musamman mata da mutum ya comment din ba shi kenan ba to farko ka hana shi numfashin nan
1: gaskiya
0: shi ne kandansa in kuma bai kai shin mutuncin da ake kana ga za ka iya sosautawa to ka goge wannan comment din salan alan yana haka tu za su tara ruwa da sauransu domin na gani na yi lokacin ba gaskiya ba na duba ba na duba ta an gama na san dama wannan shi ne ne
1: ba na marubuci bahaushe musulmi uba kuma dan kasuwa kamar yadda na faɗa da su
0: kuma manomi
1: ana noma ba to ai ba faɗa mana ba ana noma ba me ake noma ba
0: na wani bidi na fara noma irin hatsi gaskiya
1: masha Allah kana ganin zaka iya barin matarka ƴarka ko kanwarka ta dinga amfani da kafofin sadarwar nan
0: in gwarai matarka tana social media kanwarka tana social media
1: okay
0: ai ta ce dai karaba
1: wata kila ka ce iya kaza banda kaza
0: a
1: okay
0: ga dai
1: wanda mutum
0: yayin da nake tarbiya kuma ke ganin da nake a social media ai ga abubuwan da kike wanda ya kama kin san me nake da social media kin san to kuma
1: ai matin da kai magana tarbiya zanci ya ga
0: yawa to kuma na san ke ma me kike dan haka kuma
1: ina bibiyar juna
0: kwarai da gaske
1: da kyau
0: duk wani abu ya shiga muna yin wani barkwanci kowa ya
1: sarari yan wani lokacin idan mun tashi jawo hankalin yan uwan mawata mukan ce mazan nan fa da suke muku comment da like da kaza ba fa matansu ba kannansu ba yayansu a ciki iya kule kannan wasu yayan wasu dan haka duk yanda za ku yi ba lallai ne ki samu wanda zai fito ya ja kunnenki ko ya ja hankalinki akan wani abu da kika yi na kuskure ba
0: to wannan ko in ce ja hankali na kuskure wasu gaskiya ma sun dan shakka ko sun jin tsoro so da yake kin ga ita social media kamar kasuwa ce kuma wani fage ko in ce dandali to wasu suna jin tsoro in wata mace ta wani abu da ba shi kenan ba in kaje ka wata magana sai shiwa to kai ne hadin ya da kai
1: masu ciwa waya ta ce
0: data ta ce waya ta ce da haka kyale nan ya abin da wannan to wannan ma haki ma ana ganin girman kowa sai ga an samu bambance
1: ba mana ushar kadara baka da aure yanzu
0: na
1: zaka yi auren social media
0: sosai wannan matsala gaskiya da aure is shin ni ba eh ni koyi
1: sai ka bani amsa ba tare da jin wani abu ba
0: kusa ko alama
1: to an ce ba aure ba a samu miji a social media
0: to kuma ainihin ya fada miki a zaman nan musamman da mata 10 ko 20 da zan fada miki maza sun ji a social media suka hadu
1: wasu
0: ba bukare na ne
1: da yawa wadanda
0: da yawan gaske ba su koyi da mutum da dai program ne ko ba fa'ida kama suna to ba amma dai ai da ba ni dai muna da dauran aure jiya wanda kuma duk na san matar a social media ce sannan kuma mijin ma dan social media ne akwai wanda ma Allah ga muka yi jami'a da ita mun saba kuma mun saba da shi sosai
1: kuma suka yi aure
0: kuma
1: zaune lafiya
0: da sosai ma kuwa a sabe wa to amma dai wannan yana da alaka ne da kuma me kake yi a social media
1: haka
0: dai akwai wanda sai malami ne
1: magana dai tana ne kan cewa
0: wallahi malami ne malami sosai yana da ilimi kuma wanda ya aure ita ma malama ce kuma da social media suka hadu
1: masha Allah
0: so da yau lokacin ma da Allah ya ruwa nayi waki haka sai ya dauka ya ci bara an tura wa a bai tuma kafin a aure
1: eh ana tura
0: bara tura wanda yau wato kin ga
1: sai ya arba sirarka
0: eh kware so ba wani kuma yanzu akwai manyan malamai hatta gidan masan su ma suna yi akwai babban malami professor ne wani wanzu ma ya tsokar matarsa ya tagin ɗanta cewa yanzu ana cinye mai kuɗin kaza sai ya kiyaye da sauransu kuma ya raha a wannan to amma kuma duk wani yana tasiri da kuma cycle ɗin da kake kin san ita social media kuma yana faɗa cycle ce kamar wani rukuni ne akwai yanzu da ake buɗe wani sabon group a Facebook ko TikTok ko ai account to in kika je wani gurin sai ka cewa ai ke watannin ma a social media ko wani abu ba
1: ba a san da
0: shi kwarai da gaske sai mai wannan rukunin mutanen za ka ga sosai mutane da ba wa ke minti biyar a ciki ba kwarai da gaske
1: to maganar masu auren nan tunda malam muktar ka wakilce su yau a sauran yakumbo malam muktar mudin speaking ya wakilci maza cewa za ku iya auren wadda take social media kuma ku zauna lafiya lau ba tare da aure ya samu matsala ba amma yaya kake kallon kannanmu da ƴaƴanmu yanzu yanda suke ɗebo rayuwar gidan auren matsalolinsu na gidan mijin su zo su baje mana su a social media ko kana so ko baka so ko kaki dole sai ka gani yadda dai nakan bada uzuri guda daya shine kuma nakan mai da laifin iyaye cewa idan aka yi wa mace aure yawanci mu a kasar Hausa yanda ake yi kiyi hakuri kuma ba a bada damar inda matsala ki zo a tattauna matsalar ki da iyaye ko yaushe wata in an bata dama ma an saurari matsalar tata to da dadi wata ba za ma a saurara ba sai dai wannan kalmar ki yi hakuri din ita za a ci gaba da maimaitawa dan haka wannan abin ya sa yanzu da aka samu social media kuma aka samu mata wanda suka nada kansu wasu masu fadakarwa ne akan aure yadda wasu sun cancanta suna da abin fada amma wasu kuma zaka ga abin da ake magana a nan daban su kuma sun yi can sai kaga irin waɗannan yaran da suke da matsaloli ko matan da suke da matsaloli a gidajen auren su tunda ba mai sauraron su miji bai saurare su ba
0: sai
1: ba su saurare su ba sai kaga kawai mace ta fito social media ta zo ta baje hajar
0: matsalolin gidan
1: auren ta su ne masu hide my ID yawa to kuma yanzu abin ma ya zo ya kai matsayin da amma daina ka boye sunana din ko ka boye kai tsaye ake fitowa mace da sunanta da hotonta da
0: akauntin
1: da za ta zo ta rubutu ta faɗi dukkan matsalolinta tsakani da miji har da hotuna
2: maganar gaskiya na san cewa kina da buƙatar ƙarin lokaci ware kuwa ƙarin lokaci lokacin kula da kanki lokacin kula da mai gida da kuma samun isasshen lokaci na kula da ɗan da za ka haifa a nan gaba dukkan waɗannan su ne ake kiransu da suna bada tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wanda zai baki damar samun waɗancan lokutan da na lissafa miki a baya idan har hakan shine burinki kar ki samu damuwa domin Cohonian Banana Connect na tare da ki a kodayaushe ta hanyar kiran layin 777-0 a kyauta domin amsa duk wata tambaya da ta shige miki duhu akan tazarar haihuwa ko kuma saƙon WhatsApp akan 0909-7133-3400 ko kuma kai tsaye ziyarci shafin honeyanbanana.com Kitina, lafiyar uwa garkuwa ce ga gida da kuma al'umma. Kira 7790 a yanzu ko kuma sako a 0900973434 domin samun gamsassun amsoshi daga Honey and Banana Connect ba sha ci fadi ba.
1: Tana so ta kafa wa duniya hujja cewa ita fa lalle tana cikin matsala tana cikin damuwa. Idan har za a iya auren social media kullum shi ma wanta da nace maka yayi rubutun nan akan wannan yayi cewa kar ka aure social media kuma na san yayi amfani da wadancan wadanda suke yan kadan daga cikin matan wadanda ba su kai yawan da gaba ɗaya za a yi jami'i ba wani jan hankali za mu yi wa ku maza a matsayin mazajen auren da kuma iyaye da kuma mu ma matan da muke wannan rawar jikin in abu ya faru mu kawo shi social media
0: to wato da ana warin kari ne cirin tubani ko magana shine kowa ya san wanda zai aura
1: haka
0: kawai in ka san wanda zaka aura ka san tarbiyyar ta ka san kuma yadda ku zama da ita da sauransu wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen rage ma magana haɗin identity ko hide my ID da suke cewa kuma wato ba sani ba al'ada ce ta a suke yawan mamace cewa ayi hakuri ayi hakuri saboda aure abu biyu ne galibi babu na ukun sa ila ana magana akan hakuri ko hakuri da laifi kusan dole ne in gara tare sai an ma laifi sai ka yi laifi sai kuma an yi hakuri daga an samu wannan an yi ma laifi ba ka yi hakuri ba to sai dai
1: sabanin kuma da zai iya kaiwa ga
0: yawa to dole ne kowa ka gani duk dadi zuwa ɗayin biyu ne hakuri laifi hakuri haka da zai taka dan adam maiki a yi hakuri yau a yi laifi sauransu to babban kamar yadda na faɗa cewa dole ne mutum ya san cewa zai aura ga tabbas akwai mutane yanzu da yawa sai suna rubuta matsalolinsu na aure da sauransu kila da a ce wato akwai kusanci wato mu kusancin mu na al'adance wato ya dan tazara za shi ga cewa ma'aurata sa'annan kuma ma da iyaye da kuma ƴan uwa galibi al'adar mu ta saba da cewa uba ba zai mu da ke sa ya ce ke mai matsalar ki bane kuma da zai fada ba ka
1: ji jin kunya juna
0: yawa kuma mu sani cewa zamani ya riga ya wuce
1: gaskiya
0: eh zan yi san akwai wata bayar Allah take fada mun cewa ta samu matsala irin matsaloli da ita da mijinta har ma ta kai cewa an yi saki daya ran nan babanta to abin da yake ci yake cinyewa babanta ya mace ya ce kike na ina ne tana mai gida ta koma gida a lokacin
1: gidansu
0: shi kuma baban baya nan sai ce ai na gurin cin mada restaurant kaza da su canje ya ce a zubo musu abinci zinda dauki daki ne aka zuwa abincin suka ci abincin abincin suka ci abinci suka sha ruwa ya ce wai ke na rasa ganewa wai me matsalar ne kin ga an yi kaza an yi kaza an yi kaza to amma ni duk magana da wani yake faɗa wato mai gidanki da kuma ke sai an ga cewa akwai gap akwai abin da yake connecting wai me abin ne to dai shi da ita ne kin faɗa wai ai ga matsaloli kaza matsaloli kaza baba ai na zo sai kaman ba fuskanta ta ne sai a ce in koma sai a ce kaza kaza to da wannan abin tattaunawar kuma ke san saboda mu taso akan al'adance a hakan ba shi da yake ga cewa
1: dan yi mana wani
0: kwarai da gaske za ki ga cewa ko mu banya ma yana wahalar da sai ki ga ya kira kanwarsa
1: mun fa sakewa da abokai
0: da abokai da kuma kawaye
1: kwarai to amma da din zaka ga ko da can iyayen mu na da ai akan ce aboki ya binciki abokinsa ko kawa ta binciki kawarta amma yanzu gaskiya ni dai ina nan kan wannan maganar ta wucewa iyaye sun rufe kofa wannan rufe kofar da suke yi wa yaya shi yasa ake ta fitowa social media ake ta zubar da zancen a nan
0: wanda kuma ni a takaice ina so kuma yana siya ma ga masu turowa galibi fa wanda suke wannan rubutun cewa miji na yayi kaza ko mata ta yayi kaza in zai posting fa wallahi ko galibi trend ne yake kuma cruise ne yake suke ta kwacin cruise misali
1: yanzu gaskiya bane kake
0: gaskiya ne amma kuma kawai abin ya yi a cece ku ce ke karewa kuma gagula abin ke yi
1: ai ba yanda za a yi mutum a irin wannan gurin ya samu mafitar matsalarsa zai yi
0: amma yanzu kamar yadda ke faɗa ko wani suka basu ma wasu sun cancanta wasu basu cancanta ba ina ga da wannan basu cancanta ba mun laifi kaza da turawa irin wa'annan fejikan wannan mahaifin ID din za ki ga cewa fa su a karan kansu kawai sai ya shiga cikin wani caption
1: kuma caption suke
0: yawa akwai
1: tura shi gaba
0: wannan ku jota rigima
1: yawa
0: ku jota ma rigima
1: to kaga kawai ka ba ka basu wani abu ne da za su tallata su sami kudi ma
0: kun basu wato numfashi da oxygen
1: haka
0: to kina da a ce su ma sabanta abun su a samu kamar kwararru akan harkar aure kuma yanzu a hajjia kin rubutu da yawa na karanta tafanki da yawa akan harkar aure kina da a ce za a dinga gwamawa irin wannan manyan pages din
1: mun
0: zaka wannan magana ka ma fito sai a ce amma ko ma an fasa nan sai a ce amma mun kwatattaura da wance hajjia mariya iya akan wannan bayanai da sauransu amma a matsayinta na wato masaniya akan zamantakewa aure da sauransu har ma ta gano tiltafai da yawa kuma kullum dama harkar kenan ta taimakon al'umma da maganar kuma aure to ta yi bayanin ta ba da shawarwari kaza kaza kaza kaza kin ga da an yi wannan ana yin wannan abu a ƙasar mu ta Hausa kuma a social media ta arewa to da ya taimaka kwarai da gaske amma shi kai ko zance ne
1: akwai kokarin da ne ta yi a foundation din na cewa muna yin wani program ki san kanki muka sa masa suna muka dau yan mata har da zawarawan ma abin da muke shine su yan matan zamu zo mu zauna da su kamar round table discussion da ake cewa
0: mu
1: dadiyar tattaunawa ce kowace mu ji a cikin mu gaba daya to in akai wannan sai mu ce to wacce take da wani personal abu kuma ta nemi daya daga cikin mu kuma mukan fahimci matsalolin sannan mukan fahimci yara sannan su kuma matan aure da ma sukan zo lokaci lokaci da kuma zawarawa wadanda ko miji ya rasu ko ko aure ya mutu wadanda su kullun dama muna tare da su to su kuma zaka ga wata kalma daya ko biyu zaka fada mata wallahi minti 30 awa daya in kuka zauna kuka yi hira da su kuka ci abinci akai wasa da dariya cikin hirar abin da take wa kuka sai kaga ya zama abin dariya kuma sai kaga abin ya wuce ka dada haska mata wasu abubuwa a rayuwarta wanda za ta ga ashe ma ba a ma fara matsalar ba matsala tana gaba so wannan tattaunawar gaskiya tana da matukar muhimmanci tsakanin mu wata kila ko da malamai ko da iyaye ko da abokan shawara makusanta dai kar a dinga bari har mace ta ji cewa gara ma duniya ta san matsala ta akan wasu makusanta na su sani abin ya kai wannan matsayin kuma muna ga ya kai matsayin da za a ce la haula wala quwwata illa billah ma sauraro muna ta san me tattauna da ku a soran yakumbu to amma kuma ga lokaci yana ta hararo mu duk da dai wata kila za mu iya daukan waya ɗaya ko biyu kafin mu gimtse shirin za ku iya samun mu a layi mai wannan lamba kamar haka 07 0 0 ake cewa 07 0 0 7 7 9 9 3 9 wannan ita ce lambar da za ku same mu insha Allah muna tare da Malam Muktar Mudi speaking kuma mun tattauna ne yau soran yakumba ya karbi bakuncin malam ko malam ya baje mana bayani akan social media din nan da ake ta ganin kamar wani abu ne na na iya maza kenan banda mata masha Allah assalamu alaikum
3: warahmatullahi
1: wa alaikum assalam
3: wa sunna san daga nan shagar fatas
1: masha Allah malam Hassan muna tare da kai
3: yauwa ina na gidan ku fata ne
1: to mun gode kwarai malam Hassan
3: yauwa da tashi da kiwa
1: masha Allah muna godiya yauwa to malam Hassan ya nemi fatan alheri malam
0: to mun ma muna mai fatan alheri
1: ga wani layin ma yana shigo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yauwa barkan mu da yamma hajjia ya gida
4: alhamdulillah
1: masha Allah kin saurari soran yakumba yau ayya layin ta ya katse gashi kuma naji tace ma ta saurara watakila ita ma irin mu ce a social media da watakila tana da in ba isa a wata taba cin karo da wa alaikum assalam wa rahmatullah Hajjia barkan mu da yamma alhamdulillah da wa muke tare amin amin da wa muke tare na'am haka ne haka abinda watakila in baka zo ka faɗa din ba ba wanda ya san halin da kake ciki in ka dan rufe abinka ka samu wanda ya dace kuka tattauna da shi tunda ba zai yi a ce wai duk duniya baka da abokin shawara ko abokin sirri ba mu abin da muke gudu din mutun ya zo ya tallata to aje aje ma kina kan gwada haid ma ID kenan to ka zo bala ta ko fa wanda bangaren
2: maganar gaskiya na san cewa kina da buƙatar ƙarin lokaci ƙwarai ƙarin lokaci lokacin kula da kanki lokacin kula da mai gida duka mu samu isasshen lokaci na kula da dan da zaki haifa a nan gaba dukan waɗannan sune ake kiran su da suna bada tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wanda zai baki damar samun waɗannan lokuta da na lissafa muke a baya idan har hakan shine burin ki karki samu damuwa domin Kohoniya Banana Connect na tare da ki a koda yaushe ta hanyar kiran layin 7790 a kyauta domin amsa dukkan wata tambaya da ta shige miki duwa kan tazarar haihuwa ko kuma sakon WhatsApp akan 0909713400 ko kuma kai tsaye ziyarci shafin honeyambanana.com kitina lafiyar uwa garkuwa ce ga gida da kuma al'umma kira 7790 a yanzu ko sako akan 0909713400 domin samun gamsassan amshoshi daga Honeyam Banana Connect ba sha ci fadi ba
0: kuma ka bar shi a ciki da yau zai rufa ba
1: saboda ai yayi girman
0: yayi
1: an haife shi
0: eh kuma galibi a wasu suka fadi matsalolin su to daga lokacin masa warke
1: haka
0: da sun ce to kaza kaza da kaza yana damuna to da ya an fada wani ya saurara ko wanda ake fadawa ya ji to sai ya ji cewa kamar ai matsalolin ma ta zo karshe ko kuma kaso 50 ya tafi
1: to amma dai duk da haka a dinga sanin me za a dinga fada a dinga sanin me za a kawo social media saboda ita daji ne ba kyauri
0: kwarai
1: kuma gaskiya a daina dabawa ciki wuka musamman matan da suke bincike a wayar miji kuma su yi amfani da abin da suka binciko ni ban taba bin bayan mace in dai har a wayar mijinta ta bincika ta samu wani abin da ya tayi mata da hankali ba gaskiya ba ta taba samun goyen bayana ba
0: dan ne sa ta
1: bincika ba da za ta zauna lafiya
0: to yanzu gali ya ce aiki amana aka ba mazan ba matan yanzu
1: eh mana amana aka ba ku mu ma aka ba mu amana amma baya cikin rukun amanar da zamu yi wa maza mu ce sai mun bincira raki da yawa
0: ko kuma mata sa
1: adadin mutuwa a wurin zai
0: karu maza
1: eh da a ce maza ne suke bincike a wayan mata yanda mata suke binciken wayan maza ai matsalolin mutuwa aure zai karu fiye da yanda muke fama
0: wato aure zai dawo wato tunda kamar a kwallon kafa ne ko a takin to mu ya shi ma bincika mata bincika to za
1: saboda mu ma muna da abun koyewa a wayar ai ba a rasa mu da yan gulmace gulmace
0: eh dole ne
1: to kaga kuma balle yanzu da ake tura voice note murya ce ta tura sako aka turo sako kagan aka ce duk wannan komai ya sani ai da matsala
0: eh gaskiya da wannan
1: dashin da muke zuwa da kudin cefa ne kaga din aka ce kun sani ai da matsala
0: to wannan abu ne daban wani bawan Allah farkon aure na shekaru dawa ne zo daga Sokoto yace yana nema na gurguje sai ce shi babbar abin da kai zai bani shawara shine kaka yi zama bin diddigi musamman na kuɗi in Allah ya buɗa maka kuma ka buɗa mata ka in ka ce wai ka tura kuɗi me akai da kaza da kaza da kaza to wannan kuskure ne so ake na ƙasa da kai a kulli yau mai zama mai walwala an kana da shin arziki ne wannan
1: haka ma sauraro kun saurare mu a soran Yakumba yau tare da Malam Muktar Modi speaking kuma alhamdulillahi na ji abubuwa da yawa da suka nima na ƙaru da su kamar yanda na zata fiye ma da zatunan mallam Allah ya saka da alkhairi Allah ya maida mallam gida lafiya kuma ina fata an muka saki gayyato ka zaka amsa gayyatan mu Fatima to zan tattara kayan ayin nina wanda ta tsallake ne gudu kafin na ture miki dauri ba sauraro Mariya Ido Durmin ya take cewa ma da asati na gaban Allah ya kai mu

0: rahmar ya Allah.
1: In aka bashi labari shekara biyar kawai da ta gabata ko goma cewa a cikin al'ummar musulmi za a samu ƴar musulmi ta musulmi ta koyo a daki ta dau tsayin ta dora wa duniya mutum biliyan nawa shiga wannan abu kuma ba zai gogu ba har abada har kiyama in dai babu wata mu'jiza da za ta zo daga ubangiji Allah ya destroy komai na duniya shine wannan abun zai fata amma duk abin da ka aika din nan ko ka sa a cloud din yana nan you can delete it from your phone amma kuma ba za a delete a can inda source din yake to ko dan wannan a ce a jikto maka shi wata rana a nuno maka a waya cewa an san me kake yi ko dan wannan aika gudu ba za ka aika ta to ballantana a ce mutum sha'awa yake wai a gani wani in ka ce masa shekara biyar da suka gabata za a ga saurayi abin kudu suna hannu da hannu cikin da shi da wata sawa'un bai damu ba an san ba matarsa ba ce ko matarsa wani zai ce maka wallahi wannan ba zai yi ba amma yanzu muna sakaci da alaka tsakanin maza da mata din mun dauka wani abu ne mai sauki saboda an samu hanyar haduwa ta waya za a faɗi abin da ake tsammanin har abada wai ba wanda zai sani alhali kuwa ko a duniyar za a iya sani to mutum a ce bai ma damu ba ba ruwan ya aikata da kansa ya nuna har ma yana jin zafi in an yi wa'azi a kansa wata a nuno hotonsa gashi nan da bidiyo yana kallon wai ana magana a kan eh din ku yi sai mun ci gaba kai ka dauka kai ne dan sandan a madadin ubangiji wallahi ba ruwan kowa da kai babu inda mutum zai iya tsaya wanda ya dame ka shine malami mai wa'azi malami tunda dai ba sunanka ya kira ba ka bar shi in yi wa'azinsa ya samu ladansa in ba dan Allah ya ma Allah ba zai ba shi ladan amma kai din ka gane cewa tausayinka ake so ake ka daina
2: rahama radio mita 97.3 FM.

irin sauran yakun bakin nan daga nan gidan rediyo Ruhan Muhammad binciken al'umma sai kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa za a ji mu da wani sabon shirin nan kuma misalin karfe 6 za mu kawo muku maimacin shirin lafiya babban ni'ima shi ne kuma Allah ya kai mu da misalin karfe 7 akwai shirin na sabuwar Kano rabi 8 kamar yadda aka saba akwai shirin rabi 7 da rabi akwai labarai da rahotanni bayan sa ne da misalin karfe 8 kuma akwai shirin nan na kaka da kunuwanka ka sha labari akwai shirin yan siyasa da ke tafi na harshen kalkalinka misalin karfe 9 kuma akwai shirin nan na maza gumba dutse shi ne da yake tattauna da waɗanda suka yi mafarauta da suka yi gwagwarmaya a rayuwa iri daban-daban yanzu inda suka faɗi tashi wajen abubuwan al'ajibi a cikin jeji ko kuma dabbobi da kuma abubuwan da muka ƙaru da shi na tarihi da al'ada da kuma sanin yanayi da wurare da tsirrai da kuma albarkacin ƙasa da muke da su iri daban-daban to da fatan za ka kasance da mu da misalin karfe 9 a jiyau kuma wani mai dawo muke da shi a cikin wani shiri tare da manir Zahidin Manir Jaoji insha Allah za mu kawo muku fayafayi na ABKwa a cikin wani lokaci da muke da shi na nishadi da za mu kawo muku fayafayi daban-daban da za mu kewaye da ku fatan za ku ji ba kasancewa da mu da mujin da irin fayafayin da za mu kawo muku a wannan yammaci

domin budar taimakon kakaban nufi na iya domin biyar musdafa manzo ma'aikinka da batun sake sanya dukkan zuciya saraya Allahu ba ni fasaha yadda in na faɗi duka ƴan uwa za su gane abin nufi su jiya dan na ga al'amarin kwaya faya tabara marasa tunani suna sha ba su jin kunya kwaya a yau wasu ma ita ce abincinsu har hankalinsu ya juye kaga sun tawaya kai sai ka ce babu doka kan mashayinsta su taho suna tabara ka ji kai abun kunya kowa ya karkaɗa kunne don ya gane nufi ya ga inda zai taimaka ta wajen da za ya iya dan na ga al'amarin kwaya faya yawa ganye da kokin da kafso mai rubas da giya cutar tana nan tana naso cikin jama'a tilar mu tashi wajen gyara mu dau aniya haƙƙinmu ne mu faɗa in mun ga ƴar baraka dan cutuwar ba iya mai yin ta za ta tsaya mu yaƙi kwaya da duk mai shan takar mu bari kuma mai sayarwar ta zaƙi ya gaya wa aya mu sa ya ɗanɗana kuɗar duk takobinsa domin kwaya taimaka ga ƙasa a san ta waya kwaya akwai ta da illa ta wuce a faɗi amma wajen likitoci sa faɗa ajiya ko dai da ban yi karatu don zama likita amma ina da bayani wanda za ku jiya kwaya da farko kwakwalwa duk ta kan ɓata sai hankali ya gushe to kun ga an tawaya in hankali ya gushe lamari kwaya ɓaci to ƴan uwa sai ku gane masu san shirya in har mutum shi da dabba babu bambanci

kuma ga mutunci kuma ga mutuncin mu ya gama ko ina da ina wasu yan tsirare su zo su kama jin kunya in ban da wauta rashin mafaɗi da shashanci yaya tunanin ka zai sa har ka ɗauta waya kwaya tana rage ƙarfin ma mazakuta mai hankali sai ya gane ran sakar ya biya ita ba abin sha'awa yan ban da cutar kai sai sa ƙasa a tsiya da yawan abin kunya ma'aukata ga sunan da yawa a kan titi babban dalilin su kwaya ce idan ka biya domin wuraren da ke saida ta babuya duk masu shagun sayarwar gunsu bai buya na yi wo kira ga hukuma don ta ƙara shiri a wajen tsare lafiyar.

nan da yawa akan titi sun mai da kwaya da ganye sai kace tafiya dan ga matasan mu nan da yawa akan titi sun mai da kwaya da ganye babu wai kujiya.

0: tace sa inda ba ku yi da zungun FM ra.
1: To kafin wannan sakoni an saurari fafe kenan daga nan gidan Dur Hamma fara cikin al'umma inda muka ji wakar kwaya da kuma hani da shanta da kuma mu'amala ita tare da Margayi Abdullahi Sani makarantar Lungu. Inda misalin karfe 6 kuma za mu kawo muku mitin shirin na lafiya barbar ni'ima.

0: domin aiko da sako na karta kwana wato SMS text message ko kuma a dandalin mu na sada zumunta a social media kenan WhatsApp da za ku iya turo da ko dai rubutaccen sako ko kuma sako na murya a takaice kenan domin ku ji amsar abin da ya shige muku duhu amma gabanin mu dawo kashi na biyu na cikin shirin da za mu waye ku bari mu koma ga Dr. domin ya dora mana a bayanin da ya faru mana kan wannan larura ta PCMS
1: to ga wanda suke bibiya domin makon da gabata mun yi bayanin wannan larura kuma yaya yanayin canje-canjen ko kuma har gitsewar sinadaran jikin yake kuma me wannan ke haifarwa yayin da muka gangaro wanda muke bayanin cewa an canza wata suna zuwa PMOS a maimakon PCOS to a yau kamar da muke alƙawari cikin yadda Allah zai yi magana ne a kan ya masiru wannan larura sukan samu kansu babban abin da yawanci masu wannan larura sukan kuka da shi shi ne rashin daidaituwar al'ada ko kuma ma'ana kiwo al'ada su zama ba daidai yake ba ba wai al'ada ce za ta yi wasu a'a in take yi musu wasu ba'a ba za ma ta zo ba sai bayan wani lokaci mai tsawo irinsu shi ne za ka ji sun ce ba sa yin al'ada sai bayan ko wata biyu ko bayan wata uku ko kuma wasu ka ji sun ce sau ɗaya suke a shekara ba kamar da muka faɗa makon da ya gabata duk mace mai mata al'ada sau takwas a cikin kowatanni 12 ba to ma'ana akwai matsala kenan domin ma'ana kiwon al'adarta yana tsayi fiye da yanda ya kamata to yawanci a haka sukan zo sannan daga cikin matsalolin da sukan zo da su shi ne matsalar gashi ya zama yana fito musu a inda ya kamata ce namiji yake fitowa wanda shi ma wani makon da ya gabata wata tunanin ya bayani dalilin da ya sa hakan shi ne kasancewar suna da ana ƙari na wani sinadari da ake ce masa testosterone wanda shi fi yawa a cikin maza da dangoginsa wannan shi yake sawa suke samun irin wannan gashi ya dinga fito musu a gashin baki ko gemu ko gashi a kirji ko gashi a damatsa wasu ma har kaga kamar ko bayansu gaba ɗaya duk gashi ya fito musu wannan yana daga cikin yanayin da suka zo da shi na misali su daga ganin gashi a inda bai kamata a ce mace tana ganin gashi ba sannan yana daga cikin abin da suka zo da shi ko suka koka da shi shi ne yawan samun kuraje a fuskarsu irin kurajen da za ka gane cewa pimples to sai ya zama da cewar suna yawan ganin irin waɗannan kurajen wanda shi ma yana da alaƙa da wancan sinadarin zai da mai magana na testosterone da dangoginsa wanda yake yin yawa a jikinsu haka zalika sukan wasu daga cikinsu sukan zo da matsalar kamar yawan samun kansu cikin damuwa haka da yawa a wasu lokutan mukan ga waɗanda sai ka ga ana ba su magunguna kamar irin na damuwa bisa tunanin cewar ai wannan matsalar ce ta damuwa shi kuma ba wani abu ne yawanci damuwar da suke shiga yawanci ba tana da alaƙa ne da ko dai yanayin da su suka samu kansu ko kuma a wasu lokutan tasirin har gitsewar sinadarin yakan sa su nuna lokacin wasu abubuwan na kamar su kansu ba su san cewa suna nuna damuwar ba ma'ana suna kaga kamar mutum ya shiga cikin wani yanayi na an masa wani abu na rashin jin daɗi ba dukkan su wani lokacin kamar da sanda muke magana a kan masu nono ko sun katina muke magana cewa wani lokacin ana zaune da su sai a zama da na lafiya yau yanayi ya canja to wani abu da kuma suka zo da shi shi ne a wasu lokutan suka zo da duk da cewa ba su al'ada a kudu shi to kuma in al'ada ta zo sai su daɗe suna zub da jini wani haka wasu za ka ga su rashin yin al'ada ba shi ya dame su ba a yi wata da watannin duk ba shi da nisu ba amma san da al'ada ta zo to sai kuma ka ji an ce an sati biyu sati uku ana zub da jini bai tsaya ba a wasu lokutan yawanci zub da jini nan za ka ga ba wai lokaci zai ta zuba ba ne abin da sai sun fara al'adar kamar al'adar kwana biyu fita yi kamar taɗin kisi kuma su ga sabon jini ya dawo. Wannan kuma kamar da muka yi magana a makon da ya gabata, cewar fatar nan ta cikin mahaifa da take zubarwa, wanda a lafiyayyiyar al'ada takan zuba ne lokaci guda. Wannan sai ya zama da nan ɓangaren ya zuba ne yau, ya kwana ɗaya biyu sai kuma can ɓangaren ma ya zuba ne. Sai ya wani lokaci sai can ma ya zuba ne. To wannan ne yake jawo suke samun dogon lokaci na yin al'adarsu. Sannan daga cikin wani lokacin matsalolin da suka zo da su shi ne sai ka ga nan da nan mace ta haɓaka ƙiba. Saboda dai wancan tasirin wancan sinadarin da muka faɗa na testosterone da nono gizo da wuni shi yana sa nan da nan mace ta ƙiba, kuma jiki kamar kusan tara ruwa haka a jiki. Misali kamar kutankucin dai misali abin da zan ce za ka ji ai ana cewa Aisha sha kafar shi. To kamar haka ne, to da ba wani wuri Aisha ma sha kafar shi, duk irin waɗannan sinadaran ne yawanci suke sha. To sai ka ji ana cewa wance dama da ba ta da aure ta aure sai a ɗauka a ai
0: kwanciyar hankali
1: wani yana gidan aure ce ko kwanciyar hankali gidan aure ce. To sukan yi ƙiba nan da nan mai yawa tunda za su tara kitse jikinsu. To shi ma suka yi da irin wannan matsala. To bayan duk wannan domin wannan duk muna faɗa ne a matsayin mataki na farko, to kuma ɗaya babban matsalan shi ne waɗanda ma duk sun kau da kai akan wannan, to wani lokaci kuma samun juna biyu yakan yi wahala. Shi ma yana daga cikin abin da yakan damu masu irin wannan damuwa. Ba wai kwata-kwata wai masu larurar PCOS ba sa samun juna biyu ba ne, amma samun juna biyu yana wahala. Kuma wannan a bayyane yake kamar yadda muka yi bayani makon da ya gabata, tunda ba a fidda ƙwai ba to kaga me za a ƙyanƙye shi, ba abin da za a ƙyanƙye shi. To shi sa samun juna biyu ne kan yi musu wahala. To tunda mun ji wannan nan.
0: Amma ba za a ce kurum gaba ɗaya ba sa samun juna biyu ba saboda matsala.
1: Akasari ma yawanci idan aka tara abin kamar yadda za mu yi bayani nan gaba, wasu ba ma sa fuskantar doguwar matsala cikin yadda ana sai ga kuma sun samu juna biyu.
0: Irin abin da watakila a iya cewa dan dakatar ne.
1: Sannan kuma misali ka ga shi a harkar rashin lafiya idan aka san me ya jawo larura, an kusan an yi rabin maganinta. Za a ga wasu cikin yadda Allah idan aka bi matakan da nan gaba za mu bayani sai ga kuma sun samu juna biyu. Ma'ana dai a kankin kansu ne samun juna biyu wani lokaci ne kan ɗanyi musu wahala saboda wannan matsalar ta ciwo. To ai ba su fidda ƙwallo ba balanta na a ƙyanƙyashe shi. Kuma ba ga wasu koda sun samu cikin sai ga suna samun matsalar yawan yin ɓari.
0: Kuma wanda yana da mashi
1: ɓari da gaske saboda kuma yana da tasiri, yana da alaƙa da wannan dai har ki tsayo sinadara. To tunda mun ji duk waɗannan abubuwa da suka damu masu irin wannan larura, sai mu ga to kuma ta yaya akan tantance a gani. Domin wasu daga cikin abubuwan da muka faɗa suna iya faruwa da masu wasu larurorin da ba. Misali in ka tuna san da muka magana a kan rashin samun juna biyu, magana a kan matsalar nan ta hyperprolactinemia. Ma'ana yanayin da zai zama na sinadarin na prolactin mai yawa a jiki, wanda yawansa a jiki kuma sai ya hana fitar da sinadaran da su ba suke taimakawa wajen girman kwakwai. To ita ma wani lokacin daga da irin wannan nau'in bambancin kawai shi ne idan hyperprolactinemia ne kaɗai ba na yawan wannan sinadarin, su kuma ba za su gan su yanci da irin wannan gashin baki da wayi ba, amma kuma su ma wasu sai ga ba su al'ada. Don a tantance da kuma sauran lalurori wanda ina ga muka koma muka ce da sai mun faɗi su kuma kamar zai bar maudu'in da nake, amma akwai sauran lalurori da suke kamanceceniya
0: da
1: ita wannan lalurar. To don a tantance shi sa yawanci za a ga idan an zo asibiti muka yi gwaji larurar PCOS ba a cewa kawai an je an yi hoton scanning hansali. Kamar yadda na faɗa makon da ya gabata, ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka sauya mata suna shi ne yayin da shi wancan sunan ya fi nuna cewar akwai wannan ma'ana kamar kumburi ko kuma ƙurajen da suke ma'ana na wannan kwakwan da suke ƙoƙarin girma a jikin shekakkun. To a ƙasar mata da suke da larurar PCOS wasu ba su da wannan. Shi ma kuma wannan ɗin ba kowane kuma wajen mai sukari ne da an je za a iya ganowa a ce a akwai wannan matsalar ba. Sai ƙwararru a fannin sukari ɗin su ne suka iya ma wani lokacin ganowa su ce a jikin ma'ana shekakkun an ga akwai irin waɗannan kwakwan da suke shirin girma, wanda kuma har aka suka iya tantance adadin su da yanda za a gane cewa wannan adadin ya wuce na a ce mana fiye da mace ne wanda suke kokarin girma misali to wannan ya sa shi yasa za a ga aka yi gwaji na jini na tantance su suna da rawa jiki wanda kuma daga wannan gwajin aka iya gane har gitsewar sinadaran daga wannan gwajin aka iya gane misali idan akwai sinadarin da ya rinjaya wanda bai kamata ya rinjaya ba misali sinadarin estrogen shi ne wanda kwakwayen da suke girma suke samarwa to za ka ga sinadarin estrogen suna da shi da yawa a jikinsu amma sinadarin da ya kamata a gani idan an fitar da kwai wanda kwansan kwai yake samarwa na progesterone sai a ga ya yi karanci wani ma yana da cikin alamomi na nuna cewa mace ba ta fitar da kwai ko da ba daga wannan dalilin ba ne misali sannan kuma wancan sinadarin da ne magana na testosterone da ya fi yawa a maza akan gana su ya yi yawa sannan kuma daga cikin gwajin da aka yi shi ne da shi wancan sinadarin na prolactin kamar yadda na faɗa saboda wasu su suka zo da wannan sinadarin ko da ba su zo da misali su dinga ganin ruwa na fita daga babansu ba amma kuma suna zuwa da shi a tarar cewa ya yi yawa a jikinsu wannan mukan yi amfani da wannan wajen tantancewa tunda ba likitanci muke koyawa ba amma dai na faɗe su ne saboda a dinga ganowa wani lokacin wasu sai su ce kawai an yi musu hoton scanning an ce kano suke a'a ba hoton scanning ne kaɗai ba akwai buƙatar tantance su sinadaran a san cewar daidai suke ko ba daidai suke ba kuma in ba daidai suke ba yaya har gitsewar tasu take yanda zai zama na an san me ya kamata a yi wajen tunkarar warware matsala to wannan gwaje-gwajen bayan an yi an tabbatar da matsalar to kuma game da yanda za a lura da mai larurar to a nan kuma ya danganta da ita mai larurar mai buƙatar haihuwa ce ko mara buƙatar haihuwa ce
2: ana yin wannan
1: wasu da yawa in an faɗi wannan za su ji abin bambara ko ya ce a zuwa ko wata mara buƙatar haihuwa abin da muke nufi a nan yanzu budurwa ai kaga ba batun da ba ta yi aure ba kaga ai ba batun ta ce ita yanzu damuwar ta haihuwa ce to amma wacce take da aure kaga ita a lokacin damuwar ta shi ne za ta yi ta samu ciki abin da yasa akan bambance wannan saboda yanda za a lura da su din ya sha bamba ita wacce misali tana buƙatar haihuwa banda batun daidaituwar al'ada to kuma tana son ta ga ta samu juna biyu ita kuma wacce take misali budurwa ce kaga ita damuwar ta ya zaya al'adar ta ta daidai to su ma a ita budurwar wacce misali ba tunaninta ya za ta yi ta samu ciki ba su ma sun kasu kashi biyu ne yanda za a lura da su akwai wacce idan aka yi mata duk bayani to sai ta zaɓi a ita kawai ta yi zaman ta tunda dai ba wani abu bane ta zauna har zuwa lokacin da misali ko ta yi aure ko wani abu makamancin haka wata kuma za ta zaɓi cewa a ni gaskiya ina son nuna ganin al'ada ta duk wata domin ka san musamman a 'yan mata ko irin 'yan makaranta a ce baki al'ada ba ka san shi ma wani abu ne kuma na sirri ne da su wata za ta zaɓi haka musamman mun fi ganin haka a irin waɗanda kamar suke zaune a makaranta ma'ana kamar suna kwana ne a makaranta yau wato ko ko ito muna iya kiran saboda amma wasu kuma ko da irin manyan makarantu haka saboda ai suna ganin sauran abokanan zaman su idan suka fahimci cewa ba su al'ada zai zama su wani abu wasu kuma a kankin kan nasu ba za su ce su sun fi son su dinga ganin al'adar su to idan sun ce sun fi son su gana al'adar su ma yanda za a lura da su da ba to mu fara da ta misali wacce ita ta ce a ita ba komai ba sai an ba ta magani ba
2: a samun
1: mala yawa shi yanda ake lura dama da su da waɗanda suke da larurar wanda su ba su da aure maganar dai ita ce ya zaya daidaita al'ada to wasu idan aka yi musu cikakken bayanin cewar to idan kina son a daidaita al'ada nan sai an dora ki kan magani maganin nan kuma sai kin sha kullum kuma za ki ci gaba da sha ne a wasu lokutan mukan sa su akan magani na tsawon lokaci sai a ɗan tsaya a gani domin ne shi maganin da aka dora sa kai sai ya zama kamar yana sake saita yanda ma'ana shekakkuwar su take tafi da dukkanin ma'ana take sarrafa yanda girman kwakwai yake kuma har zuwa girman sa har zuwa fidda shi to a wasu lokutan kamar an sake saita ita shekakun wasu sai da idan suka yi amfani da magani misali kamar wata uku idan suka ba sai ga al'ada su ta dawo tana yi daidai amma kuma wasu daga baya sai a sake koma a gidan jiya to idan wata aka yi mata wannan bayanin ko wani abu ka wuce haka ciwon to amma shi lallai sai ta dinga shan magani to wata sai ta zaɓi ciwon in ta zauna ba ta sha magani ba inda ita ba wani abu ba ta buƙatar shan magani ma'ana za ta ci gaba da yin al'ada ta yadda take yi ta zo wani lokacin bayan wata kaza ta zo wani lokacin sai bayan wata kaza saboda haka waɗannan su ba wani abu da za a yi musu illa sai a ci gaba da bibiyar su kuma akan ba su shawarar muhimmancin zuwa kafin aure
0: zuwa asibiti
1: yawwa kafin aure ba hikimar wannan shi ko shi ne saboda a yi ƙoƙarin ganin cewar al'amura sun fara daidaita ta ɓangaren shirin yiwuwar su samu juna biyu to ga wacce ba ta buƙatar komai kenan ga wacce ba ka kyale ta ta ci gaba a yadda take kuma wannan ba matsala ba ne don ka kyale ta ta ci gaba da a yadda take ga wacce kuma ta ce a ita lallai tana son
0: to kuma in aka bar ta a hakan duk da watakila sukan ɗan ɗauki wasu lokutan ko watanni ba ta yi al'adar ba za ta iya samun juna biyu
1: masani shi ne yayin sai na ce to za a ci gaba da bibiyar ta misali a dinga ba ta dogon lokaci na dawowa asibiti saboda a wasu ai za ka ga idan sun dawo asibiti ma za su zo kuma da matsala kaza wanda watakila nan za a wayar musu da kai to shi ma yana daga cikin yanayin irin wannan larura ko kuma za su zo da wata matsala da za a fahimci cewa a wannan baya cikin irin wannan larura ya kamata a ɗauki mataki shi ne na ce to sai kuma lokacin kafin su yi aure ya kamata su zo asibiti wanda za a ji dalilin yasa za su zo asibitin kafin aure idan mun je batun waɗanda misali suke buƙatar samun juna biyu to su ita wacce ita kuma take buƙatar lallai ta dinga ganin al'ada to yawanci irin wannan su ne wanda ya danganta da gwajin me ya nuna a wasu lokutan wasu za ka ga gwajin su ya nuna cewa wannan sinadari na prolactin ya yi yawa sosai to ƙoƙarin ba su maganin da zai saita wannan sinadarin na prolactin to sai ka ga al'ada su ta dawo to ma'ana ka ga kenan tasirin wajen sinadarin ba ma shi ya daɗa jawa ba sa yin ma al'ada kwata-kwata to ɗora su a kan maganin da zai daidaita wannan sai al'ada su ta dawo sannan wasu za ka ga bayan wannan sai ka ɗora su a kan maganin da zai taimaka musu su dinga yin al'ada kowane wata to amma da wacce take buƙatar ta dinga ganin al'ada duk wata da wacce ma ta ce ita ce zamanta akwai hanya ɗaya su ko da aka yi amfani da ita gare su wacce in aka dace hanyar al'ada su takan saitu shi ne idan suna da ƙiba to su rage aƙalla kashi biyar zuwa goma na ƙibar su misali in tana nauyin kilogram 100 wata idan ta rage ta dawo 90 sai zuwa al'ada ta tara daidai ko in tana 90 ta rage misali a ce ta dawo kamar 80 ko 85 misali sai zuwa al'ada ta tara daidai shi kuma abinda yasa yawanci wannan yakan tasirantu saboda idan ƙibar ta yi yawa tana hana jiki sansanin wannan sinadari da ake ce masa insulin to shi kuma rashin sansanin sinadarin insulin sai ya zama hanta ba za ta samar da wani sinadari da yake rage wancan sinadarin da ya fi yawa a maza ba
0: testosterone
1: yawa na testosterone da dangoginsa to wannan sai ya daɗa ta'azzara abu to amma idan suka rage ƙibar to sai ya zama jikinsu zai iya sansanin wannan sinadarin na insulin wannan sai ya sa kuma hanta ta samar da wancan sinadarin wanda shi kuma aikinsa shi ne tsanin wancan sinadarin na testosterone da dangoginsa da ya yawa wannan sai ya sa kaga kawai sai su kuma al'adar su ta dawo daidai ma'ana suna ci gaba da fidda ko kuma suna iya yin al'ada to idan kuma muka zo ga wacce ita kuma tana son ta samu juna biyu kuma ga shi ba ta yin al'ada ta kowane wata to ita a nan kana da abu guda biyu da za ka yi na farko kana buƙatar farko ta yi al'adar sannan kuma sai ka ɗora ta kan maganin da zai taimaka wajen ta fidda ƙwai tunda in ka tuna a shimfiɗar da muka yi aminci ranar da mace ta fara jinin ta na farko ranar da ake zaɓa ƙwaƙwayan to ita nata jinin ba lafiyayyen jini ba ne kaga ba magana wani zaɓan ƙwai saboda haka ba wani zaben kwaida wanda ta ga wannan jinin nata da wata kila zai ta dade tana yi to ba wani zaben kwaida ake to hikimar shi anan shine to tunda haka ne ba zaben kwaida to sai ka bada maganin da zai taimaka wajen zabar kwakwayen kuma da taimaka musu wajen su girma to shine anan sai ka daidaici tsarin yanda kiwo al'adar yake tunda mun ce ai rashin fidda kwallon da samar da wancan kwansan da zai samar da sinadarin da za a samar da wannan sinadarin na progesterone shi ne abin da ya sa ɗin ba za a ga yanayin al'adar ba to shi ne sai a ba su sinadarin mana sai a ba su magani a yanayi kamar na sinadarin da zai taimaka wajen duk wancan abin da muka faɗa yana faruwa a cikin mahaifa ya faru ma'ana na gyara cikin mahaifa da sauransu to ma ka dora su a kan wannan sinadarin to sai ka ga abin da zai biyo baya sai su yi jini to da zarar sun yi jini kamar yadda wacce take lafiyayyen jini za a ce mata in kin fara jini lokaci kaza fara magani kaza to sai a ba su magani da zai taimaka musu wajen fidda kwai to a wasu ciki da Allah za ka idan aka fara a hakan nan da nan sai su a dace din sai su fidda kwai kuma sai su samu ciki to yawanci su waɗanda suke buƙatar haihuwa irin wannan hanyar akan bi musu su ma kuma waɗanda suke buƙatar haihuwa idan suna da ƙiba wancan abin da na faɗa na cewa rage ƙibar yana taimaka musu sosai domin ita hanyar rage ƙiba ba ta buƙatar sai ka ba da magani to su ma wasu inda za su rage ƙiba wasu suka rage ƙiba sai ka ga al'adar su ta dawo kuma sai ka ga sun suna samun
0: wani wataƙila da ya ɗan canja yanayin abinci ko kuma yanayin rayuwarsa ko motsa jiki haka
1: yawanci rage kimar akan ba su shawarar batun motsa jiki kuma daidaita abincinsu to amma a wasu lokutan wasu sai ka haɗa su da cibiyoyi ko kuma sashi wanda suke lura da cimaka banda ma'ana motsa jikin ta yanda za a faɗi ga abin da ake burin a cimma mana ga abin da ake burin a rage to in ka tura musu su kuma to a nan su za su ba su shawarar ga irin yanayin yadda cin abincinsu ya kamata ya kasance a wasu lokutan har su rubuta musu irin abubuwan da ya kamata su rinka amfani da shi saboda ai kibar ba rage kiba ake so a yi ta irin da an gawa na a ce wacce ba lafiya ba ko wani ko zabjiwa ba kamar da muka faɗa ko da kashi goma ne daga cikin ɗari ka ga yanzu wacce take kilo 90 idan ta dawo 80
0: ba a fahimta da sun ba mata abin da suke tsoro ba a ce mace a cikin yanayi to shi kuma ta samu wata matsala
1: to saboda haka wannan su ga waɗanda suke buƙatar haihuwa irin wannan hanya ake bi shi yasa za ka ga wani lokacin da yawa an yi tambaya na kan yi mamaki ne za ka ji an ce ga shi za ka ji wacce ta faɗi zahiri duk waɗannan alamomin da muka faɗa ko kuma wasu daga cikinsu amma sai ka ji an ce an ci ta je an yi mata hoton sikani an ce mata tana da PID shi ya hana ta samun ciki to kaga ko hanyar ba a ɗauko ba saboda haka wannan shi ne a taƙaice hanyoyin da mukan bi wajen lura da masu irin wannan larura to amma akwai wani ɓangare ɗaya wanda ina ga za mu sa shi a mala sai ana kai mako na gaba shi ne ya kamata mu fito da matsaloli da masu larurar PCOS suke fuskanta na zamantakewa akwai matsaloli na zamantakewa da yawa da sukan fuskanta sannan kuma mu fito da matsaloli da sukan fuskanta ko kuma matsalolin da larurar ta kan jawo na dogon zango muna ga wannan sai mu bashi sai Allah kai mako na gaba sai mu kula da ganin da fata wallahi ya samu dace
0: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga nan rahma talabijin rahma rediyo wanda a wannan mako Dr. Mahmud Kawu Magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata na asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano ya ɗora mana maudu'in da muka faro makon da ya gabata dangane da larurar PCOMS a wannan mako kun ji yadda ake ganin alamomin da kuma irin waɗansu daga cikin rabe-rabenta lokaci ne da za mu dawo gare ku domin shiga kashi na biyu domin ɗaukar saƙonninku da kuke aiko mana akan abin da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda kuke turo da saƙon SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a WhatsApp akan lambar waya ta 08026625555. Za ku iya turo da rubutaccen sako a WhatsApp din ku kuma sako na murya amma dai duka a takaice. Bari mu fara da sakon farko da ke cewa assalamu alaikum. Ni tambaya ta ita ce dakta, sanyi ne yasa na bari yanzu kuma na samu sauki. Daman sai da nayi wata tara na samu cikin ban kuma samu ba wata shida.
1: To kamar wannan duk bayani ta yi babu tambayar a ciki. Domin ta ce sai da ta yi wata tara ba ta kuma samu sai wata shida. Mata na Allah ya sa an tabbatar da cewa abin da kike tunani shi ne abin da ya jawo ɓarin. Kuma shi ne tun da kin samu sauƙi kin mutu ciki da Allah sai ya fata Allah Ubangiji ya baki wani. Ban san menene tambayar ta ce.
0: Da ta fito da ita ne.
1: Ta ce mata kuma samu sai ya samu ba. Alaki nan ka gan da abu haka kenan yanzu ma tana da ciki. To in kina da shi sai ki kula da yi
0: da wata gina ko tana son ta ji wancan ciwon sanyin da ta fara ambata ciwon.
1: Shi ne fata na Allah sai din tabbas ciwon sanyin shi ya jawo ɓarin. Ba wai mun ce ciwon sanyi ba ya jawo ba san da muke magana akan rabarabin ciwon sanyi akwai wanda muka faɗa wanda muka ce sukan jawo ɓari. Akwai wanda sukan jawo haihuwar ɗa bakwai ne akwai wanda sukan jawo fashewar kwaya tun kafin lokacin haihuwa. Ina iyaka sai ki kula kuma wata shida ga wata ce kina zuwa awo sannan kuma idan kin ji wata matsala to sai ki maza ki bayani ta yanda zai zama na ciwon ba a sake maimaita abin da ya fara baya ba.
0: Duk kuma wannan cewa take yi dakta nan Allah ina da ciki sati 17. Amma idan na zo zan yi fitsari na kan ji cikin ya kulle yana motsi na gode.
1: Ito ai dani a jiki wani kin ga ya ji fitsari kuma ya danganta ba musamman in kina da jiki kin takure cikin.
0: Da ya danganta ba ina da irin tsugunan.
1: Yawwa to shi ne shi sa ai zaka ga wasu idan ciki ne nisa idan misali ban dakin su irin ne wannan tsugunan ne. Ba ga ko fitsari wasu sun je sai dai su ya tsaye. Wani su sai su wanke jikinsu saboda ba za su iya tsugunawa ba.
0: Saboda girma
1: ya yi sai da tokar ciki kuma ta wani bangaren na kan yadda da abu na saboda in suka matsa suka ce sai sun tsuguna din. Wasu daga nan faya tana iya fashewa domin za su takure cikin kwarai da gaske. Ai da yawa a irin waɗanda za su ce sun je fitsari ne sai ba ta fashe musamman wurin wanda a ce cikin ko yana da girma ko suna da jiki. Ko kuma irin a ce cikin tagwaye ne saboda girman su to aka ce sai an yi wannan tsugunan can ƙasa an takure shi ba rai irin da wani baban dakin irin na zamani ba ne ba amma yi wannan na tsugunan ne to takure cikin wani lokaci ne kan zai musu matsala sosai shi yasa wasu za ka ji sai su ce ai za a liman sun shiga CBC ya tsaye sai su kwaro ruwa saboda haka ki gane kin takure ciki ne dole kin ci sati 17 to kin takure ciki wataƙila kina da jiki kuma ya riga ya fara motsi to dole za ki ji yana motsawa tun da kin matse cikin ne. Idan da ce kika ce misali kina jin ciwo yayin fita fitsari to wannan sai mutum jiki ma zaki gangara asibiti ki ma kije asibiti domin wannan babban matsala ce domin za ta iya jawo wa ki rasa cikin ma.
0: Ita kuma nan cewa take yi dakta na haihu yar ba rai yau kwana 56 amma har yanzu ruwan nama yana zuba.
1: To Allah Ubangiji ya mayar miki da alkhairi amma ki gane ruwan mama dan ya zuba yanzu ba abinda zaki korafi bane da tara bibiyan za ta ji ai muna gaya wa waɗanda suke cewa suna ganin ruwa yana fita daga wannan su cewa matukar ba ta haihu ba watanni 12 baya kun ta ruwan mama wannan shi ne matsala ma'ana abinda nake so muna nan daga nan har yake kai kusan wata 12 dan kina zuba da mama ba abu mamaki bane duk da cewa ki ba shayarwa kike ba tunda ku ba shayarwa kike ba akwai yiwuwar zai motsi ya janye. To amma kwanakin da kika faɗa yanzu ya yi wuri sosai ki korafin ciwon don mai isa bai tabbatar mutum da kin samu ciki a ƙasa da wata 12 har ma kika haihu ina iya kayar yar ta koma. To shi ya sa ɗin ake so idan mace ta haifi ɗa ba rai to yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a kula da shi a kula da ma'ana yanayin ruwan mama ko kuma yanayin zubar ruwan mama. Shi ne abin da muke ce masa breast care a likitanci. Ma'ana sai an lura da batun mamanta domin idan aka kyale to wata sai ta daɗe tana ta fundunan mama. Ya ake a lura da wannan shi ne akan ba su shawarwari na abubuwan da ya kamata su yi. Wasu in abin ne citra to har aka kai ga ba su magani. Kamar yanzu ita ta ce wajen kwana 50 da wani abu. Inda tana ganin wannan ya dame ta sosai kuma yana zuba sosai tana iya zuwa asibiti. Ana ba ta maganin da zai tsaya. amma daga cikin abubuwan da aka yi kafin a kai ga magani shine akan so daga inda aka ce an haihu ba rai ko kuma dan ne ya koma to mace ta dinga amfani da rigar mama wacce take kasa da tata misali idan tana sa a ce lamba in akwai goma misali a yau akwai mata don koma fada daidai ko mu ce ana sa 38 to sai zama da 38 take sawa to sai ta haifi da ware to sai ta koma sa 36
0: kasa wadda
1: ta kasa da tata hikimar wannan shine zai sa ya zama da ciwo ya matsi mama tunda zai hana shi zuwa wannan matsi shin zai hana shi zuba ko zai hana shi cika mana ba zai ci gaba da cika ba saboda in ka tuna mun ce da zarar an haifi da sinadarin kwakwalwa sama da sinadarin prolactin take mai yawa don ya samar da ruwan mama to idan ya zama na gurin ba za a samar da ruwan mama babu gurin da ruwan zai zauna an matse shi to sai ya zama na kamar an mai da abin baya ne saboda haka ba za a ci gaba da samar da shi ba na biyu duk wani abu da zai sa ma'ana kan mamanta ya dinga guga kan mamanta ta yadda zai zama kamar kwatankwacin yaro yana tsotsa to sai ta guje shi misali ba za ta sa riga ba rigar mama ta sa wata ko kamar dogon riga tana motsawa kan maman yana shafar jikin rigar mutum ya zama kamar ana kamar kwatankwacin ana yaro yana tsotsa ne to ne shi ne zai jawo ta cewa da zuwa dogon mama na uku shine sai ta takaita ba na ce kar ta sha bane sai ta takaita yawan shan ruwa da abubuwa masu ruwa ruwa in ka tuna mukan ci ruwan mama bai zo ba a sha ruwa da abubuwa masu ruwa ana na zama ta bayani akan ciwar su kakannin mu da suke ba da kunu su tunanin su kanwar ita ce amma zahiri ba kanwar ba ce wani ta sha ruwan shayi wa ruwan nono zai zo zahiri ba kanwar ba ce gero wannan zai yi amfani tunda ruwa za ta samu kuzari da sauransu kuma abinci ne amma dai kanwa ba ita ba ce abin da yake jawo maman shi ne kasancewa kunu abu ne mai yawan ruwa to idan mace ta yi ruwa kawai take sha ba zai taimaka mata wajen samun ruwa domin sama da kashi 70 na ruwan mama ruwa ne to shi sai ake so ta dinga shan ruwa saboda kan ta sha shayi ma zai jawo ruwa to idan ya zama na ciwar babu da to sai ki ci shi ruwan nan maimakon nan ki yawan ta shan abubuwa masu ruwa nan kuma sai ki rage to in ta rage yawan shan abubuwa masu ruwa zai taimaka to inda duk wannan ya gagara kuma ta ga ita gaskiya zubar ruwan nan yana da yawa yana damunta a sabi sama ta sa riga ta jiki ka san wannan banda batun ciwar ba za ta ji daɗi ba kayan ta ko suna jikewa ko jin shana fi da ruwan mama ka san wannan kuma duk sanda ruwan mama ya zuba sai ya tuna mata ɗancin da ta rasa wato tabbas mana za ta ga ciwon da yaro da yanzu shi zai sha amma kuma yanzu gashi yana ta zuba to kaga wannan yana iya sa mata damuwa
0: wataƙila kuma zai iya yin ƙarni ko
1: wato kwarai da gaske dama to ai tunda misali dole zai bata kaya kuma gashi da sauransu ai kaga ko shi kansa ga shacin waje ya ji shi ma shi ba abu ne mai daɗi ba to inda kika ga wannan ya dame ki to wannan kina iya zuwa asibiti don a baki magani mai magani da za a dora ki a kai cikin kankanin lokaci cikin yadda Allah za ki gama mun ya bushe
0: assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi likita ciki na sati 38 kuma mara ta ta fara yi min ciwo sai ta daina kuma ina zubar da ruwa kaɗan kaɗan Allah likita akwai matsala haihuwar fari ce
1: to ƙarshen da ta faɗa shi ne dai abin da ya kamata a lalle a nutsu a kansa cewa kina zubar da ruwa abin da ba mu gane ba ma'ana kina zubar da ruwa haka da gabanki wanda ba wai mai yawa ba ko kuwa kina zubar da ruwa ya gangaro har kafaki domin idan faya ce ta fashe shi ne za ki gan kina tsaye sai ki ga ruwa har ƙasan kafaki ruwa har wajen dunduniya yake to wannan ne ba abin da ya kamata ki zauna ba ne amma irin ruwa ne da yake gani na fitar da gabanki irin ruwa na kamar misali yanayi na lalurar sanyi misali a ce ko kina fidda farin ruwa ko kina fidda ruwa dai ko mai kekere ko kuma a kin ga ruwan da ke zuba din ya daɗa ƙaruwa yana ɓata miki kamfanki to wannan shi ne kika je wajen awo sai ki bayani domin ba kin kai sati 38 ai bai ki daina zuwa awo ba sannan kuma ki cewar kin fara jin ciwo to ai dama lokaci ne da zaki iya haihuwa ko wani lokaci daga yanzu zaki iya haihuwa sati 38 ai kin ga lokacin da zaki iya haihuwa tun idan mace ta cika sati 37 ta karya koda da kwana ɗaya ne ta haihu wannan haihuwar lafiya ce, in ma da zai cika 37 cip-cip ta haihu a rana, wannan ba a cewa an haihu kafin lokacin da ya kamata ko kuma a ce ɗabi ko sama. Saboda haka a kowane lokaci da yanzu zaki iya haihuwa, amma ba to

0: yawan yin kwari sau da dama. Don a bayananka ka ce wani sinadari ne ke ƙasa ko ke saka ban san dai me take so ta ce ba, shine iya abin da ta rubuta.
1: To bayanan
0: na da cikin bayanan gane a baya ta ɗauko kuma ta
1: ce, amma maganar ita ce kina kuma kin hayu kamar yadda kin ka tuna sanda muke magana mun magana cewa kai lokacin sai yake hayu da yake bari sai yake hayu ko bari mana cewar ne a jere ɗaya bayan ɗaya misali yake ɗauka matsayin mai to ba a wasa da shi shi ne wanda muka yi an tuna a baya amma batun kamar dan kamar yake ce kusan hudu to amma kuma ke wataƙila guda biyar barin yana zuwa ne a tsakankanin ma'ana haifan da kike a matsayin babban matsala ba amma ba wai kuma shi ma ɗin ba za a yi a duba ba ne amma shi za a duba shi ne a matsayin me za a duba me ya jawo ɓarin amma ba ma ɗaukar sa matsayin mai to ɓari ma'ana me ya jawo ɓarin a ba ki shawara a kansa ko kuma wani abu ne wanda yake buƙatar a ɗauki wani mataki a ɗauki mataki shi ba ainihin mai to ɓari abin da yake jawo ɓarin ne yake ta jawo ɓarin ya sake zuwa to shi yasa shi wannan yake da matuƙar muhimmanci a bibiya a ɗauki mataki kuma don a yi maganin abu amma irin wannan kin yi ɓari wataƙila malaria ce a karan kuma kika zo kika samu ciki kuma sai ya kai duk da sai bayan ma kin sake yi wata biyu sai kika sake ɓari to wannan ba ma ɗaukan sa matsayin mai to ɓari amma kuma baya nufin cewa ko shi ma domin bisa ƙa'ida ko sau ɗaya mace ce ɓari baya da abin da muke yi kawai ɓari a mai da shi kamar al'ada ana kamar jinin al'ada kawai in dai komai ya fita shi kenan a'a ya kamata ya zama da cewa duk san da mace ta bari a dinga bincika me ya jawo shi domin a wasu lokutan rashin wannan binciken me ya jawo din shi ke jawo daga ƙarshe kuma ya zama yana ta maimaituwa
0: ita kuma wannan cewa take yi assalamu alaikum don Allah ina yin jinin al'ada duk bayan sati hudu ko biyar wannan watan kuma sai ya zo ko sati uku ba a yi ba shine nake da tambayar ko da akwai matsala shekara ta 45
1: to shi kenan ina ga bayanin ki na ƙarshe ya dada fito da abu da farko dai da kika ce ba a yi sati uku ba za mu so da ba a yi sati uku da gamawa ba ko ku hada ranakun zubar jinin idan ka hada ranakun zubar jinin ne wanda shi ne lissafi ne daidai to ba abin mamaki ba ne zai kin fara ganin haka za ki ga kuma wasu lokutan ma ba za ki yi ba a watakila ki shafa wata ɗaya wata biyu ba ki ba sannan kuma zai tashi zuwa ko ya zo kaɗan ko ya zo da yawa ya danganta saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin alamomin da za ki fara gani na alamar cewar ita al'adar tana shirye-shiryen haɗa inata-inata yanzu ke da kuma wata daga wakil ba ya zo daidai ɗin in dai ba gani kika yi jinin kuma yana ta zuba ba a yi zo yau bayan kwana ɗaya biyu ko ya sake dawowa ko na waka amma irin wannan ki ga ko ya rage kwanakin ko ya ƙara kwanakin kafin ya zo ko kuma in ya tashi zuwa ya zo da yawa bayan ya ƙara kwanakin kuma zo kaɗan bayan ya rage ko ya ƙara kwanakin wannan duk suna da cewa mu ne zaki ya gani a matsayin shara fage na ɗaukewar al'ada
0: sai ta kuma nan cewa take assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi lana likita tambaya ta ita ce bayan na gama al'ada kamar da kwana 7 ko 8 wani abu mai kauri yana fitowa daga gabana kamar majina wani lokacin kuma yana fitowa da ruwa-ruwa kalar safari ne amma ba kalba kamar milik wato kamar ruwan madara da kuma kalar brown wato ruwan ƙasa mai haske duk ina budurwa nake ganin shi don ni dai tun lokacin ma da na fara al'ada har bayan na yi aure duk al'ada ko 12 ga wata ana bayani nake so a yi min shekara ta 5 da aure amma har yanzu ban samu juna biyu ba ana likita hakan yana nuna ina fitar da ƙwai
1: to da farko dai ina son ta gane cewa wancan abin da take gani ba lallai ne wai shi yake da tasiri ba game da batun rashin samun juna biyunta ba a yanda kika yi bayani ya ma fi nuna alamar cewa kina fitar da ƙwan dalilin da yasa shi ruwan da kike gani bisa yanda kika yi wannan lissafin naki ya fi kama da lokacin fitar da ƙwan ki to amma abin da ya kamata a gani majina da ya kamata a gani majina ce gare-gare yauki sankakkiya to amma idan ba ma kina da shi irin wannan larurar na wannan matsalar sanyin to maimakon misali

0: yake a mamanna a bangon gaban ki to shi yasa sai ki ganshi ya fito kuma murduk kuma da yanki amma kuma fari a idan kuma irin ruwan da ke ruwan kasa sai ya fito murduk amma kuma ruwan kasa saboda da yanki majinar ita tsinkakkiya ce kamar wato kuma tawon kowannan abu saboda haka wannan yana iya zama wannan shi ne abin da kike gani domin bisa lissafin da kike ce bayan kwana goma daga bayan al'ada to wani kin faɗa mana kin ce kina duban al'ada ne duk bayan kwana 30 ko 32 haka tace ko yawa to jinan kika hada da kwanakin da kika yi al'ada in kika kwashi zaki ga daga san da kike ganin wannan zuwa lokacin da zaki fara wutar al'ada zaki ga sati biyu to wani yake alanta cewa kina fiye da kwai amma kuma ki gani shekarar biyar da kike hanyar da baya nufin sai ki zauna daga gida ki ce ki kina so a tabbatar miki kina fiye da ko ba ki fiye da kwai ai ba rashin fiye da kwai ne kadai matsalar da takan jawo a saka sa samun juna biyu ba in kin bi biyan mu zaki ga ai gabobin da akan iya samun tasgaro ne na biyu ba suna da yawa kamar take je asibiti a tantance
1: to bari mu ji wannan naga kamar ko ba da wadan muna neman alfarmar likita musamman gewa a yayin haihuwa kamata mutum ya mu mata muna cikin tashin hankali game da hakan amma ga wani bayani da ta kare yi da muryarta
2: Allah likita a ce ba a samu lokaci amma da bayani game da matsala da take fama da ita matsala ce gaskiya da take damun mata da yawa musamman a maka ya lalace a yayin hakan nan
0: sai mana bayanin shi dangane da abin da yake janyo shi ma kuma hanyar da ya kamata a bi don gurin warkewar shi da wuri mai walikita fatan alkhairi to ina ga sai mu ce to mun muke alkawari in Allah ya sa muna da rai da lafiya mun gama wannan maudu'in za mu ɗauki wannan a matsayin abin da za mu tattauna a kansa amma ina ga da ki bibiyo mu a ai mun yi magana a kan wani to amma a ɗauke shi a matsayin maudu'i mun aminta in Allah ya so yadda bayan mun gama wannan za mu ɗora a kansa da yadda Allah.
1: To wannan kuma cewa take yi don Allah to na ga kamar kuma ta turo da na murya ba don waje na muryar ko zai ci.
2: Assalamu alaikum barka da rana. Da Allah nika tambaya ta ita ce shekara ta biyar da aure kuma na yi ban yi sau hudu haka na biyan na sake shi ne wanda na yi wata shida da sati daya shi kuma na karshen shi ne wanda na yi shi wata biyu amma shi ne ma daɗe bai fita ba sai daga baya aka ce za a yi wankin ciki daga baya kuma ya zo ya to an ce min dai ina da PID kuma al'ada ta ba duk wata da ke zuwa ba da Allah likita nake so ya ba ni shawara na hutu.
1: To sai ta zo kasa kuma sai ta ce wai don Allah a karanta sakonta. Ta ce shekarar ta shida da aure ba ta haihu ba ta samu juna biyu tana da shekara uku da aure. Amma ta yi fama da zubar jini wato ta yi sati biyu ba ta ga jini ba kuma ina kan bed rest wato
0: ina na ta yi fama da tana da ciki ne take fama da zubar jini a matsayin sati
1: biyu amma duk da haka wai tana ganin al'adarta wata shida to al'ada kuma tana ganin sa wata shida bari dai ban karanta yadda ta rubuta tana ganin sa wata shida na yi barin sa kwana 50 tsakani na samu wani wata biyu shi ma zubar jini ya sa na yi barin sa
0: to na ta yi barin wancan saboda tana zuwa da jini bayan wata shida sai kuma ta sake samun wani cikin shi kuma tsakani wata biyu a tsakani
1: shi ma zubar jini ya sa na yi barin sa to shi sai da na wata hudu bai fita ba sai daga baya aka ce min ya fita to yanzu shekara daya al'ada ta ki daidaita sai in yi wata hudu ba ta zo ba kuma ban samu ciki ba ina zuwa asibitin Murtala gani an ce min ina da F to PID take so ta ce ne na
0: to wancan wata hudun da bai fitan ba gaskiya in har haka ne to shi ma na iya jawo miki wannan matsala mun a ce mace ciki ya lalace amma kuma ya bashi a jikin tare wata hudu gaskiya in har haka ne domin da mamaki ma wata hudu saboda wata hudu ai da na kin fuskanci matsala sosai domin ba za ki dinga zubar da mugunya ne ainihin wari da sauransu tunda abin da

0: Najeriya kasar mu ta gado, Najeriya abar albarin mu, Najeriya jagorar kasashen Afrika.
1: Wannan haka yake, zancen ki karfe, inji masu iya magana.
0: Ya ku ƴan uwa al'ummar Najeriya, mu kasance masu sanya kishin kasar mu cikin zukatan mu, wanda hakan ne zai sanya mu yin tanadin samar mata da kyakkyawan yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba. Kar mu bari zukatan mu su yi raunin da za su sake kaunar samun gyaran wannan ƙasa tamu.
1: Kasance daga cikin masu ƙudircewa cikin zuciya cewa wata rana Najeriya za ta gyaru cikin yardar Allah.
0: Hakan zai tabbata da gudunmawata da taki da taka da tasu da tamu baki ɗaya.
2: Tako ne daga ta ciyo da talabijin.
3: Sabuwar ta

0: shigo ya galan ya santa ada ya hada ta da yanzu ba abin da dan adam zai ce sai dai godiya kuma mutane suna addu'a suna sa albarka kuma gaskiya ya balle gasi mai kyau
1: muna tabbatar wa sauran mata cewa ba mu fito ba fa sai da muke shirya kudade na empowerment daga nan har watan December karshen shekara yana nan cicicin a hannunmu
0: ga gadoji ga asubutoci ga futuru a gari abin da ma kullum ake bukata idan ka biya haraji ka zo ka ga kayan ka a kasa to wannan ina ba da nutsuwa da kwanciyar hankali
2: waɗannan da wasu muhimman batutuwan za su zo muku a cikin shirin sabuwar Kano na wannan makon shirin da ke kawo muku bayanai dangane da ayyukan ma'aikatar kasa ta jihar Kano da kuma wayar da kan al'umma akan muhimmancin gudanar da duk wata mu'amala da ta shafi ƙasa ta ƙarƙashin ma'aikatar ƙasa ta jihar Kano da kuma illolin da ke tattare da yanka filaye awon igiya da ma muhimmancin biyan kuɗaɗen harajin ƙasa ma'aikatar ƙasa da tsara birane ta jiha ƙarƙashin jagorancin kwamishina Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar ke ɗaukar nauyin kawo muku bisa kulawar sashen da ke wayar da kan al'umma na ma'aikatar a ƙarƙashin jagorancin Director Murtala Shehu Umar ni kuma Kabir Sani Ahmed Getsu nake gabatarwa ku biyo mu

ake kula da sabunta irin wayannan yarjejeniyoyin wajen sabunta su, mutum ya zo ya sabunta masa wannan yarjejeniyar. Sannan kuma muna da bangarori misali kamar registries, wuraren da ake filillika domin duk wanda record na land da aka allocating da na conversion da kowanne yana karkashin kulawar wannan bangare na land departments. Wannan su ne kaɗan daga cikin ayyukan. Misali kowane ɗan ƙasa, indai ɗan Najeriya ne, yana da haƙƙi gwamnati ta bashi wajen zama ko kuma wajen kasuwanci. Na farko mutum zai zo ya cike application form, akwai form da ake cikewa, wanda mutum zai sa sunansa, zai sa hotonsa, sannan kuma zai sa signaturesa da bayanai, biometric data forms ake kiran shi, ya ba da duk bayanansa wanda zai nuna da hotonsa da komai da komai, sauran bayanai da takardar biyan haraji da kuma kuɗaɗe da mutum zai biya. Na gani ina so misali ko kuma duk mutum zai biya irin wannan abin nan. Sannan kuma bayarwa wannan haƙƙi ne na gwamnati, za ta duba ta rabawa mutane duk abin da ya kamata wajen

0: wata da'awa akan wannan abun sai an tabbatar an tsifi an bincika a gani cewa a wajen nan na gwamnati ne a wajen nan misali gona ce ta mai gutar su ba da bayani cewa babu wani committee ko wani ya taba nema ko wani ina nema ko kuma akwai wani ko kuma a gwamnati ta nan a ga cewa gunnan an karbe shi ne ko ba a karbe shi gwamnati ta taba karbar sa ko ba ta karbar sa ba to idan aka zo nan duk za a da bayanai musali stakeholders gaman tai su ungwani ba nasa bane sanin shi kenan aka cike na za a ci gaba da processing in wani wadanin authority ka nufda za da yake yayi daidai ko kuma a bi gyara za su ba da gyara to wannan shi ne ba da dama a Dawud shi ne zuwa bada ya sa hali
1: a ci gaban tadarik yayi bayanin hanyoyi gwamnati bisa dokar kasa wato land use act
0: cost misali shi cost mali title misali gonaki ne na mutane wanda gwamnati bata karba ba wanda gwamnati bata biya diya ba gonar ka ce ko kuma a gidanka ne da gadan gado wannan shi abin da zaka yi a wannan bigirin shine zaka zo idan misali kana neman takardar gwamnati zaka zo ka rubuto application zaka zano da ka turo da takarda cewa ga filing ya nuna ga position din wajen sannan kuma zaka zo ka rubuto application kaida ka rubuto gwamnati ta bincika ta tabbatar cewa a wajen nan naka ne ta tura wa kananan duk karamar hukumar da wannan filing yake ko kuma wannan gona take za ta bincika ta tabbatar cewa sai yanci takardunan da wani turo yana neman a bashi kaza to za a bincika idan suka ba da reply to wannan shi zai ba da bigire ne cewa a ci gaba da tabbatarwa an baka takarda amma idan misali bayanai ya zo daga karamar hukuma ko kuma daga dagaci ko min goje cewa ba naka bane to wannan wata magana ita gwamnati ba ta shiga ba ta baka wannan takarda sai har an tabbatar da sai hancin bayanai da an tabbatar da ingancin takardunka na ciniki a gun waka saya ga da kai mai kai saya kai sai an mayyace wannan abu sannan zaki ake bada dama yayi abin da ya kamata yadda doka take ta Land Use Act a dukkan kasa daga gani tana karkashin kulawar mai girma gwamnati gwamna na kowace jiha domin shike tsarrafi da shike kula da ta ya karbe ta yayi gudanar da ayyuka ya samar da mahalli yayi wai to wannan abu to ita kanta kasa da yake baka ai haya ake baka misali gwamnati a matsayin ka na dan kasa gonar ka ce ko kuma a fili ne zata baka tsawon shekara 99 ka gina gida ka zauna a cikin sa idan kuma misali idan misali kuma wajen kasuwanci ne za a baka tsawon shekara 40 sannan kuma idan gonaci shi ma za a baka tsawon shekara 29 har sai idan wata bukata kuma ta taso ta gwamnati tana da bukata wato ta yi acquisition ko kuma ta aiwatar da wani abu a takeice dai ana ba da wannan duk kasar da gwamnati ta bayo mutum ko ta bayo company ko wannan agreement lease agreement ne yarjejeniya ce ta tsotara wannan abun ya dogara ga ne na girma gwamna ko commissioner a ja ma'aikata to discretion ne nasa zai iya baka shekara 99 zai iya cewa a na baka shekara 40 ya dogara da wannan doka ta bashi wannan dama na cewa ga yadda zai ga term din da zai baka idan ya kare wannan lokaci kuma zaka ci gaba da biyan haraji domin duk shekara gwamnati nan haraji na wannan gida da ka gina misali zaka zo ka biya gwamnati harajin ta sannan kuma idan shi ma wajen kasuwanci kana zaka zo ka sannan idan wajen noma ne shi ma kana da wannan takarda ta mallaka ta certificate collector of grant zaka zo shi ma duka rika biyan gwamnati kudade domin agreement ne aka baka domin duk mutumin da ya baka haya ai kaga zaka rika zuwa kana bashi kudin haya sai shekara to kamar it just shine abin da din wannan agreement din sannan idan lokaci ya kare misali ka gina kana da ginin ka akai lokaci ya kare ya rage saura wata uku zaka rubuto cewa ka sanar da hukuma cewa yarjejeniya da muka yi da ku ta shekara 40 na gurin da na gina nake kasuwanci to yanzu saura wata uku ya kare da mun wannan yarjejeniya to idan ka zo ka rubuto nan gwamnati za ta duba ta ga cewa abin nan dinka takardaka sannan a je a auna ginin da kai ba ai value din shi a ga menene value din ginin idan aka tabbatar da aka bada bayanan balu din ginin to zaka biya kashi 8 na kudin wannan gini din to wannan shi ma discretion ne na gwamna idan ya ga dama zai sabunta maka in ya ga dama kuma ce a wani lokaci yayi muna so zai mu amfani da wannan in ya ga dama kuma zai ce a to shike da na sake dawo maka da shi fu wani another term na shekara 40 ko kuma in gida ne zai ce na sake baka kaga misali yawanci an fi samu akan commercials da kaga shekara 40 baza bata da bata kai yawan shekara 99 ba domin shekara 99 ba kowa ne mai ki abin nan ba yawanci zaga yawanci inda gidan zama ne wanda suke samun rayuwarsu ta kai har tsawon wanda lokaci zo sabunta zaga kalilan ne sai iyayen su ko kuma jikoki zo sabunta in gona ce ma haka to wannan shine abin da ake nufi da wannan lease agreement ko yarjejeniya na haya da gwamnati take bayarwa
1: bai sauraro kana sauraron shirin sabuwar Kano na wannan makon kafin shirin ya dora bari mu shakata

0: Ado Madalla, Director Nasiru Mariri ya tabo batun muhimmancin biyan kudin harajin kasa, wato ground rent, da kuma hukuncin da doka ta da ma batun awan igiya.
1: Ma'aikatar kasa da safiyo ake zo a biya, a caje ka, ka zo ka biya, ka shigar da kudin cikin account din gwamnati a baka receipt. Kowa zai zo biya wannan haraji din. Ya doka ce, akwai dokoki ma da Land Use Act ya bayar cewa idan baka biya wannan haraji ba, gwamnati tana da damar da za ta soke wannan wuce. Domin yarjejeniya ce aka yi da kai cewa za ka rika biyan wannan kudade duk shekara. Idan baka biya ba, kwamishina ko kuma mai girma gwamna idan karkashin gwamna iya soke wannan yarjejeniyar. Domin ko kotu kaje, domin za a ce ka karye wannan ka'ida ta wannan kudade. Domin wannan kudaden gaskiya suna da muhimmanci sosai kuma suna da karfi a doka. Kowa sai ya zo ya biya. To ai misali takardar da aka mallaka maka, idan ka samu masana suka karanta duk a ciki za ka gani cewa an baka an ma granting wannan abun for a term of 99 years ko kuma for a term of 40 years ya dogara da yadda aka abinnan a seal of over ko letter of grant ko right of occupancy shine RFO to duk akwai wannan yarjejeniya a ciki. Domin idan aka bat ko kuma aka baka letter of grant in ka karanta akwai dokoki akwai conditions wato sharuda zaka yi kaza kuma a baya zaka juya idan zaka karba ka sa hannu cewa fa duk waɗannan conditions ko kuma sharudan na karbe su na yadda da su kuma zan musu biyayya shine sharadi. Sai abu idan ka zo misali ka zo ka karya ɗaya daga cikin waɗannan sharuda din kaga kamar yarjejeniya ne kuka yi cewa zaka cika ka'idoji amma kuma yanzu ka zo ka karya ko kuma gwamnati ta ce ta baka filin na misali ka gina cikin shekara biyu sai ya zama da baka gina ba. To kaga gwamnati misali shi aka yi an yarjejeniya da kai cewa ka gina amma baka gina ba. To kaga gwamnati tana da damar za ta cewa tunda baka gina ba baka da bukata to bari a yi amfani a biyo mai bukata wani zai gina cikin kankanin lokaci a bashi ko kuma a misali an yarjejeniya da kai cewa zaka zo ka biya kudin kasa naira kaza amma sai ya zama na kana dojewa kai ki zuwa ka biya. To gwamnati ta duba ta ce to wani za ta turo ma takarda cewa mun sanar da kai cewa ka zo ka biya kudin harajin kasa wanda yake ya zama wajibi akan ka cewa ka zo ka biya amma baka biya ba. To saboda haka tunda ka kare wannan yarjejeniyar to zamu gwamnati za ta dauka mataki na kota soke ko kuma ta dau mataki ta kai ka kotu domin kotu ta tilasta ka tika filing ɗinka ka zo ka biya wannan kudade. Doka ta karfafa wannan kudade sai dai idan ba sali kana sayar da shi to da ka sayar da shi an yi canjin suna ya koma hannun wani to wannan ka ya koma hannun wanda ya mallaka sannan zaka zo kai kuma kai idan kan ya mallaka din zai zo yi canjin suna akwai abin da ke kira transfer of title zai zo yi nuna ya bi tsari na doka domin ya mallaka kansa to wannan harajin yanzu ya koma kansa shi zai ci gaba da biya kai ya fita daga hannunka. Domin idan aka tashi ma in aka duba file din aka ga cewa a yanzu plot number kaza ko kuma gida number kaza da ke kasuwanci ya tashi daga sunan wani ya koma wani to kai na farko din da ka riga ka sayar an daina tura maka shi za a tura masa cewa wani ka zo ka biya tunda yanzu kai kake da mallaka tunda ka kai ki da mallaka to kai kake da haƙƙin ka zo ka biya wannan haraji na kasa wanda yake doka ta karfafa shi sosai. Shi yawon igiya abu ne da yake tafiya da mutanen da suke sayan gonaki idan suka sayan gonaki su je su dinga yayyanka shi to shi yasa gwamnati ta shigo da tsari. Tsarin nan ku shine gwamnati da mai kowa da kowa nata ne kuma duk abin da za ta yi tana yi ne don ta kyautata rayuwa da kasuwanci da rayuwa da lafiya da komai na mutane domin shi abu da yake da tsari domin kaga shi awon igiya misali a waje ne da bai da tsari da zama na faɗi wannan waje ne da bashi da tsari zaga kowa ya zo ya fi da kwatarsa daban wancan ya fi da hanya daban wancan ya sa fol ɗinsa wancan ya yi abin da zaga kuma waje ne zaga ina cike da social abin nan problems wannan ina rigima da wannan akan kwata wannan ina rigima da wannan akan layi wancan ina faɗa da wannan ya dan ciwo masa kaza duk kaga zaka tada irin wannan domin me shi ra'ayi ne na mutane daban-daban domin lokacin da za zo a yanka wani ne zai zo ya dau igiya kawai ija ya fi da layi can ya fi da abunan kuma ba ilimin abu ne da shi ba shi ko tsari na gwamnati ahalin zikiri da take samuwa professionals kamar town planners su zo su fidda tsari mutum ɗaya ne zai zauna da ilimi ya fidda tsari ya fidda standard hanya ya fidda layi mai kyau ya zo ya fidda asibitoci ya fidda police stations ya fidda makarantu ya fidda wanda kai kanka idan ka gani a takardar zai baka sha'awa ka gane su dinga zuwa ma'aikatan kasa su zo da proposal ɗinsu su kawo gwamnati ta duba ta ga yayi daidai da tsarin ta su

0: masu bijirarren tariwa to DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura dukkanin shani.
1: Bijirarren tari tari ne wanda yake bijire mai magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina dan ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wannan tari.
2: Kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Health and Women din biwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kebbi kun zo ki.
3: Musa, Musa, yana kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
4: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
3: Maman Lamin, me ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa? Wato ana dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
4: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

0: Wari hukumar na naira miliyan 22,000 da amwaren naira miliyan 5 ta ce dukkanin ayyukan da za a aiwatar da wadannan alaka umar ta kula da yaran da ba sa zuwa ya ce ta tattara bayanan almaji 7 tare da samar da cibiyoyin koyon karatu 119 a wurare daban-daban a kasar nan. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai kawo ziyarar aiki nan gida Najeriya kamar yadda jakadan Faransa a Najeriya da kungiyar ECOWAS Mark Pombeasta ya bayyana. Jakadan ya ce ziyarar za ta baiwa kasashen yadda dangantakar haɗin gwiwa take ƙara ƙarfi tare da tsara sabuwar hanyar faɗaɗa haɗin gwiwa tsakanin su nan gaba. Pombeasta ya bayyana hakan ne yayin da yake jawabi a bikin ranar ƙasa ta Faransa da aka gudanar a Abuja. Jakadan ya bayyana cewa shugaban Macron ya ga ziyarar aiki Najeriya ne gayyatar da shugaban nan bai yi masa yayin ziyarar da ya kai birnin Paris a shekaru 2 da suka gabata. Jakadan ya ce dangantakar da ke tsakanin Najeriya da Faransa ta gine ne bisa mutunta juna. Yana mai jaddada cewa kasashen biyu suna kallon juna kan hulɗa bangaren tattalin arziki da cigaban ƙasa. Ya bayyana cewa Najeriya da Faransa suna da manufofi iri ɗaya na bunƙasa tattalin arziki da zaman a sassa daban-daban na ƙasar nan. Manoma da dama sun fara gudanar da ayyukan noma, sai dai wasu na bayyana damuwa kan ƙalubalen da suke fuskanta musamman sama a wasu yankuna da kayan aikin gona. Masana na gargaɗin cewa idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba, waɗannan ƙalubale na iya shafar yawan amfanin gona tare da yin tasiri ga wadatar abinci a ƙasar. Kilin Shams Muhammad Kundila ya bibi halin da ake ciki ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
1: Noma na daga cikin manyan ginshiƙan tattalin arziki a Najeriya, musamman a arewacin ƙasar nan, inda dubban iyalai ke dogaro da shi domin samar da abinci da kuma samun kuɗaɗen shiga. Da zarar damina ta fara, manoma kan shiga gonakinsu da fatan samun amfanin gona mai albarka. Daga cikin su sun kantar ƙalubale da dama da ka iya shafar yawan amfanin gonar da ake sa ran samu. Daga cikin matsalolin da suka fi addabar manoma akwai rashin daidaitar ruwan sama a wasu yankuna, lamarin da ya tilastawa wasu jinkirin shuka. Haka kuma tsadar kayan aikin gona kamar taki, ingantattun iri, magungunan kashe kwari da ciyawa da kuma kuɗin ma'aikata na ci gaba da zama babban cikas ga harkokin noma. A zantawarmu da wasu manoma a Kano sun bayyana cewa duk da irin ƙoƙarin da suke yi na ganin sun ci gaba da noma, tsadar kayan aiki da kuma ƙarancin ruwan sama na ƙara jefa su cikin damuwa.
2: Tsadar taki ga tsadar manoma da za ka bada in ba za ka iya yi ba za ka ba 'yan ƙodago ga tsadarsu, kuma ga amfanin an noma kuma ba daraja.
3: Manoma sun samu ƙalubale na fari, kwana da kwanaki ba a samu ruwa ba, hatsin waɗansu ma duka ya buhe, kuma saboda wannan rashin ruwa da ba a yi da farko ba, waɗansu ma ba su ma shuka irinsu ba. Akwai matsala ta maganin feshi, akwai ƙwari wanda ka san dai an samu fari mukan samu tsutsotsi masu cinye amfani, wannan rashin ruwa ne yake kansu.
1: Masana harkar noma na bayyana cewa irin wannan yanayi na iya shafar yawan amfanin gona idan ba a ɗauki matakin da suka dace ba. Farfesa Badamasi Ibrahim Lambu, malami ne a sashen Jami'ar Bayero da ke nan Kano, ya yi bayani na da kuma irin ƙalubalen fuskanta musamman a arewacin Najeriya.
4: Yanayin kamulu da yanda waɗewa saboda Kano na da yawa, damuna ta yanayi mai mamaki da ban tsoro, ba ta faɗa da wuri ba ta can laima. Hadari mafi yayyafi, ruwan farko ne suna ganin ba za su yi shuka ba sai ruwa ya yawaita ta waɗanda suka yi shuka din. A yanzu kamar wani ɓangare akwai guraren da gero ya fara irin abin da kira sha labari. Ta ɓangaren su kansu mutane himmatarsu wajen aikin gona gaskiya akwai aljanja, baya kashe amfanin gona, baya tsada, sai ka ga da yawan manoma samu sanyin jiki musamman waɗanda suke noma abin da dama sayarwa za su.
1: Da aka tambaye shi irin matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka domin rage waɗannan matsaloli, sai ya ce
4: shawarce dogaro wajen shigo da abinci gaskiya ba abu ne mai bullewa ba. Akwai abin da ake kira food security wadda take iya zama da kafafunta sai ta mallaki abinci nata na kanta, tallafa manoma ta hanyar samaki wanda za su tallafa harkar noma.
1: Masana na ci gaba da jaddada cewa ƙarfafa noman ban ruwa da kuma wayar da kan manoma kan dabarun noma na zamani na daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen bunƙasa noma da tabbatar da wadatar abinci a ƙasar. Su Muhammad Kundila, Alma.
0: Gwamnatin jihar Niger ta

ta makara bukukuwan gabatar da jawabi da rab domin karama daliban da suka yi fice sabon dokar wadda hukumar kula da makarantu masu zaman kansu ta jihar ta fitar na da nufin daidaita yadda ake gudanar da bukukuwan karshen zangon karatu da kuma daƙile yawaitar bukukuwan kammala karatu ba su da suka zama

0: domin jin karin wasu labarai na tattalin arzikin kasa ga wannan rahoto tare da Hafsat Lawal Sheka.
1: Sabon rahoto da babban bankin Najeriya ne fitar ya nuna cewa kamfanoni da dama na Najeriya da nuna fatan alkhairi game da tattalin arzikin da matsalolin haraji rashin tsaro da kuma tsadar gudanar kasuwanci. Rahoton ya ce an samu cewa muhimman fannoni na masu kasuwaran samun saukin yanayin kasuwanci a watanni masu zuwa sakamakon gyare-gyaren tattalin arziki da kuma ingantuwar harkokin kasuwanci. Masana tattalin arziki sun ce magance matsalolin rashin tsaro, hauhawar farashi da karancin ababen more rayuwa zai taimaka wajen tabbatar da wannan fatan alherin tare da ƙara jawo masu zuba jari. Kasashen Najeriya da Hong Kong sun rattaba hannu kan yarjejeniyar kaucewa biyan haraji sau biyu domin ƙarfafa kasuwanci da zuba jari tsakanin ɓangarorin biyu. Jami'an gwamnati sun ce yarjejeniyar za ta rage matsalolin biyan haraji sau biyu ga kamfanoni da ke aiki a kasashen biyu tare da sauƙaƙa mu'amalar kasuwanci ta ƙasa da ƙasa. Wannan matakin zai inganta yanayin zuba jari a Najeriya tare da buɗe sabbin damarmakin haɗin gwiwar kasuwanci da ƙasashen waje. Masana harkokin kuɗi sun bayyana mabambantan ra'ayoyi gabanin taron kwamitin manufofin kuɗi na babban bankin Najeriya. Wasu na goyon bayan ci gaba da rike kuɗin ruwa yadda yake domin daƙile hauhawar farashi, yayin da wasu ke son a rage shi a hankali domin ƙarfafa bunƙasa tattalin arziki. Masu goyon bayan rage kuɗin ruwa sun ce hakan zai rage tsadar lamuni, ƙarfafa zuba jari tare da sauƙaƙa samun rance ga kamfanoni musamman ƙanana da matsagaita. Sai dai wasu masana sun yi gargaɗin cewa rage kuɗin ruwa da wuri na iya sake ƙara matsin hauhawar farashi tare da raunana ci gaba da ake samu wajen daidaita tattalin arzikin ƙasa. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawal Sheka a labarin Rahma.
0: Labaran na zuwa daga kasashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma. Za a iya saurara mu akan adireshin mu na yanar sadarwa ta internet a www.rahmatv.com.
2: Duniyar labarai daga Rahma FM.
0: Tubarkan murdawa yanzu kuma labaran zai dora. Rundunar sojin sama ta ƙasar nan ta fitar da jerin sunayen waɗanda suka yi nasara a aikin ɗaukar sojoji. Hakan na ƙunshe ne cikin wata sanarwa da aka wallafa a shafin Facebook na rundunar a yau Laraba, wadda daraktan hulɗa da jama'a da yaɗa labarai na hedikwatar Air Commodore Ehenem Ejodeme ya sanya wa hannu. Rundunar ta bayyana cewa an wallafa sunayen waɗanda suka yi nasara a shafinta na yanar gizo da aka tanada domin aikin ɗaukar ma'aikata. Ana sauraron waɗanda suka yi nasara a tantancewar ƙarshe za su kai rahoto a cibiyar horar da sojojin sama ta NAF da ke barikin sojojin sama na Kaduna ranar Lahadi 19 ga watan Yuli shekara ta 2026 domin fara samun horo. Rundunar ta kuma umarci waɗanda aka zaɓa su zo da takardunsu na asali da kofinsu tare da sauran kayan da aka lissafo a cikin umarnin shiga horon. Shin sakaci ne ko rashin daukar matakan kariya ke haddasa yawaitar konewar kananan yara a cikin gida? Akai akai ana jin labarin kananan yara da ke konewa a jiki sakamakon ruwan zafi, miya ko abinci mai zafi da aka bari a inda za su iya kaiwa. A mafi yawan lokuta irin waɗannan haɗura na faruwa ne cikin gida, wanda hakan kan jawo jinya mai tsawo ko na ƙasa ko kuma yara su rasa rai baki ɗaya. Ana kurai wani mataki ya kamata iyaye da masu kula da yara su dauka domin kare ƴaƴansu? Ga wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuka aika mana daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke Facebook.
3: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayin naku ne da sakon Aziz A. Musa Indabawa, inda ya fara da gaskiya sakaci ne Rahma Radio. Ya kamata iyaye su ringa kula da waɗannan abubuwan ajiyewa a kusa da yara, kamar ruwan zafi, ashana, soyayyen mai, duk waɗannan abubuwa ne masu haɗari ga yara. Iyaye da masu kula da yara su rika sanya ruwan zafi, tukwane da sauran abubuwa masu haɗari a wuraren da yara ba za su iya kaiwa ba. Haka kuma

0: a kula da yara a kowane lokaci musamman ma a lokacin girki. Ilmantar da iyalai kan hanyoyin kare yara zai taimaka wajen rage irin waɗannan hadara. Sako daga ambasada Hassan Usman Suleiman. A ra'ayin Abba Ahmad na Antu, Salam Rahama Radio, gaskiya sakaci ne su iyaye mata suna mantawa da yara idan suna wani uzuri, ba sa kulawa a dore girki ko ruwan zafi yara suna wurin ko makamancin haka. Sukan manta da yaran da suke tare da su har wannan iftila'i kan faru. Fatan Allah ya kare akwai hakan a gidajenmu. A ra'ayin Mudassir Adam Indabawa. Shi kuwa Suleiman Adamu cewaye, gaskiya waɗansu iyayen suna da sakaki wajen kulawa da yaranmu. Ko ruwan zafi za mu jona, muna dasa shi a saman tebur da muka tabbatar tsahonsu baya kaiwa wajen, sai an sa ido sosai saboda yara suna da ƙiriniya da yawa. Allah ya tsare mana su. Abdulmajid Lawan Aisami cewaye, Salam Rahama Radio, hakikanin gaskiya wani lokacin sakaci ne na iyaye mata, wani lokacin kuma kaddara ce da tsotsayi. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya ƙara tsare mana yaranmu, amin. A ra'ayin Abubakar Sale cewa assalamu alaikum, hakan yana faruwa lokaci zuwa lokaci, wani lokacin ya zama kaddara, wani lokacin ya zama ganganci. Bai kamata ce iyaye suna banin yara su dinga zuwa murhu ba, ko kuma ce su je su sauke ko su daura wani abu mai zafi. Dole sai iyaye mata su rage ganda tare da taimakawa iyaye maza wajen nunawa da taimakawa mata reno da kuma kula da aikin gida. Za mu karkare sakonin Ryan naku ne da sakon Alkasim Isaac Duku. Salam Rahama Radio, maganar gaskiya 90 cikin 100 laifin wasu daga cikin iyaye mata ne. A mafi yawan lokaci yana ɗora ruwan zafi a barshi akan wutar, yana ta tafasa a koma ɗaki yana ta latsa wayar hannu. Baya ga haka kuma wasu bayan an sauke ruwan zafin, maimakon juyo shi gaba ɗaya sai a bar shi a gaban murhu. Iyakacin sakonin Ryan naku kenan na wannan lokaci. Kuna da damar ci gaba da bayyana rayuwanku a shafukanmu na sada zumunta da suke a Facebook, wato Rahama TV da Rahama Radio, domin karanto su a labaranmu na gaba. Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama.
1: To yanzu kuma za mu je ga rahoton ababen tarihi tare da Fatima Kabel Labran.
2: A rana irin ta 15 ga watan Yuli shekara ta 2199, sojojin Salafiya suka kwace birnin Urushalima wanda aka fi sani da Jerusalem. Bayan dogon yaƙi, wannan lamari ya kasance ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka sauya tarihin Gabas ta Tsakiya. Kamancin rana irin ta ne, amma shekara ta 1410 aka yi yakin Grunwald, inda hadakar kasashen Poland da Lithuania ta samu gagarumin nasara karin na Teutonic Knights. Masana tarihi na kallon wannan matsayin ɗaya daga cikin manyan yaƙe-yaƙen Turai a zamanin tsakiyar tarihi. A shekarar 1975 kuwa jiragen binciken sararin samaniya na Apollo na Amurka da Soyuz na tarayyar Soviet suka haɗa sararin samaniya. Wannan ya zama wata alama ta haɗin kai tsakanin manyan ƙasashen biyu duk da takun sakar siyasa da ake fama da ita a lokacin. Kuma a ranar 15 ga watan Yuli ne Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da ranar matasa ta duniya kan ƙwarewa, wato World Youth Skill Day. An ware wannan rana domin ƙarfafa matasa su koyi da sana'o'i da ƙwarewa da za su taimaka musu samun aikin yi da kuma dogaro da kai. Idan muka dawo nan gida Najeriya, kuwa a shekarar 1975 Janar Murtala Ramatu Muhammad ya sanar da kafa wasu sababbin jihohi da sauye-sauye a tsarin mulkin ƙasa bayan juyin mulkin da ya kawo shi kan mulki, matakin da ya tasiri wajen sake fasalin tsarin gudanarwar Najeriya a wancan lokaci. A irin wannan ranar tuniya tarihi, a shekara ta 2013 gwamnatin tarayya ta ci gaba da ƙarfafa shirye-shiryen bunƙasa sana'o'i dorar da matasa domin rage rashin aikin yi da ƙara matasa damar dogaro da kansu, abin da ya daidai da manufar ranar matasa da duniya kan ƙwarewa. Rahoton ababen tarihi, Fatima Kabir Labarin ya kasai a labaran Rahma.
1: Yanzu kuma za mu ci ga labarin wasanni tare da Bashir Ali Ali.
3: Spain ta zama ƙasa ta farko da ta kai ga wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya, biyo bayan doke Faransa da ci biyu da nema a wasan kusa da na ƙarshe da ƙasashen biyu suka fafata. a daren jiya. A yau kuma hankulan masoya kwallon kafa zai koma ga wasan kusa da na ƙarshe na biyu tsakanin ƙasar Ingila da Argentina. Inda ƙungiyar da ta yi nasara za ta haɗu da Spain a wasan ƙarshe da za a buga a ranar 19 ga watan Yuli. Faransa za ta fafata wasan neman matsayi na uku da ƙasar da ta sha kashi tsakanin Ingila da Argentina. Wanda za a gabatar a ranar 18 ga watan Yuli. A nan kuma kocin ƙasar Faransa Didier Deschamps ya bayyana cewa ‘yan wasansa sun yi matuƙar baƙin ciki sakamakon wasan da suka fafata da ƙasar Spain. Inda ya yi suka ga alƙalin wasa Aben Batun na ƙasar El Salvador da nuna rashin ƙwarewa a yayin alƙalancin wasan. Bashir Alali daga fagen wasanni.
1: To daga kitare da karin juyin juya halin Iran sun ce mashigar Hormuz za ta ci gaba da kasancewa a rufe har sai Amurka ta dakatar da hare-haren da take kaiwa kasar kwana guda bayan da sojojin Amurka suka sake toshe tashoshin jiragen ruwa na Iran. Dakarun sun yi gargaɗin cewa za su iya faɗaɗa har-haren da suke kaiwa zuwa wasu hanyoyin fitar da man fetur zuwa ƙasashen waje. Ɓangarorin biyu sun sake musayar har-haren cikin dare, inda kafafen yaɗa labaran Iran suka ce an kai farmaki kan cibiyoyin Amurka da ke Bahrain da Kuwait da kuma Jordan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana goyon bayan ƙoƙarin da Iraki da Siriya ke yi na farfaɗo da wani bututun ɗanyen mai da ya haɗa ƙasashen biyu. Wannan na daga cikin jerin matakai da aka sanar a baya-bayan nan da rage tasirin matakin da Iran ta ɗauka na hana jirage wato jiragen ruwa ratsawa ta mashigar Hormuz. Wani jami'in ya ce kamfanonin mai na Amurka za su taka rawa wajen sabunta aikin bututun man fetur na Kirkuk wanda ya kusan daina aiki gaba daya tun bayan mamayar da Amurka ta yi wa Iraki a shekara ta 2003. To labaran kenan sai maimaicin muhimman kanin su. Majalisar dattawa ta biya iyalan jami'an tsaro tallafin naira miliyan 50 a jihar Oyo. An ji cewa shugaban Faransa Emmanuel Macron zai kawo ziyarar aiki Najeriya. Daga ƙetare kuma Iran ta jaddada matsayar ta kan rufe mashigar Hormuz. Sai sakon hikima ka ya tara da abin da kake faɗa ko yaɗawa. Ita jita-jita yana iya haifar da rushewar mutunci ta haddasa rikici sannan ta raba kawunan al'umma. Don haka kafin ka faɗa ka tabbata gaskiya ce, kuma kafin ka yaɗa ta ka binciki tushenta. Allah ya sa mu dace. Mubarak Hamza Adam shine editor labaran. Nura Abubakar Musa ya sada da ku. Khalid Uba Adamu nake cewa mu kasance lafiya.
4: Zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
5: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
6: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
7: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.

0: Masauraran mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa, fadakarwa, har ma da nishadantarwa. Wani magidanci ya zargi wani dan sanda a karamar hukumar ta kai da hada masa jini da majina saboda kurum yayi masa sallama bai amsa ba.
1: Ina zaune a office, wai yayi sallama ban amsa ba. Maimakon maimaita mun sallama har in ji shin amsa, kawai ya fada ni da zagi karshe har da duka. Ba office din ubana bane, na fita na ba su cin zarafi dai har da duka nayi.
0: Sannan za a ji yadda wani dan Najeriya mazaunin Amurka ya haɗi zuciya ya mutu mut sakamakon yanka masa visa da aka yi ta dawowa gida Najeriya. Turkash. Rundunar 'yan sandar jihar Kano ta kama wani mutum da ake zargi da amfani da kayan sojoji na bogi tare da kai wa 'yan bindiga mukan makamai.
2: Abin da ya kai shi wannan daji na wannan gari na wannan ƙauye shine ya je ya kai waɗannan kayayyaki wajen 'yan bindiga domin su siya.
0: Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanar rahotannin da muke ɗauke da su, har ma da jin rahoton nan na musamman game da harshen Mafa.
3: Ba suna ne da yawanci al'ummar Mafa suke so a kira su da shi ba.
0: Sunana Abubakar Sabi Karkasara, wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Kafin mu shiga cikin shirin, bari mu karɓi talla daga teburin ajiyan kaya.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
4: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
5: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana da dai su. Basir Store Darmanawa daura da babban masallaci ko masallacin gwani Umar duk a wata Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803644085 ko 0808723522.
4: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.
6: Hajiya, an sha hidiman biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
7: Ai, sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform.
6: Ai, katifar ci a daɗe ana mora, sauki ga kuma ƙara lafiya.
7: Har da lafiya mai gida?
6: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta'amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
7: To, ni ma mai gida fa gaskiya
6: na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
7: Ina godiya mai gida.
6: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
0: To, barkanmu da dawowa. Kafin mu tsunduma cikin shirin, za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo, wato www.rahamatv.com. To, bari mu buɗe shirin da jin koken wasu Hausawa mazauna jihar Lagos masu sana'ar keke mai ƙafa uku, inda suke koken cewar ana nuna musu ƙabilanci tare da kora da hali, inda wasu matasa masu gajeren wando da ƙwalaƙwalan idanu suke ƙwace musu kuɗi ba bisa ƙa'ida ba. Lamarin da suka ce yana ƙoƙarin saka su cikin halin ƙaƙa na kai. Matuƙa baburan masu ƙafa uku sun ce kullum ana karɓar naira 700 a hannunsu, inda suka ce a wannan marar da ake ciki, karɓar zunzurutun kuɗi har naira 700 zai iya kassara su a matsayinsu na masu ƙananan ƙarfi, wanda suka je cirani domin tura wa iyalinsu ɗan abin da suka tsakuro. ga dai yadda Salisu Aliyu gamoji ya zanta da su
8: kana tare da Maram Abdullahi ne sanaka a daidai ta sauwa
9: to ya kuke aikin kuke gudana a Lagos shin ya aiki yake kasance
8: eh to aikin mu gaskiya sai dai godiya masha Allah a ciki amma kuma akwai kalubale da muke fuskanta ba misali ba gaskiya babba ma kuwa
9: kuna kwashi kuna samun kudi a rana sai gaskiyar mutum
8: samun kudi alhamdulillah dai bakin gurgudu muna samu amma akwai wasu matsaloli da suke faruwa a ciki da yawa gaskiyar magana kamar da safa zuwa yamma ko zuwa ƙarfe 10 da muke tashi na dare to yanayi yanayi ne wata ran zaka iya samun kudi zuwa naira 30-40 ma duk zaka iya samu amma akwai wasu matsaloli da suke faruwa daga ciki gaskiya yanayin area boy da muke biya da yanayin biya
9: so area boy
8: yan iskan gari mana duk inda kashe ka san ita Kano arewa ba kamar dai Lagos ba ci ta bambanta da yanayin gurin ruwa daban-daban ita Lagos duk inda ka je ka dan iska zai tare ka ka dauki kudi ka bashi haka kuma ba za da ma ka je kowace unguwa da dokar ta ko ina daga yayin da kake aiki ba da ma ka tsallaka wani gurin duk inda ka je can ka bayan nan ka baya
9: kamar a Kano misali in dauki mashin ce ya kai na unguwa kaza mu ta yawo da shi a Lagos ba yi
8: A Lagos ba zai taba yiwa ba saboda an ka shiga ma'aikata da area boy da su kama ka
0: daga karshe dai sun yi kira da gwamnatin jihar Lagos da ta kawo musu dauki
8: to gaskiya muna kira gwamnati in dai da wani agaji ko taimako da za a yi kokari a yi mana shi gaskiyar magana saboda muna fuskantar kalubale sosai ma kuwa in dai da wata alfarma da za a yi mana to gaskiya muna bukatar ta
0: da fatan hukumomi za su shiga cikin wannan lamarin wannan kenan Daga can kuwa ƙasar Amurka wani pasto ne ɗan asalin Najeriya ya haɗi zuciya ya mutu bayan da aka umarce shi ya dawo gida Najeriya inda ya ce yana fargabar komawa ne domin bai san yadda rayuwarsa za ta kasance ba bayan ya saba da iskar AC mai daɗi tare da ganin furanni masu launin kore a gefe guda kuma ga nama baya yanke masa takaicin yadda bai san halin da zai shiga ba ne ya yanke shawarar cewar gara ya ƙarza ya bar zahu shaidun gani da ido sun tabbatar da cewar tun daga lokacin da aka yi masa albishiri zai koma ƙauyensa a Najeriya aka ga ya daina bacci yar fara'ar ma da yake ya daina hakanan kullum sai cikin tunani da jimamin abin da zai je ya tarar daga bisani ne dai aka ga ya sassan kare a cikin ɗaki kafin a je ga asibiti kuma ya ce gagarin kunan Pastor mai suna Rabaran Benjamin Okoi Madu ya mutu ne a gidansa da ke Finland da ke Amurka kafin rasuwar margayin ya yi aiki a matsayin limamin wani asibiti.

0: da kuma limancin coci tun a shekara ta 2021 amma bizar sa ta kare a ranar 29 ga watan Yuli na shekara ta 2026 karewar bizar ne yasa aka umarce shi ya koma gida Najeriya cin ko ina dalilin fargabar sa ta dawowa Najeriya ko dai yana tsoron cizon sauro ne ko kuma rashin wutar lantarki da kuma tabarbarewar tsaro da ake fama da shi a sassa daban-daban na kasar nan to anan kuma kallo ne ya koma sama inda ake zargin wani jami'in dan sanda daga karamar hukumar takai da zage damtse tare da ci dukan kawo wuka saboda kurum yayi masa sallama bai amsa ba magidancin da aka lakadawa duka ya rubuta takardar koke tare da aikewa ga kwamishinan yan sandan jihar Kano da kuma mataimakin babban sufetan yan sanda dake lura da shiya ta daya a jihar Kano domin su bibiye haƙinsa da dai rahoton da Rabi'u Sadauki Kura ya hada mana
1: duk da yadda masu hikima suka ce mai gyara baya barna amma dai anan a iya cewa akwai shige makadi da rawa inda magidancin Abubakar Yusuf Idris da ake walakabi da suna mai salati daga yankin karamar hukumar takai ya zargi wani jami'in dan sanda daga ofishin baturen yan sanda na Kacako mai suna Jamilu Magaji da lakada masa dukan kawoka da kuma cin zarafinsa a bisa hujjar cewa yayi masa sallama bai amsa ba
2: na samu wani case a gidan mai yarinya sun danya haka sa'insa da yaro aka kai su police station so da naje police station da zarafin na karbi belin ta ina sauraron a zo a bani belin yarinya so sai anan muka samu matsala da wani jami'in yan sanda wanda da yazo shine case din yake hannunsa ina zaune a office wai yayi sallama ban amsa ba saboda haka maimakon maimaita mun sallama har in ji shin amsa kawai ya fada ni da zagi karshe har da duka ba office din ubana bane na fita na ba su cin zarafi dai har da duka na yi
1: Abubakar mai salati ya roki kwamishinan yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori da mataimakin babban sufetan yan sanda dake lura da shiya ta daya a jihar Kano da siwa Allah da annabinsa su bincika wannan al'amari tare da bi masa haƙinsa domin idan har amarya bata hau doki ba ai ba a dora mata kaya ba
2: ni ina tsammanin hukumar yan sanda tana zaune ne don kwato haƙin al'umma da bi musu kadin su da wannan rubuta petition domin a bi min haƙi na a kwata min ƴanci
3: wannan takarda da ka rubuta nan ka ba mu kofi an kai ban faicin hedu kwata dan a ba kwamishina da kuma shi mataimakin babban sufetan yan sanda
2: yanzu haka dai akan hanya nake in bewa shi mataimakin sufetan yan sanda amma na kaiwa Anthony Jenner sannan daga cikin waɗanda din na rubuta dinnan na kai musu takardar nan na kaiwa akalla zuwa gurare biyar a ciki dan na kai anti corruption na kuma kai wa human right kuma ina fatan za su bibi wannan case nawa su ga cewa lalle lalle an tsaya an kwata mun haƙina ba dan komai ba saboda ba laifin tsaye babu na zauna ban ji ba ban ga ba na je ni domin neman ƴancin wani sannan ni kuma nawa ƴancin ya zama abun banzatawa
1: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar ƴan sanda a jihar Kano kuma dukan kokarin jin ta bakin sa ya citara a dan haka sai a biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba Rabi'u Sadauki Kura ku karkada kunnuwanku
0: to yanzu kuma ga sakonni daga teburin ƴan talla
4: Hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na yan makaranta da sauransu domin katifa awala mai albarka tana da laushi tun bullukus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifa awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan mamaje petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma tuntube su lambar waya 081 06 58 33 86 ko kuma 070 87 95 01
5: kai cancadi mai gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
6: ke dai bari to kallu wannan
5: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
6: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
5: Ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
6: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less, Swissless, Holland sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
5: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
6: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
0: To barkanmu da dawowa. A nan kuma masana kiwon lafiya ne suka ja hankalin iyaye mata masu juna biyu domin gujewa cin wasu nau'ikan abinci da ka iya shafar lafiyar su da ta jaririn su. Ga dai masanin kiwon lafiyar nan Aminu Ibrahim Shehu Garkuwa da ƙarin haske.
7: Na farko akwai bangaren abincin da yake da serious infectious risks, ma'ana abincin da yake da hatsari a gurin ɗan da yake cikin su kuma su kansu. Saboda haka wanda yana iya leading a samu miscarriage ko kuma a samu leading na severity illness ko kuma development issue na baby. Waɗannan suna daga cikin irin hatsarurrukan da irin waɗannan ciwon suka iya haifarwa. Wanda na farko dole sai an kula da daina cin ɗanyen nama na kaji ko kuma kowane irin nama ko na saniya ko na akuya ko na rago. Wannan raw uncooked food din yana da matukar hatsarin gaske saboda shi wannan naman yana dauke da toxoplasmosis and coliform bacteria. Wato bacteria wanda take dauke a cikin wannan nama wanda indai mace mai dauke da juna biyu ta ci to zai iya nuna ɗanta ko ta samu bari ko kuma ɗan da yake cikin ta samu wata matsala. Sannan akwai fish and shellfish, ma'ana ɗanyen saki. Ba a so a rika cin ɗanyen kifi saboda shi ma yana dauke da wata parasite. Wannan parasite din tana da alaka da wata bacteria wanda is very dangerous a pregnant woman. Dole sai an kula kada ki rika ta'ammani da ɗanyen kifi ko wani iri ne. Haka zalika ɗanyen kwai, duk lokacin da aka ce a sha ɗanyen kwai ko a cikin wani magani ko a cikin wani abu to zan tucewa idan zaki sha kada ki sha shi a lokacin da ke dauke da juna biyu saboda yana dauke da sinadarai wanda suka iya leading na haifar da bari ko kuma lalacewar ciki ko kuma ki kanki ki kwanta rashin lafiya wanda ba za ki san me dalilin ba. A lokacin da ke dauke da juna biyu dole sai kin daina ta'ammani da ɗanyen madara kai tsaye wanda ita ma tana dauke da wasu irin sinadarai wanda suke da ƙarfi wanda za su iya nadin ɗan tona mai juna biyu cikin tezu ya zubi.
0: Da fatan iyaye mata masu juna biyu za su kiyaye. Yanzu kuwa sandan jihar Kano ta yi nasarar damƙe wani mutum da ake zarginsa da amfani da kayan sojoji a ƙaramar hukumar Bichi da ke Kano wajen taimakawa 'yan ta'adda da kai musu muggan makamai. Wanda ake zargin mai suna Muhammad Isa Haruna ɗan kimanin shekaru 28 ya shiga komar 'yan sanda ne bayan samun rahotannin sirri da rundunar 'yan sanda ta yi daga mazauna garin Rimaye da ke ƙaramar hukumar Bichi. Wanda ake zargin ya amsa cewar ya je ne domin kai harsashai da kuma sauran kayayyakin da aka kwato daga hannun 'yan bindiga da ke cikin daji. Abdullahi Haruna Kiyawa shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano ya yi wa filin ku karkada kunnuwan ku sha labari ƙarin haske game da yadda suka yi nasarar kama mai laifin.
8: Wannan runduna ta jihar Kano ranar 12 ga watan 7 na wannan shekara ta 2026 da misalin karfe 6 na yamma, 'yan sanda da suke aiki a police station ta Bichi a nan jihar Kano sun samu kira na gaggawa akan cewa mutane na wannan garin Rimawa sun tare wani matashi wanda aka gaishi da kayan sojoji a jikinsa da kuma zargin cewa wannan dan bindiga ne. Wanda 'yan sanda da suka je tare da haɗin gwiwar wannan al'umma na wannan gari aka tare wannan matashi mai suna Muhammad Isa Haruna dan kimanin shekaru 28 da ke zaune a unguwar Dandinshe Yamma ƙaramar hukumar Dala a nan jihar Kano. Bayan an bincika jakarsa an same shi da magazine na bindigar AK-47 guda ɗaya wanda kuma da harsashai guda 30. Haka zalika an ƙara samun wasu harsashen guda 79 a wajensa na bindiga ƙirar AK-47 wanda jimlar su guda 109 kenan. Haka zalika an same su da kayayyaki guda biyu wanda ake zargin sun yi kama da kaya na sojoji da kuma huluna na sojoji guda 3. An samu ID card wanda ake zargin cewa shi ma mara kyau ne na sojoji guda 1. An same shi da katin NIN na dan kasa da kuma na voter's card. Sannan kuma an samu ATM guda 4 a wajensa da kuma takalmi guda 1. Lokacin da ake gudanar da bincike ya tabbatar wa da 'yan sanda cewa abin da ya kai shi wannan daji na wannan gari na wannan kauye shine ya je ya kai waɗannan kayayyaki wajen 'yan bindiga domin su siya. Mai girma kuma shine 'yan sandan jihar Kano Sifi Ibrahim Adamu Bakori Feddi ya yaba wa al'umar wannan gari na Rimawa.

0: Programming capacity.
1: Islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai
2: ko jin ka dole mu yi yanki ba da aboshi
1: kana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Rimi Kano Zaria na Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada Irani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-361-1862 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
3: sai kuma masu buƙatar taimako da fatan za ku taimaka musu ya bayin Allah
4: wasila abdul qadir
3: yake tafi da ku
4: abin da yake tafi da mu shine na haifi yan biyu bana wannan dina baya iya isassu shine nake so da Allah a siya musu ko abin da zai dinga wannan din zai dinga taimaka musu su dinga sha har su dan girma
3: na mahaifinsu
4: mahaifinsu mala ba shi da hali ba ma ya nan garin ba Allah yake ba ya tafi neman kuɗi Alumma annabi dan Allah ku taimaka min in biyu ne na haifa babansu kuma bayyana yayi tafiya saboda yanayin gari Allah ba su da abin da za shayar da su a taimaka min
3: na madarar wacce ake su
4: ta jarirai
3: watansu nawa
4: watansu uku yanzu ko bacci ba ma yi da dare sai su ta yin kuka wallahi taimaka min
5: kuma an ce wai za a mun allura kuma allura guda shida ce kuma duk guda ɗaya ta kai 150,000 Allah a ce ma kawo
3: da shi ne muka kawo ƙarshen shirin a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio sai wanda ya ɗaukar mana sauti a kan na'ura wato Usman Ibrahim Dat sai 'yan uwa abokan aiki tukur s tukur Salisu Husaini Usman Kabir Abubakar Shishe Shamsu Muhammad Kundila Usman Ibrahim Datti Idris Kasim Hausawa Nura Dahir ya Kasai Rabi'u Sadauke Kura Ajagoran Shirin Ni Abubakar Sabi Karkasara da na shirya na gabatar yake cewa Allah ya hada mu da alkhairi
6: Gartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
7: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
6: Tashar Rahma TV farin cikin al'umma.
7: Tare da ku a garinmu.

0: zai amfani kasa kuma ta rika yin tambayoyi kan dukkan abubuwan da ke bukatar bincike sa'annan ta yi duk abin da ya dace ta samar da gyara inda ake bukatar sa domin ganin an sauke nauyin da al'ummar kasa suka dora wa gwamnatin tarayya a cewar sanata Fabio majalisar dattawa da ta wakilai suna yin aiki cikin fahimta da girmama juna tsakanin su da fadar shugaban kasa Tinubu a cikin shekaru uku da suka gabata da zummar ganin gwamnatin tarayya ta dukufa ka'in da na'in wajen ci gaba da ayyukan raya kasa da magance matsalar tsaro da ke addabar wasu sassan kasar nan ko da yake shugaban majalisar dattawan a Fabio ya ce majalisar dai ba ta ƴan majalisa ba ce illa ta dukkanin al'ummar kasa ce waɗanda ƙuri'unsu ne suka kafa ta a zaben da aka yi a ƙasa yana mai cewa babu wanda zai sanya shamaki tsakanin 'yan Najeriya da majalisa domin an yi ta ne don ta share musu hawaye sanata Godus Fabio ya buƙaci al'ummar ƙasar nan da su daure su halarci zaman sauraron jin ra'ayin jama'a da za a gudanar kana su karanta dokoki da majalisar ke yi sa'annan su riƙa yi wa 'yan majalisa tambayoyi tare da tuna musu nauyin da ke kansu domin su yi ƙoƙarin saukewa yadda ya kamata batun na zuwa ne a gabar da wasu cikin 'yan ƙasa da ke rajin ganin masu mulki sun sauke nauyin da al'umma suka ɗora musu irin su Comrade Aminu Muhammad Adam na jam'iyyar Labour ya ce alaƙar da ke tsakanin majalisin ƙasa da shugaba Tinubun ai ta fara tsami tunda dai ga shi kaka ta sake dawowa wasu 'yan majalisin ba su taɓuka komai ba na sauke nauyin da ke kansu
1: wannan majalisa ta goma majalisar wakilai da ta dattawa lokaci ne da majalisar nan take cike da 'yan amshinsha ta aikin majalisa shine yake jallin zani na bangaren zartarwa akwai abubuwa da yawa da suka faru ka dauki mas'ala ta ciwo bashi ana turowa kawai sai dai ka ji an karanta ba tare da an ji ra'ayin 'yan ƙasa ba to amma a majalisa ta takwas karkashin jagorancin Dr. Abubakar Bukola Saraki ai kowa ya gani yadda suka taka rawa wajen hana gwamnatin tarayya da wasu daga cikin gwamnatocin jihohi cin bashi suka ce ba za a ciwo bashi saboda wannan yanayin da kasar za ta shiga amma zaka ga wannan majalisa karkashin Fabio da Tajuddin Abbas ba haka bane zaka ga kawai za a zo a ciwo bashi sannan akwai abubuwa ma da suka dinga faruwa wanda inda ma a ce kasar inda ake demokradiya ne inda ya kamata tuni ma an kafa committee impeachment a karkashin ma'aikatar shari'a in yi so a bawa shugaban kasa dama ya kare kansa in yi so a impeachment din sa a kai shi kotu a hukunta shi amma ba su yi ba
2: amma Aminu suka ce suna da kyakkyawa alaka ne da fadar shugaban kasa ba batu ne na amshin shata ba suna yi ne don kare muradan al'ummar kasa abinda suke so a yi wa mutane wanda al'umma za su ci madalla
1: ai mu zargin ma da muke a yanzu alakar da fadar shugaban kasa ma ta yi tsami domin akwai 'yan majalisun da ba su taka wani abun ku zo mu gani a constituency dinsu ba amma dai gaskiya wannan majalisar ba a taɓa majalisar da take cike da 'yan amshin shata bangaren zartarwa ba face irin wannan majalisa ta goma a ƙarƙashin Tajuddin da shi kuma Gosol Fabio yanzu ka kalli 'yan ƙasa gaba ɗaya rayuwa ta yi tsada yanzu ka ɗauki yadda ake sayar da man fetur yanzu dai man fetur ɗin nan ko a ce daga Czechoslovakia za a ɗauko shi a kawo shi ai bi lata ce a ce ana sayar da man fetur sama da naira 1000 ba amma kuma 'yan majalisar nan sun ja bakinsu sun yi shiru duk da a baya an ciwo bashi na gyara matatu ba a yi ba wannan me za su gaya wa al'ummar ƙasa don haka muna kira da mutane masu zaɓe kuskuren da za su ɗauko a su kuma ba wa annan mutanen
0: Comrade Aminu Muhammad Adam kenan na jam'iyyar Labour a nan Kano mu dawo bugin sha'anin siyasar kanan don jin ina aka kwana ina aka tashi kan zaman da masu ruwa da tsakin jam'iyyar APC Kano suka gudanar karkashin jagorancin gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf al'amarin da ya baiwa daraktan kuɗi da mulki na kogunan Hadejia Jama'ari Dr. Musa Ilyas Kwankwaso damar shaidawa duniya abubuwan da suka wakana a yayin wannan zama
3: taya kashin shatima bisa mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya dauke shi a matsayin wanda za su sake tafiya tikiti tare godewa mai girma gwamna bisa sake daukan komanda Murtala Sulangaro a matsayin wanda za a tafi tikiti tare 2027 muna godiya kamar inda ka sani mai girma gwamna shine jagoran jam'iyyar APC a jihar Kano kuma dukkanin masu ruwa da tsaki waɗanda suke da mukami da gwamnatin tarayya mun kai sama da guda 60 ko 90 house da board members a cikin wannan taro akwai mai girma tsohon gwamnan jihar Kano tsohon shugaban jam'iyyar da Abdullahi

0: Umar Ganduje domin shi ma yana da rike da mukami na kula da tashoshin jiragen a sama na fadin Najeriya kasa. Kungiya ce karkashin jagorancin Bashir Lado, tsohon sanata kuma mai ba shugaban kasa shawara akan harkar majalisar dattawa. To wannan abubuwa mun tattauna su inda zamu jajirce dama muna yi. A fito a jajirce wanda ma baya yi ya fito a yi tallan mai girma shugaban kasa da kashin Shatima da kuma gwamna da sanatoci guda uku da ƴan rep din mu na jihar Kano guda 24 da kuma ƴan majalisa guda 40 a 2027 idan Allah ya kai mu, domin shine jagora kan mu fara wani abu ba tare da sahalewarsa da sa albarka ba. Wannan ita ta sa aka zo aka yi wannan taro bisa jagorancinsa da kuma tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Aka tantauna abubuwa muhimmai masu dadi wanda kuma an yadda za a jajirce a fito da waɗannan abubuwa na cigaba da tallafa da taimakon jam'iyya. Wannan shine abin da aka tantauna a wannan taro, kuma tun daga karfe 10 sai da muka kai kusan wayewar gari karfe 4, sannan aka gama kowa iba da gudunmawa gwamna inasa nasiha da fada da kuma mai girma tsohon gwamna shi ma inasa kan cewa dai a jajirce a tabbatar tunubiya koma da kashin Shatima da kuma gwamnan jihar Kano da sanatocin mu guda uku da muke da su da duk ƴan rep din mu guda 24 masu albarka da kuma ƴan state assembly guda 40 mu fito mu hada a jajirce a tabbatar cewa an ci zabe a 2027 da yarda Allah. Wannan shine abin da aka tattauna a takaice.
1: Honorable Dr. Musa Ilyas Kwankwaso na bayyana abubuwan da suka faru a yayin zaman masu ruwa da tsakin jam'iyyar APC Kano. Shi ko Abubakar Umar Kofa jinjinawa sanata Sulaiman Abdulrahman Kawu Sumaila yake yi bisa yadda yake gudanar da ayyukan raya kasa a shiyar Kano ta Kudu.
2: Mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da Allah ya azurta mu da jajirtaccen sanata, ingantaccen sanata, sannan sa Sulaiman Abdulrahman Kawu Sumaila OFR. Allah muna maka godiya da wannan ni'ima da kai muna ta bamu wannan jajirtaccen shugaba namu. Mune wa sanata sa Kawu Sumaila godiya bisa abubuwan alkhairi da yake ta tattulo al'ummar yankin Kano ta Kudu da ananan hukumomin mu guda 16 musamman mazabata ta Kofa. Alhamdulillah sanata Kawu Sumaila ya kawo mana injinan noman rani, an haka rijiyoyi na noman rani, an ba mutane injinan sa, alhamdulillah ana ta fana. Sanata Sulaiman Abdulrahman Kawu Sumaila ya kawo mana sololi ga mazabar mu ta Kofa, an sa su kwibi da kwibi bangare da bangare, alhamdulillah ana ta amfana da su. Sanata Kawu Sumaila ya kawo mana rijiyar burtsatse tana nan a kalla a kasara, a kullun kwanan duniya mutane ba su dibi ruwa ba, rijiyar nan a kalla mutum 150 su dibi ruwa koko mutum 200 dima su amfana da ruwa. Mun gode Allah saka da alkhairi, Allah ya kara girma, Allah ya kara daukaka, ubangiji Allah ya maimaita mana wannan kujera ta sanata Kawu Sumaila. Allah ya sa ya tayi da zuciyarsa ta alkhairi ce, zuciyarsa ta tantalaka ce, yana kaunar talaka, saboda haka mu ma muna kaunarsa. Ubangiji Allah ya kara shi gaba a madadin al'ummar mazabar Kofa da karamar hukumar Bebeji gaba daya da ma al'ummar Kano ta Kudu gaba daya. Mun yi sanata Kawu Sumaila godiya, mu ne mu fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya saka mu da alkhairi, Allah ya saka mu da alkhairi, Allah ya saka mu da alkhairi.
1: A gabar da Abubakar Umar Kofa ke jinjina ga sanata Sulaiman Abdulrahman Kawu Sumaila kan ayyukan raya kasa da yake yi a yankunan su Zamiya da Zango a karamar hukumar Nasarawa, gurin ziyarar da gamayyar kungiyoyi magoya bayan Sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau suka kaiwa wani masoyi ga Sardaunan, inda muka jiyo jagoran gamayyar Alhaji Kabir BBC Dala na furta kalamai na siyasa.
3: Da yawo ƴaƴan gamayyar kungiyoyi magoya baya da girma Sardaunan Kano, mune maka godiya. Duk irin abubuwan da kake yi akan kare mutuncin Malam Ibrahim Shekarau a jihar Kano a mazabar Giginyu a karamar hukumar Nasarawa, muna da labari. Sardauna ya sani, domin Sardauna ya samu dama, ya yi iyayen sa wajen kare mutuncin al'umma, ya taimaki mutane, ya gina jihar Kano, ya yi ayyukan da har gobe a jihar Kano ake alfahari da shi. Lokacin da Sardauna yake sanata, mai girma Sardauna Alhaji Alizaki, ina so in tabbatar maka da cewa ya kawo offer, an raba ƴaƴan al'umma, an ɗauki mutane ayyuka, an tura ƴaƴan al'umma ƙasar waje sun je sun yi karatu, an taimakawa masu ƙananan wannan jiha ne albarka. Duk mutunci da Sardauna ya san an yi wannan abubuwa, an taimaki ƴan jam'iyya, an taimaki ƴan gwagwarmaya. Lokacin da Sardaunan Kano yake sanata, ni shaida ne duk abin da na gani na rashin lafiya ko aure ko mutuwa ko wani abu dai wanda zai samu mutum na ibtila'i ko na nasara, idan na gaya Sardauna take ana yake bada umarnin a je a taimaka mutane. Akwai gagarumin taro da zamu wanda zamu nuna wa duniya cewa muna tare da mai girma Sadauna, muna tare da gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf, kuma umarnin da Sadauna ya bayar mai talla Alhaji Abba Kabir Yusuf mun dauka, kuma zamu wannan gagarumin taro ne domin mu ga yawa duniya, kuma mu tabbatar da mun dauki tallan da mai girma Sadauna ya ba mu umarni. Kuma ranar za a ga magoya bayan mai girma Sadauna Kano a kananan hukumomin 44 Kano ta tsakiya, dama tuni.

0: wannan jahar Kano injiniya Abubakar Yusuf na inganta harkokin lafiya. Za a gudanar da shirin ne daga ranar 19 ga wannan wata na Yuli da muke ciki a asibitin kwararru na Murtala Muhammad a jihar Kano daga karfe 9 na safe zuwa karfe 5 na kowace rana. Kwararrun likitocin ido su ne za su duba sannan su bayar da magunguna ga mutum 2,100 waɗanda suka hada da gwajin ido da maganin kyauta ga mutum 1,000 sai kuma bayar da tabarau kyauta ga mutum 1,000 sannan za a yi tiyatar ido shi ma kyauta ga mutum 100. Wannan shiri na musamman an tanade shi ne musamman saboda mazauna kananan hukumomin Kano Municipal da kuma Gwale. Kada ka bari matsalar gani ta hana ka cimma burinka. A zo da katin shaidar zama dan kasa ko wata shaida da za a tantance ka da shi. Sannan a zo da wuri domin za a karbi waɗanda suka tantanta ne bayan an tantance su. Shirin kula da ido na AKY zai canza maka rayuwa. Kano First, lafiyayyen idanu domin makoma mai haske. Sanarwa Samira Suleiman, jami'ar hudda da jama'a ta hukumar kula da manyan asibitoci ta jihar Kano.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
2: Da tarihi ya nuna cewa a kasar Hausa akwai jarumai da tsayuwar su wajen abubuwa daban-daban. Rahma Radio ta duba muhimmanci da dacewar warewa jaruman shiri na musamman, shiri mai suna Maza Gumbar Dutse. A yanzu haka ana tattaunawa ne da waɗanda suka shahara wajen farauta. Kasance da wannan tasha da karfe 10 na daren kowace Laraba don jin abubuwan ban mamaki da al'ajabi ta cikin shirin Maza Gumbar Dutse, shiri daya tilo.
3: In kana neman tarihi sai fa ka zauna da mazanjiya.

0: alƙawari da sarkin Baka ya dauka har yanzu muna zuba ido daga Akitet Bello Basi Fage.
1: To wannan alƙawari ina zaton da shi mai wannan musiga ina sauraron mu ya ji labarin ayi rasuwa da wannan ba wallahi amma dai waka baki mai ita tafi dadi
2: gaskiya to alhamdulillah muna godiya da wannan wasika da ya turo a lokacin da muka yi wannan alƙawari to kuma kafin lokacin ya tabbata sai Allah ya yi wa shi Ali Baban Jatau rasuwa
1: sai mu sa da mutuwa
2: sai da mu sa da Allah ya masa rahama Allah ya kafa masa kuma an sanar
0: assalamu alaikum muna yi wa manyan baki barka da zuwa tare da fatan Allah ya mayar da su gida lafiya bayan haka muna so su bayyana mana ko akwai wani abu da ya taba basu tausayi a daji ko kuma a ruwa haka kuma menene abin da ya taba basu tsoro a daji ko kuma a ruwa daga Ibrahim Muhammad da kuma Abdullahi Sani Udulawa
1: bran fara ta kan Bauchi wai tambaya suke su ji akwai wani abu da ya zama ka san a cikin al'amari akwai wani abu da zaka san mai ban tausayi kamar wani
3: na'am akwai lokacin da muka bude ni da wannan da nake magana Yakub
1: na'am
3: ga ladiman Baka
1: na'am
3: so da haka wannan fice kuma yawan harbi ne kuma a lokacin
1: na'am
3: to ni a kaina abin ya faru a lokacin
1: na'am
4: kuma tsuntsu ne ma karami
1: na'am
4: sai na gani shi kurciya ce
1: na'am
4: so da kare shi maharbi idan ya fita ba ruwan sa da wani karamin nama ko bahudu wanda ya samu kawai zai dauka
1: akare
4: kuma akwai manyan muske ga mana cewa lokacin da muka tadda wani abun muka bar shi to ba ya samu mun bar abin da muka je nema
1: eh an babbanza
4: yawa so da kurciya ce sai na ganta
1: na'am
4: lokacin da kurciyan nan ya kamata idan a ce akwai abin da muke cawar washi shine wanda muke caka albarushin mu idan mun zuba shi idan mun zuba toka ce zamu cake sannan mu zuba dalma da komai dai mu cake to ya kamata a ce misali kamar wannan ya kamata a ce dauka inda ki wannan kurciya saboda haka sai na dauki maimakon in dauki misali wannan warwashi inda ke ta dashi ya isa idan na dake ta dashi in dauke ta saboda haka sai na fasa sai na dauki bindiga sai na rube ta tana rube ta gungunin kunci na Ubangiji ba wani gashi ko guda ɗaya da na samu a jikinta to a lokacin wannan abu ta ban tausayi
1: ito nan kunciya
4: kwarai kuwa ta bani tausayi
1: wato ba ma gashi ko ɗaya a jikinta
4: eh wanda na tiri
1: na'am
4: misali da na ganta irin sabuwar haihuwa ce ta fara tashi
1: na'am
4: saboda haka maimakon a ce in na zaro wannan warwashin ya isa mata fab in buge ta domin kamar makware mukan musu haka idan kamar da dar muka sa fitila saboda haka sai na sa bindigar da na sa bindiga na ce kai bari in gwada abin da ake magana cewa misali wani abin ya Allah yake yanayin kamar tsarewa ko wani abu makamantan wannan sai na harbe ta to lokacin da na harbe ta na ji tausayi sosai da yanayin yadda zan ga me zai same ta amma da kaba sai na ganta lafiya kalau to wani abin na dade ina jimami ina ajaibu ina kuma tausayin wannan al'amari
1: to bindiga
4: ya ganta sai
2: Allah ya taimake ka game da abubuwa na tsoro
1: abu ɗai tal
2: wanda suka shiga daji shi ni a fahimta ta da tsoro da razana da firgita da bambanci kamar a baya akwai abin da ya taɓa firgita mu na gaya maka muna zaune wuta ta kama maka tashi muka fita a guje muka je muka hau kan dutse amma shi tsoro ni a fahimta ta idan muka ji tsoron daji to ba za mu je ba amma idan ka je dajin to baka ji tsoro ba sai dai in ka ga wani abu ka razana ko ka firgita
1: to me ka taɓa samu wanda ya firgita ka
2: kamar abubuwan na taɓa samu wanda ya firgita ni na gaya maka cewar a baya cewar akwai lokacin da na zo na samu wannan gashi da suna guza na yunkura a baya na yunkura na iyayen ɗaukana na kasa ɗaukan shi wannan abun ya sa na
1: rasana
2: dan kankani ne amma kuma na kasa dauka
1: to malam sani ka ji amsar shi wannan wasika
0: saboda dai kafin mu dora shi guza girman sa kamar ya yake kenan
2: shi guza wato yanayi ne da shi kamar na kadangari amma kuma yakan girma tsahon sa mai kai tsahon mutum ko rabin mutum kamar kafa uku kafa biyu ya danganta da dadewar sa kuma da irin girman sa da
1: wannan karami ne ko babba
2: shi wannan kankani ne gaba ɗayan sa bai fi kafa biyu ba
0: to wanda ce bardan madaki muna yi muku fatan alkhairi tare da gode muku kan irin gudunmawar da kuke bayarwa kai da abokan aikinka wajen zakulo mazaje da suke ilmantar da mu a fagen halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke dawa sako daga Aliyu Bala Ibrahim
1: na'am
0: salam
1: ngode malam Aliyu.
0: Bayan jinjina ga masu gabatar da shirin mazagun bardutse ya mai girma bardan madaki muna so a tambayar mana garba ga ruwa ga daji cewa kowace da kowace dabba ce a daji tafi ba okay wannan mun karanta wannan mako
1: ci gaba
0: na'am tafi bala'i haka kuma wace dabba ce ta farashin fada sa'annan kuma a tambayar mana Isma'ila cewa a ruwa ma wace ce tafi fada da kuma wace tafi wato ainihin rashin yin fada a daji
1: ai ba mu tun taba karanta wannan takardar
4: mai taba karanta
0: to wannan ce kuma salam
1: a'a ai sai mu amsa wannan tambaya ku
4: assalamu alaikum a ruwa miciji zan yi magana
1: na'am
4: amma akwai miciji ne ruwa ko miciji ne masifa ne
1: na'am
4: yawa a tudu ma kuma zan yi magana miciji
1: na'am
4: wadannan abubuwa guda biyu kowanne masifa ne
1: na'am
4: sai dai Allah ubangiji ya ci gaba da kare mu da kare
1: na'am ya masifa miciji take ruwa
4: miciji kamar inda misali na waje zai sare mutum haka na ruwa yake
1: na'am
4: domin kana cikin ruwan zai iya tuhuwa isare ka ba tare da ka sani ba zai kuma iya tasowa dan yana yawo kamar inda miciji yake yawo a kasa shi ma kai yake yawo cikin ruwa
1: na'am
4: yana nutso yana tashi yana tafiya a saman ruwa
1: yana fasa kai
4: yake ga dama yana yi yawancin shi miciji ruwa ne bai fi wannan fasa kan ba
1: to
4: bai fi wata fasa ba
1: na'am
4: to kaji yanayin sa haka kuma shi miciji na tudu
1: na'am
4: shi ma kusan dude yanayin sa da yake bangaren wannan cutarwa dan ni dai a yawancin halittu gaskiya hankali na yafi ga shayin waɗannan dude ina yin yadda na so da su domin me poison ne
1: haka
4: su poison ne kai sai yanzu ne ya cutar da kai
1: haka
4: ina yadda an akwai lokacin da ni miciji ma na dauke yi wala ko minti bi baya nuna zai mutu duk irin yanayin sa ya da na fara yi ne na bari dan da gidana na inda nake ba yarin da yake ya shiga ya wala ce ga miciji ni ma taba gani ba amma mutane sai ga miciji yaran ga sun cika gidan lokacin na yake aka zan zo tara saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu tsakanin ruwa da tudu na fi shayin su kuma kullun na duk Allah tsare ni daga sharrin su
1: to sarkin ba sa
2: ranka dade
1: wani ƙarin bayani zaka akan
2: Allah ya taimake ka gaskiya ne wato ƙarin bayanin da zan yi a daji sosai damusa ba shi da dadin al'amari yana da matukar masifa
1: ya fi kowa masifa
2: yana da matukar fada ba na wasa ba ko baka je gurin sa ba inda ya dau iska ko ya ganka to bai fasa zuwa
1: na'am
2: to kuma amma lafiya lau abin da ake ci kamar tubus a daji wanda bai da wata fada bai fice kuma kwanta rafi ba
1: ne kwanta rafi
2: shi kwanta rafi akwai wani abu da na taba cewa kaji
1: na'am
2: shi ne ke kiran sa kwanta rafi
1: na'am
2: to shi bai da fada
1: na'am
2: kamar yadda tinkiya take kwara ma tinkiya wata ta haihu tana za ta yi tunkuri to shi baya yi komai
1: sai kawai da ka san ka yi tunkuri
2: shi haka yake
1: ba shi da girma ne
2: yana da girma ya kai girman tinkiya irin uda din nan
1: a'a wannan ashe ka to dabba
2: ya kai girman tinkiya kama uda
1: to akwai wata takardar
0: na'am wanda ya aiko wata takardar ta ba shi ne Abdulmumin Mukhtar Sani Minagi wanda yake cewa salam shirin mazagun bardutse shiri ne da yake girgiza madaje kwarai da gaske mun kuma tabbatar da cewa miliyoyin mutane na sauraron wannan shiri a kowane lokaci saboda aka bar dan madaki ka cancanci a yaba maka kan wannan al'amari da ake gabatarwa tare da sa albarka a cikin al'amuran haka kuma muna kira kan ku samo mana mace da ta yi gwagwarmaya a daji daga Bashijja Abdullah na Sarawa GRA da kuma Nabila Abdullah na Sarawa GRA
1: du dai mata ne to dai mata suna ji mutum da mace su muke ba idan Allah ya samu da ji mu ko kun ji labarin wata mace jaruma to sai mu je mu kira ta wajen wannan fili ku ja hankalin mu inda za mu same ta ko kuma ku kawo mana ita ko lambar waya ta ko nan mai kama da haka mutukar kun san za ta ba mu haɗin kai mu shiri da ita a wannan shiri namu na mazagun bardutse
0: a gaskiya shirin gumbar dutse yana ba mu sha'awa amma fa har yanzu ba mu ji kun ce kun yi gwar maya da zaki ba daga Musa Inot Isu malamin gona
1: to shi wannan kawai labarin ki ba mai taba jin kun yi magana da kuka gobar wani zaki sai ki muka ka taba
2: kuka alhamdulillah wato kamar kullum idan muka zo nan gidan muna fadar tabbataccen abin da ya faru a duk lokacin da shiri a baya akwai lokacin da nake ce maka na ga zaki
1: na'am
2: kuma akwai lokacin shirin nace maka na mun ga sawun sa wanda har shi dan Juma yake salati
1: na'am
2: to amma ba mu taba haduwa da zaki mun yi wani fafatawa ba wanda zan dorowa da mutane tunda abin da bai faru bane ba za ka fada ba da abin da muke fada muna fadan abin da yake zahirin ya faru
1: na'am ku ne taba karo da zaki
2: eh mun ba mu taba karo da zaki
1: ya
4: zuban kai gajejin akwai abin da za kai duk wata dabba da za ta cutar da kai ba za mu ganta ba
1: haka ne
4: yawa
1: to akwai wata
0: tambaya da yake wannan tambaya ta yi me zai hana a kauce daga abin da za a yi sabanin a hadidan a zo a baya mutane labarin ga ta yi da a gargari
4: a cikin dabbobi

0: ganin su misali fitar sa sai da duk wanda yake
1: ba da dare ma kake nan ba
0: da rana
1: now
0: ido na gani ido sannan da akai wannan can aka ci ita kuma cigaba kuma da sha'ani
1: sun tafi
0: a cigaba da sha'ani can ane kawai sai yi ƙara ina wannan ƙara sai daga wannan kwarin sai kowa ija da baya sai kifiyan su suka yi ga ciki to wannan abin ya jawo zaka ji dan kulli
1: wato bayan
0: ya harba sun ma bace sai ci a cigaba da sha'ani
1: sai ihu
0: sai ƙara sai ihu
1: now
0: da ihu a lokacin sai daga wannan kwarin sai wannan kibiyoyi guda uku suka da suka shiga
1: da kansu
0: suka yi ciki
1: a gaban mutane
0: a gaban jama'a
1: now
0: so da
1: nan unguwar su gidan sa
0: nan dorayi
1: dore karama
0: saboda yayi gayya bacin mutanen mu na nan Kano ma har ba ma na waje sun kawo mana ziyara kuma shi idan taro na kowa so yake nuna wani abin su na gado
1: haka ne
0: akwai dan kulu da baka ji
1: now
0: ciro ma ina yauta a cikin kidan sa ina magana haka shi ma na jalla zaka je yana magana sa
1: kware kuwa
0: to a lokacin da wannan abin ya burge shi kuma sai izar guru a jikin sa sai iyar sai zai mamuci ji bakikirin

0: sun yi abubuwa na ban mamaki wanda wannan abin ya jawo mutane sun yi sha'awa wannan al'amarin
1: na'am
0: harkokin mu na mahar ba za ka ga irin wannan
1: hakari
0: wannan da ake magace ya bada dama a rubeta sai an yi duri dan domin gwada sai mun yi duri bindigar ina ma take motsa sai dai ka ji
1: ta aduwar layi da ake dauka idan sarki ya hawa
0: kwarai mako
1: na'am
0: wannan layi da za ka ga an dauko
1: eh
0: saboda haka sarkin baka ya nuna al'amura sosai a lokacin nan saboda haka mu ko mahar ba daidai gwargwado mun zo mun yi daidai namu dai to amma nan waɗancan dai su muka faɗa
1: wannan mace bujin da kai a rana
0: to alhamdulillah duk wanda isan ni akwai jakada nake dauka take girgiza ko an aje ta dinga birgima
1: a'a ta dinga birgima
0: kwarai mako akwai abubuwan da yawa muka bari saboda wani abin da ce kaza ake shi ja da wani abin na bari ni ma ga yake an sanni da waɗannan al'amura wannan abin da nake faɗe duk wanda ya sani ya sani in dai za a zo a yi min kiɗa ko a yi wasa zan yi wannan al'amari
1: to ai zan zo ka zama ni
0: saboda haka alhamdulillah an yi abubuwa da ban mamaki sarkin baka ya
1: garkan
0: an kuma rabu da duk bakin da suka zo lafiya to alhamdulillah bari in tsaya anan kuma in baka labarin wani dutse da ake ce masa tafi da farinka
1: a wani gari ke wani dutse
0: a cikin rano
1: tafi da farinka ya kada farinka wato ya kada ka farinka kira
0: yawo shine amma abin da yake kiransa dai tafi da farinka
1: ne
0: kuma mun yi wannan tafiya da ni da wannan mutumin da na baka labari na Ayuba Yankara Kunu kuma abin da ya tsaye neman wani itace ta zumbur ri ne inda yake kuma hatsari ne to ya kuma mai zuwa ya nemo shi
1: shi wannan shi hadari
0: shi zumbur din hatsari ne
1: na'am
0: itacen kuma da ike fitowa shi ma hatsari ne domin wannan dutsen da yake fita don baya fita karaman dutse
1: to
0: kaga hatsari guda biyu to ya kuma mai zuwa ya nemo
1: shi ma hatsarin ne now
0: a lokacin da muka tafi idan ka je Rakadodo
1: ina ne Rakadodo
0: shi wannan dutse da na gaya maka na fagai
1: now
0: to shi kuma ina gabar din sa
1: now
0: ya fi wannan dutsen Rakadodo girma fiye da inda kake tunani
1: duk a kasar
0: Rano ina da tudu da tsayi kafin ka je inda yake akwai rijiya tsohuwar rijiya ce mai tarihi duk wani naman jeji da Allah ya lalace a wajen anan yake shan ruwa a wannan rijiyar
1: ai wani aboki na ana ce masa Yesu ci gari yola
0: haka yake
1: an yi yola ne ba yola ne amma a rijiyar zaki ki da zama
0: haka ne
1: ya ban labarin ya yi makaranta a Rano
0: haka ne
1: ya baɗa yadda suke hatsari wancin su wani ƙuruciya
0: sosai ma haka ne
1: wannan dutse da ka hawo da ya ga abun nan da ka akan wannan zance hatsari wanci wannan mujinta da
0: kullum muna faɗar hujja kuma muna faɗar ga inda waje yake kuma muna cewa mutane su daure su ji
1: haka ne
0: to wannan rijiya da nake gaya maka tsohuwar rijiya ce mai tsawon tarihi ba a yasa ta
1: to
0: duk ilahirin mutanen wajen da dabbobin wajen anan suke shan ruwa amma ban da shanu saboda ta ɗan yi zurfi sai ka ɗan shiga
1: na'am
0: to daga wannan rijiya za a karta shi kuma wannan dutse ba zai hawo ba a tsaye kamar inda muka hawo dutsen Rakadodo shi kuma a kewaye muke hawansa ka kurɗa nan da haka za ka je samansa
1: na'am
0: abin da ya faru ake kiran wannan dutse jan
1: to
0: mazaunan waje in ka je za ka tarar suna sassaka bun ɗama hula za ka tarar suna sassakar akushi suna tirmi da sauransu maharba ne
1: to
0: in sukan yi wannan sana sannan su harbi wannan nama
1: na'am
0: to saboda haka a lokacin da yake akwai kuraye a ciki su suke rarake kasansa domin kowane dutse idan ana samun kogo a tsakaninsa wani kogon kuma ba wai haɗuwa yake ba ka fahimta akwai kogo na dutse akwai kogo dutse da dutse sai haɗaka to yau da gobe da yayi da ƙasa da me yana taruwa sai i ciki to su waɗannan kuraye su suke tilar wannan abin a lokacin da aka gama ƙarar da kurayen sai kasance da beguwa da rema su kuma sun samu wajen zama idan kana yawo akan dutsen sai ka ga cewa ba zan hau tsakankanin dutsen ba misali bari na ga hanya mai kyau na ba za ka tadda ƙasa a wajen da ciyayi duk sun furfuto to da tsautsayi idan ka taka ka tafi shikenan
1: in ka rubuta
0: shikenan kuma domin zirri ne ya tafi a ƙasa
1: ya yi rijiya mai zafi
0: duk maharban da ke zuwa nan ko masu zuwa neman itace ko magani za su tabbatar da wani abin da na faɗa dan ni mun gwada ni da Ayuba domin itace muka tsara a kai kuma akwai manyan bishiyoyi hawan safa ba wai karamin akwai wahala ya fi dutsen Rakadodo itace katon wannan ko ma tabbatar min domin da lokacin mun je mun sassamu wani kuma yadda ake muke samun saiwa akan dutse idan ka hau dutse akwai da za ka ga ya ɗan tsaga ƙasa kura haka da wani abu tana dan hawa ko ganye, ita kuma sai wannan take bi.

0: koli da suke yi sannan da zani baki a jikinta amma ba saki bane akwai wani zani za ga shi baki suna daura an bi dugefan sa an masa ado da irin wuri da irin kwabbai kwabbai yake cewa ko ne hanini irin nada an bi an tifke shi a lokacin Allah ya nufa ba da mun zata akan dutse muke zamu iya ganin ta zamu iya fure ikon sa to babu tallan nonan ne yine kiko gudo nan
1: to
0: saboda an kai ga ganin irin Allah bai nufa mun kawo ko iska bane ko wani ba kuma Allah ya mantar da mu cewa kan kewar da zamu sai mu ganta sai yake ta yau babu tallo ne kiko gudo to bari idan aka ce mun ga me kama kaza za uya sai te dariya duk alun kamo wani abu ana kalla da Allah ya kadar garin mi tunanin mu tsira zamu iya rubuta wannan halakar so da haka sai ya dauko ya sanu arje ya debo goro sai ya ce to ga wannan ya taya ki zaman wajen ni kuma da naga haka sai na sanu arje ya dauko binta su da na bata domin duk inda zan je bana rubo da wannan tarikan mu abokanan yawa na sun tabbatar da haka ina yau ta yin alheri da shi sai ta ce ka bani na ubana ai baka bani na uwata ba sai na ce a sai na sanu arje ya dauko bin sai na dauko kamfani sai na a kamfani na fara bata sai ya ce ni na bata na ubanta ban bata na uwarta ba so da haka da na sanu arje zan dauko binta so dan din sai na bata sai ta ce ku ko me ya kawo ku kanna duba mu kawo ba cewa wani al'amari ne misali mun Allah ya mantar da mu dan a lokacin da mun furgeta kamar da na ga maka za mu iya fada wannan kwarzaban domin akwai shi ta ko ina akwai shi duk wanda ya san yake wani dutsen zai tabbatar da haka yake nan sai ta ce da mu ku ko me ya kawo ku nan sai shi Ayyubu zai ce mu da mun kun arba mu da higajeji mun zo neman abubuwan da na abincin mu ne irin dai haka dai wasa da yake mun yi cikin muna irin wasa haka da Fulani sai ya ce to yake na Allah ya taimaka sai ta nuna mana waɗansu ciyayi guda wacce mu cire su ita ce da Ayyubu ciruwar can sai ya cira ni ma sai ya ciri wannan sai ita ce da Ayyuba dusan da ka ciri wannan ciyawar Allah zai fahimtar da kai amfanin ta da yawa sai ta ce ni ma dusan da na cira Allah zai fahimtar da ni abubuwa da yawa amma ni abin da zan fahimta ba irin na Ayyuba ba
1: shi kuma Ayyuba ba zai fahimta
0: shi ita ce ni ma ba irin na ba sai dai wai idan a tsakanin mu ni in iya gaya masa abubuwan da nake fahimta ma in dinga yi ma gaya mu kaga kenan mun amfana da juna so da muka manta da wannan hankula gangara dai muka sauko to sai da muka sauko ne sai nake cewa da Ayyuba kai to wai wannan abin da wannan matar da mu gani a ƙasa ne ko akan dutse sai kuma muka tada hankalin waje guda muka yantsa muka tabbatar da abin da yau kana to kaga har yanzu ina tuna wannan da cewa da Allah ya yi nufin misali kamar ajali ko wani abu yana nan kaga shikenan domin a lokacin za mu fargi ta
1: tare ke koma uku ko gani ko tare nan ko ta tafi
0: Allah ki mutu ba sai da muka sauko ki zo na alalle ko dan tunani yazo mana sai muke tunanin to saman ne ko ku a'a kai wannan al'amari ya ike ne sai muke ganin kamar abin mai barki idan mutum ya shiga jeji ko in duka da wannan hankali a cikin jeji kuma bare ma abin da ya shafi kaga wannan debe-deben nawa mun fi ganin abubuwa tattare da shi sai ka je yawon harbi so ɗari wala ba ga nawa ba amma Allah a dalilin ka je ka yago wannan kai da bindiga ne da su babu taladu da yake mun kan yi guru da mu tafi yawo sai da muka je har gidan mutum wala a lokacin a hukace in yaba da siyada dan uwansa ko kai dinga mana kuma wala sai da aka mai da wannan sassaƙin tukunne samu lafiya abin da yasa akwai wanda yasa iya nemo abin babba ne ba zan kama sunan su
1: gaskiya
0: yawwa
1: gaskiya
0: shi yasa ya debo da ya debo kuma wannan abin ya faru
1: to
0: ka fahimta ai ya haukace tubura ko maharbi ne cikakken maharbi mai tambaya kada ka zaci wani kwalakwan maharbi ne so da ka aljani ba kyau sai mutum ya yi gajeji ya tara
1: sarkin baka ubangiji
2: ran kai dade
1: Allah ya taimaka ga daji
2: Allah ya taimake ka ranka.
1: Ko za mu tafi ko da za mu koma.
2: Ranka ya dade duk wanda ka zaba.
1: Ko za mu dora inda kwanaja.
2: Akwai wani tarihi.
1: Na'am.
2: Wanda ban taba baka shi ba.
1: To bismillah.
2: A baya. Kafin na fara tafiya daji in zauna. Ni wato nayi hatsabiwanci irin na tarko.
1: Na'am.
2: Ni mai tarko ne na tsuntsaye daban-daban.
1: Na'am.
2: Kuma lokacin da nake yin
1: dan mutsi-mutsi
2: abinda ya danganci su harbiya su zalbe su shamuwa su makwarwa su zaben daji dukkanin irin waɗannan su tsiriya su kalo su akudu tarko nan suka nari wannan shi yasa na yi gujewa da gane yanayin yadda tsuntsaye suke tafiya da abubuwansu a baya da mukan yi tarko da waɗansu yan kofa da gundi da kuma waɗansu mutanen da dama da muke zaune da su a nan wanda yake kusan ƙarfinsu duk suna rayuwa
1: No.
2: To a lokacin akwai mutum biyu da suke

0: ina karami harka ta farauta sai nake ce masa kaji sannan kuma harkan nan tamu ga abubuwa muna game da su sai yace to abin nan yake so da kai wani garba sai yace ya za ai ka samu ungulu ka zo in hada maka wani maganin iska da kuma irin abubuwa da suke na kariya sai nace to aminu nayi kokari in siya Allah bai sa na siya ba to akwai rami tsakano da unguwa uku da tarauni da kuma wani unguwa da kike mata daura wani rami ne mai duwatsu mai zurfin gaskiya ana ce masa Fandaudu to wannan Fandaudu
1: ta mai duguri hanya mai duguri
0: yawa
1: zaka same inda ake cewa Antiba
0: Antiba
1: wajen Zaria Road hanya Zaria ga shi ko
0: a'a shi ramin inda yake idan ka da in ka safta fita nan rawun na wannan gadan lado din nan dan gaba kadan akwai hanya da shiga wanda ila layin gidan wannan mutumin da ake dan abunan baban possible to kan wannan titin idan ka je na quarters tanan ake shiga a jefan Daudu
2: to
0: shi yasa nace maka tana tsakanin tarauni da unguwa uku da Daurawa
1: ne
0: unguwa guda ne amma idan ka gangara ma sai a ganka ka koma dan kankani saboda zurfin gurin to ita Fandaudun guda biyu ce sannan ku akwai hannunta daga koma bangaren arewa ai ta tsahonta garamar Fandaudu kawo shi na uku ina tarkon ungulin zai zo abinda nake saka min ba zai zo wajen tarkon ba ran nan sai ne asubanci sai na tafi da na je sai da na wuni
1: tun ina gudu
0: tun safa da ta sai da wuni na ma fara tunanin kawai gurin hakura da shi kawai sai ungulin ya zo ya sauka a gun tarkon nan wari ne goro ne guda ɗaya tsohon ungulin to shi wannan ungulin a tsuntsaye shi ne tsuntsun da ya fi bani mamaki mamakin da ya bani da yamma
1: tun naka ya kama shi
0: na kama shi a tarko da na kama shi a tarko yayi ta fada yayi ta fada na sa ita ce in danne shi na kunce masa tarkon na saka shi a cikin buhu irin na fulo saboda shi buhu na fulo dukkan nau'in tsuntsu daga nan sai kai tsuntsu har Kaduna har Lagos ma zai mutu ba abin da zai yi to a lokacin da na kama wannan ungulu wato ya bani mamaki saboda lokacin da na dauko shi sai da in zo gida na canja kaya na da nake tafiya tarko da su kawai sai na ga ungulin ya mutu
1: a cikin buhu
0: a cikin buhu na tafi da ungulin a buhu na je na ce aminin ba su ungulin nan na kama ungulu amma ya mutu sai ce to tunda ta mutu kuma yanka za a yi ma aiki da shi ai kaga ba zai yi amfani ba
1: haka ne
0: sai na ce to shikenan sai na dawo da shi gida ungulin a lokacin akwai wanda shi kuma yace mun yana so idan an samu mushin ungulu sai ya gaya wani yawo mai tsuntsaye a sabon gari shi kuma iya so shi yawo mai tsuntsaye wani mutum yar gani harkar sa ta tsuntsaye yake yi da shi da Alhaji Sani da harkar tsuntsaye suke ungulu na zo ban samu wannan mutum da ya ba ya usallahu ba da na dawo gida sai na ce to idan na zan je in jefar da wannan ungulin Allah ci rufa ya kwana a mace a yadda ni ido kuma na nuna aminin ba su ungulu bayan hutsi da na je na zazzage ungulu
2: to
0: a gaba tashi kuma ya tashi sama kuma lokacin da nzo ungulu
2: kwari ne na tafi wala katina ta kan yi haka
0: na'am daga karshe ungulun da na zazzage shi na kan shi Fandaudu in zazzage shi kuma ungulun ya tashi ya hau kan dutsen ya tashi sama
1: shikenan
0: ungulu wannan
1: rabon shi
0: shikenan har yanzu wannan ungulu tashi nan ungulu ya bani mamaki
1: na'am
0: ki aminin ba mu kaho mai saiwa
1: kaho
0: na rago ko kai kaho na kaho idan ka ai a gurin damuna binne shi yadda ciyawa take yin tsuro shi ma kaho iya yin saiwa i ganye sai ce to in samu kaho mai saiwa
1: to kasa ce take shiga cikin sa
0: saiwa jijiyoyi yake yi sosai ya kama kasa sannan izo yi wadansu yan kunnuwa biyu uku uku haka irin gero kunnuwa suke sosai na ganye kuma kaho ne yake yin wannan sai ce in samu kaho mai saiwa ga yadda zan yi da shi ga yadda zan yi da shi ga yadda zan yi da shi dan je sai na kawo shi gida to shi kuma wannan kahon shi ne wanda shi kuma ya tayar mun da hankali
1: to
0: na kawo shi gida shi kuma na kwana
1: bacci ne ya dauke daga idan
0: ku bacci abin da ya faru da na lokacin da na je dauko kaho mai saiwa na kawo gida na dora shi akan daki sai in ji an zo ana tafiya a saman dakin in na tashi banga komai ba in na fito zalle ga banga komai ba in na koma na kwanta

0: zai je tare a jeji kuma zai dauki bindiga wani ma baya daukan kari to bindigan nan ce
1: kawai mu muka tare a gindin sa mahar mun ko farauto
2: a ci aka yi farauta yi mun tare a wajen bangaren mahar ba
0: sannan kuma ga ruwa ga jeji shi uku mai hada
1: to
0: ga bindigar ga karan ga kuma ruwa
1: yawa to kaji
2: ya hada ga ya hada farautar ya hada harbin kenan
0: kuma idan an buta ni kaman nace jejin ruwan ne dai bana dai tsallaka sai kuma nce ga dan yage yage
1: to
0: kaga can ma dai ba a bare su dan magoro ba kenan
3: gaskiya ne wannan gaskiya ne
2: akwai wasu kuma ka san lokacin da na kale zo nan yayi magana cewa a jeji akwai maruka kuma suna roƙo kana da wasu jeji na haddo su ganda ba ganda mun maruka guda uku sai ka ci da wasu ba taba kirawo su kan wannan shirin ba kuma ba neman gudun wasu da su wanda a hankali insha Allah muna tafi a nasu ma za a zo ga inda
1: su sai mu za su yi mu tattauna a radio
3: kwarai kwa ni ma na gama da su
1: duk wanda suke da shi wannan muna da muna a sabo a nan ofishina na makaranta ta Shahuci idan ya zo muka tattauna sai mu ga mu samu ranar da za mu zo
0: haka ci
1: gaba da shi
2: daga ranakun asabar kenan
1: asabar da lalata
2: saboda
3: kwarai kwarai da gaske
1: kullum ina nan nan zan wani ko da dan na wani abu ya tashi ko daurin aure da wani abu kasan ran asabar da lalata aka bi to Allah ya yarda mun ci 30 zuwa awa ɗaya zan dawo
3: gaskiya ne wannan gaskiya ne
1: haka kuna sauraron duk wanda yake ganin zai bada gudunmawa in dai ya isa namijin ka san akwai namiji
2: na
1: akwai kuma yake can akwai mazaje akwai mazaje
2: lalle ko
1: yau ba kada mutum ya zo wanda burga duk abin da muke faɗa anan in an bincika za a samu gaskiya muke faɗa
3: gaskiya ne
1: wanda muke mu'amala nan da su suna kokarin su faɗi gaskiyar al'amari
3: gaskiya
1: mu hamuna samu wasiƙu da bayanai na gaskata su da cewa haƙiƙa abunda aka yi kaza da kaza ni na je garin ko kaza kaza muna samun wannan
2: bayani haka ne sai ga an musu tambaya guda daya akan zaki ni na ce su wannan ba su abin nan
1: din sa
3: gaskiya ne
1: saboda haka idan dai ba ma son a zo ai mana zulaji
2: gaskiya ne
1: a mutum ya ce ai jarumi ne shi kaza kaza to dai da zai mu kure shi Allah ya yarda
3: gaskiya ne wannan gaskiya ne
1: yanzu kaga na kala
2: na
1: irin labarin da muka dinga samu a tare da shi da irin hatsari bancinsa an gane daman kasan ya ce wai baki aka fi shi
2: ba su ba daji gaskiya ne
1: to sai na ga ashe na mijin duniya ne muna nan muna sauraron sa idan ya zo don mutane sun taru na mawaya na gama cewa ana ta ga dimbin wasiƙu sun taru naka
3: gaskiya ne
1: ya kamata ka zo ka amsa tambayoyi
2: gaskiya ne kuma
1: ga wasu abubuwa da muka ji kalabe baka faɗa ba to duk asirin sai to
2: gaskiya ne
1: a zo abun nan dan haka muna fatan na kala dan na ta yanzu

0: ga sakonin na jama'a ina nan yana jiranka kamar yadda kace zaka bullo a watan gobe to muna saran mu ganka domin ka amsa wannan tambayoyi
1: sai batun sarkin ruwan mudil shi ma kuma mun haɗu da shi a waya ayi fatan tiyawa to insha Allah shi ma zai amsa wannan kira da aka yi masa saboda wasiƙar da aka tuno da cewa ana buƙata a gaito shi a matsayin sa na sarkin ruwan
2: nan gudun ba gaskiya ne
0: ya kamata ya zuwa gaje mana wannan gaskiya fatan akwai dan iya makaman Kano abu wannan shi ne namu ne to muna fatan
1: ake mun da wasu kudi
0: na dan iya makaman Kano
1: dan iya makaman Kano
0: di a ji wannan ji a hijira ne
1: na'am
0: da wudin
1: na'am
0: da dan bar da dawakin tofa
1: Allah ya ji na'am
0: karaye da gaya to wannan garuwan da ko wani ba da sarauta
1: gara na make nan
0: yawa gara na to akwai irin su da yawa saboda haka makama hakim wudin ne kuma yana daga cikin wato mazaban sarki a Kano yana cikin kuma tare ta Kano da yake cewa uku ta fi sarki uku ta kasa sarki
3: haka yake
0: uku ta fi sarki uku daidai da sarki uku ta kasa sarki makama yana cikin ukun da suka fi sarki
1: to
0: ba wannan tare muka zo yi ba da sai mu warware mu ji wayannan abubuwa
2: gaskiya
0: guda tara tare ta Kano to muna fatan nan yamma kaman Kano zai taimaka mana ya kawo mana sarkin ruwa
2: na wudin wannan gaskiya
0: yawa akwai mutane da muke da su a wudin din da dama wanda dukkanin su sun shafi irin wannan ruwan amma dai mun dauki shi dan yin makama domin mun dora maka nauyi na tabbata ne na jimu
1: gaskiya
0: suna daga cikin waɗanda suke sauraron wannan wannan shiri
2: gaskiya
0: shi an ce an ba shi bangaren daga wudil har zuwa inda Kano ta gare akwai alai

0: Ya kamata magidanta bakin matanmu mu tsaya a kansa domin hajin bankwana ya ta ce mana ittaqullaha fin nisa'i wastawsu bihinna khaira akhadtumuhunna bi amanatillahi wurujahullahi ittaqullaha fin nisa'i wastawsu bihinna khaira innama nisa'u indakum awad mata da su da ribataccen yaki wanda aka ciwo shi yaki dai suke in aka dauko ka ta aka kawo maka ita ba ta da ikon za ta je gurin wanda suka kawo maka ita sai da izinin ka ko me ifaro komai na ta ya komo wuyanka to ka zama mutumin kirki ka taimake ta kamar yadda annabi sai dora mana ya kuma ce mana an halice ta ne da kashin hakarkari na saman shi fi kantarewa malai ismaila khalifa Allah ji kansa yana ciya da mu tunda annabi sai ce ba a yi ta da kashin dinduniya ba to ba da waka tattaka ta kaga kashin hakarkari ma'anar wannan jawo ta zaka dinga aje kana baranta mata kana rarashin ta kuma duk abin da ta shintubo maka in ne mace ce ka dauka karamin aikin ta tayi kuma yanda mumini ya dau Allah haka mace ta dau mijinta cewa ba abin da zai gagare Allah to mata kamata ta dauka ba abin da zai gagare ka da mata shintubo tayi maka karka jawo shinta iya imanin ta kenan in mata abin zaka iya kararashe ta kura amma banda mali banda duka banda abubuwa su ake kafaranta mata haka ne ba su mai dora mu akai
1: ba a tambayar Allah dan me kai idan ya daukaka ba a cewa dan me ka daukaka wane in yi kasa da wane ba a cewa dan me kai kasa da wane in ya ba wane ba a cewa dan me ka bashi in ba a bashi ba ba ka cewa dan me ba a bashi ba in ya ba da lafiya ba a cewa dan me aka bashi in ya san rashin lafiya sai shiru ba mai tambayar sa dan me kai a cikin talikai gaba daya in yaso idan na ka kasa ya sauke ka zukta wallahi sai ka dandani wannan saukar wa insha in kuma yaso dauka ka rafa'ak kana ji kana gani ana rike ka wallahi sai ka tashi haka wallahi lamarin in ji an gane shi mutum hutawa zai ka ina zaka huta abin ne kana neman sa ciki da waje kuma iya karfinka amma baka samu ba idariya ka ce wallahi bai bani ba kai to ne zai bata mare tunda kaji shi ba wanda ya sai baka sai shi kuma sai kai tafi ka tafi sai ka samu shi ma zauna ka ce godiya nake wallahi na sakai ka bani kar ka hangi cewa an tara maka kuɗi wai da shi kai ci zabe ko kuma kana da jama'a wani ne yace sai an yi ni ka tafi yanzu wani zai ka cewa idan wani bai ce ayi shi ba ba za a yi shi ba ko ba zai yi ba kenan cewa wani ayi shi shi yasa yi a'a hakuri wani ayi ka idan Allah yayi cewa wannan yayi tasiri to da Allah ya so ayi ka ne ya tursa sa wani ya ce ayi ka wallahi idan Allah ya so ayi ka wannan din bai ce ayi ka ba wallahi sai ayi kuma ya ce ayi ka ko baka yi ba kuma dukkanin kowa yana da misali a wannan a inda duk kake kana da misali a inda wannan ya ce ayin kuma Allah bai yi ba kana da misali kuma inda

0: yatsa ni kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah komai san magare shi komai kiyayyen magare shi Allah ka sa ya aikata alkhairi
1: idan kuna so ku gyara mu'amalar ku zaman da ke addini ku cigaba da sauraron radio rahama a kodayaushe radio rahama.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshe zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga wadansu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'alayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله